0: Ang oras mga katropa, alas 8:02, balik diri sa aton kapag pangalagad. Mga katropa, no? Check ta ang aton nga Bingawan Municipal Police Station kung malabot naton si Lieutenant Hirao, no? Lieutenant Philip Hirao ang officer in charge sa Bingawan Municipal Police Station. Good mga katropa, nga mabuolta ang pinaka-latest update, no? Sa siling aksidente nga natabo kahapon dito sa may barangay sa may sitio Kubay, barangay Poblasyon Bingawan kahapon sang aga. Sa diin mga katropa, darwa ang patay kag subungman may darwa pagid ka pilason bangod sa siling natabo nga aksidente nga imbulbar sang pick-up nga sarakyan kag subungman motorsiklo kag tricycle. Sige, try ta kon malabot naton mga katropa ang aton nga hepe, no, sa Bingawan Municipal Police Station. Good nga mabuolta ang dugang siring detalye, no, kag ang pinakurhinan da nga investigasyon kag konbrana na failan na sang kaso ang ining driver mga katropa sang pick up nga ining sarakyan, no? Kay kahapon daw nakibot ang tanan sa siling balita sa Malinong Banwa kang Bingawan may aksidente nga kaangay siling natabo sa diin mga katropa may darwa nga patay kag darwa nga pilason. Okay, malabot ta si Lieutenant Hirao. Okay, kay tinguan naton mga katropa nga mabuol ang makuha ginato, no, ang dugang siring mga detalye. May gin laktan. Waisang pwede makahambal sila. Waisang pwede makapa-interview. Upodya ang tayo magamo ni di ta club out ni glikon mag mo ni sinong pwede ni naton makuas ni kon ay nako tayo ko mag mo ni daw budlay labuto ni kon mag mo ni katropang genre. Hepe lang gid ang pwede maka amoning patakaran nila gyapon subong. Hepe lang si gyapon. At imagi tabi sa may kwan sa aton nga spokesman sa IPPO sinikon magmoy ni. Ay maando lang tara ka diyan. Oh, agi ta sa aton nga kwan nga IPPO director ni gani sa aton nga kwan, no? Sa spokesman kang sino subong spokesman nila? Diri sa IPPO. Ikwadabi. Agi ta sa IPPO. Live. Okay, para mabuol ta ang dugang detalye kag ang latest update siri. Kay ti ini mga katropa ang natabo ngayon kahapon. Patay gidi ang 17 anyoso. Taga Mulapula, Pasig City mga katropa. Muning driver, no, si alias Joy Joy. Kag subungman ang diri sa tricycle naman si ang 64 years old nga lalaki nga taga Lagdungan, Tapas, Capiz. Te kahapon mga katropa, mga natabo ini mga pasado Lasyete sa aga kahapon. Diyan sa may sitio Kubay, Barangay Poblasyon Bingawan, Iloilo. Sugataay ni ang kwa, no, ang mga sarakyan nga ini, pero medyo kurbadahon ang dalan. Te medyo dasig-dasig ang dalagan sa pick-up nga ini nga ginamaniho mga katropa. Sang ginamaniho mga katropa sang 46 anyos nga suspect mga katropa, no? Sa diin mga katropa, ang pick up nga ini kay Corbadahon lumapaw sa linya niya. Sinugata niya ang tricycle. Dayon pagkatapos nalabot niya pagid ang motorsiklo. No, kay ti lumapaw sa may linya niya. Rason mga katropa nga ang sakay mga katropa, ang lalaki nga sakay sa tricycle, ang nagadrive man sini ay patay gid ya. I think daw asawa niya ning upod niya man, no, nga pareho niya man nga malam, 65 years old man. Sa diin pilason ining isa pagid kamalam nga sakay sa tricycle. Kag subungman mga katropa, ang angkas naman sang motorsiklo ining 20 anyos naman pilason man taga Barangay Buyo, Pasig City. Ahay kaluluoy maning mga biktima ang ini. Binilin sang suspect mga katropa ang iyang pick up kag nagpalagyo, pero mga katropa nagsurrender man ini sa punong barangay sang barangay Kinaropan, Bingawan. Nagsurrender kay punong barangay Armando Cayumo. Te may sarap doon mga katropa ang ining driver sang pick up ng ini sa natabo ng ini nga ano nga insidente. Ay kaluluoy man. Te pwede gidi malikawan da, no, kung mga hinay-hinay lang ang dragan mo or ni gani o nag-aalagad ka man bla sa kwan sa pagmaniho ni mo. Kay ang aksidente ginhambal nila unay gini kun ka isa do ini mo malikawan. Pero pwede mo gid mapaganhagan kung nagahalong kaw. Ani gani pwede mo gid malikawan kung nagahalong ikaw. Di ba? Kay katawhay man lang sang dalan day, di ba? Pero mga katropa, lang tawab lang sa area, oh. Hindi ba gid hambal mga blind curve gid ni, no? Kaya doga amat-amat malanggani ang likuon. Kaya doga medyo doga amat-amat malanggani. Hindi nga daw siko ang kalimbawa niya nga maawas ka gid. Oh, di ba? Kaya hindi ba ginambal nga daw kwan gid, ah? Nga naga kwan gid ayo na naga ano gani do naga liko gid ayo na do gamat amat malagani paliko ning karsada ng ini, oh. Pero mga katropa, natabo ining disgrasya kay ang report lumapaw sa iya nga linya mga katropa ang ining pick up nga salakyan kag sinarungkay niya una ang tricycle. Pagbunggo sa tricycle, binungguan niya pagid ang motorsiklo. Sa diin ang mga drivers ang sining darwa ka mga binungguan ngayon ang mga sarakyan, lunsay mga katropa nagkalamatay kag ang mga upod nila pilason. Ay, tikaluluoy man ang sitwasyon nila sini. Tikatawhay man lang nagadalagan man sila sa dalan, pero sinarungkay isang sugata nilang pick up ngayon nga gadali-dali, oh. Kaya kung nagpabilin sa linya niya ng pick up, why dad yung matabo? Pero galing ti patimaan yung medyo dasig-dasig ang laga niya kaya ti nagalapaw ta na sa kurit. Diyan sa Corbadahon mga katropa nga porsyon sa ang sining lugar mga katropa, no? Dito sa may poblasyon, no? Sa may barangay poblasyon Bingawan, Iloilo, sa may Sitsukubay. Tilang tawab lang itsura kang pick up, oh. Gumok mga katropa, yupok ang iya sining ulo. Daanan ni nga pick up mga katropa, gumok ang ulo niya, gupi gid katama ang ulo niya mga katropa. Tanda nga tab-an ka kusog ang impact. Iti sugata ay nga daan, eh. Baw maluoy ka. Araw ginagubay mga katropa kag gahilibion ang isa ni siguro nga pilason, no? Samtang inasapnay niyo mga katropa ang upod niya nga pilason, no? Ining nagtaliwan nga 17 anyos. Ayo. Sige. Ti amo ni ang sitwasyon ni ginapakita na to ng video nga ni kahapon no sang natabo nga ini ang pagkatapos sang insidente nga ini sang ginakarga na ang mga biktima sa ambulansya kag ang isa ka lalaki dito nga batao nagapungko pa sa may kilid kang karsada kag do may posibilidad do may bari guro ni ka tindog. Ay, oo. Sige. Ti depende sa ila. Sige. Agin tawagan mo si si Sir Solis na subong ang spokesperson. Sige. Kay para malabot ta si Lieutenant Hirawa. Kay para mabuol tang duga nga detalye kag anong pinaka-latest na update na sa sining natabo ng aksidente ini kahapon mga katropa no dito sa may Bingawan. Tamaan kalinong ning banwa ang banwa sang Bingawan no mga reliyoso katama ang mga tawo sini di pero nakibot kita sining aksidente kahapon kay darwagid ang patayo ayo te sige acknowledge na di man nag-email diri sa aton dali lang gid si standby ah, kay pang-acknowledge naton mga nag-upo diri sa aton kapag pangalagad subong aga. Unahon naton ang diri sa may Facebook page naton, no? Dali lang gid. Mm-hmm. Una kita diri sa Facebook page sang XFM Iloilo, ang XFM Radio Patrol Iloilo nga page. Dali lang si Ma'am Laura Sumagaysay. Good morning gid Ma'am Laura. Si Ma Mary Ricabar, no? Dyan sa Florida, USA. Good morning, Gid. Kag, of course, si Tovillara Analisa, no? Dyan sa Hong Kong. Good morning, Gid. Kay Madam Analisa Tovillara. Kag, subugman, Ma'am Ivan Dinueva Sudario. Ma Mary Ann Moreno, dyan sa Kabatuan, no? Good morning, Gid. Kag, katropang Arnel sa Unoy. Good morning. Julio Sancho Abilarde Medina. Good morning, Gid. Kag James Pahadura. James Pahadura, good morning. Kag subungman Randy Archaga Santisas, good morning gid, no? Good morning kay Jacob kag kay Nova. Mhm. Lito naman kita, bla sa ilo naman kita diri sa kuan sa XFM 93.3 XFM Antiking page kay pang-acknowledge naman ang nag-upod dito, no? Mm-hmm. Sige. Ma'am Margie Cubillas, good morning, Gid. Ma'am Elma Sobrevega, kag kay mister niya, dyan sa may Bato North, San Jose Antique. Na nag-pamati, Gid, sa aton. Kag subungman. Si Maria Luz La Vega Mariano, good morning. Katropang Arnel sa Unoy, good morning, Gid. Si Mikey Hostiniani. Mikey T. Hostiniani, good morning, Gid. Kag kay Ma'am Maria Fe Treste, good morning. Why pa kami di Ma'am Maria Fe nagkitaay ni Region ni Toto Region? Okay, ay, naka-standby mga katropa sa aton silinga linya na, no? Ang hepe mga katropa sa Bingawan Municipal Police Station, si Police Lieutenant Philip Hirao. Sir, good morning. Live ka karon sa XFM Iloilo kag XFM Antique. Upod din mo si katropang Emerson Labrillaso. Sir, Hirao, good morning.
1: Sir, good morning, no? Katropang Emerson.
0: Okay, sir, salamat gid, no? Sa tion nga gin hatag mo diri sa amon sa XFM. Sir, luyig namon na bulon lang ang latest update naton kag investigation sa siling natabo kapon nga aksidente dira sa may si Chukubay sa may poblasyon na Bingawan, sir, nga duha gid ang patay, sir.
1: Yes, sir, no? Good morning kag sa inyong tagpalamati, no? So, update naton gali, sir, regarding sa vehicular accident nga naglontad dire sa municipality of Bingawan sa barangay Sitio Cubay, barangay Poblasyon. So, ini gali, sir, natabo mga alas 7:15 ang aga, June 13, 2026. Then, ang aton sining victim, amo ang driver sa tricycle, kag ang iyang ati ayon, kag ang driver nga si Sir Tin Felix, 64 years old, kag-residente ini siya sa barangay Lagdungan, Tapas, Capiz. So binakasubugin namon ini siya noong gindeclare ini siya nga napatay dira sa Iloilong Hospital mga alas 3:30 sang hapon. Kag sige gihapon ang pagbulong sang iya nga tiayon dira sa Iloilong nga 65 years old man. Then ang isa naman naton ka na biktima amo ni siya ang driver sang rider nga motor. Kag ginakasubo namon kahapon nga si Certain Joy Joy minor 17 years old kag pumuluyo sang barangay Mulapula Pasig City kag indeclared ini sa Calino District Hospital mga alas 8:25 sang aga nga nadulaan man sang kabuhi. Pero ang iya sini nga pasayro nga si Certain Devin 20 years old single kag pumuluyo sang barangay Buyo Pasig City. Outpatient ini siya kahapon ithapon kag nakakadto sa police station kag nagpanaysayo yung kung ano bilang natabo.
0: I see, no? So how about sir ang driver sang pick up? Kamusta naman ang sitwasyon niya kag paano niya nabungguan ning darwa ka ang motor kag ang tricycle?
1: So ang aton sining driver sang pick up si Certain Robert, 55 years old, mm-hmm. jobless, ini nagapuli sa barangay Kinaropan, Bingo 1.
0: Mm-hmm.
1: Then pagkatabo dito sir no nagpalagyo siya kay kinulbaan. Mm-hmm. Then na-recovered natin ang iyang pick up dito sa barangay Inamyungan mga 6.2 km from police station. Pero nagvoluntary surrender din siya sa punong barangay kay sa aton nga kapulisan kay Honorable Armando Cayumo. Kag natigayon ini siya naton nga na-arrested mga alauna 25 sang hapon.
0: I see. Analagyo pa sa galitani, no? Pero nag-surrender man sa andang kapitan, no? Paano kuno sir natabo ining aksidente? Andot nga nabungguan niya gid ang ining kuan gini, ang ining motor kag tricycle.
1: Dira abi sa area sang Sitio Cubay, medyo likod ini siya nga portion, no?
0: Mm-hmm.
1: Ang pick-up pakadto sa may Kalinog, nagkasundanay naman ang tricycle mm-hmm. kag ang single nga motor going sa Banwasang Binggawan.
0: Mm-hmm.
1: So sa may likuon nga portion nag-overshoot ini siya nang agaw kalinya sang tricycle kag motor.
0: Mm-hmm.
1: So una yan ang nabunggaan ang tricycle diretso sa motor.
0: I see. Dasig dalaga niya sir nga naglapaw gid sa may kurito sa likuon.
1: Medyo madasig gid ang iya dalaga amo ni nga nag-overshoot siya mismo sa may likuon.
0: I see, no? Why say sir siyang kapilasan nga agom?
1: So, automatic kin pa-medical na to.

0: Si may mga pamilya naman di sini do man sir ang pamilya sang sining mga involved diri no mga biktima sa pagfile sa isang kaso.
1: So napang-istorya naman kay investigator naton kahapon, ginaulat na lang namon subong aga man ang desisyon nila, pero naplastar naman tanan sang aton nga investigator ang mga kinanglanon para ipa-file naton ang kaso.
0: I see. In a way no ti ara naman sa kustodiya ninyo, ara naman karon nakapriso ining driver, pero ti may kwani sir no kay ti voluntary surrender no sa aton nga awtoridad gid mismo ang ining ginobra sang driver nga ini.
1: Oo, sir, nag-voluntary surrender ni siya kaupo ng ato niya po nung barangay.
0: I see. So may kwani sir, may mitigating circumstance ni ang pag-surrender niya sa awtoridad, no?
1: So sa korte na lang inasiguro siya sa pag-plastar sang aton nga judge regarding.
0: Yes. Okay, no? In a way, dira na lang siguro kuto bangamon ng mga pamangkot, no? Wala to na lang namon ang pag-file. By the way, saan only probably, sir, ma-file ang kaso kontra sa driver ngayon ni?
1: So kung makadesisyon ang mga pamilya, i-try gid na mo, no, nga ipailo siya buwas mismo sa aga.
0: Mm-hmm. I see. Buwas sa aga, no? So hindi pa man mag-lapse ang reglementary period na to, no? Buwas sa aga.
1: Oo, sir.
0: Okay, no? Anyway, sir, Lieutenant Philip Hiraw, sir, no? Salamat gid sir sa TO, no? I know may gina-follow-up ako related sa sining incidenting ini nga natabo kapon. Salamat gid sir.
1: Yes sir, salamat gid kag sa tagpalamate mo mismo.
0: Salamat gid. Nabatian mga katropa ang hepe sang Bingawan Municipal Police Station si Police Lieutenant Philip Hiraw, no, nga ti pagtawag to kay nani katropang John Ray. Ara pa sa may follow-up, no? Na may gina-follow-up sila sang investigator niya related sa dyang natabo ngayon kahapon. Anyway, sa aton sirimatag palamati, madasig ang dalagan gidman kuno kang pick-up. Ah. Kaya hindi man maglapaw sa linya kung hinay ang dalagan niya. Hindi man ginitanto kalikuon gino amat-amat malanggani ang pag curve sang dalan ngini no sang karsada ngini kag two lanes ba lang ni pero medyo malapad-lapad man ah garing lapaw si Skurit kay Bangod puertik dasig ang dalaga niya natabuan nga may sugata si Rens Corbadahon gid ang tricycle nga ini nga ginamaniyo mga katropas ang 64 years old nga taga Tapas sa Capiz upod ang iya nga asawa mga katropa ahay pagbunggo pag tabog sang tricycle diri sa may kilid mga katropa binungguan pagit sang pickup ang nagasunod diri sa tricycle nga motorsiklo sa din mga katropa ginamaniyo sang 17 anyos nga babayi patay mga katropa ang driver sa motorsiklo kag ang angkas niya pilason pero ti nakagwa naman sa ospital ang angkas while mga katropa ang asawa sang driver sang tricycle ari gyapon ginabulong sa ospital diri sa may syudad sa Iloilo bangod sa mga kasamaran nga nagom samtang ang driver mga katropa nag-surrender paghapon dito sa may kapitan nila. Tinalagyo pa ini mga katropa mga anom pa kilometros ang or marayo-rayo pang dinalaganan kang pick-up niya kag binili niya sa kurihi kag subungman nag-surrender sang hapon mga launa pasado sang hapon sa andang barangay kapitan. Na? Kag gin-turnover man sa aton siringa police. Ginbuol man to kang police na ton. So, ang kaso mga katropa ipasaka sang Bingawan Municipal Police Station diri sa may Provincial Prosecutor's Office sa Rumaan, na? Sa Rumaan sa kaga. Reckless imprudence resulting in two counts of homicide. Na? Reckless imprudence resulting in

0: in two counts of homicide kag physical injuries. Okay? Kundi mga may darwa pagid nga pilason mo. Tikaluluoy maning mga nagkalamatay ng inyo. Hay. Ti mahambal mo ginituod nga reckless ah. Kay ti dasig laga niya doon bisan kurba dahon, pertik dasig laga niya gapang agaw pa tanan linya. Ay maluoy ka. So halong gid, oh mo diyan nga ginahambal nila kun isa ga kadisgrasya man kita. Pero galing ko nagahalong ka, pwede mo gid nga malikawan ang disgrasya o ni gani kung madisgrasya ka man, hindi bala matamaan. Ay, maluoy ka, Sige. Try taman nga labuton ang aton nga Kalinog Municipal Police Station man. Angot sa latest update sa nga ginpatay man dito nga tano, do. Pagbalik naton mga katropa, tinguan naton nga labuton ang hepe mga katropa sa Kalinog Municipal Police Station. Ang oras... Las 8:27.
1: XFM.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
2: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo.
5: Isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligdi.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas na akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na Lavo Huwas Ka, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
10: Good, mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Las 8.30 mga katropa ng atong oras. Builogman nga ginadulong sa inyo sa kaluan kang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Amin yung original nga kape sang Yes to Health Incorporated. Kag namit na healthy nga kape. Caffeine-free coffee, ah. May mangosteen, may soya, may balunggay. Kag caffeine-free coffee mga katropa. Mayad sa inyong hormonal imbalance. Santon Plus Coffee Mix. Mabakal ninyo ha, online Lazada, Shopee, kag TikTok Shop. Mabakal man sa mga butika nga marapit sa inyong lugar. Na-check ninyo ha, Santon Plus Coffee Mix. Kag basta gusto ninyo ang vitamin C mga katropa, dapat alkaline nga vitamin C ang pitao ninyo. Kag kung alkaline nga vitamin C, Santon Vitamin C. Ano gani? Basta vitamin C, ano gani? Santone Vitamin C. Basta vitamin C, Santone Vitamin C. Alkaline nga vitamin C, why tanan nag-aslom ang surok-surok mo kung imno ni mo dya. No, ang Santone Vitamin C, alkaline nga vitamin C. Kagpasanagon tang aton nga mata, ha? Likawan ang glaucoma, katarata, tiridium, kag kinanglan, hindi magburo ng aton nga mata. Importante ang Vision X Plus. Ang Vision X Plus, may lutein, may beta-carotene, may zeaxanthin, kag may vitamin E. Vision X Plus, mabakal ninyo ni sa mga butika, ha? Naka-soft gel capsule, ini mga katropa, pwede gininyo imnon ini. Ang Vision X Plus, bakla lang online, Lazada, Shopee, kag TikTok Shop, bakla sa mga butika, kag bakla sa Yes to Health Incorporated, or Yes to Health Clinic and Wellness Center sa Yulo Street sa City Proper atubang sang Iloilo Midtown Hotel. Ayos si Julio Sancho Abilardi Medina. Good morning gid. Julio Sancho Abilardi Medina daw Espanyol gid tanan nga pangaran katropang Jan Rey, no? Julio Sancho Abilardi Medina. Sige. Kahapon lang kita nag-deklarar sa katon nga Philippine Independence Day, no? 128th anniversary sang aton mga katropang kahiluwayan. Kontra sa mga Espanyol. Kaya mo dyan, hindi kita matingala nga ang mabasahan natin ding mga pangaran. Julio Sancho Abilardi Medina. Te, Espanyol kita ng dating, no? Kaya ti gin-irog naton sa mga Espanyol ang aton nga mga apelido man, no? Kag kita tanan haros, may mix ron ng Espanyol, ah. Bisan dapa-dapa lang ang mga irong naton kung kaisa, pero ti may dugong Espanyol man kita. Si Randy Archaga Santisas. O may pagka-kwan man, o may pagka-Espanyol man ang anang nga pangalan. Archaga Santisas. Espanyol din yung mga apelido, katropang Jan Rey. Bertis. Espanyol man eh. Pagkita mo lang gid. Ivan Dinuevo Sudario. Ang Dinuevo ag Sudario, sarama mga Espanyol na eh. Apple Tabanda. Espanyol man? Grabe. Hihino Sumagaysay. Espanyol man katropang Jan Rey. Mga Sumagaysay, Espanyol ni. Watching from Barangay Bulabog, Bingawan. Good morning, Bulsay. Kita mo. Si Sir Hihino Sumagaysay. Diyan sa may Bulabog, Bingawan. Kuno, nag-lantaw git sa ato. Nag-pamati sa ato. Good morning gid kaninyo ba ho. Hambal ta pertiklinong ning banwa kang Bingawan. Alam mo mga taga Bingawan, mga reliyoso lang mga tawo. O mga para simba. Pero mga katropa, nabulabog sa nakadyang aksidente kapon sa din darwa gid ang patay mga katropa kag may darwa pagin nga pilason. Sige. Kag iban pagin pang tamyawon ta ni malabot ang Kalinog Municipal Police Station aton katropang Jan Rey. Si Major Miles Jeron Giapo, no? Ang hipi nila to, laina. Oh, laina gling hipi to. Sige, ilang taon ta karon? Acknowledge na ni mga iban pagin mga nagpamati diri sa aton mga katropa. Dali lang gid. Wow, pwerte man. Ano ning nagawalak-walak nga ini? Sige. Oh, whale shark, no? Nagsulod sa lambat kang mga mangisda na to, no? Ang whale shark. Wow, tigin release Manila, mga katropa, dito sa may kadagatan, mga katropa, kang Malabor, Tibiyaw, Antique. Damo ang whale shark dito sa may Antique, subong katropang John Remo. Oh, pertig damo to sa mga Libertad, mga Tibiyaw. Oh, may dito nga whale shark na nagsulod sa may Lambat to. Nasiod kang Lambat kang Jeka Lambaklad Fishing sa barangay Malabor, Antique. Gin-release mo na dagin buyan nanda dyan ang pertikadako nga kuno mga 7 ka metros kuno nga kalabugon kang whale shark. Damo ditong whale shark sa may Antique, no? Dapat amligan tagid ini mga katropa, no? Kay tamaan ni ka kuan, no? Budlay nga daan pangitao, no? Kag subong man mga muni ka dako, ay sus pira ka kuani pira ka tuig ang hulaton mo sa makalabot sa muni ka dako siguro. Si Apple Jap Tabataasan, mga Espanyol man nga mga apelyido, grabe, Taasan Tabat. Sige, good morning gid, no? Diyan sa kay Grace Ledesma, Aisa Ledesma, Angeles Taasan Ledesma sa barangay Zone 2 Tubungan Iloilo, gamonitor gid sa radyo. Shout out kay Virginia Pariño, Nong Rodi, Benji Pariño, Marivica Pariño, Taasan sa barangay San Pedro Molo, no? Alin kay Apple Jiap Tabat Taasan. Sige. Samtang mga katropa, no? Iban pagid ng mga balita, no? Tingwaan ta nga malabot, no? Kay ang aton nga Kalinog Municipal Police Station, kay kahapon sang kaagahon, may didto mga katropa nga barangay Tanod nga ginpatay sa may barangay Malagit, Kalinog. Ginluthang mga katropa kag ang Tanod nga ini naigo gid. Gindara sa ospital pero sa nguruhi na patay gid bangod sa kapatal sang iya siringa pilas. Ti 45 anyos ang edad sang barangay Tanod ng ini ang ang suspect mga katropa kahapon way pa ni makilala, pero ti kon malabot ta karon ang Kalinog Municipal Police Station, tingwaan nato nga mabuo lang dugang siringa detalye, no? Kay ti 45 caliber pistol ning ginagamit possibly sa paglutang, kay may mga basiyo dito kang 45 caliber pistol nga na-recover dito sa lugar kapon nga kang diyang paglutang. At may ginalantaw nga motibo kag may person of interest man ang Kalinog Municipal Police Station, pero daw hindi ta malabot ang hepe subong kay garing lang garing. Pero galing garing lang ang cellphone, huwag ka sabat. Maluoy ka, oh. Sige, anyway, tinguan naton nga bulon ni sa... Kung hindi ta mahingagaw, subong, karon dugay-dugay. Kasi masako-sako pang hipi ka, ang Kalinog. Si Major Miles Jeron gihapon ang hipi nila to. Dugay-dugay na gitsa, no? Bago-bago na subong ang hipi sa Kalinog. Ha? Tana... Siya, alay na? Lay na? Oh, grabe, no? Hambal ko kung si Major Miles Jeron Giapon, mambal ko. Puy buhay na gin si Eskalinog. Bago lang sa nabuslan, no? Bago lang sa nabuslan, wag dabi. Sige. Anyway, iban pagin yung mga balita dari sa ato, no? By the way, si Mike De La Torre, no? Good morning, Mike De La Torre, nag-monitor man sa aton. Sige. Diyan sa may CVM Pawn Shop, no? Diyan sa may Uyo Torong Street Kalibo, no? Nagpamati sandato, gamonitor sandato, no? Kag subong man sa Alpha, Omega, Beta, Ombet sa Fraternity and Sorority, 1976. Good morning gid sa inyo tanan, no? Kag of course mga katropa sa iban pagidira. Dali lang gid kay pang acknowledge sa planay, no? Mhm. Kahapon diri mga katropa sa may Moyli Loni area. Grabe man. May nahulog yang katropang dyan, Ray, ang ining Suzuki Espresso. Ahay. Ang nag-drive sini may edad-edad dugawa. Ti pagsaka sa nag-drive ngini sa iyang Suzuki Espresso. Anay nga ma siguro i-park niya mayad lang yang sarakyan katropang dyan, Ray. Bumurhot iya nag-serve gidra sa may Iloilo River. Nahulog. Lumupad dito sa may Iloilo River. Sa diin mga katropa, amat-amat ini nga naglugdang. Di kinihingagaw mga katropa sa mga bystanders dito kag mga nakakita nga higtan ang sarakyan kay para hindi maglugdang tos dalom gin. Kay ang driver, paghulog mga katropa, ara pa ang driver sa may front seat diyan sa driver side mga katropa. Natrap, why dayon kagwa? Amo ni nga ginluksuan mga katropa sang pira ka mga nagabantay kag subong man ginbuka nandan lang sa kurihi ang kristal di sa may kwan sa may likod ba? No? Ang windshield di sa may likod kay para mga katropa mabuol ang malam dito sa may sulod kang sarakyan. Ahay. Tingin na tingwaan na nga higta ni mga katropa ang sarakyan. Amo ni nga makita sa video dito, nagkasalop sa katropang dyan, Ray, may higot nga lubid. May higot nga lubid. Kaya ginhigtan ini mga katropa sa mga una nga nakaresponde dito. Itinamo ng mga truck nga nagparking sa may kilid man mga katropa sa Iloilo River. Kag nakita, nanda kung paano ni nagburhot ang sarakyan, kag lumukso dyan sa may Iloilo River. Tiyan mo nang ginburuligan dito sa mga nakakita ang iban to crew, ang iban gani mga why gani sa kano-ano ordinaryo nga mga tao iban mga tripulante diyan crew kang mga tracking man ang iban ginburuligan nanda no ginluksuan ang iban to nga kabalo maglangoy ginluksuan ginanda kay para mabuligan mga katropa nga ma-rescue ang malam ang driver sining Suzuki Espresso nga safe man mga katropa. Matapos ang sining aksidente, may gamay lang gid nga mga gamay nga mga pilas-pilas bangod sining pagkahulog sa iyang sarakyan dito sa may Iloilo River. Madalom-dalom gawa na di katropang dyan, Ray, no? Kiti ginadungkaan na di sa mga barko nga daan na sa una ang mga fast craft nga halin sa nagabiyay Bacolod, Iloilo, vice versa. Diri ni sa una katropang dyan, Ray, nga area nagakwa, no? Nagadungka sa siring nahulugan gid nganini. Yan pagkatapos may mga dalagko pagid nga mga barko mga katropa nga nagadungka na di kay dambo na di mga katropa mga budiga sa tabok. Diyan sa kilid mismo sa krasadas tabok lang gid sa Iloilo River. Di may mga barko na di permi nga nagaparking. Oh, nga dira nagatiner. Kag nagadiskarga sa ilang mga kargamentos. Hindi rin nahulog mga katropa ang ining Suzuki Espresso. Okay? Ginbitin lang sa orihi kang crane. Ginhigta nila mga katropa sa kable. Kag subong man ginbitin, no? Binitin mga katropa para mahukas or makuha dito sa may tubig ang ining Suzuki Espresso nga ini. No? Baw maluoy ka. Sino ba mag-expectar nga mahulog iniya, no? Eh, posibilidad nga sala ang tapak niya. Kay kung kaisa ko naanan kas manual katrupang dyan rin kang magsailo ka sa automatic. Or ni gani halin ka sa manual eh, sa ilo ka, o halin ka sa automatic, sa ilo ka sa manual man. Kung kisa na maguhan ka oh. Pero lala, pagin kung ang nabalaan mo lang na driver na automatic, sa ilo ka sa manual, ah, sigurado gin hindi ka gin ka balo. Oh, pero why takmaan kung anong natabo siniprotay ang daw nagagawa diri, nga sala ang natapakan niya. Base accelerator blang natapakan niya, imbis blang mga preno blang. Ibang danan nga bumurhot ang salakyan, hulog sa dayon mga katropa sa Iloilo River. Ahay. Ti, sige. Ti, ang mayad lang kara kay waay matamaan mga katropa ang driver. Kag safe man ang driver mga katropa nga nabuol, diri sa nahulog nga salakyan. Sige. Kaya lang nga lang, malabuot nato ng Kalinog Municipal Police Station naton katrupang John Ray. Grabe niyang natabo pagid sa may kwano. Grabe man niyang natabo mga katrupa dito sa may Linog, sa may Sarangani, no? Jensan nga area. Puwerte kakusog, doon nakibot man kita mo ni kakusog ang Linog na nagtayog tok nanda ba? Sige. Anyway, ang oras natin, 8:48. Dali, may report si katropang Dan Frederick Trillo. Oh. Sige. Liyaw ko tawag kay katropang Dan. Forward ni katropang Dan ang imong, kwan, ang imong number. Kay nagligad ko ni may dito nga OFW mga katrupa nga ginpatay kang andang dubata kang amo nila to sa may Lebanon mga katrupang John Ray. Isa sa ginpatay dito mga katrupa taga kwan, taga Sibalom. Ang isa sa napatay dito taga Sibalom. Pero gindara ng bangkay dito, nag-abot na dito sa may Sibalom kahapon, I think, no? Do kahapon, posible, or hindi ganun, nagligal nga daw. Nag-abot na dito ang bangkay. Da? Kadyang darwa ka mga OFW, mga katropa, pero ang masubo katropang John Ray kag sa aton mga tagparamati, nagbayluhanay ang darwa ka bangkay kadyang OFW. Ang isa mga katropa, ang taga Sibalom, ang natingala ang ana nga pamilya, ambal na doon naglain ang itsura. Kasi mga darwa na kabulan, gawang mga dira-dira na sa darwa kabulan, naging patay ining darwa ka mga OFW dito, kang bata, kang amon na sa Lebanon. Pero, pag daradiris ang bangkay nila, tingala ang pamilya, doon naglain ang itsura kang anda nga bata. Ang asawa kang ang asawa niya, doon naglain ang anang itsura. Kag sang uri mga katropa na talupang dan, yadulain gidya. Hasta sang urihi, ang pihak to nga pamilya, naghambal man nga, naglain man ang itsura kang andang pamilya. Sus, nagbayluhanay gali. Na? Nagbayluhanay ang darwa ka mga bangkay. So, lain nga bangkay mga katropa, ang gindara diri sa Sibalom. Na? Sige. Leo ko kay katropang Dan Frederick Trillo. Kay Bulon ta ang report niyang ini. Sige. May number ka na da, katropang John Ray. Okay, tawagan ta si katropang Dan Frederick Trillo sa XFM Antique. Dali lang kay ikuan ko, i-forward ko na kanimo, katropang katropang John Ray, no? Ang number ni katropang Dan Frederick Trillo. Kay dayon pagkatapos ang picture niya bilang purti kagwapo-gwapo mo nang ibutang mo gid katropang John Ray, ha? Ang picture ni katropang Dan ang pinakagwapo niya gid bilang ang picture. Nantawon tabi di kung may gwapo din nga picture si katropang Dan Frederick Trillo. Dali lang. Mhm. Kay mga katropa daw ka kribot, no? Kay ang pamilya bla nagalaom nga katrupa nga makuan ni bla himos nila gid ang bangkay no sa ilang pamilya, pero pag abot dito sa balay nila lain gali iyang bangkay ang nadala. No, ang ginpadara mga katrupa sang aton sa ni nga owa man no, sa bulig man sang aton nga owa kag DMW no, Department of Migrant Workers naton. Sige. Bulon ko na yung itsura ni katrupang Dan Dibla. No? Kag para makwanta, mabutang mo dang itsura ni katrupang Dan Frederick Trillo. May kwan ka na, may picture ka na ni katrupang Dan da. Sige. Itso na, tawagay na da kay pariporton ta si katrupang Dan kay mga katrupa. Bisan paano nakapahagan-hagan ini mo ang sa pamilya bala sang mga sang OFW yung ini nga taga Sibalom, dugay na nang trabaho dito sa kuan sa Lebanon. Garing sa orihi nga ini may ambot ko na paano na anong natabo no, ang gagwa nga do may diferensya ni paminsaro ning bata kang amo nila. Pinamatay ning darwa ka mga OFW yung ini ho. Sa mga pictures nila daw, wag sinadyaman gani pirmi ni sila dito sa may sulod kang balay. Da, ang OFW ni kagang imaw niya, ahay, wag gid maginlauman mga katrupa sa orihi, pinatay sila isang bata sa amo nila. Tigindara ng bangkay after mga kapin na darwak bulan ang nakalipas na nga ginpatay sila, nadara na di sa Pilipinas ang bangkay, ang isagin na dara sa may Banwakang Sibalom, kay taga Sibalom, ay pag-abot dito sa bangkay, tingalang pamilya nga daw naglain ng itsura, gali kay lain nga bangkay mga katrupa ang ginpadara diri sa ila. Sige, bulontang report ni katrupang Dan Frederick Trillo. Katrupang Dan? Live report.
1: Katrupang Emerson, nagpanawagan ang pamilya ni Ronaldin Herboso, isa na sa doling ka-UFW nga gin-pilipatay kang handang hamong sang nagligad pa nga bulan sang Abril no, matapos sa pang Emerson ginapasuni may nagligad ko nga hindi pagintindihan ng susunod sang balay no kang pamilya nga to rason na duwa ka OFW nga dia nga isa nga antique kag isa pag Mindanao ang ginpatay si Ronald Jim Herboso katropang Emerson, ang 49 anyos na residente kang barangay Esperanza 2, Sibalom, na may pamilya tanatid yung katropang Emerson nagapanawagan na sa last ng repatriation na ginpatod sa Sibalom. Kay ganyan katropang Emerson, duwa niya mong kang UFW, hindi tiro patay sa puso din naman kung nagbigad niya din sa Abril. Karon, din repatriate ang inabaysay din sa pagsa nila sa lugar. Magaring si Ronaldin Herboso na tutipan ng iyang abugto sa Trofang Emerson Basiman sa post no, ni Sir Randy Elio. Nga ang hindi surong na Jane Herboso ang abangkay ni Ronaldin Herboso ang ilan na baton. Sa baylo, si Hanilet Cabrera Camuras na taga Mindanao. Ikaroon ang bangkay ni Ronaldin Herboso ka Trofang Emerson initially ito kung muna din repatriate o kung dito doon sa Mindanao. So nagbayluanay ang handa na lang.
0: Kita ka dipulog niya si Kuano, si Hanilet ining imaw niya?
1: Ang mga katropang Emerson, si Hanilet ng Cabrera Zamoras, taga dipulog city sa Mindanao, samtang si Ronaldin Herboso, aga barangay Esperanza 2, Sibalom. Di, supposedly, mga nahapon dahil maabot, nakabot ng ila bangkay, uga rin katropang Emerson, ang bangkay, instead nga si Ronaldin Herboso, nag-abot din sa may Esperanza 2, Sibalom, si mga bangkay ni Hanilet Cabrera Zamoras, ang baton kay iya pamilya. Hindi akarong katropang Emerson, pinakanawagan sa post, no? Ang bugto ni Ma'am Ronaldin Herboso nga dapat sa pira kabulan nila nga hilap-hilap sa bangkay kang ilang himata sala pa ang nabaton nila nga bangkay. Kumbaga nagbayuhanay pa.
0: Jesus. Di, naka-coordinate na sila to sa pamilya man sang isa nga nga napatay katropang Dan?
1: Nag-coordinate na sila katropang Merson kag nag-video call. Ari gabi sa concern ng dahil kahit si magbailuhan ay hindi tayo naging natin nila. No, si Amulet Cabrera Tamuras na taga-Nicolog amo ang nag-abot regan sa may barangay Iskinan sa Dodge, si Balon. Hindi ko masirin na din na Herboso na pinandat ang barangay nasabit ka barangay ito nag-abot sa Nicolog sa Mindanao.
0: Jesus. Pero di man ini nag-switch ang daga mga lawas, no? Kadyang darwa mga katropa ka mga OFWs na to, no? Nga napatay dito sa may Lebanon, no? Why sila mapatay dito sa inaway kang kwan, kang ano gani, Hamas, kag subong man ang kag Israel, kundi ginpatay ni sila yung darwa kang andang bata kang amo nila katropang dano ang ining darwa ka mga OFW ng ini taga Esperanza si Balom ining ano kaning ngalan gid ni ma'am ngani nga napatay
1: Rona Jean Helio Herboso katropang ni Martin
0: Rona Jean Herboso
1: Helio Herboso
0: Ilio Herboso, no? Ang napatay ng ini, no? So, ang pamilya niya nagpanawagan ma, no? Sa gobyerno na ton nga kung pwede, mabuligan naman nga makwano, nga madala diri sa may Sibalom ang bangkay kag ang bangkay nga ari diri nga anak ka imaw niya nga si Hanilet mapadara dito sa Dipulog, no? Kay para maka kwan man, maka matatap man sang ila man nga pamilya ginito kay ti ang gwa sini nag-switch ang darwa ka bangkay ng ini ka mga OFW naton from Lebanon imbis nga ang taga Dipulog na to ma direktas Dipulog amo toy ang gindara diri sa may gimpadara diri sa ano ni sa may Sibalom dayon nang taga Sibalom ta na amo tong ginpadara dito sa may Dipulog City naman. Operte man yung classic. Nag-switch pa tanandang mga bangkay siniman. Huwag matalupang danda yun sa mga taga-gobyerno na to, no?
1: Tama ganit niya ang masubo katropang Merson. May halos naglapit na buwa kabulan ng ulat sa pamilyan sa abot ang bangkay ang himata nila alin sa Lebanon. Pero ending katropang Merson sala pa ang pagkay nga ila na baton. Di ba si matabutan pa rin sila sa tropang Merson na pila ka simana ang tipang si maabot ang isaktong malawas no, pareha sa si Ma'am Rona Jean Herboso nga rito sa may Mindanao ang iproseso nila idalon pabalik regas na may Esperanza Dos.
0: Pero ti mahapos-hapos lang gawan eh kay ti diri naman sa Pilipinas pero dapat i-double time ni sang aton nga gobyerno no ipadasigo nila ni kay ti katropang Dan bisan magkainano ni nagapahaganhagan ni tan isa masakit ka bratyagon sa nga pamilya mo ang pag-agoniya kang pamilya ng ini nga mga natungdan pero galing pag-abot sang bangkay ti pareho ni siguro ang darwa ka pamilya ng ini taga Dipulog kag taga Sibalom nga nakibot kay naglain ang itsura gali kay nag-switch ang darwa ka bangkay ng ini ti imaway ni sila dito sa may ginobrahan mananda kag pareho sa nang ginpatay kang bata kang amo na pinagi sa paglutang kag darwak bulan nga ginhulat nanda antes mag-abot ang mga bangkay diri sa Pilipinas katapusan amo pa ini no nagbayluhanay pa ang darwak bangkay kag lain nga lugar ang ginadaraan kananda no so kung kaysa may mga pareho sining kinabo pero dapat ikonunta no siguruduhon ta man nga antes ta idulong tani makwan man ma ang gusto ba lang lawas kang ang bangkay ang madulong ta sa pamilya kay para mapreparahan, makapreparar sanda. Dayon pagkatapos makapangasubo sanda sang sa tubang man ma sang bangkay ngini kay bisan paano katrupang dan makabulig ini sa pagpaganhagan sang masakit nga bartsyago nanda katrupang dan. No, ang pag-abot kang mga bangkay ngini pero galing tayo balik naman kita sa puno. Ridyaron ang bangkay ginhaya Dios balay nanda pag bukas kang lungon lain ta na ang bangkay galing na darajak nanda katrupang dan. No, kaga dito sa may dipulog tulain man to ang bangkay nga dito ang ginhibian man nanda katrupang dan. Maluoy ka, sige. In a way, buloon ta ang dugang siri update within subong adlaw katropang dan. Kung anong mga latest na diri, no? Kung bala, ginaproseso do dyan nga ipadara dito ang bangkay. Kag sino nga siya? Ano nga siya sa gobyerno naton mahimo sini katropang dan?
1: Follow-up na dyan katropang Emerson. I-report naman dyan sa masunod na public affairs program ng ating istasyon. Porigas sa may probinsya ng Antique. And dyan ang balita, mga katropa ginatod, sa atong sang Santong Gold of Mixed Turbo de Paris Settlement for Men. Balita, halin din sa may probinsya ng Antique, Dan Turingo X FM.
0: Oh, grabe, Mano. Sige, nabatian ang report ni katropang Dan Frederick Turillo. Nag-switch na ng darwa ka mga bangkay. Ito katropang John Ray. Kay natabo ini sang I think to mga Abril ini natabo mga katropang pagpatay ini sa darwa ka mga OFW. Sa diin nangin unod ini sang balita nasyonal man gani no ang ining natabo ngini ti ang isa diri taga dipulog ning isa nga napatay kag ang isa taga Esperanza Sibalom. So kahapon I think do kahapon igindara to ang bangkay pag-abot sang bangkay dito sa may Esperanza Sibalom. Mismo ang pamilya na tingala kay naglain ang itsura. Hasta sa kuri na confirm nanda, nga lain gidman gali ang bangkay nga gindaradik nanda, nagbailuhanay. Ang bangkay kang pamilya nanda nga dapat diri dalon sa Sibalom, dito'y gindara sa may Dipulog City. Ang sa Dipulog City nga bangkay dapat nga daroon, diri gindara kananda sa may banwa kang Sibalom. Nagbailuhanay mga katrupa. Itidungan man ini nga nag-abot diri sa Pilipinas ang darwang ini ka mga bangkay kang mga OFWs naton nga ini. Pero galing paano nga nag-switch da yan, no? Why ma sala ang pagbutang ng dasang pangaran? Nagbailuhanay. Amo diyang lain nga bangkay ang pinadara ng dasa lain-lain nga lugar. Ahay. Di nautod ang pag-agonia mga katrupa. Balik naman sa puno niyang kalangkag sa pamilya nga makita kag matatap ang bangkay sang ila sining minatay sang ilang pamilya nga ini no nga napatay mga katrupa dito sa may Lebanon. Sige. Bulon tang dugang sining update ta sa iban pagidaton nga public affairs program. No, sa XFM Iloilo kag XFM Antique, no? From time to time, i-check ninyo nga aton sa Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo kag subungman ang 93.3 XFM Antique nga page mga katropa. Langalang na nga aton sa oras diri sa aton sa pag-pangalagad. Dali ang gid kay acknowledge naton man ang iban nga naghingagaw dribe si Ma'am Mary Ricabar sigigid ang lantaw ni Ma'am Mary diri sa aton siling programa no dali lang kay pang hingagawon dali tamyaw ani acknowledge yung mga iban pag naton mga tagpalamati oh dali ang gid sige bulonta ang iban pagidiri no si Ma'am Elma Sobrevega no sa may Baton North kag dali ang kid no mga nagapamati sa ilang mga radyo nga nagatutok diri sa ato no si Nelson Luiching diyan sa may Tobias Fournier or Tobias Fournier Street sa may gasolinahan no kag subungman si Mary Lou Binaflor sa barangay Atabay kag Rose Linda Nalian dyan sa may Trade Town North Terminal. Kag si Ira Yee, dyan sa may Terminal Francisco Angeles, sa may Solid Dalipi Toda, Terminal, sa may Igbunglo Terminal. Good morning, Gid. Martin Deser, dyan sa may Trade Town Public Market, sa may Meat Section. Good morning, Gid, dyan kaninyo. Sige, huwag nang itasang nabilin ng oras rin sa aton sirigapag pangalagad. Ako naman si Katropang Emerson Gonzales Labrillaso, XFM News.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: akon kasubong. Kag wala sa makapugong sa akon. Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo. Samtang naglakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
9: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tuition mo.
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ay, dali na.
10: Santone Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
10: Santone Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puson.
10: Desminoria.
12: No more.
10: Santone Plus Herbal Oil.
13: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
14: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santone Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
13: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
15: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
16: Chronic pain.
17: Ang sakit.
16: Mag-assisted pain.
17: Muscle fever.
16: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain.
17: Mag-assisted pain.
16: Kamkarang pain.
17: Fast and safe.
16: Assisted pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Assisted pain.
13: Mabibili sa mga butika.
18: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santone and XFM 5,000 pa premyo.
19: Ako si Winston Husa sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo.
3: Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo.
18: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Premio, intra na. Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Madayat na kubuwas ah.
19: XFM. Patropa mo!
20: Exciting!
21: Mga katropa, exciting!

0: Travel Plus Gold.
1: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi nalang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santong Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santong Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santong Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santong Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santong kag vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero naguntat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape? Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santong kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Santong Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santong Coffee Mix. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika. Premium D3. Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Santong Plus Herbal Soap. Ito
5: si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santong Plus Herbal Soap. Dura ang akin
4: Santong Plus Herbal Soap.
6: Nanami gin.
4: Santong Plus Herbal Soap.
7: Kun mamati ka sa XFM.
8: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
7: Kun mamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
0: XFM.
9: Katropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ako po si Jenny Lynn, isa akong bankrate. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santone Vitamin C ang niinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Mapibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Ma'am nakakabutlay sa pagpinto. Sobrang itki sa klero sa mag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
4: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
4: Mapibili sa mga butika.
8: Maka-college na ko!
4: XFM.
9: Katropa mo!
8: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: si Rose. Ang tatay ko diabetic, mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kape ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahaganhaga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manangit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
5: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
6: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
5: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
9: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
11: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
12: Oh.
11: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
12: Aray ko!
13: XFM.
14: Mga tropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa! Exciting!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
4: Samsung Plus Gold.
5: Ano yung autista? Unang na-detect sa akin sis. Tapos meron na naman party leader. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nagihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun. Ramton Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Ramton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
4: Samsung Plus Gold.
1: Yahoo!
3: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
4: The Secret of Health.
3: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Ito lang talaga ang nakatuno sa akin, Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
4: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Softgel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
4: The Secret of Health.
3: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Softgel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
4: The secret of health.
3: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Samsung Plus Coffee Mix.
7: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
4: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
4: The Secret of Health.
3: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na premium D3 coffee mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag-Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes, to health!
1: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals!
8: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals!
9: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB254286 series of 2026.
10: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
11: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
12: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
11: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Pa-diet na kubuwas ah.
16: XFM.
17: Patropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa, exciting!

0: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, pag wala sa makapugong sa akon, wala!
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kag matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. X FM.
3: Exciting.

0: Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteen na kilala sa pagtulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin.
2: Santon Coffee Mix.
0: May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene, nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa VisionX Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. VisionX Plus Soft Gel. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. May yamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. May yaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay kinawala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM.
8: Katropa mo!
7: Exciting!
9: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
10: Ako si Ricardo Miagar Jr., kapagabarangay Bakhaw, Binabista, Gimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Milito Oy, sa akong mga nagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon and XFM, libu-libong papremyo.
9: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Kumusta mga suki nga mga tagpalamati? Saliwat, welcome na naman sa aton programa. The Secrets of Health. Kung sa din na no, pinagi sa aton sa nga pagpangalagad, padayon kita nga magahatag sa inyo. Magadulong kita sa inyo. Sampira sa rin ka mga detalye. Nanungod sa rin sa aton ni Kaing Lawas. Paghatag sa rin sampila ka mga... pamaagi, mga tupi ko nga nagabulig tukib sini sa mga sekreto sa likod sini sang mga kaayuhan nga mahimo maidulot sa aton sa natural nga mga metodo. At sa patagya sa naturopathic medicine, aton pangin pusla, no, ang benepisyo naton halin sa matinlo nga tubi, halin sa matinlo sini nga hangin, isang pa sa positibo naton sini nga panghuna-una, may benepisyo ni sa aton ni Kaing Lawas. Kaya siyempre, abo man ang pagtukib na aton sa ni sang kapasidad sa mga tanom, mga bungang kahoy, bisan pa mga sangkap nga makita lamang sa aton sa rikusina, kung anong ila sa ni sarang mabulig sa aton maginabatyag sa lawas, kita mabuligan niya badasig maumpawan, o kung ang mga pagpabakod nga mahimo nila yung maidulot sa aton, ya kung nabakod ganing aton sa rikalawasan, siyempre, makalikaw kita sa balatian. Tungkol nagapatig kita yan. Sige na, hambal nga. An ounce of prevention is worth a pound of cure. Sa kinandan ng inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, ululupon naman kita sa inyong edisyon sa aton sa inyong pagpangalagad. Isa na naman katupik ko ang aton sa inyong pag-istoryahan sa inyong edisyon sa aton sa inyong pagpangalagad. Ayan, may pila sa aton nga nagasuperer sa ring sintoma nga aton sa ring pag-aistoryahan. Pero antes sila, no, live magaling mabatian ng aton sa ring pagpangalagad sa tanan niya mga ex-FM stations sa bugos nga isla sang Panay. Sa siyudad sang Bacolod. Kag Negros sa Island Region nga may mga XFM stations. Welcome, welcome gid no sa aton sini nga pagpangalagad. Kagayhan may concern kamo sini sa inyo ikaing lawas, may mo nyo lang i-send sa aton sini nga text hotline para makahatag ba kita sa inyo sa pila karon ka mga panugyan, pila sini ka mga rekomendasyon. Kung ano mabulig, no, makapaayo sa inyo sini maginabatyag sa lawas, ayhan madugay nyo na ina nga ginasuprer, madamo naman kamo sinisang mga natilawan, pero sige hapon, nagbalik-balik ang mga sintomas kayo nyo sininabatyagan. Abi, isend nyo lang dari o kung i-text nyo lang dari sa aton sa ring text hotline 0950-975-6970. 0950-975-6970. Welcome to kita sa topic ko nga aton pag-istoryahan sa edisyon sa aton sininga pagpangalagad. May istorya kita subong about sa aton sininga palamatinan. Pila ba na sa inyo, no, nga kung nag-istorya gani daw hindi ka mo sini masyado maka-intiende. Hindi tungod nga hindi ka-intiende sa ginahambal, kundi tungod nga hindi klaro ang aton sininga pamatinan o kung palamatinan. Nagatanaw kita sa television o kung nagapamati kita sa aton sininga mga radio. Like for example, subong iba nag-monitor through Facebook Live. Ang iban sini nagapangot ang ila sininga dial sa FM band nila sa 100.7. Nagapamati sa aton sininga programa. Ang iban sini gusto nila nga patunugon gid medyo dugang-dugangan sini ang kabaskog o kung kusog sang volume sang ila sini nga radio sets or ila sini nga TV abi pananglit nga tan-aw sang TV, samantalang para sa iban daw katingil na sa ila sini pamatinan. Ini tungod sa iban may ara sila sige tawag mahina nga palamatinan. Kagkadamo sang mga kausa, no, o kung causes sini nga o kung may labot sini sa paghina sa nga aton palamatinan. Mayara nga kung kulang kita sa pagpanilo sa nga aton sini nga dulungan. Di, nagakasupnan dira, no, mayara sa nga earwax blockage.
ang aton sininga ginatawaga dulungan. That's why di kita makabati sang maayo. Mahimo man nga may ara sa ginatawag ear infection. May ara man sang ginatawag abnormal bone growth no sa ginatawag middle ear. Kag may ara man no sa aton sini mga tagpadamati ngayon basi ko nasudlan sang kun ano nga mga butang dira o mga bagay dira ang aton sini nga ear canal nga nagadisturbo sa aton sini nga palamatinaan. Kadamo sang ginatawag pwede nga may labot sa paghina sang aton sini nga pamatinaan, pwede man gani head injury, pwede man viral infection. Kag iban pagid sini nga mga factors kun nga ang nagahina ang aton sini nga palamatinan. Pero sini nga edisyon sang aton sini nga pagpangalagad, attention dira sa mga nagahina ang inyo sini nga palamatinan. Kapin ba kun na notice yung amat-amat naga palamungol ako, kung amat-amat ako sininagabungolaw, kay hindi lang isa, kundi duhagid ka dulunggan, hindi lang sa nawala, kundi sa wala, kag sa tuo sininagadulunggan, ang daw nagabatyag nga, nagahina na ang palamatinan, o kung daw nagaamat-amat sang bungol. Ano ay han ang isa, sa madamo nga factors, ano? Ano ay han ang isa sini sang mahimo nga may labot sa amat-amat nga pagpalamungol o kon pagbungol sang isa ka tawo. Sining edisyon sang aton sining nga pagpangalagad aton karon tukibon ang kaangtanan sang diabetes sa amat-amat nga pagpalamungol sang isa ka tawo. So kung nagabatya gali ka mo dira sang amat-amat nga pagpalamungol o kung do nagapalamungol ka mo dira sa nagapamati sa aton, may iban nga daw ginapulupalapit nilang ila sa nagadlunggan sa speaker kati para maklaruhan gina hambal o kung gina istorya no kung nagapamati sini sa radyo. Sa kadamo sa mga factors kung nga nagapalamungol kita, may isa gali ang ang iban sini why nagasuspetsa nga base may labot gali ini sa aton sini nga pagpalamungol. Ano bala ini? Amo ang diabetes. At tuntunan karon ang hearing loss and diabetes connection. Attention dira sa aton sini mga tagpalamati, especially sini sa may mga diabetes o kon may mga type 2 diabetes dira, may mga insulin resistance, pamati kamo diri no kaya aton din pag patpaton pamati bisan do medyo nagahina na ang palamatin ansini sang iban. Pero pamangkot na ton ano, may ara yun ang balasan connection sa sining diabetes kag amat-amat nga paghina sang aton sining palamatinan o kung amat-amat nga pagbungol sang isa ka tao. So ang sabat na ton dira is may ara gid kay nga aman kag paano ang mga tao sininga may diabetes ginaburubanta no suro sini sa pagatuon nga may ara sige natawag twice as likely to have hearing loss sa aton sini mga tagpadamati pilo o kon twice likely to have hearing loss compared to people without diabetes. So ang aton sinigali nga blood sugar, aton gin sini nga halungan, may mga insulin resistance dira about hulag na gid kita kung anong aton sini pwede nga mahimo no sa aton sini nga lawas para balikawan gali naton sini ang pagpalamungol kay kumpara sa tao iya nga hindi diabetic. May ara kamo sini sa ginatawag twice ang ginatawag chance o kung risgo siri nga maghina gidang inyo sini nga palamatinan kun kamo sini ang diabetiko. Pero paano nagakatabo nga nagaefekto sa aton sini nga palamatinan ang ginatawag diabetes? Maminig message diri sa aton but gusto ginado kadamo sang ginasuspetsahan ko nga kabangdanan sang akon sini nga pagpalamungol. Napatinluan ko man ang dulunggan ko. Gali kay isa siguro na kay diabetic ako. Ano dok ang pwede mo marekomendar nga pwede gamiton para sa akon sini nga ginabatyag? Sige no, sa aton sini mga tagpadamati sa nagapamangkot dari sa aton advance later mahatag kita sini sa pila sini ka mga question and even pila sini ka mga lifestyle modification, mga pagbag-o sa aton sini pang ginawi nga mabuligan nga hindi kita matamanan sini sa ginatawaga pagpalamungol
tuga sini sa nga diabetes. Syempre una-una gid naton dira nga taro pang don nga aton sini nga insulin resistance nga nagresulta sa type 2 diabetes kun aton dani nga mapabayaan. Pero paano no? Balik kita nga nag-affecto sa ginatawag aton para batinan ang ginatawag diabetes. Tungod lang aton sini nga kuano ang aton sining dulunga nakadepende ini siya sa ginatawag manami nga sirkulasyon sang dugo, manami sininga kondisyon sang aton sining kaugatan kag bastante sini kung nagakaigo sining supply sang oxygen. Samantala kung diabetiko galing isa ka tawo, di posible maapektuhan gyud ang iya sining dulungan tungod nga hindi na maayong iya sining blood flow, hindi healthy kag apektado na iya sining nerves kag siyempre kung di maayong blood flow sini apektado man ang supply sini sang nutrients kag oxygen sa aton sini nga dulungan. Ano ba lang rason tungod niya ka-damage gali ang gagmay kag mapino naton sini nga kaugatan kun mataas ang aton sini nga blood sugar nga ang mapino tani nga mga kaugatan nga ini amo niya nag-feed sa aton sini nga inner ear. Resulta ang oxygen mahina, ang nutrients pigado, ang aton sa nga hair cells sa aton sa nga dulungan ng amat-amat nga naga kapatay. May hair cells na dito mo sa sulod sa aton sa nga, kundi sa sulod sa aton sa nga dulungan. Labot pa, kung may diabetes, tiara ang ginatawag neuropathy o kung ang nerve damage. Ang diabetes, may mamaka-damage sa nga aton sa nga nerves sa halos sa bilog nga lawas. Sini. Pwede niya sa nga ginatawag ulamiro, no? Kung diabetes, ang isa ka, kung diabetic, isa ka tao, kapin pa kung mapabayaan, bala? Why man nag-talupangod? Garon sa mga dapat, na hindi dapat niya himuon, especially sa lifestyle modification, sini, mga pagbago, mga dapat likawan, sini, para ni maglala sining iya sining nga kondisyon. Mahimo nga ang kaugatan sa nagkarinlan niya parte sa lawas sa ang maapektuhan. Lakip na ang aton sining auditory nerve, amuning hearing nerve naton. That's why no nag-aamat-amat hina ang aton sini nga palamatinan. Tungod ang ginatawag sound signals sini hindi makatravel sing maathag sa aton sini nga dulungan. That's why halong-halong gida sa aton sini mga pagpadamati ang ginatawag sugary food ang mga ginakonsumo naton yung mga matamis, ang mga ginakonsumo naton sa ning mga kalamay medyo kulo kontrolo na naton hagan-haganan o hagan-haganon or naton likawan na anay pero sa aton sa ning mga tagpadamati hindi lamang mga matamis ha kami mga ginakaon galik kitang hindi mamatamis sa aton sa ning panabor kung para aton sa ning panamil pero ginakonvert galik sa aton sa ning lawas sa ginatawag glucose kung sige-sige man gyapon kita sini konsumo sining mga ginatawag kalanon. Ano bala ang temprano sining mga sinyales nga may angot sini sa ginatawag pagproblema naton, paghina sa aton sining palamatinan nga may labot iya sa diabetes. Ti isa sini, amun ni balang ko nag-istorya ka, makasiling ka bala kung kaisa nga, ano ganitong hambal mo man? Ha? Pero bala sang istorya ko no sang duha ka mangunguma bala, mangunguma sang mais, manugtan ng mais. So gataay ko no sila, halin ang isa sa iyang ulumhan, nagtanom na sang mais. Ang isa nagapadulong pa lang kay mabisita man siya sini ginatalauma dito nga lute nga tamnan niya man sang mais niya pare nakatanom ka na mais sumabat man ang isa nga siya o pre nakatanom na ko mais sumabat man to nagpamangkot unang aw abi ko nakatanom ka na mais. Resulta bala anong kaisa sa hindi matag na ton sini nga palamatinaan. Kung nag-istorya kita, kung ang iban sini ipasulit pa nila ang ginahambal, masaling pa nga ano ganito, kandi klarong ila sini nga palamatinaan. Amo to ba na ginahambal o kagainang ang iban, nagkatingilan na sa sound sang radio, sa sound sang TV,
kay daw katunog na puro para sa isang may affectado sa palamatinan tungod sa diabetes. Kinanglan nga dugang-dugangan ng volume. Sini, tungod nga hindi siya makabati sang maayo. That's why yung kaysa may mga termino. Kita sini nga kung daw mabasko, gangi mo sini ginapamatian, sini nga tunog o kung sa music mandara o kung movie mandara nagtanaw kan. Ang impression o kung expression sa iban sini, masabi nga mara nun, dobungolo. katunog katama sa nga sini nga audio o kung sa nga sini nga sound. Kag isa pagid bala rin, no? Kung nag-ginumungumo ng tao, kung ara kita sini sa kadamaan, kabudlay kita sini mag-distinguish sang sound. Daw nagasalalamo lang bala. Like for example, duha abi kita karon, no? Duha abi kami, nag-ara-ara kami karon sa ginatawag kadamaan. Dira kami karon abi sa isa ka-restoran yung damo ang tao. Dira kami sa pagtililipon abi nga kadamo sini sang mga tao nga nag-inistoryaman. Kung kami mag-istoryahan na yung sini sa akong upod, nga may problema sa palamatinan due to diabetes, budlay siya mag-intiende sini. Kay palamatinan niya bala, o kung pamatinan niya, nagkakumod-kumod ka lang balaya, tungod niya hindi na siya maka bati sang maayo. Kagang ibang siniti nag-experience siya sang may nag-

lang ang mataas nga blood sugar makapalala pagid sa pagpalamungol sa isa katawo. Sunod sa pagtuon nga ang mataas kuno nga ginatawag long-term blood sugar marker amo ning HbA1c naton. Higher risk gali no sang hearing damage kag kun hindi naton makontrol sang maayo ang aton sa nga blood sugar nagapadasig pagit dinhi sa nerve and blood vessel damage. So matutal kun ikaw gali nagapalamungol pa nagapalamungol nang wayo masuspetsahan nga tungod gali sa diabetes pero hindi mo man ma-manage mayong imo sa nga blood sugar, mas madasig pagid ang madula ang imo sa nga palamatinan gali kun hindi ni dayon sini ma agapan. Ang pinakapunto na ton sini no agapan na ton nga ton sini nga blood sugar. May namangkot diri oh. Tidok ko nagbungol ng isa katawo tungod sa diabetes, pwede pa bala ini nga mabalik sa mga pagtuon na no kung na damage ng aton sa nga nerves kapin pa kung dugay na bala kagway maagapan daw mabulubudlay na no i-restore o kung ibalik ang aton sa nga palamatinan. That's why pinakamanami gid ang kung nagabatsyag kamo sa daw nagapalamungol subong palangadaan niya makabati pa kamo agapan yun ang adaan pakonsulta kamo palapit kamo sa inyo sa niyo kung aton sa mga practitioners para nga mahatagan kamo sa nagakaigaw sa nga giya kung ano makapaayo sa inyo sa mga sintomas na ginabatsyag kung komplikasyon dala sa nga diabetes isa sa niya mo ang pagka-damage sa sulod sa aton sa nga dulungan kag ang pagpalamungol naton. So ang pinakamanami sini kung nalibwa nagasuspetsa ka na sini nga ang imo sini nga pagpalamungol kay nakabati kanabi no sa aton sa program is tungod nga kagbasi nga sa imo sini nga diabetes. Ang pinakamanami mo nga himuon sini bantayan gid ang imo sini nga blood sugar. Keep HbA1c in target range. Magambal kita nga HbA1c amuning imo sini nga average nga blood sugar mo sa 3 ka bulan bala. Mas malawig na iya kumpara mo sa ginatawag mas malawig ini nga pagtanaw sa aton sini nga nakaligad nga blood sugar kumpara mo sa aton sa nga FBS o kung random sini nga blood sugar levels kung magpa-check kita. Kagi avoid gid nato na masami nga pagkaon sini sa mga makalamay nga makalanaw na galinon. Amo man ang hindi mga matamis pero gina-convert gid sa aton sa nga lawas sa glucose. Sa rimbawa, white rice kung palakaon kita sa isang white rice kag kulang kita sini sa paghulag amo man ang white bread kun mga mahilig kita sini hindi ni sila mga matamis magluwas of course sa isaya ka klase o kun sa pila ka klase sang tinapay nga may kalamay gid nga daan nya gina gina coat dira magluwas ng sambal pagid sang nabalaan to nga sanya dokta nga kon kunway sudan kasamo pagid to kalamay scan on mo sanya kon hindi refined sugar ang muscovado sugar nga kon sa nga gina sudan batoy perte ano may ginatawag carbohydrates na may ara pagid sang sugar mismo nga gina sudan actually hindi man dayon magtaas nga ton sa nga blood sugar kapin pa kon healthy ang aton sa nga pancreas but over time kon makapuyan na gani nga aton sa nga pancreas mo nga hambalb lang sa dalayon nga dalayon karon nga iyang secret and produce sini sang kon pagwa sini sang insulin maabot ang panahon na kon sige kita busar sa aton lawas way kita sini nagapulo panimbang kag magbulo balanse sa aton ginapasulod sa aton sa nga lawas puro mga halos mga makalamay refined carbohydrates parte kita pakanon sa carbohydrates kulang man kita sa hulag maabot ang tiyempo nga magka problema ng aton sa nga pancreas and that's the time nga mamroblema man ang aton sa nga blood sugar levels tungod hindi na basta mag-response sini sa ginatawaga insulin ang aton sini cellula para nga ma-absorb sang aton sini lawas ang sugar halin sa aton sini nga ginakaon. That's why pinakamanami gid nga prevention. Mangina proactive kita instead of reactive. Ini balang waay pang balatian nagahimo na kita sini sang kon anong mga
pwede na ito na mabag-o sa aton sa nikaugalingon para malikawan na ina. Instead nga, ara ng balatian, antes pa kita sa ni maghulag kag magsalasala kung anong aton sa ni mahimo nga buhaton. Isa man sa ni, protektahan man ng aton sa ni blood vessels, kontrol.

0: No kung bantayan aton sa ni cholesterol, always regular sa niya magpatanaw sa aton sa ni nga blood sugar levels. Likawan man aton sa niyang bisyo, kasubong sa niya sa panagarilyo. Tungod, yung kung nagasigarilyo ang isa katao, nagalala pagit niya nagadugang damage sa niya sa aton sa niya kaugatan. Isa sa aton sa niya mga tagpalamati, isa sa libre sa niya liyabe para nga mabuligan kita nga maumpawan sa aton sa niya diabetes, especially type 2 diabetes. Diabetes nga pwede man kita sini, especially sa early stage, pwede kita sini mag-ayo dira. Amugali ang exercise ukon ang paghulag. Stay active. Ang exercise nagabulig pa improve pa nami sa aton sini nga blood circulation. Nagabulig pa nami sa aton sini nga kondisyon sa kaugatan. Kaglakip na sirkulasyon sa dugo sa aton sini nga inner ear nga malikawan ang pagka-damage sang nerves dira kag blood vessels nga nagaresulta sini sa pagbungol sang isa ka tawo. And of course, regular hearing checks, especially kung may ara ka na sini sang diabetes nga madugay-dugay na bala kag naga-experience ka sang daw medyo problemado na nga palamatinan. So pila ini sang mga dapat naton sini nga himuon para nga malikawan gali nato ng pagka-damage sa kaugatan aton sa nga nerves sa aton sa nga inner ear nga magaresulta gali sa nga matamat nga pagbungol sa isa ka tawo kun siya gali ang may diabetes. So hindi lang gali nga pagkabulag o kun mata ang aton sini nga dapat bantayan na no kung kita sining diabetiko. Kundi lakip man ang aton sining nga palamatinan kay mahimo gali maulamid man kung ang aton sining nga blood sugar sa madugay nga panahon aton napabayaan nga hindi naton siya dumalahan. So ano palang pila naton sining kay mga suggestion pag-abot sini sa mga pagkaon nga makabulig sa aton sininga blood sugar, makabulig man pag-abot sa aton sininga dulungan nga mahalungan man ang aton sinidira nga mga blood vessels, ang nerves naton dira nga malikaw sa pagkadula sang aton sininga palamatinan. Husto na dok, ako ay man ko sing diabetes pero nagapalamungol ako earwax lang ang balon ko. Magin kali ko na sa lungga. Palabasin siya sa mga nagtimo-timo subong ha. Kaga nag-okay nilawat ang yasin niya. Pamatinaan. By the way, Doc, user gud ako sa Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 at Santhon Vitamin C. Kaginainom ko gud ni adlaw-adlaw kag kapagsik permi kag kondisyon ang akon pamatyag. Away man to'y labot ha. Ang imong palamungol sa kung ano ang kondisyon kung nagkakulang naglis panilo to kag manami man ngayon mo ginahimo sini nakaugalian mo ng regular na pagtumari sa Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C. Ano pila naton sa rin ka mga question sa mga may diabetes at para mahalungan man ang inyo sa rin nga dulungan at para matinaan. Isa gani sini nga makabulig sa aton, dira makita mismo sa aton sini nga kusina. Amo ni siya ang ahos. Paano makabulig ang ahos sa tao nga may mga sa may diabetes kag paano nga mahalungan ang ila sini nga dulungan tungod isa sini nga ginahimo gali kon benepisyo sang ahos nagabulig ni siya para sa ginatawag pagpa-improve sang insulin sensitivity kay bisan nanuhon mo karon ka manage ang imo sini nga blood sugar didira ka lang karon sa control na control ang problema karon kundi umainuman sa imo sa nga maintenance nagatinaas man siya. Ang problema man sang iban pagkatapos nila inom sini o kon inject gani sini sang insulin nagahypo man sila. Doy si pagkantuan ng iban sini. Pero ang pinakapunto gid dali diri once gani karon nga aton ni improve ang aton sa nga insulin sensitivity. Ang isa nga makabulig sini amo nagakaigo nga pag-exercise kag ang nagakaigo sini nga mga pagkaon ang aton sa nga blood sugar automatic ya mabalik ina sa husto sa nga level. Makabulig ang ginatawag sa nga ahos para nga hindi man basta magtaas ang aton sa nga blood sugar kag makabulig man sa reduce ni sang inflammation. Simple nga sangkap sa aton sa nga kusina nga makabulig para gali sa aton insulin sensitivity kag para mabalik ang matamat sa level ang aton sa nga blood sugar. Kaunon lang galing naton, ha? Ang ahos simple lang galing aton sa nga himuon. Pag-abot naman niya sa aton sa nga dulungan sa aton sa nga palamatinaan, ano ba lang mahimo iya sang ahos nagabulig sa panami sa blood circulation sa lawas naton lakip na kagpakadto sa aton sa nga dulungan makabulig man siya para nga ang aton sa nga kaugatan hindi magpalanig hindi maghina sini ang blood circulation kaya nga lower man ni siya sang oxidative stress so butang balon kung manami sini ang blood circulation equals better oxygen delivery sa aton sa nga inner ear. So malikawan naton sini ang pagbungol. Lakip na nga ma-manage man naton ukon maamat-amat man balik sini sa usto nga level ang aton sini nga blood sugar tungod nga nagabulig man siya para sa pagpa-improve sang insulin pagpapanami sang aton sini nga insulin sensitivity. Number 2 diri ang isa man gali ka utanon. Pwede nga gamiton nyo sini, iya sini nga dahon, pwede man nga sini nga bunga, nga makabulig man para sa aton sini nga blood sugar, amo ang ampalaya o kon ang amarguso. Isa ni siya, no, sa ginatawag, pinakaginatunan, subong, kung damo nagatuon subong pag-abot iya sa blood sugar sa sining ampalaya. Tinatawag naman gani nga herbal medicine gani pag-abot sa pagpanubo sini sa mataas nga blood sugar. Kami aras sa insulin-like effect sa aton sininga lawas nga nagabulig para ma-absorb sa aton sininga cellula sang maayo ang kalamay halin sa aton sininga ginkaon nga nagaupodra sa aton sininga dugo. Kag para malikawan man ang post-meal sugar spikes. Inibalang ko nakabulo-boylo kita sini sa mga refined carbohydrates o kung simple carbohydrates. Ang tendency nagatimbuok ang aton sininga blood sugar levels pagkatapos naton kaon. Mabuligan galiin ninong hamalikawan kung may ara kita sini sang ampalaya. So, paano sa marilate naton sini pag-abot sa aton sininga dulungan tagpalamatinaan. Kaya kung manami galing level sang aton sininga blood sugar, less man ang damage sini sa aton sini nga kaugatan. So kung less gani ang nerve damage naton sini, maprotehiran ang aton sini nga auditory nerve long term. Hindi lamang siling na maprotektahan naton subong, maprotektahan naton buwas, pero kung sige-sige gali, pagkaon naton sa utanon, like ang palaya, ara man ang ahos sini, kung iupod, i-combine na pagid sila nga dua, mas manami pagid, kaya nagabulig panami sa blood circulation, nagabulig pagid panami sa aton sa nga insulin sensitivity. Kaglakip man circulation, ano, sa aton sini nga inner ear, kag hindi lamang sa aton tiyagatan, kundi sa nerves pagid naton, nga mabuligan nga, malikaw sila sa damage. Agud nga, malikaw makita sini sa pagbungol o kung pagkadula sa aton sini nga palamatinan. May ara pagid gali no sang pwede naton gamiton libre o kung pwede naton maago mag benepisyo nga libre kung kabalo lang kita maggamit sini para sa may mga diabetes. Base sa pagtuon na mga tao galing nga kulang sa exposure sa sagwa. Tungod hindi sila masilakan sini sang adlaw ginaangot galing nisa sa insulin resistance kag mataas sini nga risgo sa type 2 diabetes complication. Kaya nga aman, makulangan kita sini sang vitamin D kung kulang kita sini sa pagpasilak sa adlaw. Gani ari no sa aton sini mga tagpanamati. Ang isa gali ka makabulig sa aton nga vitamina amo ang vitamin D3 para nga magnaming pagfunction sa aton nga insulin pagid, makontrol pagid ang inflammation kag mabalanse ang aton sini nga gidatawag immune system. Kay ang vitamin D makabulig gali no protect sa aton sini nga blood vessel health. Kag ginaangot man isa no sa pilas sini ka mga pagtuon na kung kulang ka sa vitamin D, taas man ang imo sining risgo nga makabatyag ka kung mag-experience siya kasang may nagahuni o kung may, may ringing sound sa imo sining dulungan. Age-related hearing decline, isa pagid ni nga samtang nag-edad kita, mas nag-dasig ang pagbungol naton, labi kung kulang ka sa vitamin D kag ara man ang inflammation sa inner ear kon kulang makita sini sa vitamin D. That's why pinakamanami na ton galing nga buhaton sa ton sini mga tagpadamati, especially kung kulang kita sini sa oras o kung mininutos o kung tion sa pagpasilak sa adlaw, pwede kita makatumar sini sa premium D3 capsule. Kay pinaagi sini bisan di kita makapasilak sa adlaw regularly o kung samasami, especially kung gusto man sang iban sini makapasilak, pero kung magaluman o kung tingulan man, pwede makatumar sini sa premium D3 capsule. Kagabi niya kung nano, mas manami pagid ko ng premium D3 capsule, iupod pagid naton sa Sunthone Gold Herbal Capsule. Nga man, ang Sunthone Gold Herbal Capsule, isa ni siya siyang pwede naton kuhaan gali. Sang ahos, pwede naton makuhaan sini sa ginatawag ang palaya. Nga may binipisyo sa aton sini nga blood sugar levels. Kag makabulig man para sa insulin sensitivity. Kag maprotehiran man ang aton sini kaugatan. Kag ang aton sini nga nerves. Especially sa aton sini nga dulungan para makalikaw kita sini sa pagbungol. Kung kita sini ang diabetic. So hindi lang gali no nga ang aton sini blood sugar ang mabuligan o kung mabenepisyon, kundi lakip man ang aton sini nga palamatinan o kung dulungan, kati may bulig sila protection sa aton sini nga nerves and blood vessels dira sa aton sini nga inner ear. That's why kung iupod mo ang premium D3 capsule kag Sunthone Gold Herbal Capsule, may ara ka sa ginatawag protection hindi lamang sa imo blood sugar, kundi laki pa sa komplikasyon sini nga amo ang pagpalamungol o kung pagka-damage sang aton sini nga inner ear, tugas sini sa paglapuyot sang dugo, tugas sini sa paghina sang blood circulation nga nagaresulta sa kakulang sa oksihina kag nutrient nga mag-supply sa aton sini nga dulungan para kita sini ang magapabilin nga maayo ang palamatinan. Kagbase sa pagtuon, may isa pagidili ka bitamina nga makabulig ano para nga maprotektaran ang aton sining lawas batok sini sa ginatawag oxidative stress tungod sa mataas sining kalamay sa dugo. Kag nagabulig man para nga mag-active man ang aton sining insulin. Kag para man mabuligan ang aton sining kaugatan, magnami man ang iya sining pag-inat-inat samtang naga-circulate dira ang aton sining dugo. Kahit yung mga tao balaan nga diabetiko sama-sami, may ara sa ginatawag higher oxidative stress. Kag ang vitamin nga ini makabuligid para nga mapahagan-hagan bisan paano mapunggan ina ginatawag damage tungod sa oxidative stress. Kag mabuligan man ano sa aton sini mga tagpadamati para man nga ton sini nga ginatawag lawas mangin mabakod mangin resilient sa pila sini ka mga ginatawag posible nga mga pagpaluya tungod sa pagtaas sini o kon pag amat-amat hina sa pila naton sini ka mga organs and system tungod sa padayon nga pagtaas sini sa blood sugar, mabuligan gali kita nga maprotehiran kag mapabakod ang aton lawas, laki pa nga ton sini nga immunity kon maara kita sini sa nagakaigo sini nga vitamin C. That's why manami gali kung nagatumar kita sa Sunthone Plus Gold Capsule, may ara premium D3 capsule, kagumplitohon na lang naton, may ara pagid sang vitamin C, kung Sunthone Vitamin C. Kaya magluwas nga makabulig siya para sa ginatawag oxidative stress protection tungod sang diabetes, may ara magali sa ginatawag specific yang benepisyo sa aton sini nga dulungan. Ang vitamin C nagabulig protekta sa aton sini nga inner ear cells from oxidative damage. Makabulig para nga ang ginatawag collagen dira sa aton sini nga blood vessels ang masuportahan nga nagabulig ni pabakod sa aton sini kaugatan na para ni maghabok para hindi sini maglupok. Kag makabulig man protect against noise induced stress dira sa aton sini nga inner ear kun may ara kita sini sa nagakaigo nga vitamin C nga ginapasulod adlaw-adlaw sa aton sini nga lawas. Nga kun i-combine mo ining Sunthone Plus Gold Capsule, premium D3 capsule ug Sunthone Vitamin C, mabuligan gali no nga ma-stabilize ang aton sini nga blood sugar. especially kati may ara sa sagi natawag insulin-like effect halin sini sa ampalaya nga sangkap sini sa Santhon Plus Gold Capsule. Mabuligan nyo ma-reduce sini yung oxidative stress kag masuportahan ng blood vessels na ito nyo mapabilin sini nga mangin ma-bakod. Kag tungod sining ila sining combined benefit mapalower na ito uko na panubo na ito ang ginatawag overall risk. Lakip na ang pagka-damage sang aton sini nga ginatawag inner ear blood vessels and nerves dira nga magresulta sa ginatawag pagpalamungol naton kun aton siya mapabayaan. Pwede kita magtumara no sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ang Santhon Vitamin C sa nagapinamangkot dira kung pila ka beses bisan twice daily lang. Like 10 minutes before sini magpamahaw ukon 30 minutes pagkatapos pamahaw kag pwede man alas 5 ang takna sa hapon ukon 1 hour before kita sini ang magpanihapon kag kun nga alas 5 ang aton sini nga suggestion ano especially sa may mga diabetes kay kuntani ang pinakakatapusan yung kaon sini sa gabi alas 6 ukon na alas 6 ang takna sini sa gabi o kon sa serum. Pagkatapos sina pagabi na panagom ng gabi, padalom ng gabi, why na dapat ka mo sini sa ginakuyam-kuyam o kon gina kima-kima para mabuligan nga bisan paano makapahuway ang aton sini nga lawas especially kung ang maginakaon-kaon yung mandara hindi man healthy, hindi man makabuligid no. Repair sa sulod sa lawas kundi makapadugang pagid sini sang inflammation. Available na ni sa mga butika kag parmasya marapit sa inyo sini nga mga lugar. Ayan mi palagas kamo diri nga mga panamakutan na no sa aton sini nga pagpangalagad. May mo niyo lang isend sa aton sini nga text hotline 0950-975-6970. Pagabalikan ta ang pila niyo sini ka dugang nga mga panamakutan mayangot sa aton topic o hagiman niyo concern sini sa aton sini o kung mga palamangkotanon nyo sa aton sini mga product na gina-introduce sa inyo kag paano bala ang pagtumar sini pagkatapos ang pila na aton sini kamaripot nga mga pahanumdom.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sa ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilangan ko man. O kikidyo bala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kape mo. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
8: Gusto mo ba?

0: ka.
1: Pabalikan nyo sa aton sari pagpangalaga, dari sa aton pag-programa. The secret of health. Sa palamang ko tanon, mahimo nyo lang isend sa aton sari nga text line 0950-975-6970. May nag-message din sa aton na no. Siya, taga Kalibo ako dok, pero nakapa-check ako dira sa Yes to Health Center. Okay, namigid ang result ka may arthritis ako dok. Dasig lang gid ako na umpawan, ginhatagan ako sa Santhon herbal oil pang banyos kag cess the pain para kun sakit gid ang akon sininga tuhod kag sige-sige man ang inom ko sang Santhon gold capsule, premium D3 capsule kag Santhon vitamin C kay kapag sick sang akon sininga pamatyag kag sa gabi dok. Antes ko magtulog, inom ko Santhon Gold Herbal Tea. Salamat gid sa bulig ninyo nga na umpawan ang akon sini gina Batyag. Tani dok, hindi na ni mag balik. Tiara yan, hindi na mag-garantiya ya. Balan mo, may hambal kita nag-siling. May hambalan mo kita nag-siling that disease never comes without a cause. Balatian ko no, waay nag-abot nga waay sing kabangdanan. May ginasiling dira nga, disease never comes without a cause. The way is prepared and disease is invited. Ginapreparar pa ko no naton ang dalanon sinamo sa balatian. Kaginaimbitar pa gin naton siya, abi sulod, diri sulod. Anong bot kong balon? Sama sa mi, kagtalagsa ako makabati ah, sang mga nag-alayo na bala. Mga personal na ton, sa nga mga experience with regard sa mga suggestion pag-abot sa niya sa naturopathic medicine. Talagsa ako makabati sa mga nag-ayong, tidok, sige-sigihon ko na lang ni, kay do nagnami man ang akon sininga pamatyag kag kondisyon. Talagsa ako makabati sina. Sige-sigihon bala kung anong gintudlo mo bala nga kung anong kaunon, ano ang mga pangginawi, ano ang masami tutukan sa mga ginainom. Kagbisan pa sa paminsaron, ano? Ang masami na ton sininga mabatian kung mag-ayo na gani, tinok, pwede na ko makakaon liwat. Pwede na ko makainom liwat, dok. Bisan tagay-tagay, ginagmay lang, dok. Kung mag-ayo ng pamatyag. Amun ano, sa ton sininga texter, kabay pa nga tuloy-tuloy ng imo sininga pag-improve o kung pag-ayo sang imo sininga ginabatyag. Pero sa kondisyon nga mas manami kung tuloy-tuloy man ang mga dapat kung hindi dapat nimo nga himuon sa imo sininga adlaw-adlaw nga pang ginawi. Kaya kung ituloy-tuloy mo karon ang maging bawal sa imo nga may labot kung nga nagresulta sa imo sininga pagbatyag, kung di why man sing trigger, why man sing factor karon nga magbalik liwat ang mga sintomas, magbalik liwat karon ang ginatawag damage sa sulod sang lawas. Di ikaw sina makadeterminar ano? Kung gusto mo tuloy-tuloy ang pag-ayo, tuloy-tuloy lang healthy lifestyle. Kay bisan pa gani, nag-suggest kita sa isang healthy lifestyle, gani mo, sa aton sa mga tagparamati, hindi man gani kita 100% sa mga kagarantigid nga magnami-nami, gid, sang sige-sige inyo sa mga pamatyag. Ito ang nutrisyon, isa lamang mo sa ginatawag haligi sa isang healthy lifestyle. Ara pang exercise, ara pa karon ang pag-tulog. Pero at least mo lang, pag-abot sa nutrisyon, pag-abot sa ni sa mga ginakaon, mga likawan kag mga dapat kaunon, kung faithful ka dira, lawlaban-laban gid ako gid nga bintaha pagabot sa ni sa imo ikaing lawas. Di sige-sige lang tumar sa ni sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santhon Vitamin C, kati part ini sa nga ton sari nga healthy lifestyle, pagabot sa ni sa nutrisyon, kinanglan sa ng supplementation, kundi naton makaon ang mga kinanglanon nga mga vitamina hang mineral sa adlaw-adlaw kung makulangan kita sa ni sa pag-prepare, nagi sa mga utanon kag mga prutas nga suppose naton sini kaunon sa adlaw-adlaw. Tiara ang Santhon Plus Gold Capsule, may mga utanon, may prutas, ara ang Premium D3, may ara sang healthy fat kag may ara sang vitamin D3 kag ara ang Santhon Vitamin C. Hindi makaproduce ang lawas naton sa vitamin C, isa nga makabulig ang pag-inom naton sini sang Santhon Vitamin C. Liwaton ko, available na ni sa mga butika kag parmasya malapit sa inyong lugar. Ay nag-message galing sa aton, ito nag-ligad mo yung adlaw. Nas nga, lawglahog lang to, Dok. Why balay sa mga butika sa malayo nga lugar? Kaya masamihin ko na ginambal na ton. Mga butika malapit sa inyong lugar. Kabaloman ko, nga langas-langas lang to. Pero kung gusto ko mo yan sa butika sa malayo nga lugar, ka mga bakal. Dala nam lang exercise, yung depende na sa inyo, ano? Pero, kung dalimbawa nagapangita ka mo sining mga ginatawag suplemento, ginasuggest na ton, Dre, kasubon sa nga itong Ultimate Trio. Kasubon siya ng ginatawag Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Sunthone Vitamin C. Available din sa mga butika, kag parmasya marapit sa inyo siya nga lugar. May nagapamangkot, ano oras imnondok ang tea kag pila ka beses siya ni? Ang kinanda na ito na ginasuggest siya ni is like 1 hour before bedtime kung nag-inom ka mo siya ni isang Sunthone Gold Herbal Tea. Pero pwede ka kainom siya ni bisan adlaw. Kinagabulig niya sa pakondisyon sa aton siya nga tinae, sa aton siya nga tiyan, para nga magtawhay aton siya ni panulog sa gabi. Kaya nagabulig mo ni panami sa aton siya nga bowel movement. Kung bisan pa, sa may mga mataas ng blood sugar, makabulig mo na ni no, para malikawan aton ang post-meal sugar spikes. Kahit may ara inisang cinnamon bark. Available mo na sa mga butika kag parmasya marapit sa inyo sari nga mga lugar. Do kung gusto ko magpangafe abe, pero waay sing caffeine. May ara man ikaw sari isang ma-suggest kay nagadasig ya ang kubakuba sang dughan kang nagahilab ang tiyan ko kung nagainom ako sang hindi ko lang pagkwana paglawagon ning kafe nga ginainom nimo. Di kung gusto mo, pwede ka shift siniyo. Kung pwede ka makatry, hindi man ta magsiling na mauyunan mo gini dayon, ano? Pero ang kalabanan, kung madamo nga nagtry sini, nauyunan gid nila. Kaya yung bintaha sini, wising caffeine. Ang problema mo, nagadasig yung pagpitik sa imo sini nga dughan. Kung na kurason na nagahilab imo sulok-sulok, try mo ang Sunthone Plus Coffee Mix. Wising caffeine. Instead ang aridre is lecithin, aridre ay sulflavones, aridre ang sunthone sa rin sa panit sang mangustin, aridre ang protein from malunggay, protein from spirulina, protein from soya bean powder. Nga riway nagapahilab sa sulok-sulok, instead makabatsyag kapag ganit sinisang ginatawag kabusog, kagmadugay kasi ni gutumon. Makabulig pa panami sa aton sa nangyong memory because of lecithin. Makabulig pa pabalanses ang hormone dira. Both sa kalalakinahan, nagkababayinahan na, makabulig panami sa blood circulation. Makabulig sa mga nagataas triglyceride, mga hypertensive dira. Kagabinta ha, kabisan pang kabataan sa pamilya, ano like 5-year-old above, pwede sa ni makatumaro kung makainom sang Sunthone Plus Coffee Mix. Pero sa mga manginginom gidiya sang coffee, ano? Kung gusto ka mo ya sang coffee nga ara gyapon na ginatawag aroma and ginatawag medyo kaisog-isog nga ginapangita nyo blas sa sabor sinisang coffee, pwede ka mo sini makainom sang Premium D3 Coffee Mix. Pero ang bintaha sini, especially no, pag abot sang concerns sang iban ba lang nga may insulin resistance ng type 2 diabetes, ang katamis, uko ng pampatamis na ginagamit sini kang iban tinagalikaw na gani sa ginatawag kalamay. Galikaw sa kalamay, pero parte man pa kanon, gapon kanon. Kung galikaw ka mo sa kalamay, sini dapat limitahan nyo man ang kanon. Ina, kung kulang ka mo sini sa exercise. Kaysa mga tao nga diabetiko, pinakamanami, ganyan mahimo nyo. Kung kaya pa lang sang lawas, ha? Hulag-hulagin. Exercise gin, amo ng kinanglanon para nga ma-metabolize, ma-absorb gin naton ang glucose halin sa aton sini mga ginakaon. Pero pwede kita makainom, ha? Kung gusto nyo gin mag-coffee, pwede makainom sang Premium D3 Coffee Mix. Ang manami sini, kaya ang sangkap nyo sini nga sunthone halin sa panit sang mangustin kag vitamin D3, nagabulig ni para sa insulin sensitivity. Ngaman yung problema sa may mga diabetes kung nga nagataas ang blood sugar because of insulin resistance. So nagabulig sa para sa insulin sensitivity. Magambal kita ng insulin sensitivity, naganami karon na response ng lawas sa insulin karon para nga batunon sa isang selula na to ng kalamay halin sa aton sa nga dugo. Resulta, hindi magbabad sa aton dugo, hindi magtinaas, hindi magdamage sa aton kaugatan, hindi magdamage sa aton sa nga nerves, hindi magdamage sa aton sa nga mata, hindi magdamage sa aton sa nga dulong kadagan o kung panamatin na hindi kita magbungol. Amo ng pilas ni kaginatawaga mga binipisyo dira kung manami ang aton sininga ginatawag insulin sensitivity. Kag isang makabulig dira kung nagpangapigin man ka mo, abi try nyo premium D3 coffee mix. Ang pampatamis ni stevia. Halin iya sa tanom nga stevia. Pero kung gusto niya iya sang coffee nga masiling kita nga ang iban sa nindi maguntat sang cafe, bisan naga malala na ang ginatawag tutunlan sa nisang iban, bisan pa naga malala ng panit sang iban sa nindi tungkol sa sobra-sobra man nga caffeine, why don't you try Sunthone Gold Coffee Mix. Ang manamis ni sa Sunthone Gold Coffee Mix, kati may magluwas nga may prutas, kag may utanon ka sa nga sangkap, sa kada higop mo sa nga Sunthone Plus Coffee Mix, may ara kapagid sa nisang bonus, duha ka beauty ingredient. Ara ang glutathione, kagara sini ang collagen. Nga nagabulig pa bakod sa aton sininga joints, nagabulig pa nami sa aton sininga supat, sa aton sininga panit, para hindi man maghalog balang panit bala, nagalaboy, nagaluyat-yat ang panit bala, samtang kita sininga edad. Ang pag-edad hindi tayo malikawan, pero mapahinay tagalino, pila sininga mga signs and symptoms sa pag-edad. Katungod, may ara sa sang mga sangkap sininga nagabulig pahuben ang collagen ng glutathione. Abi, try nyo. Ha? Sa mga gusto lang mag-try sang Sunthone Gold Coffee Mix. Why man tanaga pamilit siniya? Sa gusto ya mag tilaw mi ara gid nag-message sa aton nga. Tedo kanong imuon ko man? Anong inumon ko sining coffee? Hindi man gid ko coffee lover or coffee enthusiast. Pero curious lang ako kung anong masuggest mga coffee. Do medyo na surprises sa sabat ko. Kung di ka man gali pala inom gid coffee, may mga ginapangitang coffee, hindi ka nalang mga pe. So, entiendo ka. Ang bot yung balon, gusto ko matry ang Sunthone Gold Coffee Mix kaya nabatian ko sa program yung may glutathione and collagen. Halinsad to sa subong matuig na ang sige-sige ng inom niya sa Sunthone Gold Coffee Mix. Kasi makita ko nang mihura sa panit kag sa pamatyag. Available na din sila sa mga butika kag parmasya marapit sa inyo sa nga lugar. Like for example, kadto ka mo dira sa Mercury Drugstore, pwede ka mo makapamangkot dira o kung naka-display man ganit dira eh. Gini mga product nga ginahambal na ton dari no nga makabulig sa ton ni Kayang Lawas. Kunara makamun sa Rose Pharmacy, magkado ka mo dira, available man na ni TGP sa Generics Pharmacy, South Star Drugstore, ara man na ni All Green Pharmacy, sa Generica pwede makamun sa ni makabakal sa ni mga product nga na mention na naton. Kaya bintaha sa ni katitanan ni sira is FDA approved kagti sa mga Muslim brothers and sisters naton sa niti halal certified man na ni nga mga produkto ano nga makabuligid sa aton sa ni nga ikaayong lawas. Pero sa nagapamangkot sa aton, sa doon nga akon sa ni nga problema, hindi man ako diabetic pero medyo nagalabo na akon sa ni nga panulok. Hindi handok sa edad ko, kay 40 na ako. Anong pwede ko sa ni tumaron, Dok? Isang nga masuggest ko sa imo sa 40 nga edad, nami sini makasigi ka na tuma, regular nga pagtuma sa Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ang Sunthone Vitamin C. Para may steady supply kita sini sa mga bioactive compounds sa rin sini sa mga sangkap sining na mention na ton, especially sa ton sining nga Ultimate Trio nga mga food supplement. Pagkatapos, specific para sa imo sining nga mata, ang Visionex Plus Soft Gel Capsule. Sa mga nag-edad 40 pataas, even 30 gani kang iban karon na 30 pa lang damo na sige batyag sa lawas, lakip sila sa nga mata, isa tungod sa kulang sa antioxidant at kulang sa sustansya sa nino, pero bastante sa bisyo, bastante sa sa pulaw nga nagapaluya kaya nagapabugat sa aton sa nga mata, nagapastress sa aton sa nga mata kag nagafekto sa aton sa panulukan. So makabulig ang lutein, zeaxanthin, beta carotene kag vitamin E nga mga major nga mga sangkap sa Visionex Plus Soft Gel Capsule. Bisan twice daily lang ang pagtumar ni Mosni. Husto gidok, ang advice mo nga nami gid kun magpanghinaw gamit ang Sunthone Plus Herbal Soap, kapin pa may lamawan dok sa amon sininga gina agyan, hindi man ko kasiguro basi contaminated dok. sang ihi sang mga kasapatan. So bintaha gid ano makalusong kamo sa baha o kun sa lamawan, ngita kamo dayon sang area kun may mo palang makahugas kamo sini dayon. Kag makagamit kamo sa isang sabon like Sunthorn plus herbal soap. May antibacterial property ini para malikaw kita sa sa leptospirosis, mga katul-katul sa aton sa nga panit na pabalik-balik, body odor, kag overall hygiene aton makabulig ining Sunthorn plus herbal soap sa aton sa bilog nga lawas. Pero syempre hindi man pwede nga lawas lang aton sabunan, pero pinakamanami sa aton sa nga guya may separado kita iyang sabon like Clear Skin herbal soap nga may glutathione and collagen and VCO para nga mga dark spots dira, mga pinalayan sang punggod, kung nagadrying mo sa nga panit, mabuligan ano. Kung manami pagid sinikati, ginaamat-amat paputi sa lalama ang panit sa aton sininga guya. Kung gamito naman pati sa imo sininga liog, di amat-amat pala riyas ang kulor sinin, no? Hindi ba lang nga guya lang ka puti? Ang liog, medyo brown pa. So parang sa lalama, no? Nami, gamito sa guya, gamiton sinisa liog. Kagumpati sa butkon, pwede nyo gidanima gamit Clear Skin herbal soap. Kag Sunthorn Plus herbal soap available na ni sa mga butika, kag parmasya malapit sa inyo sininga mga lugar. Kag sa inyo sininga na batyag ang mga palamaul, palangalay, palamuypoy, kapin pa kung kapoy sa trabaho bala. Ang iban sini nagahulat-hulat ba sininga makaabot ko sa balay karon na mamanyos ko dayon. Samantala ang iban sininga nakabati sa aton sininga program, nagabalon sila nga daan sang Sunthorn Plus herbal oil. Nga aman, ang Sunthorn Plus herbal oil sa gamay lang ini nga botilya, pero dako kayong bentaha gbinipiso niya. Nga man, bisan sa sagwa, kaya bisan sa lubrahan, kaya bisan sa opisina, pwede mo ini mapamanyos, batyaga palamaol, palang alay, palamuypoy. Kunara kasi ni sa open area or sa mga lugar abing damo sang sapat-sapat abi. Especially may lamok abi kag ang ginakahadlukan sang tanan nga dengue infection kun ikaw sini ang maripahan abi nga ma tublukan sang lamok nga ini nga nagadala sining kagaw o kon infection, pwedeng pwede gid nimo ipamanyos ang Sunthorn Plus herbal oil kay nagaserbi ni mosquito and insect repellent ni sila. Hindi ka mapalapitan sa sapat-sapat, hindi ka mapalapitan sa isang lamok, therefore likaw ka sa dengue infection. And itungod sa peppermint oil nga sangkap sa nga aton sa Sunthorn Plus herbal oil plus may moringa oil and VCO nga nagabulig man smoothen and condition sa nga aton sa nga panit. Pero kung nalimbawa ang imo sininga kondisyon is budlay ka magbangon, budlay ka magtindog tungod sa pala nakit sa lawas, like sa nag-text bala sa aton gina, nag-message nga budlayan sa maghulag tungod siya sa arthritis, kadto dira sa Yes to Health Wellness Center, ginhatagan siya sang Cess the Pain. Kaya makabulig din sa tuman nga pala nakit sa aton sininga kalawasan, isa ni ka pain reliever, ano nga makabulig sa may mga dysmenorrhea, arthritis, migraine headache, even sore throat, ginatrangkaso dira, available man din sa mga butika kag parmasya marapit sa inyo sa nga lugar. May nagapamangkot sa aton, anong adlaw do kang libre nga konsultasyon dira sa Yes to Health Center? At halin Domingo hasta Biyernes, may ara dira nga libre nga konsultasyon sa Yes to Health Wellness Center. Alas 9 takna sa aga nagasugod na ina sila dira. Dira sila nahamtang sa Yulo kon Ayang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang gid ni sang Iloilo Midtown Hotel. Kag available man dira ang tanan nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Sa mga taga siyudad sang Bacolod man, Negros Island Region, pwede makamo direkta makabakal dira sa Yes to Health Store dira sa Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Mapos lang tultulo na kay dira lang sila siri sa tabok sang Marayo Bank. Kag sa pila naton sini ka mga text messages nga may mabtan sini sa pagbasa, buti po pasensya gid, kaya lang alang na naman ang aton sini nga oras sa aton sini nga pagpangalagad. Iban sini pagareplyan naton na akon pagabasahon sa masulod nga edisyon sa aton sini nga pagpangalagad. Sa So nagapamangkot galing no, kung pwede mo kung makabakal sa ni online sa mga products ng Yes to Health Incorporated, pwedeng-pwede gid. Kung dalimbawa, huwag ka mo tayo magpabutika sa ni, pero may TikTok account ka mo, may Shopee account ka mo dira, i-type nyo lang sa inyo sa ni search box ang Yes to Health Inc. 2011, magwa dira ang tanan niya mga produkto, no? Kaya ang Yes to Health Inc. 2011, naman yung official store sa Yes to Health Incorporated. Magwa dira ang mga produkto nila. Ipang-add to cart nyo lang dira o diron nyo. Kaghulat-hulaton nyo lang i-deliver sa inyo sa nitagsa-tagsa ka mga puloyan. Pwede dok ngalan ko, pero hindi lang apelido kag lugar ko ah. Si Rodel. Thank you dok, nag-abot na liwat ang order ko nga turbo. Kag kanami gid sang epekto. Pangatlo ko na ni dok nga order. Dawagid po asig daw, hindi kita mahoyan dok. Ate, thank you na sa imo sering feedback. Lawagon, no, kung daya taga din tinga district. Hindi ko na paglawagon ng lugar. Sige, thank you sa feedback ha. Sa mga nagaluya, dira. Ang inyo sa nga performance, nagahina si Manoy. Ayhan, kulang lang na sa pwersa. Medyo naghina lang blood circulation. Medyo disturbo lang balance. Sa isang libido, abi try nyo tumaras ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. 30 minuto sa antes na yung sexual activity. Pero kwan ha, para lang gini sa may mga asawa ha. Huwag kita nag-encourage gini sa mga wise ng asawa ha. Pero hambal sa isa't kilala nga. Sa dok pang dulo diversion lang niya. Huwag kita sino nag-encourage para gini sa may mga asawa. 30 minutes antes ang loving-loving kay Mrs. Pwede magtumar sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Well, kabay pangabisan pa, no? Nakabulig-bulig naman ang aton sa ninyo pagpangalagad, sa inyo sa mga tinguha, sa pagpasanyog, sa inyo sa ninyo ikaing lawas, pagbulong sa mga balatian, especially kung paano na ton ninyo mahimo maalikawan. Subaybayan ang masunod na ton sa ninyo talakayan para sa dugang na naman ng mga kaayuhan sa kinahandan. Ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawa sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunupa sa gidasiling health is wealth more than gold, cherish it before you are old.
0: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtob naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
2: Mga katropa, exciting dito!

Ang panalangin ito ay para sa mga mag-asawa. Ang mga salita ng Diyos na nagmula sa banal na kasulatan. Efeso 4:2. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahalan sa isa't isa. 1 Pedro 4:8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahalan ay pumapawi ng maraming kasalanan. 1 Korinto 13:13. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Manalangin po tayo. Kayo po ang lumikha ng babae at lalaki upang magmahalan. Kayo ang nagtatag ng pag-aasawa at kayo rin ang nagtataguyod nito. Salamat po sa kaloob ng pag-ibig. Sa kabila ng masalimuot na sanlibutan, kayo naman ay naglaan ng isang katuwang upang maging matatag sa mga suliraning kanilang babathin. Ama, ipagpatawad niyo po ang kanilang pagiging makasarili. Ang mataas na boses at masasakit na salita na nabibigkas tuwing nagkakaroon ng pagtatalo at pag-aaway. Alisin nawa sa kanilang kalagitnaan ang galit, pagtatampo at pag-aaway. Alisin nawa sa kanilang kalagitnaan ang galit, pagtatampo

selos. Linisin po sila sa kanilang pagsisinungaling at pagtataksil. Kayo ang Alpha at Omega. Kayo po ang nakakakilala sa bawat isa ng lubusan. Kaya naman aming idinudulog ang mga mag-asawa sa inyo. Isang malaking hiwaga na pag-isahin mo ang dalawang taong nagmula sa magkaibang pamilya. Ibang kaugalian at kultura. Kayo po ang masigit na nakakaalam kung bakit ito ay inyong pinahintulutan. Tinuturuan niyo po silang magkaroon ng pag-ibig na tulad sa inyo. Isang pag-ibig na hindi humahanap ng kapalit. Isang pag-ibig na handang magtiis, umunawa at mapagpatawad. Kayo nawa ang maging sentro ng kanilang pagsasama. Dahil malibang kayo ang magtayo ng kanilang tahanan ay magiging walang kabuluhan. Sapagkat sila po ay mga taong puno ng kahinaan. Sila po ay madaling matukso. Sila po ay madaling manghina at mawalan ng pag-ibig. Ituro niyo po sa kanila ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na masusumpungan ng banal niyong kasulatan. Ang pag-ibig na matyaga at may magandang kalooban. Ang pag-ibig na hindi maingitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Ama, ituro niyo sa kanila ang pag-ibig na hindi nagtataglay ng magaspang na pag-uugali. Ang pag-ibig na hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Ang pag-ibig na di nagagalak sa paggawa ng masama sa halip ay sa katotohanan. Ang pag-ibig na matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtatyaga hanggang wakas. Ang kanilang tahanan nawa ang maging larawan ng isang maliit na paraiso dito sa lupa. Ama, iiwas niyo po sila sa mga tukso na sisira sa kanilang pagsasama. Ipaalala niyo po palagi ang tipang kanilang sinumpaan sa panahon ng kanilang kasal. Tulungan niyo po sila na maging matalik na magkaibigan. Maibahagi nila ang kanilang mga kahinaan sa isa't isa at magdalanginan para sa isa't isa. Nagpapaabot po kami ng espesyal na panalangin para sa mga mag-asawang nabubulid sa pangangalunya at naghiwalay. Kayo po ang dakilang karpintero at anumang bagay na nasira ay kaya niyong maitayong muli. Sagipin niyo ang kanilang pamilya, papanumbalikin ang kanilang pag-iibigan, papanumbalikin ang kanilang tiwala. Hilumin ang mga sugat na dulot ng puot, masasakit na salita, pagsisinungaling, pagtataksil at anumang mga naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Amin pong ipinagsusumamo ang biyaya ng pagliligtas sa kanilang mag-asawa. Ang pagpapatawad dawa ang mamayani sa puso ng mag-asawang ito ngayon at magpakailanman. Tulungan niyo po sila na magkaroon ng isang pag-iisip at magkaroon ng isang desisyon. Maiwasan nawa nila ang pagtatalo at di pagkakasundo. Ipaalala niyo nawa sa asawang babae na siya ay magpasakop at igalang ang kanyang asawang lalaki tulad ng pagpapasakop sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang itinalaga niyo ama bilang ulo ng kanyang asawa tulad rin naman ni Kristo na siya ang ulo ng iglesia. Maalis nawa sa kanila ang paghahari-harian at pagmamataas sa sarili. Gayun din naman, ipaalala niyo rin po sa asawang lalaki na mahalin at ingatan ang kanyang asawang babae tulad ng pagmamahal at pag-aalaga niyo sa iglesia. Kayo nawa ang maluwalhati ng mag-asawang nagtataglay ng tunay na pag-ibig. Maisakatuparan nawa nila ang inyong kalooban sa pagtatatag ng pamilya. Salamat po sa biyaya ng pagkakasundo. Salamat po sa pagpapadama ng tunay na pag-ibig tulad sa inyo. Salamat po sa pagpapatibay ng pagsasama ng mga mag-asawa. Salamat po sa inyong pagdinig ng aming mga dalangin. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil sa dugo ng aming mahal na tagapagligtas, na si Jesus. Amen.

0: Seven Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Yan si Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
4: 7 Plus Herbal Soap.
6: Para sa maputi nga panit.
4: Mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
7: Kun mamati ka sa XFM.
8: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
7: Kun mamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
9: Katropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: subong. Pag wala siyang makapugong sa akon, wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akong balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kag matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
7: Bili na.
5: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.

0: Wow, guapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, galit, diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Samsung Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Si Sairan, isang Baybayro Hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
2: Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: diet na kumuwas sa
1: XFM. Katropa mo!
2: Exciting!
3: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa

0: Philippines Rare Time, alauna 11 na sa hapon.
1: Ilonggo Cops on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office na nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo at accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmintinar sang kalinong kagkatauhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air! Ilonggo Cops on Air! Kagiyari ang inyong mga Ilonggo Cops!

Mayong hapon, Ililo! Welcome na dere sa taon sining programa kada Domingo sa hapon. Nga nagadulong sang balit informasyon subong man inisyatibo kag proyekto sang inyo sining Milo Caps. Ang wala sang luwan ko ni ang Ilonggo Caps on Air. Yari naman kita sa adlaw sining Domingo. Pitsa 14 na sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Ikaduwa kita nga Domingo sa subong sining bulan. And of course, yari na kita sa ika 148 episode na sa aton sining programa. Kag ika 23 sa mga episode no, sa subong sining tuig 2026. Sa ngalan sa aton Provincial Director, Police Colonel Bayani Manuel Razalan. Kag sa ngalan sa aton Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Mangin ko po ninyo sa subong hapon ng inyong sining kabalikat. Ako si Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Kagaton siningap kadulong sa inyo sa subong hapon. Ang mga balita impormasyon gikan diri sa probinsya sang Ililo. Kurante sina aton giginap salamatan ang kaluwan sang XFM Ililo. Nga program kita no kada Domingo sang hapon. Alauna to balas dos kada Domingo. Kailabin kayo sa aton sining Chief Executive Officer kay Doc Rimilito Oy. And of course, management and staff no sang XFM Ililo. Sa pagpanguna sa aton sining station manager kay katropang Josel Banyas. And of course, kaupo na ton sa subong hapon sa technical side si katropang Alex Saspa. Happy Sunday afternoon everyone. Kamusta inyo siningan Domingo? Medyo mapaang-paang kag mainit naman aton sining chimpo. Pero karon sa hapon no kaluyan nga mag-ulan naman karon sa gabi. Lagon nga mangin malamig-lamig naman aton sininga chimpo sa kagabihon kag kasanagon. Sa aton sininga mga live viewers, katola sa aton sa official Facebook pages ang Ililo Police or PNP Ililo Police sa Provincial Office kag subong man sa XFM Ililo. Agon nga malantaw kung kamusta nga aton sininga live program sa subong sininga hapon. And of course, nakapamatay man sa ila sining FM frequency. Dira sa DYOZ 100.7 FM sa inyo sining mga radyo. Kagkadto lang kamo sa aton sining comment section or sa comsec naton. Kag may mga shoutouts kamo dira, kadto lang kamo dira kay pagabasaon naton ina while ongoing kag siyempre ande sa matapos ang aton sining programa sa subong sining hapon. By the way, good afternoon nga dira kay Ma'am Nala Rodriguez. Kag subong man sa Kaiser Jeffrey Bailon. Nga nang komitor kay sa aton sining program sa subong hapon. And of course kay Ma'am Tata July Provido. Nagalantaw gid dira no, dira naman sa haro si Ma'am Tata July Provido. Thank you so much again. Eksa tanan aton sining mga live viewers. Nga nagalantaw gid sa aton sining program. Thank you so much. Kay Ma'am Marian Valentin, nagalantaw man sa aton sining program sa subong hapon. Thank you so much again. Dira sa Barangay Trangka Maasina Ililo. And of course, kay Mads Chris Cloud Bluza. Nga nang komitor man sa aton sininga program sa subong hapon. Kag sa aton sininga mga topiko sa subong hapon. Medyo masako sa kong inyo sininga mga ilukaps no, sa bugo sininga simana. Sa subong sininga simana, no, umpisa sa July or June rather. June 8 no hasta sang subong adlaw nga sunod-sunod ang aton sining mga activities which is nga medyo masako sa kong sining mga ilocaps hasta sang Independence Day no ongoing aton sining mga duties and responsibilities kag mga activities naton sa mga lower units naton. Kaguna na dra no sang impukada pa lang sang Lunes nga adlaw ang pagbukas ang klase no diri sa probinsya sang Ililo. Nga nangin matalonsay no nga aton sining pagbukas sang klase first day of classes naton sang Lunes June 8 2026. Nga which is nga nangin matalonsay no itina man sa bulig sang aton sining mga aton sining komunidad sa mga especially no sa mga eskwelahan naton sa mga teachers and students man naton sa ila sining cooperation. Which is nangin very successful. Aton sining pabukas ang klase no diri sa probinsya sang Ililo.
Sa nga lunes, sininga daw no sa aton sing basic education. Sa alin sa daycare, elementary, o hasta sa secondary, lakit na mga senior high na to no, sa pagbukas ang klase sa subong sininga tuig. June 8, 2026. Tangin matalonsay no dari sa probinsya sang Ililo. Kaganangin generally peaceful. Tangin generally peaceful ang aton sininga pagbukas ang klase dari sa probinsya. Kaginaman no, sa kooperasyon gid sa tanan-tanan. Inalabi ni gid no, sa mga kooperasyon sa aton sining mga estudyante kay mga teachers. Kaya siyempre yung aton sining mga security o preparation sa gina-preparar sa sining bukas ang klase. Alin pa lang no, sa Brigada Eskwila pa lang. Ang aton sining coordination kag collaboration. Sa aton sining mga teachers and school authorities naton. Early pa lang, early days, no, sang anti sa pagbukas ang klase sang Lunes. Nakaka-ordinar na aton sining mga kaplisan. Ilabi na gid no sa mga municipal police stations naton. Kaga siyempre naka-establish kita no sa mga police assistance desk or sa mga pads naton sa malapit sa mga eskwelahan naton. Kaga siyempre no coordination man sa aton sining mga force multipliers. Ilabi na gid no sa mga barangay tanods naton dira, mga barangay officials naton kaga school authorities naton. Kag siyempre manong aton sininga dissemination. Lakit ng drang pag-ibata aton sang recorida oro plana bandilyo naton. Kag lakit manong pagpanagtag naton sa mga IEC materials naton sa aton sining mga school authorities. Kag siyempre no ang pagpanagtag naton sa aton sininga mga hotlines kag pag-inform sa mga school authorities naton in case of emergencies no during school days. Kung anong ila sini nga paghahimuon no yara gid ang aton sini nga mga hotlines na pwede gid sila makatapa or makatawag no 24 hours kag pwede gid sila maka-coordinate no kag makapalapit sa aton sini nga mga municipal police stations for any police assistance or response no good nga maka gilayon kita nga maka bulig no kag makakadto kag makaresponde sa aton sini nga mga eskwelahan dira. So open kita lang atong sining mga hotlines. Although nga sa piyak sining or sa iban sining mga eskulahan like sa Mindanao, first day pala sa klase, no, kaya tayog na sa magnitude 7.8 no, earthquake. Nalinog no, dara sa Davao and Mindanao area no, sa mga eskulahan na may mga eskulahan nga nagkalalusod dira or nagkalarumpag. May mga establishments man nagalarumpag no kadungan sa sining pagbukas ang klase. Kaya pasalamat lang kita no kaya dungan sa flag raising pa lang alas 7 pa lang sa aga. Wipes ang mga estudyante no sa salud sa mga buildings naton. Apang may mga pilagid no ka may mga na-injured dira nga mga individual sa mga eskwelahan no dito sa Mindanao especially sa Davao area kag sa Jensan no. Kaya siyempre going mandara no ang mga relief operations. Kaga siyempre no, ang aton sining mga emergency agencies ang nagpadayon sa gihapon no, ang pag-responde dara or pagbulig dara no, sa mga relief operations and rescue dara sa Mindanao area. Muna isang masubong kamotoran no, sa aton sining mga kotoran. Kaya nga linog na dan, why naga or naga-atake sa hindi naton mapaktan. Eh wala pa sang machine or aparatos dara na maka-predict no sang linog. So nga pinaka-basic lang naton drang imuon is preparation. That's why yung ginaiwat naton sining earthquake drill or ining simultaneous ano naton or national simultaneous earthquake drill nga ginaiwat naton quarterly. Basta pato seryoso ko naton no ilbinagid sa mga estudyante kag mga ginikanan kag subong man sa mga maestra or mga school authorities naton. Nga mo na yung dako nga bulig, no? Kung ano yung muna to, no? During linog. Kaya ang iban may nga dinalagan pa. Ang iba naman may nagapaymuyong dara sa mga sulod sa mga buildings. So dapat, no? So during linog, no? Hindi natong paglipatan ng mag-duck, cover and hold. Na kung maglinog, may ara 7.8 nga daan, no? Iban dito nga nagatindog. May tendency nga matumba ka dara. So dapat mag, ano kagi dara? Mag-duck. Or si kongkong ka dara. Or iba naman, iban ganin, gaigda na lang. Pero dapat ang area nga ginakuha na natong dara ginastihan is a safe nga area, open area.
na hindi ka mudra matumbahan sa mga poste, matumbahan sa mga kahoy, or kung sa sulod man ka mo sa building, dira, dapat may panaguan ka mo sigla yun, no? Ang mga tigas, yun yung mga kangay sa mga lamisa, dira, or pwede ka mo makaberan, dira, no? Sa mga matigang, ang mga furnitures naton. Hindi nga sila nga iban ka, ano pa, ka sa usawot pa or ka dinalagan pagwa. So may possibility dira nga magkala-injured yung mudra or makakosa nga stampede. So dapat careful gin. Dapat hindi mag-panic. Yung iban na ba mag-lino ka, panic pa. Or iban gani, maka-time pa mag-video. Pero why isang, why ka pa ka-cover or ano dira, ka ano dira. So dapat preparado kita no ka ngayon sa ning paglulutad sa

na magdata veran holder ha, punta to na na yung pagtayog dira. Importante na yung magpalipod na ay. Hindi nga magdinalagan ka mo sa agdan dira. Iban ka kalahulog sa agdan. So mo na blaki importante. No, ay man ka mo sang hearing, hearing. Ay man ka mo sang ginadalian dira nga ano nga maabtan. So dagay ka mo dalagan sa mga agda naton. So dapat panguyad kit sa mga ano naton dira. Mga handrails naton or railings naton dira. Magpanaog no, hindi nga magkuyampad lang mo pinadaog dira. Kay way man sang nagalaga sa inyo. So dapat amo na tandaan naton mag cover and hold. Kag kung way ka mo salig sa mga building dira no, after sang pagtayog, amat-amat no, inay-inay lang ang magagwa sa mga building sa magkadto sa mga open areas. So mo nang importante no ang ginaiwat naton sining mga rehearsal or drills no, like earthquake drills naton. Hindi na naton paglangulanguhon no, kaya nga linog nga daan. Kaya nga itong sininga pungson nga daan, so yara kita sa Ring of Fire. So lagyan gisang linog. So anytime, no? Agatayo ka nga itong sininga mga or kadutaan naton sa idalom sang ano na ito, no? Kung tanawon mong duta. Kasi kung kapin pa sa mga video, wala, no? Daw ka ululag, no? Ano-ano man may kakamang kapri dira sa dalom. Kaya siyempre, no? Ka, ano dira, ka tanan, ka ululag. So mo na kay Purante, no? Nga taon man sining mga panimalayos, dapat nasa standard man. Kaya mga building sa kinapatindog naton is makabato, no? Sa mga entity sang linog. Tangay sang natabo dito, no? Sa Jensen and Davao area na makabato, no? Nga taon sining mga buildings dira sa 7.8 lino nga earthquake or linog. So mo na kay Purante, no? Hindi na sing dapat sundon man naton mga specifications, no? Nga gina-implement sa taon sining mga building officials sa mga engineers dira, no? Hindi na naton pag substandard pa. Especially no sa pagpatindog sa mga buildings, agod nga mangin ano kita, no? Earthquake free. Naton sini nga mga edipisyo or mga buildings naton nga ginapatindog. So always lang gid, no? Halong-halong gid all the time. Presence of mind kaga siyempre, no? Isipon naton sini nga safety and security naton all the time. Sa ano man nagsahi isang kalamidad, especially isang linog. Atong sining oras nga launa by design sa sabon, nga ginadalon sa inyo sang Zonton Plus Gold, sang Yes to Health Incorporated. Good afternoon kita, no, kay Ma'am Marianne Valentin. Thank you so much guys always, ma'am, sa pag-subaybay no, sa atong sining live program. And of course, kay Tata July Provido, good afternoon, gid. Na-shoutout na gid nyo ang Mina PNP. And of course, good afternoon man kay Sir Aquilino Mallorca. By the way, no, sa tanan nga celebrar sa ilang sining birthday sa subong sining adlaw, pisa 14 sang Hunyo, happy happy birthday gid. Sa chill chill lang aton sining celebration dapat no, hindi magpatama dira. Dapat in a moderation lang god nga mangin. Masadya nga aton sining pagselebrar sa aton sining birthday, kag malabutan pag kita sang masunod aton sining birthday. Hindi kin magpatama dira no nga mag tugong dira sa mga agwa di patiranta. Kaya mo nablay ba nung adaan ng mga mabuot kung makainom gan eh. Gatig baliw, no? Kung gagluwa sa ila sining panit, kung gatuhaong ila sining mga pamatasan, so, dapat ano lang, no? Chill-chill lang. Kaya di magpatamagi sa kayang alak ng adaan. Is why gitsa man namin sining dulot, no? Sa aton sining lawas kung hindi in a moderation. Good afternoon, Mandara, kay Sir Aldrin Amante. Walang tawag sa aton sing program. Thank you so much again. And of course, kay Ma'am Sierra Alarcon Buaya. As dira si Ma'am Glesa, no, no, sa Quinto Distrito. No, thank you so much, good sa pag-monitor, ma'am. Dira sa Quinto Iloilo Updates. No, thank you so much, good kay Ma'am Sierra Alarcon Buaya. Do kay Ma'am Sheila, Ma'am Sheila, ni Blangala ni Ma'am, no? Thank you so much, good. And of course, no, sa iban pag inaton dira ang mga live viewers, kadto lang kumusta aton sining comment section kay pagbasaon nato ang inyong sining mga shoutouts and greetings. Tang masunod naton sining topiko. Ang Iloilo Police Provincial Office no sang tinikdan sining Martes. Sa pagpunguna sa aton sining provincial director na naglunsar sang Project E-Hero. Oring natawag naton sining electronic system to help enhance repair and monitor oil and lubricants, no, ini nga ginlunsar naton nga proyekto. Ipungunaan kita sa aton sini nga provincial director Police Colonel Bayani Manuel Razalan.

Agod matagaan sang importansya nung aton sini nga mga patrol cars, vehicles and motorcycles naton. Kaya muna bala kong kaisa, no? Nga, during responde kong kaisa, during police assistance, no? Anong tamlan akong alerto nga aton sini nga lookups, no? Kung nga aton sini nga masalakyan dira, is unserviceable, or hindi mapuslan, or iban gubaon. So that's why nga ginlonsar, no? Sa aton sini nga provincial director, sa tinutuyo nga makabulig, no? Sa aton sini nga lookups, ini nga project e-hero, or ginatawag na taon sining electronic system to help enhance, repair, and monitor oil and lubricants, no? Sa taon sining mga vehicles and motorcycles. Ngayon, online na, electronic na. Ginaka-remind sa taon sining mga driver or sa mga ilocaps na taon, kung sino man naka-MR, no? Ining mga salakyan. Kaga siyempre, no? Sa taon sining mga ground commanders, sa taon sining mga chief of police, no? Agod nga ma-maintain. Well maintained ang ataon sini nga mga salakyan. Motorsiklo man kag mga patrols naton or patrol cars naton. Agon nga ini na kinahanglan nga amon kada dapat amon nga kada bulan naka-schedule na ina. So nagasulod ina, nag-remind sa ataon sini nga mga email or emails naton sa ataon sini nga lookups, no? Agon nga ma-monitor kung sano naman pwede nga or sano naman ang maintenance sa mga salakyan dara, no? Dara, no? Electronic na. Nag-notify sa aton sini nga mga emails. Kaga siyempre, no? Gina-check dara, kay gina-encode dara ang mga mint oil man dara or kung kasano dara gina-change oil or kasano ginpangisla ang mga rida dara. So dara, no? Naka-indicate na sa this is an electronic system. Agad nga mo-monitor, no? Ang maintenance sa isa sini kasalakyan. Especially nga aton sining mga patrol cars and motorcycles naton. Hindi nga siling kusano ni kaysa kung mga lagbok kung kaysa ibutang. Kaya sa may tendensya na nga mabasa, madula, or hindi na makita. Pero kung electronic, online na. So monitor naton dira kag nakaschedule dira. Kung kusano naman ang next sining change oil. Sano naman dira man. No? That's why nga electronics ha. Kaya once kayo encode na dira, automatic na nga ga-remind sa aton sining mga lookups, no, kag sa aton sining mga drivers kung saan naman ang yasining ang maintenance alin man dra sa oil mga ano na dra alakit na dra ang accessories dra, no, makita dra sa aton sining electronic system ining project e-hero agad nga mamonitor, no, sa aton sining mga ground commanders sa aton sining mga chief police kag subong man sa mga drivers naton sa mga lookups naton, no, nga nasambit sining monitoring, no, sa mga salakyan. So muna yun ang aton sini nga paglunsar sa nga Project E-Hero dara sa Heroes Multipurpose Hall dara sa aton sini Provincial Headquarters sa ang tinigdan sini nga Hunyo 9 Martes. Nagin po kunahan sa aton sini nga Provincial Director kag siyempre kitabungan man sa aton sini nga mga regional staff ano naton regional staff naton especially sa aton sini nga R4 sa ang nasambit sini nga activity naton sa ang Martes sini nga adlaw. Nang aton sining bisita dra, no, si Sir Mr. Ralph Jason F. Fuentes. Mr. Ralph Jason M. Fuentes rather sa Department of the Interior and Local Government ang aton sining DILG. And of course, no, yaraman ang aton sining RLRDD nato, no, si Ma'am Police Colonel Jovel F. Calapis. Nga gina-represent ni Ma'am Police Captain Aluna S. Lyson. And of course, no, yaraman ang aton sining Regional Information and Communications Technology Management Division or RICTMD si Sir Police Colonel David L. Cachombo Jr. ang chief sa aton sining RICTMD. So naging successful ining activity. Kaga siyempre, no, ang monitoring sining follow-up, no, ongoing sa aton sining mga lower units naton. Ang 43 naton sining municipal police stations, kakit ang component city naton, kagagdawa naton sining ka mga mobile force companies. Sa aton sining oras, nga launa 33 na sa hapon, na ginadulong naman sa inyo sa ascorbic acid, xanthan vitamin C, sa Yeso Health Incorporated. Sa piyak naman nga bahin, sa Biyernes nga daw, nagselebrar kita sa ika-120th
na Independence Day naton diri sa aton sini nga pungsod. Which is ang June 12, 19 or 1898. Giniluway kita no sa dalom sa mga katsila. So 128 na katuig nga independence. Or ano na kita hiluway sa pagpamigos no sa ibang sini nga pungsod. So every June 12 no nagaselebrar kita sa sining Independence Day or nagakommemorar kita sa Independence Day every June 12 every year. So yara na kita no sa ika 128 anyos na mahilway ang aton sining nga pungsod no sa pagpamigos sa iban sining nga pungsod. Napangambal sa iban ng mga filo Pilipino naman subong ang nagapamigos sa aton. Now it says nga dapat na manginalerto kita all the time. Especially na sa pagbantay man sa atoan sininga. Palibot dira sa mga kamamalahan man dira. Kaya siyempre muna gisa no, ang korupsyon. Ang amuning bagong nagapamigo sa aton. Nga which is nga dapat manginalerto kita no, kay kita nga mga pumuluyo. Nga dapat mag-ilhir kita no, sa mga maayos sininga mga politiko. Or maayos sininga mga leader no, sa aton sininga pungsod. Agon nga mangin truly nga mangin hilway kita sa pagpamigos no, although nga hilway kita sa pagpamigos ang iban nga pungsod, pangyara naman kita no sa idalom sang pamigos ang iban nga mga poderoso naton sini nga mga leader sa mo nakay purante no during election nga dapat hindi pabligyan aton sini nga buto. Kaya muna ginambal na ito no, sa grado nga ito ang sininga buto. Kag hindi kita malipat no, sa mga individual nga nagahimo sa nga hindi maayo sa ito ang sininga. Nga pong sodera kag hindi kita makalipat no, every election. Hindi kita magadala no, sa pagkasilaw no, sa nga kwarta. Sa mga politisyan sa ito dira, nga naga, ang iban na nga nagabaligya pa sa nga ila sininga mga buto dira o nagpamakalas ang buto. So dapat no muna kayo mangin alerto dapat kita during election. Na kung may nagapamakal man dras ang buto is report gilayon sa aton sining mga otoridad. Agod nga hindi na maglambot sa punto nga inulsulan aton pagbuto sa sining mga leader nga ginilihir naton. Na nagaway sang liwan sining mga interes no kundi ang ila sining kaugalingon. So muna kayo importansya ng aton sining Independence Day. Hindi kita makalipat no sa wishes nga ginahalad. Sa aton sining mga katigulangan ang ila sining kabuhi no agon nga mahilway kita ang sakripisyo nga ila sining ginahimo para sa kalinungan no kagustawayan sa aton sining pungsod. So dapat mo man kita no tagsa-tagsa kita or tagsa-tagsa sa aton is may responsibilidad nabantayan ng aton sining kahilwayan. Hindi kita magpadala-dara sa mga kasilaw sa kwarta. Kundi importante na maayo no aton sining mga leader sa so, muna ginabutangan kita sa eleksyon na dapat magilihir kita no sa mga maayo sining mga leader agon nga hindi magabot ang tiempo nga mamasol kita sa aton sining mga kagulingon or maginulsol kita maayo pangway kong ginboto siya muna siya muna maayo pangway kong ginboto siya muna kaya muna gaginamo sa subong mga muna. So lihi na yung paginulsol no, sa dapat during eleksyon. Pangayuan aton sang guidance ng aton sining mga ginabuto dira. Pangayuan aton sang guidance sa ibabaw. Kaya ang makatagsa-tagsa ka interes nila no, makon muna kaya sa Pilipinas ka lang kita nga duwang senado naton. Sa so, muna blan no may Senate 1, Senate 2, ti Senate 3 go again. Sa so, muna blan no hindi naton pagulaton no, nga magabot sa timpo nga muna. Natanan sila may alaman pero ang pamatasan kagang ila pagkasako no sa poder kag sa ila sining posisyon amo na dapat uminsaro naton ulang taon naton aton sining ginabuto dira hindi kita magpadala-dala no sa papugi-pugi dira pa cute-cute sang aton sining mga leader na kung kaysa mo na pinaka-guilty kapag in sa mo na ikaw gina pinaka-guilty kung once na ikaw ang isa sa nag-iliher sa ila or nagbabuto sa ila. So dapat uminsaro nga naton ang tagsa-tagsa ka mga individual nung aton sinang ginailihir sa pwesto nga hindi matintar no, sa mga tentasyon sa korupsyon kagsubong man sa pagkapoderoso. Sa piyak naman nga bahin, sa aton sinang oras nga laon na 38 na sa hapon,
ang nadulong naman sa inyo sang Santon Plus Coffee, ang nadulong sa inyo sang Yes to Health Incorporated.

0: Sabi ang naman kabahin, no, sa atilikdan sining Miyerkules, Webes, kaga Biyernes. Sa gyapo, no, padayo ang atoon sining pag-disseminate. Or pagkato sa atoon sining mga kabanuhanan, sa sining mga ginaiwat na atoon sining lectures, no, security and safety lectures. Kaga natiguluhan, no, empowering defense, key conversation on security enhancement. Nga ginapunahan gino sa atoon sining provincial director, Police Colonel Labiani Manuel Razalan. Sa mga kabanwaanan, no, dara sa banwasang San Miguel Ililo, sa banwasang San Joaquin, subukman sa banwasang Bingawan, Dumangas, kag Anilaw. Hasta sang Independence Day, no, dara kita sa banwasang Dumangas and Anilaw. Nga nagapag hinunanon kita, no, sa aton sining mga business owners, sa mga vital installations naton, sa mga security officers, kag subukman sa mga local government units, and mga barangay officials naton, lakit ng aton sining mga force multipliers. Nga mangin alerto kita, no, sa aton sining mga establishments dira. Especially sa tiyon sang kagabihon. Kaya good nga matapna ni nato, no, yung mga individual sa gyapo nung unang kapamintahan kagiwat sa mga rubber dira. Sa aton sining mga establishments, no, kung nangin mahuyang ang aton sining pagbantay sa aton sining seguridad dira sa mga buildings dira, sa mga malls o sa mga establishments naton, especially, no, sa mga pawn shops, mga money remittance center dira. Sa muna kay Purante, no, nga mangin security and safety conscious kita all the time. Kaya ginaiwat na itong sining empowering defense, no, key conversation on security enhancement sa nga ginaiwat na itong sa mga kabanuanan, no, kay ongoing ina nga mga activities na ito. Nga daw halos pila naman kabanuan, no, sa katungaan na sa mga banuan, no, dari sa probinsya sang Lilo. Ang giniwata naton sa sining lectures and seminars sa aton sining mga business sectors, kagsubong man sa mga security officers naton, business owners, lakit ng aton sining mga managers and force multipliers na mga inalerto, no, sang nasari-sari sining mga modus sa aton sining mga individual nga mga kutura naton naway sa manami sining atuyo sa aton sining palibot ra. So dapat mga inalerto kita pinagi sa sininga lecture, no, agon nga mga inaware kita, no, sa mga platandaan kung anong mga activities ang ila siningan himo sa aton siningan lugar, no, way kita mag-expect kasi siyempre ang muna bala, no, ining mga lain ginawa kaysa ang mga individual is nagatagi, no, sa oras ang malinong ang tanan, oras nga nami ang tulog sang tanan, kag oras nga nagapabaya mandara ang aton siningan mga security officers. So going aton siningan giniwat sa siningan lectures, ilabi na gino sa mga mudo sa mga termite gang, no, posibleman man na magapangatake dira sa aton si Mayer yan, so dapat mangin alerto kita all the time. Sa piyak naman nga bahin, magatake kita, no, sa mga pila ka mga safety tips reminders angot sa sining mga cyber crimes na sa Gyapon, no, madata sa Gyapon. Damo sa Gyapon, even gani kita, no, iway kita nagakaluwas, no, sa sining mga text messages or sa may mga individual dira nga nagakadto sa aton sining mga social media. Na kung hindi ka lang dira mangin or hindi ka lang mamitikuloso dira, isang may tendency nga maklik mo dira, so dapat mangin alerto kita, no, ilibin ang gin sa mga numbers dira nga nagat-chat sa aton or nagat-text rather, hindi naton pag-replyan dira, mangin careful kita dira, ay possibly, no, nga may mga phishing links, no, nga ining mga ginamessage sa aton tangilban, may araman nag-PM, no, through sa aton sining mga social media, Facebook man, Messenger, Viber, or any dira mga social media nga ginagamit naton. So dapat careful kita dira, no, nga once ka maklik mo yung mga link, kinadala ka dira sa mga iban or sa ano nga mga platform dira, which is nga may mga step-step dira nga mag-okay-okay ka dira. So ay kalik ka kabalo dira, no, nga ma-hack na ay mo sining mga social media accounts kag subong man ang inyo sining mga ba online banking dira. Ilabi na kita sa mga remittance, online remittance nyo dira. So dapat careful kita all the time sa pag-deal, no, sa mga messages nga nagalabot sa aton sining through text man or through sa aton sining mga social media through chat, no. So dapat may nalungon gig kita all the time. Kag may araman nga nagatawag sa aton dira, no, nga may mga number kisa nga nagatawag sa aton nga mga recorded nga tingala kang lang ginapamangkot mo igasabat kay mga recorded na gali. So hindi kita dira magsunod, no, sa ila sining mga instructions kang ginahambal dira kay mga ano na computer generated na ina. So dapat manginalerto gid kita all the time agud indi kita maluksan kag maisahan. Kay mo na blambal nila nang wise ang manugin to kung wise ang nagapainto. So dapat indi gid magpa into. Kay mo na bala no, iban ni wagi kadulaan, iban may mga damo ni sa mga cyber crimes no. Iban mga through investment, may love scam pa gani. So dapat ang mangin careful kita dira, hindi kita magpawili dira sa aton sini nga katangahan no, kay mo na bala no, katangahan mo guys ha. Hindi naton pagimuon nga kalingawan. Kay once kay muon naton nga kalingawan, ti laban-laban malutsan gid kita. So dapat no mangin alerto kita all the time. Agon nga hindi kita mabiktima no, sa mga cyber criminals. Kasi siyempre kung nabiktima man kamo dira, hindi maguyuya na kay siyempre nuya na kamo. Hindi maguyuya no pulapit sa aton sini nga mga police stations. Agon nga magpa-blatter dira kag mag-report. Agon nga timprano pa nga maaksyonan kag hindi na mabiktima pa dira ang iban. Sa aton sining oras nga launa 45 na sabon. Naginadulong sa inyo sang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria. Naginadulong naman sa inyo sang Yes to Health Incorporated. Good afternoon gidara no kay Ma'am Salivato, kay Ma'am Sheila or Ma'am Sira Alarcon Buaya. Gina-congratulate gid no ang Limeri MPS. Kagang piyayo na to na PDU and second IPMFC no, sa successful bypass operations naton. Which is ongoing no, aton sining monitoring no, sa mga individual na sa Gyapon no, nga nagaduso dira sa illegal nga droga dari sa aton sining probinsya. Nang aton sining mga station na drug enforcement unit naton or mga SDET naton no, ang ongoing gid sa pagbantay sa sining mga individual. Which is, no, nga aton sining intensified campaign against illegal drugs ang nagapadayon. Nga ginababaskog, no, sa mandato sa aton sininga. Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Razalan. And of course, no, good afternoon, madra, kay Ma'am Cheng Aranyo. Thank you so much, guys, sa pag-monitor, ma'am, sa aton sininga program. And of course, kay Ma'am Lynn Silap Alamid. Pasing na dira sa Batangas City. Thank you so much, Ged, kay Ma'am Lina Silap Alamid sa pag-monitor sa always na sa aton sining program. So, mo yan to noon aton sining mga topiko nga madiscuss sa subong sining Domingo sang hapon sa ika 140th episode na sa aton sining programa kag ika 23rd episode man for this year 2026. Kilita na naman kita sa masunod sining Domingo sang aton sining programa. So kamusta naman dira ang mga nagadaog no sa sining NBA season sa game 5 kagina. Na ang iba na daway gid maglaob no nga madaog ang New York Knicks. Nga na gamay lang gid ang avance no sang San Antonio or gamay lang gid ang avance nila sa San Antonio Spurs. Knicks versus Spurs. Pag-abot sa fourth quarter doon ng Loya ang Spurs. So congratulations guys sa New York Knicks sa sining pagdaog no sa season 5 sa NBA finals kagina sang aga kag sports lang ha, dapat kung sino nagdaog ano lang da balato lang da kag dapat no sa mga pagkangay sining mga sports dapat ang mangin na sports lang kita sadya-sadya lang why na hindi na pagpadala-dala sang aton sining emosyon dira. Ay siyempre daw do damo gidang fans no sang Spurs. So better luck next time naman no sa masunod sini nga season sang NBA. Kag pwede pa ka magbantay dira no sa FIBA naman. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at naramdaman. Ang kalinungan kag tawayan sa taon sini nga probinsya, obligasyon sang tagsa-tagsa. Sa ngalan sa atong Provincial Director, Police Colonel Bayani Manuel Razalan, kag sa ngalan sa atong Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, madamong salamat sa inyo sining paglantaw sa atong sining programa kada Domingo sang hapon nga nagdulong sang balita impormasyon, subong man inisyatibo kag proyekto sang inyo sining Milocaps, mula sang liwan ko di ang Ilonggo Cautionaire. Akong inyo kabalikat, Police Staff Sergeant Erwin Magarso, inyo masaligan.
1: Road Safety Tips. Slow moving vehicles. Visibility. Siguraduhon nga nagagana ang tanan nga mga suga sang aton sa lakyan kag iban pa nga mga accessories ini. para sa aton matalunsay nga pagbiyahe. Right lane usage. Sa mga nagagamit sa motor, tricycle kag e-bike, magpabilin sa pinakatuo nga linya sang dalan. Signaling. Gamiton gid ang signal lights antes magliko o kon magpunto para maalerto ang nagasunod nga mga sasakyan. Speed limits. Magpadalagad sang nagakaigo nga kadasigon para malikawan ang aksidente. Kag maghatag konsiderasyon sa iban nga mga motorista para mapaiway ang inti pagintitihanan. Ni nga pahanumdum ang ginatud-on sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilongo Cops.
2: Ano bala ang dapat naton himon agod nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, sigurduhon nga perme sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga mag-post sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagpabalok nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa kwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagkabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok permi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan. Ini nga manungdom ang ginadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilongo Cops. Ano bala ang dapat naton himon agud nga hindi kita mabiktima sang mga kawatan? Una, siguraduhon nga perme sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga mag-post sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagpabalok nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa kwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagkabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok permi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan.

0: ini nga panumdom ang inadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
1: Ano bala ang dapat nato himuon agun hindi kita mabiktima sa online scam? Una, hindi pag-internet na ron ang mga nagpadala sang mensahe gikan sa hindi mo kakilala ng mga individual, text man o kung chat sa imo social media. Likawan man ang mga transaksyon sa mga hindi mo lubos kakilala online. Kag kung ikaw man mahiling mag-shopping online, magamit lamang sa hilhiti mo ng masaligan ng mga online shopping applications. Likawan ng magpadala sang kwarta, pinaagi sa mga online remittance kag online banking, ilabi na gid sa mga dalagko nga kantidad. Likawan man ang mag-post sa social media sang imo manggad kagkul mapalayo sa mga potential target sa mga online scammer. Mangin alerto sa tanan nga tiyon. Hindi gid magsalig kinayon. Apang, kung ikaw ang nabiktima na sa mga online scammer, hindi magkahuya nga magbisita sa pinakamalapit na police station para sa nagkaigo nga aksyon. Agod, nga hindi na madugangan pa ang ilang mangin biktima. Tandaan, wala sang manuginto kung wala sang tagapainto. Hini nga pahanumdom ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
2: Apat ka mga butang nga dapat naton himuon agud mangin cyber safe kita sa aton mga social media account. Una, magbutang sa multi-factor authentication sa aton account kag device, iniisa ka pamaagi agud nga maduble ang depensa sang imo password kag indi madali nga mahack. Ikaduha, ugaliun permi nga ma-update ang software sang aton mga account kag device agud gilayon naton makita ang kon anuman nga virus o kon threat sa pag-penetrate sang aton account. Ikatatlo, dapat gid naton i-obserbar ang think before you click o kon paminsaron gid anay antes magpindot o kon mag-click sang nagkasari-sari nga mga link nga nagagwa o kon nag-pop up sa inyo mga cellphone kag computer. Bangod ini ang isa sa pinaka-epektibo nga strategiya sang mga hackers agud masulod ang inyo account pag makuha ang inyo tanan nga mga personal data. Ika-apat, magamit sang mapag-on kag pinasahi nga password sa inyo mga account kag device sa pagdepensa sang aton tagsa ka mga account. Aton tandaan nga the more nga unique ang aton mga password kag indi kinaandan, the more nga mabudlayan sa pag-penetrate ang mga hackers. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sa ang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
3: Yari ang pila ka mga pahanumdom agon nga makalikaw sa fake news o kunsala, mabalita ag impormasyon. Una, i-verify gid ang ginalinan sang impormasyon, hindi gilayon magpati sa mga hindi masaligan nga mga sources. Ikaduha, likawan man ang pag-share sa mga makaduluda nga impormasyon nga makahatag kakugma kag kabalaka sa kadamhan. Mangin-alerto sa tanan nga tiyon, ilabi na gid sa mga impormasyon nga aton nabato. I-follow man ang mga official Facebook pages sang inyong kapulisan agon nga mangin updated sa mga masaligan nga impormasyon. Ibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyong lugar agon makapadangat sang impormasyon kung kinahanglan.

0: ini nga pahanumdong ginadulong sa inyo sa Iloilo Police Provincial Office, the hope of the Ilocos Caps. Ano bala ang dapat naton himuon agud nga hindi makawatan ang aton mga salakyan? Una, likawan ang magparking sa mga madulog nga lugar. Ikaduha, saraduhon gid ang mga bintana kag pertahan sang salakyan antes inibayaan. Likawan man nga magpilin sa mga malhalon kag importante nga dokumento gamit o kon kwarta sa sulod sang inyo salakyan. Maghalong sa mga tawo nga nagapalapit sa inyo salakyan. Iba kayo sa gilayon ang mga depekto sang inyo salakyan ilabi na gid ang bintana kag kwartahan. Mas makapaayo kung may ara dashcam o kung alarm system ang inyo salakyan. Ibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kung kinahangla. Manginalerto sa tanan nga tihon, indi magkampante. Ini nga panumdong ginatulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilocos Caps.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
2: Santone Coffee Mix.
4: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
5: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.

0: An independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
1: Sa MacSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with MacSaver Sulit Busog Meals.
2: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous keto. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatid din pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, Pagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: 7 Plus Herbal Soap.
6: Bili na!
4: 7 Plus Herbal Soap.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
9: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
4: Mag-Santone Plus Herbal Oil, garantisado
3: maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
3: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
4: mag-Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
3: Santone Plus Herbal Oil.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sister Pain.
8: Hi, ako si Blanc, isa ka professional boxer. Sa edad lang ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatay ko akong lansa. Sister Pain, para dire-diretso ang training.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santone and XFM libu-libong pa-premyo.
10: Ako si Arlene Uy sang Mabolo Delgado, nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Uy sa akong ninadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santone kag XFM libu-libong pa-premyo. Thank you!
9: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for

0: men. Kag 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Xanthan and XFM, libong-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Maka-allage na ko!
2: XFM
3: Patropa mo!
1: Exciting!
4: Mga katropa, exciting!

0: Christopher po. Dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Maribel Isa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
10: Oh.
9: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: FM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
0: X-F-M. X-F-M.
2: Yes, to help!
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
4: The Secret of Health.
2: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
5: Vision X! Marami na ang natulungan!
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
5: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health. Supple Plus Gold.
2: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
4: Santon Gold Live Testimony.
7: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nag-comment sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Ngayon po, naramdaman ko, wala na, subukin sa akin, yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
5: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: The secret of health.
2: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
4: The secret of health.
2: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes, to health.
0: XFM.
9: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
10: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
11: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Panamikit kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangod sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
12: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
13: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
14: Ha?
13: Oh, ma? Ikaw na?
14: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
13: Clear Skin Herbal Soap?
14: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
13: Hala, tingala ko naghuben ka.
14: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
13: Ma, baklan mo mang kusina ha?
14: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diintag tagli mabayad sa tusyon mo.
13: Oh, galit, diriyo.
14: Ay, dali na.
15: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
13: magaan.
15: Santone Plus Herbal Oil.
16: Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
17: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santone Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
16: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
18: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New York.
16: Sister Pain.
19: Mas Gary, sa ka-service ko, may araw ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa niya. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
16: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
20: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santone and XFM, libu-libong pa-premyo.
21: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilao. Nagpasalamat sa XFM kay Dr. Emilito Oy sa akon nga nadagat nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santone kag XFM, libu-libong pa-premyo.
20: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
22: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
23: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
24: Diet na kubuwas ah.
25: XFM.
26: Katropa mo!
27: Exciting!
28: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: XFM.
3: Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
4: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
7: Santone Coffee Mix.
8: Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang Vision X Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. Vision X Plus Soft Gel. Vision X Plus Soft Gel.
9: Sino ba naman ang ayaw maging healthy? Sa panahon natin ngayon, madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello! Oh, ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
14: Yeehaw! XFM.
15: Katropa mo!
13: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
5: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
4: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The secret of health. Santon Gold Live Testimony. Santon Plus Gold.
7: Nanay Christy.
8: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan, I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa every morning namamagalit. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
4: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagiang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
4: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Gaano ka ba kalakas uminom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormones sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
0: The Secret of Health.
4: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to Health.
7: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
10: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
7: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, limu-libong papremyo.
14: Hey, palira, dula, tagal, barangay binalod, alimudyan, luilo. Ang kapasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remilito, oy sa ako na nadabhan na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon, kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalinti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Mga katropa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, Mag-Santo Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid ng all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline the vitamin C.
7: Sister Pain.
8: Ako ka Lisa Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika.
10: Maka-college na ko!
7: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog na prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathion pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising, functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
4: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
5: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Let me talk to you.
3: Let it rain.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to health.
3: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Para sa malakas na buto,
5: Premium D3.
4: Matibay na immune system,
5: Premium D3.
4: Proteksyon sa bacteria at viruses,
5: Premium D3.
4: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
5: Premium D3,
4: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
7: Premium D3 Food Supplement. Ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
8: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang garlic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagitan ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease or CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
4: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil.
7: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
9: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
7: Premium Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Marvin Nihil Hamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remilito Oy, sa akong nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: Mga katupa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
4: Claire Skin Herbal Soap?
5: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali. Diriyo.
5: Ah, dali na.
0: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Santon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santon Vitamin C.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Sistopain.
9: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe, side sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sistopain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sistopain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sistopain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
11: Pa-diet na ko buwas, ah.
0: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: FM.
1: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: X-F-M. Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Good evening sa tanan naton nga mga kaabinan. Welcome na sa aton nga palatuntunan Tinig ng Reformasyon. Kumusta kamo namon mga pinalaga namon nga mga kaabinan sinigi ni gabi. Gabay nga yara kamo sa maayo gid nga sitwasyon makauturan kag subong man puno sang mga pagpakamayo sa sini naman nga adlaw mga kaabinan. Antes kita magapadayon sa aton nga pagtuon sang pulong sino sining gabi. Magapamati tadanay sa isa kapinasahi nga ambahanon.

Salamat sa ambahanon nga ato na pamatian makabinan. No, kanami isang lyrics nagasiling kadto ta sa langit no mga kauturan ti Cebuano ato siling ito adto ta sa langit. So muna mga kauturan no ang pangabay sa Ginoo tanantani kita makapalangit no mga kauturan kay ti katahom kung langit na hisgutan mo kauturan uldo wala pagkita nakakita sina pero ang promesa sa balaan nga kasulatan ina at hag mga kabyanan nga ina gipreparar gid sa Ginoo para sa aton tanan. Amo na mga kuturan nga mintras may ara pa kita tinion no padayon kita sa aton niya nga pagtuo kaghugot nga pag-alaga dira sa Ginoo kay ti damo subong tentasyon mo no mga kabyanan. Amo na nga padayon kita sa pag kabuhi Kristo haron makabinan no sining kalibutan. So sa sining gabi no magapangamoy din ay tama kabinan samtang kita magatuon sang pulong sang Dios. Dalayaw namon nga amay nga yada kasi kita saan sa mga langit sa sining atinion. Kami gin nagapasalamat dira sa imo, asa din imo kami gin proteksyonan sa amon tagsa ka mga bulhaton sa bilog nga adlaw. Kagyari kami magapamati naman sa imo mga pulong. Siya po ikaw mag-aupod sa amon, kag-amon gina-invite ang imuyang Holy Spirit sa paghatag sing paghangup sa mga pulong amon matunan karon. Agod nga sa diin, ini maghatag dugang, ihibalo sa amon pagkabuhi, Kristohanon dira sa imo sa sininga kalibutan. Ikaw mag-bless at tanan imong makanakan karon nga nagapamati sa ila mga radyo subong managalive through Facebook. Ikaw man mag-guide sa akong mga bibig sa pagpamulong sa mga pulong o yun gid sa imo kabubuton kag ikaw man magapatawad sa tanan amon nga mga sala sa buhat pulong kagunahuna sa ngalan ni Ginoong Hesus nga personal nga manluluwas. Amen. Okay, saliwat. Good evening. Good evening sa tanan naton nga mga kauturan diri mismo siyudad sang Iloilo. No, kumusta? No, ang aton panahon diri ang aton palibot subong diri sa Iloilo no mag-uom-guomon nga panahon mga kaabyanan. No, so kinangla no ang pinggid kita halong kita sa aton yang pagkabuhi subong no kay wala kita kahibalo kun ano naman ang magkalatabo makauturan ti damo gitu nag na damage no dito sa Mindanao nga area makabinan tungod sa linog no makauturan grabe nga mga maiban dito sa Sarangani no makauturan dagko gid nga litik ang duta kag may bata pa nga nahulog no didto sa litik sang duta mga kaabyanan kag ambutayhan no kay natabunan na to so base na dulaan naman to kabuhi makaturo so amo na no nga halong kita sa aton kang panahonan karon no awita kabalo kon may ulan naman nga baskog so kinanglan ang yara sa mga lapit sa mga suba, lapit sa mga bungyo dira, no nga daw tan-aw naton nga wala sing mga bato, wala sing mga kahoy. Bisan bagani kun may mga kahoy no. Pag uras nga maghumok ang duta, malanslide ina makabinan. So kinahanglan lang safety naton aton iya nga mga panimalay no nga aton kabuhi no makauturan kay kabudlay na gid no mga kaabyanan. Okay, so sa bilog nga panay area no maayong gabi sa inyong tanan. Kumusta kamo sa inyong nga mga pagpanas kay sikay sa sining adlaw? Siguro ayhan lapyo ang iban tungod kay Sunday subong busy sang pagpaninlo, pagpanglaba no ano pagid no paglagaw-lagaw ang iban no kag buwas siguro may klase. So kinanglan preparar gid no mga kaabyanan. So aton man ginatamyaw ang tanan naton nga mga listeners no sa sininga gabi, aton ginatamyaw sila ni Doc Erwin Lapus diri sa siyudad lang sang Iloilo diri sa Tabok Suba Haro no mga kaabyanan subong man si Sister Marilo Ebanghelista no may gabi dira sa inyo. Kag subong man kay Brother Rick Sadava, good evening dira. Kag subong man kay Sister Pinky Sadava sa iya pinalangga nga asawa kag subong man sa Lambunaw no dira sa Panuran sila ni Sister Banjil Bilyena may gabi dira Sister Banji kag subong man kay Brother Panoy Bilyadolid no Bilyadolid family good evening dira sa inyo
kag sa aton nga makauturan dire sa Liganes, no, sa Gyapon dira si Brother Ronel Olbido, no, kag nagabiyahe na siya sang Grab, no, halong grade always dira Brother Ronel, no, sa imo yang pag maniho, no, kag upod siya pinilanggang asawa Sister Chuna Olbido kag Sister Julina Sonio, no, maayong gabi dira sa inyo. Sige, so thank you sa tanan ng mga nagapamati subong, no, kabalo ko damo gid nagapamati dira sa radio, no, kay kung kaisa ang radio wala bayad mo, no, kurinti lang imobayran dahil gamay lang imobaydan kaysa mag-live ka. Kung mag-live ka, no, kinanglan gid pila ka pesos ang imo iload, no, ti kung kisa pigaw pang signal sa muna siya makabinan. So thank you gid sa always ninyo nga pagsubaybay. No, kag live nyo man makita Andre ang inyo kubos nga lagad sa XFM Iloilo 100.7 mga kauturan. No, di kamo magkalipat sa pag-like and share, follow aron nga sa din updated kamo sa tanan nga mga balita kag mga entertainment especially sa ginatawag nga pagtudlo sa ikaayong lawas. No, makauton sa ginapanguluhan gina sa aton dire ang mapisan nga station manager Sir Jusel Banyes, no, mga kauturan, amo nang pinaka importante subong sa aton, bala kon tawgunta nga daw kun pigado lang kita, no, basta kay ang aton nga lawas ya pag-un kondisyon biskin papano makapangita lang gihapon sang kinawala makauturan giti good health mo, no, makabinat. So inyo ginapirminti subaybayan, no, makauturan aron nga sa diin matudluan kita kung anong dapat naton yang kaunon, anong dapat naton yang itawag naton yang isikway, no, dumilian agod nga hindi kita makaangkon sa mga balitan especially sa mga bisyo, no. So ang bisyo gidiya amo gina siya ang grabe kahalit sa aton kag ang kinaandan naton nga ginainom ah subong man ginakaon, no. So hagan-hagan lang, no, especially sa mga carne, no, hagan-hagan, no, kay para hindi gid tama dayon ka hindi tama tam-an dayon, no, mga kabinan mas nami pa kung pun kaunon mga utan, no, ti kung luya gid nga makatilaw-tilaw kada sang siling nato niya unod at itibisan mga isda-isda na lang da, no, mga kauturan. Okay? Pero ang design sa Ginoo sa iya katawhan, no, original mga kauturan nga pagkaon amo na sa Genesis 1:29. Amo nang disenyo gid sa Ginoo. Fruits kag vegetables kag mga nuts. Amo na mga kauturan ang design gid sa Ginoo sa iya mga katawhan. Okay? So sa sininga gabi mga kauturan, no, magatuon naman kita sa isa ka pinasahi nga tupiko mga kabinan sining gabi. Nga nga ton anta ini makauturan tungod kay ang kalibutan karon, no, aton na ibaluan nga are dire si Satan nagatudlo man sang iya nga mga pagtulunan nga nangin against sa prinsipyo sa Ginoo mga kaabyanan. Oo. So sa bagay tanan kita mag kalamatay manggid kung hindi pa magbalik ang Ginoo, pero makauturan ang kamatayon dili dapat naton kahadlukan kag ang kamatayon dapat naton bantayan kay nga adira nagsulod ang panulay, no, mga kauturan. Ting aton ning title diri Hope Beyond the Grave, no. So kung kaisa, no, o kung ang iba naton makabinan kung mapatay na daw ang tao, ang ilaw na huna dili na gidaw nila makita, no, mga kaabyanan, hasta sa katapusan. Pero suno sa Biblia ato ni maton andiri makaabyanan nga may ara galik kita paglaom sa mga nagkalamatay makauton. So siling diri sa balaan nga kasulatan sa mga paandam sa aton subong tungod kay ang panulay, no, naga paningasugid, no, mga kaabyanan. Suno diri sa 1 John 2 18 to 19 siling diri: mga anak, sa katapusan na ini nga takna, no, kag sa nabatian ninyo nga nagaabot ang Antikristo, gani karon may nagalutaw nga mga madamo nga Antikristo, busa, no, nakahibalo kita nga amuna ang katapusan sang takna.
kun mga tion, no? Butsing ganon makabinan ari na kita sa ginatawag na katapusan kun magapakita na o kun magalutaw na ang ginatawag na Antichrist, no, mga kauturan. Meaning Antichrist, nagatudlo sang kabutigan, no, sa sining aton kalibutan subong. Oo, halin pa sa pagtukod sa kalibutan makabinan, hardin sang Eden the time, sang wala pa nakasala si Adan kag si Eva, ara na si Satanas diri, mga kaabyanan, sa rason nga iya gitingwaan kung paano niya malaglag ang tao makauturan o kung makasala ang tao. Ti ginhimo si Adan kag si Eva perfect, pero naano, nahimo nga makasasala kag kita tanan nadagtaan sing sala. So amo ni makauturan ari na ta sa katapusan nga matiyon. It because nga nakita na naton subong ang ilang nga mga ginahimo nga mga pagpatalang mga kaabinan. Versiklo 19. Naghalin sila, no? Naghalin sila sa aton apang indi sila taga-aton. Kay kun sila taga-aton, nagpadayon kun tani sila kaupod naton apang naghalin sila agod nga magpahayag nga sila tanan indi taga-aton. Anong point diri mga kaabinan, no? Nga naghalin. But sing anong diri, naghalin sila sa palatukuran sang Ginoo mga kaabyanan. Naghalin sila, no? Kung atong tulupang doon diri sa time ni Jesus Christ sa ari pa sa sininga kalibutan, no, ang tanan nga mga apostoles iya to ginpili, pero may isa sa 12 ka apostoles nga amo si Judas mga kauturan, nga amo ang nagbudhi kay Kristo, no, makauturan. But sige, no, naghalin, no? Naghalin sa pagtuluhuan ni Kristo mga kaabyanan. Tisubong, dire sa aton kadlawan karon, gusto sa Ginoo nga kita tani mapasakop dira sa iya, no, mga kauturan. Agod nga indi kita matawag nga mapatalang mga kauturan. Nga aman, kay si Satanas naghalin sa prinsipyo sa Ginoo kag gusto niya nga patalangon ang tanan nga mga tao kun mahimo palang mga kaabyanan. So buti na yung tag kun, conditional na, meaning indi tanan mga tao ma-deceive niya makuturan. May ara gid tao nga magapabilin gihapon gali mga kaabyanan. So amuna nga subong, ginapaandaman kita. Kaya nga nagalutaw na subong ang mga pagtudlo ni Satanas makuturan sa sininga kalibutan, kag kita man magpati sa iya mga pagtuluhuan makauturan. So halong kita, no, sa sininga panag-on mga kaabyanan. Now, padayon kita sa aton nga topiko, no, mahanungod sa ginatawag sitwasyon sang mga minatay mga kauturan. No, mamangkot tadanay, no, sa inyo dira nga nagapamati subong. Sa inyo na huna ang patay ay han. Magabangon liwat mga kauturan sa subong nga mga panag-on. Oh, sa inyo anay nga pang huna-huna, no? Magabangon ay han mga kaabyanan. Okay? So amo na yung mga pamangkot makauturan. So kaduha, no? Dapat bala naton kahadlukan ang patay, no, mga kauturan? Sino na hadlok dira minatay? No, sang una, sang bata pa ko. Mahadlok ko sang patay kay siyempre makakita mata sa mga television na bala. No, sa mga horror-horror na bala nga mga television, no, nga ang patay gabangon, no, ti ma picture out nimo kon oras sa kagabion ang imo nakita sa adlaw nga ang patay to nagbangon dayon nagapangagataw dayon tagas bangkil, no, amo na bala, no, makauturan ti mahadlo ka, no. Pero gali makabinan diri naton matun-an sa Biblia nga dili ta dapat gali mahadlok sang patay ti subong, ay ti di na ta hindi na ko mahadlok sa patay, ah, no, kay kabalo na ko nga ang patay gali wa nagidili na siya, no. So amo nang pamangkon naton gina ang patay bala nagabangon, no, makauturan ti amo na mahadlok ang iti baong patay mapangon gali dayon amo na abi, no, mang mga suwang siling pa sa iban, no, batian ko magina mismo, eh. No, ang mga daw expression bala kung kaisa. No, siling nila ya, hagay kaya paugta sa akon bala to, no?
Kon pare o kon mare, no? Ikaw gahim, o gidiya malain sa akon, mapatay ko kalagon ko gid ikaw. No? Tiyan mo na mga kaabyanan bala, no? So, inaya expression kiti siguro ay han, ang iba na gunahon na ang patay, magabangon mga kaabyanan. Kag ano pagid? Nagapangalag. No? Ti subong, ang kalibutan kung atong tulupang doon mga kaabyanan, dili man tanan subong, it because pasalang.

Tagumpay. Oh, buti nga nun, nagbangon sila kay magsinadya sila. No, amo bala na mga kabiyanan sa inyo na huna abidira, no? No? So, amo ni mga pamangkot makauturan nga kung kaisa, no, wala natun matalupang dan nga gali na deceive na kita kag nagtuo na kita sina. So, dili ta na matun-an makabinan sa Biblia. Okay? So, sunod diri sa mga pagtulunan, no? Ang mali nga pagtulunan sa ginatawag patay. Kay siling panila, kung ang tao mapatay, no, siyempre aton andan gidiri kung mapatay ang tao, aton gidina ginapamisahan, no, mga kaabyanan, ginapamisahan. Kaya nga, kung dili mapamisahan, suno sa mga pagtuon sa iglesia, nga iban, no, pero dili sa matuod ng iglesia sa Ginoo, wala kita nagatunlo sina. So, although pwede kita magmisa sa patay, pero di po siya nga intended sa patay, mga kabinan. Kaya di kabalota, no, diresuno sa Biblia nga ang patay, dili na nakabati, no, mga kabinan. So, ang purpose nga kita nagamisa sa namatyan, dili kaysa napatay, sa namatyan. Agod nga ang namatyan, no, makomport naton paagi sa pulong sang Dios. No, kay ti ang namatyan amo ang nagapamati, mga parente, mga kaingon, no? O kon sinumana nga mga tao nga nagkumpanyar dira. So nagamisa kita para sa mga buhi, mga kabinan, indi na sa patay. Pero ang mali nga pagtudlo sa iglesia subong sa sini nga kalibutan nga misahan ang patay para daw dili ma impyerno ina nga minatay, no, makauturan kag ano pagid mabisahan siya para dalon sa purgatorio, no? Amo na mga kabinan ang mga teaching subong sa mga ginatawag antichrist, no, makaturan ano pagid para dalon daw sa heaven kon mamisahan. Lantawa bala makauturan taga anta ka mo example, no, ablihan tala to nuna huna. Halimbawa isa ka tao abing kawatan, no, kawatan dayon sa iyang nga pagpangawat, pagsulod niya dito sa halimbawa lang, no, isa ka kwadra, no, kawato niya ang kabayo. Karon kay ang tag-iya sa kabayo, mga kauturan, may ara man siya ya armas, kasi siyempre private na eh, no. Ti karon kay natiruhan kadtong kawatan, mga kauturan, intention gyud niya nang awat, kay amo to ya plano nga mangawat siya. Ti ang pagpangawat ara na sa napulo ka sugo, dili ka mangawat, no, mga kaabyanan. Ti karon abi kay natiruhan ka tungod sa imo nahimo nga pagpangawat. Ang pamangkot sala to indi, siyempre sala gid, mga kaabyanan. Ti karon misahan ka, nakasala ka, wala, siyempre napatay ka rikta. Wala ka kapangayo patawad sa Ginoo, rikta ka patay, no, mga kaabyanan. Ti karon dalon ka didto sa simbahan, agud misahan, mga kaabyanan. Okay? So, ang pamangkot mapatawad bala atong asala nga siya wala man ka pangayo patawad sa Ginoo sa sadtong atinion kay napatay siya rikta. Okay? Pamation bala sa Ginoo ang sermon sang pastor, no, makauturan nga patawara si pulano, si pulana sang iya nga nahimong asala. Musugot bang Ginoo sina kag ara bala na sa Biblia, mga kabiyanan? Amo ni makauturan ang aton nga pagatun-an. Okay? So, I hope nga maablihan lang atong nauna sining aton yung pagton about sa sitwasyon sang mga minatay. Okay? Nagapati, balagid pala, bala ka mo makuturan nga ang minatay. Ha? Ara lang sa ibabaw sa inyo nga bubungan, no? Kung kaisa makuturan ng aton mga katigulangan, no? Masiling na sila yung samtang sila nagatawag sina, no? Misa sulod sa siyam kaadlaw, no, nagapangamuyo, musiling na sila yung tuto inday, hindi gid kamo hagay pasaway kay ti si lolo nyo, ha, ari lang ni gatan-aw sa aton subong, no? Pero patay na to, makuturan, ha, patay na to, nalubong na ato na sa patio, mga kabinan. Pero musiling ang aton nga katigulangan, ara lang si lolo nyo nagatan-aw, no, sa inyo na una makakantoon na, no, mga kabinan. Amo na ang mga pamangkot nga dapat natuntunan, mga kabinan, sininga gabi. Okay? Now, ano ang ginhambal sang Biblia? Dili na tatuon, mga kabinan. Kung ano ang kalag nga ginatuon

0: Huwag mga kaabinan. Okay? Siling diri sa Biblia, sa Genesis 2 verse 7, siling diri, niyan ang Ginoong Diyos, naghimo sang tao halin sa yabok sang duta. Diin kita halin makauturan, amo pa gining isa nga dapat natuntulupang doon. Kay ang aton kalibutan karon nagatudlo nga ang tao daw halin sa amo, no, mga kauturan. Kaliwat daw kita sa amo, halin sa amo mo, no, mga kaabyanan. Sa inyo, no, na tuod na. Ara bala ina sa Biblia, mga kaabyanan. Okay? So, dire, sa Biblia, silinya dire, ang tao gali, naghalin-gali makauturan sa yabok. O, dira kita gali, halin mga kaabyanan. Ginhimo kita sang Dios, sang iya nga kamot, no, kusganon nga bukton makauturan, iya gid gipurma-purma maayo, suno pa dire sa Biblia, nga kaangay kita sa iya, no, mga kaabyanan. Okay? Now, padayon, sang dire kag naghuyop sa iya ilong, sang ginhawa sang kabuhi, kag ang tao nangin buhi nga kalag. Okay? Take note mga kauturan. Una dire, sa napurma na niya ang yabok o kon ang duta, nga daw tao-tao na siya, no, mga kaabyanan, ang ginhimo sang Dios, iya ginhuypan sang iya mismo nga gininhawa. Okay? Kag tong yabok nga duta ginpurma niya, na ano daw? Nahimo nga tao kag nangin buhi nga kalag. Take note makauturan. Ang kalagali ginasiling ikaw kag ako, once nga ano, nagagiho ka pa, nagayuhom ka pa, o kung buhi ka, rekta nga paghambala, no? Buhi ka pa, no? Amo nagali ang kalag, mga kaabyanan. Okay? Inang ginagtawag gali nga kalag-kalag, no? Sala gali na mga kauturan. Kaya ang tawag na gali sina ang tao nga patay na nga tao, hindi na kay kalag-kalag mga kauturan. Tiyan mo na ito ng tawag subong sa kada Abril mo, no? Oh, kada Abril na, oh, no, November, no? November. November 1 and 2, okay? So, fiesta minatay, kag-kalag-kalag. No, mo na ito panawag. Kag inatanan makauturan daw, ga-celebrate ang kalibutan sina. No? So, siling dire, kita halin sa yabok, ginhuipan sa gininawa sang Dios, kag nangin buhi nga kalag. Kanami gali makuturan, kay kini gali ato subong nga gininhawa, gina-inhale kag exhale. Ginhawa gali ni sang Dios, no, mga kaabyanan. Oo. At the same time, ining aton espiritu, iya man ini espiritu, mga kaabyanan. Dili ini espiritu sang ginatawag nga iya sa lain nga tao, o kung iya sang yawa, kundi iya ini sa Ginoo. Pero tungod kay ang yawa, no, nanginyawa siya, tungod kay nangin masinupakon siya sa Ginoo, dito halin pa sa langit, sa rason, nga may ara gitawag subong, duha ka espiritu. Ang espiritu sang Dios, kagang espiritu sang yawa, mga kaabyanan. Tiduha na subong ang nag-aagaw sa tao. Pero ang unagin nga espiritu nga nag-abot sa tao makauturan sa ato nga ginikanan, amo ang espiritu sang Dios. Kag mismo ang iya gininhawa sang Dios until now, mga kaabyanan. Amo naton pasalamatan ang Ginoo every day, no, mga kauturan, sa kadagab-i sa aton nga pagtulog, makabugtaw kita, pasalamatan tagin ang Ginoo nga aman, no? Gitagaan naman kita niya sing kabuhi o kon gininhawa sa gihapon, mga kaabyanan. Now, ano pwede siyang dire? Yabok plus gininhawa sang kabuhi equals ano? Buhi nga kalag. So kanami makautura, no? Halinta sa yabok, wala-wala gid. Tingala ta, no, nga bag-ulan ta paligo, dugay-dugay, may arat naman ta buling, no? Duta, no, mga kaabyanan, di na tagali matingala, kay halinta sa yabok mo, no, mga kauturan, at the same time, no, sugata ginaton ang mga yabok man, no. So, amuna, halin kita sa yabok plus gininhawa, nahimo kitang ano, buhi nga kalag. Ano pagid? Buhi nga tao, no, kag ginatawag gininhawa equals yabok. So, ang matabo gali makauturan, halin sa buhi kita minus gininhawa anong matabo. Yabok makaminan. Butsin yung yabok, balik kita sa ginatawag nga 6 feet below the ground. Amo nagali makatorong matabo kung wala ka na sang gininhawa. Now, atong tandaan, mga kaabyanan, ang naghuyop sa aton kung aton ginaginhawa, amo ang gininhawa sang Dios. Okay? Ang pamangkot, Brother Hedren, kung wala na ang imo gininhawa, kag wala na ang imo yang espiritu, ang pamangkot diin siya mabalik. Oh, amo na yung mga pamangkot, mga kaabyanan. Si ang simple nga sabat dira, sa naghimo. Ang tag-iya, sang naghuyop. No, tiyan pa mangkot, sino mo ito naghuyop? So, sa balaan kasulatan, amo si Kristo. Amo ang Diyos, mga kaabyanan. Okay? So once nga ang tao gali mapatay, balik gali ta sa duta, mga kauturan. Kaya halin ta sa duta, di buhi lang ta subong. Kung mapatay ta, balik gali gapunta sa yabok. Now, silindiri sa Ezekiel 4, yari karon ang tanan nga kalag akon, no, sulo sa balaan kasulatan, meaning tanan nga kalag kita subong, no, iya daw kita sa Ginoo, subong ang kalag sang amay, amuman ang kalag sang anak akon, tanan kita, no, iya sa Ginoo makauturan, ang kalag nga nagapakasala mapatay. So butsing ganon, kun ato tulupang don, tanan kita nakasala, mga kabinan. Amo na gani nga wala sing tao subong nga maglawig ikabuhi. Kag wala man tao gusto mapatay, ah, sa inyo mga kauturan. Bisan pigado lang ta, damo problema, kano? Ang normal nga pangisip, ya, di kagid gusto mapatay, ah, gusto kagid ya mabuhi pa, no, mga kauturan. Pero tungod sa sala, no, mga kaabinan, kita mapatay, mga kauturan. Okay? Mapatay kita tungod sa sala, mga kaabinan. Pero ang nami dire, no, medyo aton sugpunan, mga kauturan, nga paglaom, nga bisan mapatay tuod kita, pero kung ara kita sa Ginoo, mga kauturan, ang aton espiritu, ibalik lang sa Ginoo sa ulihi. Amo nang nami, mga kauturan. Pero tanan din kita, mano, mapatay. Nga man, tungod sa sala, mga kauturan. Ang siling din sa Genesis 3 verse 19, yab-o ka, kag sa yab-o ka magabalik. No? Kung kita ma, patay na, mga kauturan. Okay. Now, kung mabalik na ang tao dito sa yabok, mga kauturan, among dako ang katingalahan. Kag before ka, o kung after ka napatay mga kabyanan, among dako man ang katingalahan. Daw mabalik, daw tawag tanga, ay di, iguro kay daw, kundi amugid, no? Lantawa ba lang mga kabyanan? I-analyze na ito, ha, sininga gabi. Mapatay ang tao, pagkabalo nila ya, bisan lagyo nga lugar, no? Kadtugid sila. Bukad tugid, kahit iyapan ni malay mo. No? Sa tuyo, nga magpakita sa iya, kahit last na lang daw mo. No, mga kauturan, last na lang. Ikaduha, pag mapatay ang tao, mubakal na yun sa mga bulak. No? Bulak, di ba mga kabyanan? Bulak. Ati kung gamay-gamay lang imo kwarta kay pigado-pigado, gagmay lang nga bulak eh. Di kung may ara ka kwarta nga daw tawagunta ba? Daw ambunan siya, no? Ati bakal ka tong malahalon nga bulak eh. No, mga kabyanan, di ba? Oo, kag ipalibot dito sa din. Ha? Dito sa naputos na sang lungon, mga kabyanan, patindog tong mga bulak, no, mga kauturan. Iablihan tala tong nauna ha. Kahit aktual eh, no, mga kaabyanan. Pero wait, akabalo gali nga, na-deceive na ta sini, no, mga kauturan. Now, ang pamangkot, sang buhi pa siya, nakapadala ka bulak, mga kauturan. Nakapadala kita bulak sang aton nga mga asawa, ton mga bana, ton kabataan, o kung aton mga kaparintihan na. O kung sa imo kaingod, balay dira, no, mga kauturan? Okay? Nakahimo kita sina sa ila kung buhi pa, mga kaabyanan? Siguro ba si wala pa, no, mga kauturan? Now, ari mga kaabyanan, kung naghatag ka bulak sa isa ka tao nga napatay na, ang pamangkot, magkapisar pa to siya, mga kaabyanan? Ha? Nakapisar ba to siya? So, ang sabat dira iya, mga kauturan. Matunan ta diri karon. Indi gid. Wala mga kauturan. So, amuning, kung kaisa, mali nga mga pagtudlo, makauturan sa sini nga kalibutan. Kag ini nga mga pagtudlo, makauturan, nga ginasilibrar sa bilog nga kalibutan. Kag ini nga mga ginatawag, tagon talang ini siya nga mga, anong term sini ha? Nang, daw kinaanda na lang bala. No? May iban pagiging nga terminology sini. No? Nga daw ginihimo na lang nakiti, daw amunang naanda na lang gid. Mga pagtuo, mga kauturan. Pero gali, sala, hindi amo sa dili uyon sa kabubuton sa Diyos. So, posible, nga ang himoon sa tao bilang mga Kristohanon, Kristiyano, dapat sa buhi pa, hatag ka na maayo nga mga hilikuton. No? Like for example, pigado ina nga tao, halabuligi, nagbalatian ina nga tao, kantui, bisitahi, no? Hatagis ang iya kinahanglan nga mga bulong, hatagis ang pagkaon, kaya nga ah, buhi pa siya mga kabinan. Kaya kung hatagan ni mo ina siya nga buhi pa siya, ano ang balatyagon sa isa ka tawo nga gibuligan nimo siya? Malipay ina makatorn makasilingi na siya. Bow brother, salamat sa imo ya nga ha? Pagbisita, pagduaw sa akon. Salamat. Salamat sang flower nga imo ginatag sa akon. Bow, first time ko naka ha? Nakabaton bulak ba? First time ko nga nag-birthday ko, imo ko kin sirinidiran, happy birthday, gikantaan happy birthday. Di ba mga kauturan? Oo, kaya nga buhi pa mga kauturan. Dapat mintras buhi pa, amo ang aton pagpakita sing maayo, mga kaabyanan. Oo, kaya makapresar pa ang tao. At the same time, mga kauturan, ang pinapagid ka nami dire, hindi lang ang tao ang nalipay, kundi pati ang naghimo sa tao. Ha? Butsing ganun, ang Diyos makauturan. Siling sa balaan kasulatan, himuan ninyo na sa 10 kubos, no? Kaya kung inyo inaghimo sa 10 kubos, ginihimo nyo man ina sa akon. Amo na gali mga kauturan. Pero kung patay na, wala na. Ha? Bisan, ano pa na ni Modreya hibi-hibi, dira bisan mahibi pa kadadugo, wala na na. Di na nakabati. Way na gina makauturan. Useless na. No? So, sala nga mapagtudlo. No? Makauturan. Pero kung sa bagay guro, base ay ibang motive, nagbakal ka bulak para man sa mga napatyan, okay, siguro okay lang na. No? Mga kauturan. Sa mga buhi bala. Okay? Pero kung ang imo yung huna-huna, mubakal ka bulak para sa tong napatay, sala gid mga kauturan. Way na gina. Di na na siya. At the same time, sa oras sa ginatawag naton sa kalibutan kalag-kalag, pista minatay, mga kauturan, di ba galuto-luto ta, mga kaabyanan? Iablihan nga pa ito noon na ha, di ba galuto-luto kita, mga kauturan? Luto ta Balinsyana, nga man, kay ang Balinsyana, paborito sa aton nga napatay. Ano pagid? Mga salad, di ba? Spaghetti. Ano pagid? Mga ilimnon. Kung ano nga mga drinks nga iya paborito sang buhi pa siya. Ginabakal naton sa oras sa ano? November 1. Kaya nga ah, kaya nga itong una-una, o kung ang gitudlo sa aton, nga sa sinang adlaw, magabangon ang iya kalag, mga kauturan. Kagatong atong gidala dito, kaunon sang aton niya nga, minatay mga kauturan. Sa inyo nauna, tuod na, mga kauturan. Sa inyo nauna, tuod na, mga kaabyanan, amunang siling sa Biblia, sala nga doktrina mga kauturan. Basi sigurong nagkaunto ang buhi, hindi kaya ang patay, mga kauturan. Okay? Now, mga kauturan, ako na ni-expand gamay, ha? Kay ti tuod man eh. Take note, ang Ginoo, pinaka-powerful, si Satan, powerful man, mga kauturan. Okay? Butsing ganon, pwede ni Satan gamiton ang guyas ang imo minatay nga mupakita sa imo. Sa oras sa kagahon, sa oras sa tungang gabi o kung gabi, pwede gamiton ni Satanas ang parehas git sa imo yung hinigugma. Kaangay parehas tingog, ang bayo niya nga antes siya gilubong, amuman ang nakita ni imo, tanan, Copy giniya mga kabinan. Kahit experience siya ko na eh. Kahit akong papa, nagtaliwan na mo. Oo, nagtaliwan na, pero nagpakita siya sa akon. O, experience ko ni mga kabinan. Now, that time, daw wala pagin ako nag-ausisa sa Biblia. O, that time, mga kauturan. Nagpakita si papa, grabe, palangga gidaw niya ako, istorya. Babatian ko sa akon niya nga dalunggan gid, ang iyang istorya. No, ang iyang bilin sa akon, mag-abuligan mo si mama mo, noy. Dayon, magbabuot ka gid. No, ang imo mga manghod, imo tatapon, kay ti, mabakasyon ko, malakat ko, amo nang balya. No, tiga libion ko eh. No, mga kauturan, ti gusto ko nga ihag siya. Ari ang diferensya, mga kauturan. No, gusto ko ihag siya. Ang problema, nga sa oras nga mubangon ko, o kung mupalapit ko sa iya, ay dili siya magpahakos, mga kauturan. Hindi siya magpahakos. Dahil ano pagid, nga diferensya, ay galutaw siya sa anuman, sa hangin, wala gabunggo ang iya tiil sa log, mga kauturan. Okay? Gali, mga kaabyanan, ina gali, kaya ni Satanas, himuon ina, mga kauturan. Agod nga ano? Magapati kita sa iya. Oo. Take note, mga kauturan, sa last days, sa katapusan sininga kapanahonan, mga kauturan, ang himuon nga deception ni Satanas, mupakita siya dira sa langit, mga kauturan. Oo. According sa spirito o espiritu sang tagna or spirit of prophecy, mga kauturan. Himuon niya, mupakita siya kaangay sa Dios dira sa langit, at the same time, maluluya tingog, kagmusiling siya, mga anak, palapit ka mo sa akon. Tanan nga mga balati anon, palapit sa akon, kay akon ka mo ayuhon. Amo nang himuon ni Satanas. Kiti damo subong balati anon mo, no, mga kauturan. The time ni Jesus Christ, damo balati anon. Damo nagpalapit kay Kristo, kay gusto nga maayo, kaginaayo sa ni Kristo. Sa last days, mga kauturan, amo nang himuon ni Satan, mga kabinan, sa sining kalibutan. Bisan pa, Kristohanon, madayaan sinang atinion. Kung kulang kita, ihibalo, mga kauturan. Okay? Now, mga kauturan, halong kita. No? Sa sining atinion, mintras buhi pa ang tao, himui sing maayo. Hindi paglima ka. Ha? Hindi pag-awaya. Palanggaa ang imubana kag asawa. Palanggaa ina. Subo bala na balang imo bana kag imo asawa, imo panimalay o kunang imo kaingod, imo awayon. Pagkaaga dit ato kabugtaw bala. Oh, may nagratabo sina ah. Oo. May lang kun madula siya pagkaaga nga ang inyong banding inaagab i maayo, nakapangamuyo kamo, nagworship kamo, dayon enjoy kamo, maayong inyong akanta-kanta dira. Oh, nagapangamuyo kamo at the same time, ha? Maayo inyong relasyon. Kung mabagtuan na siya gininhawa, at least, nagahimo siya sing maayo, mga kauturan. Tilipay ang ginuusin na. Pero kung imo na awayo ng imo bana o kung asawa inang gabi, siling pa nila outside Kulambo, mga kauturan, di karon kay grabe nga stress, di na siya katulog, maayo. Nagapaminsan nga ano si Mrs. Nga nagapaawayo niya kuya man. No? Di karon kung mabawi ato gisgi, ano to, na heart attack ato, mga kaabyanan. Okay? Napatay. Ti sa imo, dili ka konsensyahon sina, nga napatay tungod yung ginaaway mo, mga kauturan. Amo nang budlay, mga kaabyanan. Oo, budlay. Base sa uli, ikaw pa na pagbalik sa Ginoo, musiling na nga, ikaw mo hinungdan nga di, napatay to imubana maluwas, ikaw hindi. Na, delikado na hinoon, mga kauturan. Okay? So amo ni mga kauturan, mintras buhi pang tao, himuan naton sila maayo nga mga binuhatan. Palanggaon ta sila, mga kauturan. Magpinalanggaay kita. Oo, magpinalanggaanay kita kay amo na ang luyag sa Ginoo sa aton mga kauturan. Okay? Now sunod diri sa Ecclesiastes, no, mga kauturan, kapitulo 12 versikulo 7, no? Munugwali, no, kung sa Ilonggo ini, no, mga kauturan. Okay? Silinya dire, kag ang yabok nagabalik sa duta, subo nga amo siya, anay. Kag ang espiritu nagabalik sa Dios nga naghatag sa iya. So, amo ni silingko gina. Ang aton gininhawa, ang aton espiritu, mabalik ni sa Dios nga amo ang nagtuga sa aton. Meaning to say, tanan nga mga tao nga nagkalamatay halin pa sa kay Adan kay Eva makauturan. Balana sa Ginoo makauturan. Nakita niya na, no? So, wala sang nadula sa Ginoo makabinan nga mga tao once nga mapatay siya. Balana niya na siyempre gamhana na ang Ginoo mo, no? Di lang nato niya masaysay agahom kay ti hinimo man ang taniya. Pero ang masiling ko lang, walay iban nga pinaka-powerful makauturan kundi ang Dios. Imagine, minsara bala. Tanawa ang langit, pirti katas taas. Oh, sino naghimo sina? Lantawa ang kabukiran. Oh, sino naghimo sina? Kag ina makauturan ginhimo ang bukid, ang dagat. Oh, lantawa ang dagat, pirti kalapad-lapad. Kadalom-dalom, no, mga kaabyanan. Okay? Paano ginhimo na? Pagi sa Biblia, kung aton basahon, no, kung tunan nyo dira ang Genesis, ara da ang creation eh. Okay? Ginambala na si Ginoo, nga dagat, guwa ka, dira ka lang hasta, oh, hambala na si Ginoo, kag naguwa ang dagat. Ano pagid? Bukid, guwa ka, guwa man ang bukid, mga kauturan. Mga kakuyan, guwa ka, ginambala na tanan si Ginoo, mga kauturan. Amo na ka-powerful ang aton nga Dios, mga kaabyanan. Amo na nga, di natun matugkat ang gahom sa Ginoo. Tanan nga mga nagkalamatay, ato tanan sa Ginoo nagbalik, mga kauturan. Ato tanan sa Dios. Amo na nga, kita, no, padayon lagi tahimo, maayo, makatun. At the same time, sa pagsunod sang kasuguan sang Dios. Kaya kung nagsunod ka sa kasuguan sang Dios, mga kauturan, bisan pa dili na kamisahan, oo, mga kauturan, bisan dili na kapangamuyuan, once nga naga, ubay ka sa sugo sa Diyos. Oo, mga kabinan. Bisan ano pang matabo sa imo, wala problema. O, balaan ka man si Ginoo sa imo ginahimo, mga kauturan. O kung sa akon ginahimo, tanan kita na balaan si Ginoo ang motive sa imo yung atagipusoon, ang imo noon, balaan na si Ginoo. Ha? Ang aton ginabuhat, lalo na. Bisan manago patatos lalumluta, suno sa Ecclesiastes 12, versikulo 13, no, mga kauturan, kita gyapon na si Ginoo, mga kauturan. Amo na nga, importante sa aton subong, himo kita maayo, number one, gid, siling sa Ginoo, kadloki ang Dios. No? Suno sa Revelation 14, amo ni siya ang broad nga mensahe sa bugos ng kalibutan karon. Revelation 14, 6 up to 12. No? Ang Revelation 6 nagasiling, no? Mabaskog nga tingog, mabatian. Ang Revelation 7, 14 verse 7, fear God and give glory to Him. Mayon kag give glory to Him, dapat nagasunod ka sa sugo sang Dios, ha? At the same time, ginahigugma mo ang imo isig katao. Hindi man gid malukawan makuturan kay kung isa tungod kay ang aton niyang kabuhi makasala at tangadaan mo, no, mga kauturan. Hindi man gid malikawan nga kung kaisa makahambal ka malain, no, tungod sa nang tawag bala nga imbalance ka na kung sa iban pa kung may edad-edad ka na daw tawag na na minipusal lalaki kag babae daw irritable ka na bala, no, mga kauturan. Ti amo na makahambal ka sang, no, daw dili mo hungod nga makaistorya ka sina nga mga pululungon, mga kauturan. Ti ginay malikawan. Pero ang nami dira, mga kauturan, kuans nga nakahambal ka, palain buot sa imo isig ka pareho, maayo ka man dayon patawad eh. Amo na, mga kabinan. Kag ikaw man nga gipangayuan patawad, at ipatawaron mo man siya. Itaw lang ta, no, mga kauturan. Nga ikaw, kung abi, makambal ang isa ni mo kautod sa malain sa imo, ha? Sinugid ka bi nga di ka magpasaylo, ang ginugali nagpasaylo sa aton, no? Nga grabe ta ka makasasala, no, mga kabinan. Ti dapat sundon ta si Kristo, dapat kabaluman kita mag, ha? Patawad sa aton nga isig ka pareho, mga kauturan. Ara, ma'am, ano, para maano, anong purpose? Para mabalik ang maayong relasyon natun dira sa kay Kristo, mga kauturan. Tikon, ano ang matabo sa atong kabuhi? At least, no? Hilway kita sa sala, mga kauturan. Oo. Especially sa sugo sa Diyos, mga kaabyanan. No, bro, atong oras, grabe man, galit ka na. Signo, mga kauturan daw, pila man lang to, ay pata, katunga sa atong niya nga pagtuon. No? Pero, mga kauturan, no? Ang aton himuon lang gid, himo kita maayo mga kaabyanan. Kay tanan kita, mupati kita sa dili, kadtong kita sa yabok. Ako lang masiling, mga kaabyanan. Hindi kita magpati nga ang patay magabalik sa kadlawan naton subong. Maton antay sa katapusan, ha? Sa subong, ha? Kun may magpakita sa inyo sa subong ang mga panag-on, okay? Nga nagpakita ang aton mga minatay, ina makauturan, dili na tuod. Iya ina ni Satan hinimuan na makauturan, agod nga mupati kita. Oo. So di kita magpati sa sina nga mga pagtulunan. Nga aman, sa ako na nasiling, kaya ni Satanas nga kapihon ang aton minatay. Meaning, ato lang minatay guya, pero iya tulawas ni Satanas sa mga kauturan. Oh. Daw kumbaga sa aton panidiri, tawag nila ba lang ha, daw ginlamat lang aton pananaw. Ha? Amo nagali mga kaabyanan. Kay powerful man si Satanas eh. Abi nyo makauturan, ano lang ang dili mahimo ni Satanas? Amo ang pagbanhaw sa patay. Oo, amo na hindi niya mahimo. Number two, ang hindi niya mahimo, hindi niya maagaw ang imuya nga panguna-una. Mga kauturan, hindi niya maagaw. Kaya kung maagaw ni Satanas na pangunahuna ang mga kauturan, ay titana na lang ginhimo sa laya eh. Tana na lang gid, ha? Puro na sa lawayon gid mga kauturan. Di na magpahambal, di na kabalo magkaluoy. Oo. Pero may mga tao gid nga, di na kabalo maluoy o ano pa. It because kay gipasundan nila ang suggestion ni Satanas sa ila pangunahuna. Oo mga kauturan, take note, antes kita magtako. Ang atong nauna subong, amo ang ginatingwaan ni Satanas sa paghutik sa mga malain nga binuhatan. Oo. Ikaduha, once ka mahutikan ka niya, once ka mahutikan ka na ni Satanas sa paghimo si malain kag imo man inaginahimo, gapaningwa si Satanas kung paano ikaw madula sini kalibutan nga dili ka pangayo patawan. Ha? Mga kauturan, amo na aton balantayan. Once ka mapatay ang tao nga naghimo malain, again sa napulo kasugo, delikado ina nga tao mga kaabyanan. Kaya nga ang iya sala wala mapanas dito sa ginirian sa mga langit. Gani makatulad sining gabi. I hope nga nakatag ini dugang ihibalo sa aton nga pagkabuhi sining kalibutan ining aton nga ginatun-an subong. Kag aton na lang pasalamatan unsa tanan ang Ginoo nga iya kita ginopdan sa sining atinion sa pagpamati siya pulong kasubong man ang aton nga pinalangga nga CEO, Dr. Emilito Oy, kagsubong mga aton nga station manager, Sir Jusel Banyes, kag aton nga radio technician, sining gabi, Sir Alex Saspa. Magapangamoy danay kita, mga kautoran. Amay nga balaan, ngayara si kita saan sa mga langit. Salamat sa imo mga pulong, nga munatunan karon. Naibalo kami Ginoo nga ang kalibutan, ginatudluan sang munugdaya. Kagbuligi kami, nga dili kami magapadayon sa pagsunod sa sining mga pagtulunan. Naibalo kami nga ang kamatayon mag-abot manggit sa mong kabuhi. Pero, mintras, wala pa ikaw nagbalik. Ang tanan mga minatay, wala pa nagabangon subong. Kag ikaw nag-instruct sa amon, nga mintras buhi kami sining panag-on sa sining kalibutan. Hatagi kami sa imubalan espiritu, sa paghimo sa tanan nga mga butang nga makapalipay unas tanan dira sa imo. Mangin masinulundon kami sang imo mga kasuguan nga imo ginhatag sa amon. Subong man ang pagkamapinalanggaon sa amon tagsa ka mga isig katao. Nga sa diin amon mahimo ang nagakaigo nga mga butang kaangay sang ginhimo nimo dirika sa sininga kalibutan nga nagabulig sa mga nabudlayan bisan pa sa espirituhanon ikaw nagatudlo sa ila. Gani amon ini mahimo nga napun ansing kalipay labaw sa tanan sa paikugma dira sa imo. Sini nga gabi akong ginagina pangamuyo ang imo makanakan nga nagapamati subong sa ila mga radyo, subong mga live through Facebook. Ikaw gid magabless sa ila kung mayara nagabalatian. Ginoo, duawa sila, banyo sila sa langit no ni mga lana nga madula ang ila mga balatian. Subong man ang nakulangan pinansyal, ikaw man maga provide sa ila. Nahibalo ako nga wala gid sang imposible sa imo. Damo ikaw sa mga instrumento nga mga tao para sa pagbulig sa ila subong man sa amon. Kag ikaw man maga-protection sa amon nga CEO, Dr. Remilito Oy, upod siya panimalay, ang mayong panglawas, kag ang blessing sa gyapon imo ihatag sa ila, agon nga mapadayon pa ang pagwaragwag sa mayong balita sa kahinan. Subong man amon nga station manager, Sir Jose Albanez, ang protection mayong panglawas, upod siya iyang pinalangga nga panimalay, sa gyapon magapadayon man kag sa tanan nga mga staff dire sa XFM, sa gyapon imo ihatag sa ila, kag subong man ihatag ang dugang kaalam sa ilang mga hilikuton sa sining company. Kag sining gabi, samtang kami magapalulay sa among katulogon, ikaw magapalibot sa imo mga anghiles sa among tagstag sa kapanimalay, nga wala sing mahanabo sa amon. Makabugtaw kami sa kagahon, nga wala sing kasablagan, kag makasubli sa pagpasalamat dira sa imo. Kag madamo gid nga salamat sa pagsabat nimo sa amon pangamuyo, sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon personal nga manluluwas. Amen. Ang inyong kubos nga alagad, Brother Hedren Soliano, katropa nyo, XFM. God bless. See you on Friday. Bye-bye.
1: XFM. Mga katropa, XFM.

0: Let's go for extra with McSaver Sulit Puso Meals. Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
1: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
2: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Soft

0: Gel, Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Sansom Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Komplikado, Balab Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko na radyo ang Sansom Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Sansom Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Sansom Plus Herbal Oil.
5: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Sistopain. Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagpalanakit sa ang akong niliog. Ang Sistopain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
8: Sistopain, tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sistopain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
10: Maka-college na ko!
11: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: FM.
1: Yes, to help.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
4: The Secret of Health.
3: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
2: Santon Gold Live Testimony.
5: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakita po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
2: Santon Plus Go! Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes!

0: katropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Po si Lilian R. Buhat ng Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat niyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Mga katrupa, exciting!

0: Ako si Sanber. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magkaulusir ako. Lagi masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
1: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo.

0: Pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa, at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang, pero malaking tulong. Santone Coffee Mix.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus! Mabibili sa mga butika!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
6: Oh.
5: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
6: Aray ko!
7: XFM.
8: Mga tropa mo!
9: Exciting!
10: Mga katropa! Exciting!

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Ngud binabat job ko sa akon heart, ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sang kape nga damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uwan ko gid, patyag ko gid nga relax akon kalawasan, ibagid kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: X. X.
5: F. M.
4: X FM.

0: Sister Paige.
1: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong ngaliog. Ang Sister Paige, ang sandigan, kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbalang ipikto?
0: Sister Paige, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Paige. Symptoms persist. Sa mga butika.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sang kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gin. Patsyag ko gin na-relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa.
3: Mabibig siya mga
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Santhol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhol Plus Gold.
5: Islamista po, Sanduban. 23 po, masakit ng katawan. Gumamit ng Santhol Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. Asa mga kaibigan ko at kababayan, subukan ninyo gumamit ng Santhol Plus Gold. Kung kayo po may makaramdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
4: Epektibo sa anumang uri ng sakit. Santhol.

0: are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Excited! Gilain mo naman style mo.
2: Karoon to kayo dugay, maidugang pagit ko. Matiilang.
1: Flexibility ba?
2: Hindi, gubain mo concentration. Per day ka na yun.
0: Domingo kita sa Bong. Piyatsa.
1: Pizza 14.
0: Ay, 14?
1: Yes.
0: Bulan sang?
1: Sang Hunyo.
0: Half moon, full moon.
1: Oh, by the way,
0: yes.
1: Antes kita magsugod, Happy Father's Day.
0: Ah, Father's Day, Subong?
1: Oo.
0: Subong, gidya? Buwas paguro?
1: Subong, second Sunday na ta.
0: Ah, Father's Day?
1: Oo.
0: Ah, buta. Hindi na nanamon ma-appreciate ng mga father kaya nakapoy na kami pinangitay kwarta para sa mga mother.
1: Abi ko niya wala mo ginaako nga father.
0: Do isahan mo ko daw. Imo na iyang party ani niya ako hindi pa iduon sa akin.
1: Hindi mo gi-claim matawag ang father.
0: Kay ano ka gid gani?
1: Agila,
0: mother.
1: Gani,
0: mother fa.
1: Mother fa.
0: Father. Mother father.
1: Ha?
0: Mother father.
1: Mother packer. Napang repack. Iba
0: lang. Sige, akong Father's Day gaman subong, Happy Father's Day sa tanang
1: yes.
0: ng mga tatay.
1: Father's Day gaman.
0: Tapos nang hindi ka mo magakatakan sa paghatag sing tawag sinigani, sang inyo kinitaan sa inyong mga asawa?
1: Of course.
0: Bawian nyo lang sa performance, ha? Ngarang paghatag nyo bala, pahapuon nyo gidayon nyo asawa.
1: Sobra sobra ka man yun.
0: Papuon isip sang kwarta ng i-remit niya. Hindi kay anong nang pinsar mo, wow.
1: Dirty minded ko bala.
0: Dali lang git bala. Kay i-congratulate tanay nga to ng mga katropa sa ano, sa antike. No?
1: Yeah.
0: Dali lang git bala. Dali lang git bala. XFM antike. Dugin save ko naman to tigani kagina.
1: Basta nag-aog sila.
0: Ano ilang dagan?
1: The best radio station
0: something. Oh, dahilan. Mayari ko dilista mo. Ginlista ko ni Kaina. Pero, sige lang. Ari galeo ah. Nakakuha sila sing award halin sa University of Antique sa mga communication society. Bala? Ang pinili award the UA Communication Society Media Excellence Awards 2026. Ang ilan na baton ng award amo ang most promising radio station.
1: Wow!
0: Sana all.
1: Thunder na kay Sir Emerson.
0: Labrador Diaz. Congratulations, sir, kay sa tanan nga staff sa XFM Antique 93.3. Kaga si Doc Erwin Lapos about Father's Day gali dire. Muna gani ambal ko dok wala ugid ma-appreciate ang Father's Day nga ginatawag kay ano gani ko dol?
1: Ha?
0: Ano to yung ambal mo gani? Wala ko ma-appreciate nga Father's Day kay
1: wala mo ginakabig nga father ka.
0: Pati ka na laulaw lang niya ako niya ha.
1: Gani.
0: Sa ako lang na pero ito tuod niya. Saludo sa tarang ng mga tatay nga mga mapisan maghatag sing ila kinabudlayan sila nga family. No?
1: Yes, whatever nga anong ginatawag nyo, tatay, papa, oh, daddy.
0: Oh, but sa inyo dahil. Pero ikaw ya, hindi ka gidiya mangin tatay gid.
1: No.
0: Kaya ano ka gani?
1: Mother.
0: Mother?
1: Packer.
0: Hey, welcome ta na ang tanan nga XFM radio station sa NIR Kagpanay Island. Mayong gabi sa mga taga Bacolod. Naka-tune in ang taga Bacolod by XFM 103.9. Upod ta si katropang
1: Chris.
0: Are you sure?
1: I'm very sure.
0: Are you sure? Final answer.
1: Chris.
0: Are you sure again?
1: Sino magaling sa chat? Did you delay?
0: Ikitong-tutuwa
1: kayo. Chris gani?
0: Chris, final answer.
1: Chris.
0: Correct. tatay naman diba si Chris?
1: Oo, balda.
0: Happy Father's Day, Chris.
1: Kay, gin-message ko sa mo.
0: Ah, gin-message ko sa kala. Marumarong animal. Sa Kabankalan, mabatian kita sing loud and clear sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. I-greet man si Papa Rodel.
1: Yes, hello Papa.
0: Happy?
1: Happy Father's Day. I love you.
0: Daw ang mga nagapamati sa radyo, may relasyon ni siguro ni Dolphy lang ka. Sa Kanlaon, mabatihan kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
1: Bibi Ron.
0: Correct. May greet si Bibi Ron.
1: Hello, Bibi Ron, my financer.
0: Ano yung yambal mo siya kay lalaki man siya? Happy?
1: Happy Father's Day. Amo lang yung yambal ko kay Bibi Ron niya. Oh. Love you, Papa.
0: Mabatian man kita sa Sagay, sing klaro-klaro gid sa inyo ang mga radyo 87.5 kag sa XFM Sagay Teleradyo sa Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29, via Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, kag Escalante. Sa Iloilo, Radyo Patrol, XFM Radyo Patrol, Iloilo, 100.7. Napunta si katropang
1: Alex.
0: Correct. Duchakto ka tanan sa bumba.
1: Wow, thank you, thank you.
0: Yun pang message mo sila isa-isa, wala.
1: Si Chris lang.
0: Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique, 93.3. Napunta si katropang
1: John Ray.
0: Correct. Grabe, almost perfect out.
1: Kabay pa, kabay.
0: Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Neil.
0: Correct again. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: James Dean
0: Noel. Neil kag Noel, di mo ginakalipatan nga nagabaliskad, baliskad
1: okay,
0: lang na.
1: Okay.
0: Pero okay na kay almost perfect one sala.
1: Yes.
0: Wow, nagtuon siya. Nasudan mo gani?
1: Ha?
0: Nasudan mo subong?
1: Kagina.
0: Oo.
1: Palit ka baboy.
0: Panyapon?
1: Oo.
0: Ha? May dala utok, wala?
1: Wala.
0: Basi karon ka pa magnilangka. Sa mga gusto mag-join, kaya nagpangita sing Uyab, tawag ka mo sa XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Mayang gabi, anay, sa kay Bonbon Acosta, sa Bago City, nagpamati sila sa Baya XFM Bacolod. Tor Camille, mayong gabi, Renon Licera, good evening, Jonathan Hernandez Puello, good evening. Karon ang iban, balikan namon kay naga line up ng amon the best ng mga music. Ano gani mga music sa subukan ni Dol?
1: Ha, padugo.
0: Padugo. Ang bali, Vanessa, kuno, dason pa man kuno nga Sunday, ang Father's Day.
1: Ti, na...
0: Advance, eh?
1: May nag-ahambal man nga second Sunday. Ano, pinbala?
0: Hindi kay
1: Galejo. Hindi kay, amo niyo, ang explanation dira. Di ba ang Mother's Day, second Sunday of May? Dason, ang original gina nga ano sang Father's Day, ang June 19 gitani, kaya muna siya ang birthday ni Jose Rizal.
0: Ah, imogi din na panindugan, ha?
1: Oo.
0: Pero, ang totoo gidya nga Father's Day, maga tuhaw sa third Sunday of the month, sang June.
1: Abala, kamo.
0: It's Father's Day falls on June 21, 2026.
1: Oh, ah.
0: Okay ka na?
1: Every day is Father's Day man, di ba?
0: Aba, malusot.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
4: Para sa dynamis?
3: Para sa turn nyo ni Mrs.
4: Tour?
3: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
4: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
5: Exciting ba?
3: Dili, sir. Oy, kamuradwa ni Mrs. Nimo.
4: Sige, sulayon na ako na, miss.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
8: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.

0: 9 minutes more to go before 10 o'clock, and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting! Fuerte, ability!
0: Oy, may madunggan na di ay taron sa San Carlo!
1: Oy, naminaw na mo, di ah?
0: Naminaw na ang mga taga San Carlos, naglanog-lanog na kita. 98.9 XFM San Carlos, ingon ni Doc Erwin Lapon.
1: Wow!
0: May gabi kay, ano, mayong gabi kay Supremong Alamat. Mao na to siya ang manager sa San Carlos.
1: Oh!
0: Nakamute di ay ang atong audio sa FB Live. Sulito na ko ah. Madunggan na ta sa XFM San Carlos 98.9. Abot ta sa Toledo City, Cebu.
1: Wow!
0: Kaysa tabok siya na bala, Doc. Toledo na siya mo.
1: Gani.
0: Diba? Masakay ka na lang da sa Roro. Halin San Carlos Port, pagkato sa Toledo. Tapos kung diri naman alin sa ato, maagi ta si Escalante, makapasibo naman ta dayon.
1: Pwede.
0: Sa... Ikaw, hindi mo naman kinangalan magsakay kaya may ara ka naman si Lihig, right?
1: Correct. Hindi ka saan muna sa Danao man kami gaagi.
0: Oo, muna sa. Muna sa original nga lagyan, yun nga mas madasig. Kaysa magpa San Carlos sa pamalayo-layo. Pero at least damo na option ang tao kung diin sila maagi.
1: Correct, yeah.
0: Ambal ni Erox Latoza, shout out lang ko gali sa wala gasin sa chat mag 1 month na sir. Thank you na lang ta sini. Sino niya gina?
1: Na, sino gina-chat?
0: Basi ikaw guru ya gina-chat.
1: Ha?
0: Basi ikaw guru ya gina-chat.
1: Wala makukabaton sa mga chat. Totoo gina iya.
0: May gabi da sa mga nagalalantaw sa amon nga FB Live. Katulang amon sa Troy Tisoy 2.0. May caller na kita sa line number 2. Good evening!
2: Yahoo! Hi sir, good evening.
0: Hi, good evening.
1: Good evening.
0: Pangalan?
2: Neil.
0: Oh! Nga na namian ka ng gidiya, pero may manawag sa amon niya, Neil.
2: Hindi ah, ma-request laman ko kanta.
0: Ako, abi ko gani kung
2: mangita. Matulog na ko na yun.
0: Abi ko gani kung mangita ka,
1: uyab. Uy, yan matulog!
2: Sige na, sunggod na ko sa inyo.
0: Mabudlay bala matulog temprano kay ginabangungot na bala. Neil?
2: Yes?
0: Hindi ka magtulog temprano kay kung magtulog ka temprano, ginabangungot na bala.
1: Lasong kung temprano ka bala magtulog?
0: Mm-hmm.
1: Duga niya bala magtindo.
2: Ginakamot ko na yung story doon.
1: Na, teki ta, mo ginakamot mo pa?
0: Ay,
1: amo na gani, hindi ka ni magtulog kay para bisang paano, hindi ka na mangamot.
0: Correct.
1: Matindog lang na iya automatically.
0: Sa ito kayo nga lang sang imo uyab gani, Migonel? Migonel?
2: Kaifa, Kaifa.
0: Ah, si Kaifa. Para naman ni kay Kaifa ang imo request sa kanta?
2: Alangan mga para sa iban.
0: Ati naman kot lang kami, sure lang namon, basi pa lang. Basi pa lang niya. Pero may ara na ko, ano tani, inugplay para sa imo Kaifa. Kabalo ka nung title?
2: Ano?
0: For Baby.
2: For Baby.
1: Ay, yan ni Kwang, yan ni John Denver.
0: Correct, correct. Oh, kay John Denver.
1: Kami na bala ng I'll Walk in the Rain by Your Side.
0: Na, amo na lang nang i-play para kay Kaifa. Ano tani request mo, Aw?
2: First True Love.
0: First True Love? Sino kakanta na?
2: Basta daw, ano na mo, daw daan naman na, hindi ko kabalo kung ano nga.
0: Si ano, na. Si Kolohe Kai.
2: Basi, oo. Oh,
0: oh. Oh. Na, ano man yung mga ginapang request sa kanta, no?
1: May lain kami nga version, sinasang First True Love.
0: Ano?
2: Ano?
1: Unang pag-ibig ko, sana'y... Namo na bala?
0: Hindi matapos.
1: Hindi kami kami memorize mo. Basta si Claire de la Fuente ang kakanta.
0: Okay. Yes?
2: Na nag-transform na bala ko, Troy. Pwede kami nalang duwan ni Dol.
1: Alo!
0: May pang-duwa-duwa ka sa imo nga panguna-una.
1: Oo.
0: Nga kung babae man gusto mo o kung same para sa imo.
2: Kay silinya sa ako, hindi ko na ako mambabae. Gusto niya ako mang lalaki lang.
0: Pwede man na. Ang, eh.
1: Sino? Sila yung si Kai... Si Kai... Si Kaifa?
0: Hindi, ikaw ko na nagambal sa iyang ano. Amo na.
1: Ti, ano gusto mo? Kita na lang?
2: Pwede, Adol.
1: Oh,
2: basta
1: sure.
2: Yun naman, ah.
1: Ako, ya, ako pa, ya.
0: Galing kay, hindi ka man, hindi mo man galing makita.
2: Ramon ko eh.
1: Ano? O Korea kaya makakarapkap siya eh.
0: Wala yung gijay ako makita eh. Kaya para complete ang iyang imagination.
1: Di, sige lang.
2: Hindi naman ko try magandong kay...
0: Pero...
2: Wala ma-involve man kuya.
0: Pero kung imong kapkapon, maglain lang buot mo kay wala ka man makapkapan, laban manipanit.
2: Niwang.
0: Wala ulo-ulo.
2: Niwang?
0: Oo, wala ulo-ulo.
1: Actually, may ulo-ulo siya.
0: Galing?
1: The one, the huya-uya.
2: No. Balik na lang mo dito.
0: Kay pa ka na lang ha.
1: Kay pa ka na lang.
0: Oo ha. Kara na gina nga, ungot na si Imo, ma-adventura ka pa sa iban.
1: Gandom kay Imo, isang uhong uya-uya niya.
2: Troika.
0: O sige na, i-play na mong dugay-dugay yung first true love ha. Ha, salamat, may griton ka.
2: Asya man lang griton ko kay nagapapanti sa subong. Oh. Love you, Ping.
0: Oo. Sige, bye. Salamat.
1: Bye. Salamat, kid.
0: Enjoy da ah. O sige na, pwede na ka mo katawag guys sa mga single kag-available kapangita sing kadobol.
1: Panawag na ka mo din sa 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Hulat kami ha, kanamit mag-inom sang kape subong nga
1: gani man
0: Santon Gold Coffee Mix. Eh dugin padal ano man tani Boss Rem sang aton nga ano?
1: Yes.
0: Aton nga employees, ano tawag sa nagani?
1: Ayuda.
0: Mga pita Santon Gold Coffee Mix ha. Kay katugnaw. Maying gabi, line number 2.
1: Hello?
0: Hello? Ay?
1: Uy, namati lang siya.
0: Hello, good evening.
3: Good evening, Troy.
0: Good evening. Dahil lagi na? Wala kayo sabat tao. O, sabat na. O, ngalan.
3: Kin-kin, Troy.
0: Taga din si Ken-Ken.
3: Taga pagbumbay ng Antique. Saan si Antique?
1: Antique.
0: Pila na edad mo?
3: 30, Troy.
0: Lalaki, babae?
3: Lalaki.
0: We,
1: tuod.
0: Sige, be, tisingan ta, be. Sundon mo kung anong ambal ko, ha.
3: Okay, Troy, ha.
0: Lalaki ako.
3: Lalaki ako.
0: Amo man abalagin ang ambal ko sa una. Lalaki ka, Gidman?
3: Siyempre, Troy, lalaki eh.
0: Sige ah, pasugtan ah. Gobra
1: ka na?
3: Wara, Troy.
0: Gano ka lang ya?
3: Taan, turog lang.
0: Mamayo eh, mayaday ah.
1: Uwa.
0: Ayahay ang buhay ba?
3: Bata, may Troy ka pensionado.
0: Aba! Si Mama, si Papa, mugit ang pensioner?
3: Wala, joke lang, Troy, ah.
0: Tuod bla, may work ka, wala?
3: Wala, Troy, wala.
0: Ganun ang timo dyan sa Antique?
3: Gata nga, ano lang, Troy, kitambay lang.
0: Wala racket nga, Iban?
3: Wala, Troy, wala.
0: Wala man gaduso sang Iban ng kargamento?
3: Wala, Troy, wala.
0: Sigurado ka? Okay.
1: May mamasang?
3: Wara man, Troy.
0: Wara man.
1: May ano ka lang?
3: Soltero, Troy, soltero.
0: Tilipay ka man sa kabuhi mo?
3: Hindi ko yung malipay kasi siyempre wara di ka partner.
0: Sa bagay. Tsakto man na. Mas malipay yun kuno ang imo nga pangabuhi kung wala ka partner. Hindi na lang din mag-intry. Takop na ni mo tawag.
1: Pero ka,
0: lipay ka naman pala.
1: wala ka partner, pero kapangita ka sa may nagkakapot sang imo.
3: Dahan, Troy, eh. Dahan, di kung pwede. Dahan.
1: Te, ano gusto mo, kaptan ko?
3: Bagi, Troy, bagi lang dahan.
0: Ang pamangkot, may kalaptan sila, basi hindi man ang makaptan. May kaptan sila, Ayhan?
3: May kaptan ito eh.
0: Aba?
1: Kaya nambal ko lang adaan niya sa kanginan ngang ako niya daw, huya-huya. Di basi ang imo, basi kung tino-tino ina. Hindi man?
3: may kaptan sila kay may bulitas, Troy.
1: Obo! Nang, sige be, picture be ka ipasa sa akon, de. Dapat makita
3: mo. Ano? Ito, Troy, dahil ka rin kaso, kipad ng cellphone ko.
0: Agoy! Hindi na nauso sa buong kipad, kaya hindi ka na naka-entertain 100% sa imong pangaluyagan nga uya. Paano na ba? Saan ka makakuha sa touchscreen?
3: Maki-ano lang ako, kumbaga maki-online lang ko.
0: Ati, kung maki-online ka, laban-laban ang imo gin-onlinean, ang mugin na makatukob sa imong pangaluyagan.
1: Oo. Tapos hindi mo kuma-video call.
0: Correct. hindi mo ma-video call si Dolphy, hindi yan maka-ma-video call.

0: Nakilig si Dolphy ba? Grabe, Ken Ken and Dolphy with love.
1: Of course.
0: Ah, ano napakita mo, Ken, sa isa ka babae?
2: Ang ginapangita ko, Troy, nauay lang na adyag para utog, Troy. Ha?
3: Na! Ano na? Ang muna ilan naman yan? Kung sa imoya.
0: Mayagi. May, kag?
2: Kag, lako man tilalas, Troy.
0: Nako ko nung tilalas.
3: Kung amo ka pangita, kapag isang laba, nga gitling.
0: Mayat giday amag pronounce ang mga taga antike kang ano ah kang ano to gani hambal na ang para utog. Labo taw ni si Ken Ken no? Kilang edad sang para utog pangita mo. Ken
2: pataas pwede rin na
0: pila edad
2: karti pataas troy pwede rin na
0: 30 pataas. Sige. Single ma'am or single?
2: Single, Troy, or single ma'am. Bisan ano lang ah.
0: Sige. Taga diin, ang prefer mong lugar?
2: Diyan lang, Troy, sa Antique.
0: Sige. Number, 09?
2: 09-97-815-3353.
0: Isa pa, 0997
2: 815
0: Okay
2: 3353
0: Alright. Salamat Ken. Good evening. Regards sa mga taga-Antique. Bye bye.
3: Ang una nga ma-text mo si Minerva.
0: Sabi ko si Imelda. May caller sa line number 1. Good evening.
3: Hello.
4: Hi, Doc.
0: Hi. Hostess? Sino ni?
4: Nemia.
0: Si Nemia. Taga din si Nemia?
3: Si Nemia.
0: Wow.
3: Si Nemia kung Ninia.
0: Ninia niya? Ni Nemia?
3: Ninia niya.
0: Ninia, no?
3: Tingnan na banhaw ka?
4: Yes.
0: Nabatian niya si Neil.
4: Ano?
0: Nabatian niya si Neil.
3: Type mo si Neil?
4: No, hindi ko.
0: May nobyo ka ba?
4: May nobyo, ano kaya?
0: Tingnan, tawag-tawag ka pa di.
3: Gani.
0: Hidlaw ka sa Amon?
4: Yes.
0: Anong imo na hidlawan sa Amon? Hindi lang ko lumagko ah, kaya wala pa yung nugasan.
3: Ano?
0: Ano na hidlawan mo? Ano na hidlawan mo sa Amon? Ano ko no?
3: Ano, hindi ko kan chili.
0: Liwat be, liwat
3: ano? Ikaw abalang imo nga ano bala?
0: Earphone.
3: Oo.
0: Ano na hidlawan mo?
4: Nice entertainer.
0: A nice entertainer. Okay.
4: Yes.
0: Mas very nice pagid kami kung in person you want.
3: Yes.
4: Yes.
0: Kaya bisan, anong posisyon makuha ni Dolphy for you?
3: Oh no.
0: Kulungan niya ka, istriti mo buhok, nah. Barbasan niya pagid ka.
3: Correct.
0: Nakapamarbas ka na, wala.
4: Ay, wala. Naginig magbasan
3: niya. Pakita, ang takas ang mahining na batikolon.
0: wala ka pamarbas?
4: Wala.
0: Nga man.
3: Wala mo na ginapariband?
4: Ay, kanyang sa riband ko buong.
0: Kalaw ay galing tuod kung barbasan mo kay galagom-lagom.
3: Nagatig. Oo ba lang, nagatig ah?
0: Oo, doon ka panusok, no? Oo, doon para si Waburangos.
3: Dabay mo the grass.
0: Pati ka na. Ate, kamusta na? Ano nang real score sa relationship mo sa imo nga boyfriend sa buong Nemia?
4: Ay, very nice.
0: Oo, oh, nga nambal mo nga very nice, aw.
3: Natuslokan ka na? Ate, natuslokan ka. Okay.
0: Basta matuslokan, ang mugi na sa.
3: Oo.
0: Sa din kaging tuslokan sa imo di ano, sa imo nga habil-habil. Kag anong gitoslok? Hindi man habil-habil man ano nang namin sa imong habil-habil, oh. 'Di ba lips na?
3: Oo.
0: Lips man na siya.
4: Yes.
0: Oo.
4: Yes.
0: Oo, te na ano, nalabot na lang imong habil-habil.
4: Ano man lang, but wala di sa yato sa inilo.
3: Ay. Isiring mo, yes.
0: Oo. Basi sa ano lang, video call lang, guro, eh.
3: Ano, hitoy langoy?
0: Di wala na wala naman tagali. Wala naman ta istoryahan gali kay may boyfriend ka naman.
4: Ah,
0: sige, go. Oh,
3: what's your request?
0: What's your request and anong title?
4: Na ano nang kalag na sa imo Troy. Depends on love.
0: Wow, si Julamot. Kantaha ko no, be. Kaya daw, hindi na kami, daw wala na kami kabatis ang victims of love, si Kantaha, be.
4: Hindi ko kasaan mo si Natural.
0: Ati, duwa-duwa mo niya victim of love sa nga mo nga i-play. Base kay Blackjack niya nga, no, na version.
4: Ay, hindi lang po. Kaya nga sa imo Troy.
0: Nga man, na-biktima ta ka sa paghigugma.
4: Lalo na kasubo. Oh, wala lang.
0: Ano daw sa akon ka na maluyag, hindi na sa imo nobyo?
3: May Tagalog version na, bro.
0: Mawasak ka, gid.
4: Oh, yes.
0: Oh, yes.
3: Anong
0: Tagalog version, Dolph?
3: Huwag kang mag-alala.
0: May nagmamahal sa'yo. Ano, hindi na mo.
3: Huwag kang mag-alala. Di ako iiyak.
0: You the flota flippers man na.
3: Hindi mo lang ang victim so blab.
0: Pati ka na. Okay na. If play na mong dugay-dugay. Miga na miya. Salamat, gida. Lipay ka man sa amon. Nalipay ka man sa amon, ga.
4: Yes.
0: Oh, kung nalipay ka sa amon, papatiha kami dalading imo nga mga bayo diri ka sa amon star. Pati ka na. Ano to?
4: Well, I love you.
0: I love you.
3: Wow.
0: Totoo na.
4: Yes.
0: Hindi ka maglaulaog sa akong lakuya bala may ginasanto.
3: Wow, ha? Tikoy.
0: Bisyan bangian, maglakat niya, ginabira ko pag inaiya.
3: Kumo nga naluyag ka man, kag na, I love you ka kay Troy, pakanunta ka tatlo ka hamburger.
0: Ara.
3: Pwede?
4: Pwede man.
3: O, sige. Isa ka hamburger. Nga. Ikaduwa nga hamburger. Nga. Ikatatlo nga hamburger. Katapusan. Nga. Lawiga.
0: Sige pa. Dugo palpaganay.
3: Ano man ang palpaganay sa lansang kagkwan.
0: Liwat. Ano si dasiga man bala nga rang
3: sige.
0: Daw na emphasize mo gid.
3: Subong yakwan na gidya.
0: Mga lima.
3: Nang adubo nga man no.
0: Arara.
3: Lima ka hungit ha. O ganiti nang sige lang kay padandalunan ta sa pineapple juice.
0: Ah sige. Sige lima.
3: Tapos may padalon doon ha.
0: Oo.
3: Okay. Isa.
4: Ah, sige.
0: Lima tanan na, lima.
3: Lima tanan na. Una. Nga.
0: Gutom siya.
3: Ikadua. Nga.
0: Wow. Patay gutom.
3: Ikatatlo.
0: Wow. Oh, dungana na lang alin 1 asa sa 5 dasiga.
3: Dasiga.
0: Nga.
3: Kay duwa na lang nabilin.
0: Dasiga. Salamat ninya. Bye-bye.
4: Bye-bye.
0: Bo grabe nga paugat imo ninya ba? daw nagkalalastra man ang ilang ang mga kiki. Mga... 12 minutes after 10, mabalik pa ang phone. Palupod yung si Katropang Troy Tisoy.
3: Kang si Katropang Dolphilangka.
0: Ini ang XFM Katropa mo.
3: Exciting!

0: Estando bien go, matrupa ko.
1: XFM.
0: Balita kag impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
2: Damo ko na balaan, nalingaw.

0: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella.
1: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Sanzone Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Isel Complicado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Sanzone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sanzone Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sanzone Plus Herbal Oil.
1: Sanzone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Sanzone Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
1: Sanzone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Sanzone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.

0: Nagapadayon ang programa nga phone palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Magladulong man sa atong santong cold coffee mix. May glutathione kag collagen para sa gusto magwapo kag guwapa.

0: good morning amo na siyang pinaka happy nga greeting.
1: Correct. Pag bugtaw mo gid kay tibuhi ka pa mo. Yeah. Kabalo na ko sir sing request mo sir love me naman ni Michael Creto.
2: Karon ko tawon kasi na kayo enjoy ka di onset ang please Mr. Please.
1: Ano? Ah, okay. Ano ang please, no? Please Mr. Please. Please, Mr. Please. Si Olivia Newton dyan, bala.
0: Wanang. Oh, yeah. Please, Mr. Postman.
1: Layo mag-in. Sige, sir. I regards kami na, sir, sa mga taga Muliloni, ha?
2: Okay, hanggang panginap na natin, sir. Hanggang maulan, sir.
1: Kay... Ano na siya? Thunderstorm na? Kay Amoman at Disamon? Actually, nagligad pa nga mga inadlaw doon.
0: Oh, correct.
1: Basu-basko, gidya. May ara na sing... may ara na sing scientific explanation. Ang maka-explicar lang yun na si scientist Dolphy.
0: Actually, nagapanag-uob na siya kag nagapangilat.
1: Kaya may gapanguot.
0: magluwasin na. Kasi...
2: Hindi ako sa yung picture
0: gamit. Kahit nagkanta ko mo.
1: So, sa tong summer, Migo, amon gid ginaawhag ang tanan nga mga libagon magkanta nga pakantahon namon para magulan. Subong naman ang mga libagon magkanta ginatago na namon kay para hindi naman naguob kag magulan.
0: Okay ba si magbagyo na gid ba?
2: Kag ha?
1: No, kag kung magbinaha naman, makita naman to ang mga flood control project nga wala na human.
0: Isa pa na.
1: Na. So, amo na nga ginapahagan-hagan naton ang mga libagon magkanta nga hindi lang gigamuan ay magpatama sa summer na lang i-reserve na ninyo voice sa summer. Yes, sir. Oh, that's the purpose. Every summer, papagwaon ta sila para mag-ulan.
0: Kag actually, ang mga libagon sa sinit na subong ginapakanta.
1: Niya sa Senate, tao.
0: Ati, doon sa ano lang bala nga ipadayo no nila, mayara man yung hindi.
1: Sir, salamat kayo. Wala ka nag-return sa mulye.
2: Yeah, wala.
1: Wala na. Sige, sir, ah. Ikaw wala. Lang gali, ah.
2: Thank you, sir.
1: Salamat, sir.
0: Salamat ka, salamat. No.
1: Bon, hidla mo ba wala sa mulye luni kay... Dumduman mo sang una ang pier sang Iloilo dira ginadapit sa Muliloni.
0: Oo, dasun nang
1: diri nga side bala oh.
0: Oo.
1: Sa
0: hapos na lang gid ako mapasiti ka.
1: Okay, may mga sikad na naka standby. Pagkatapos naisahan pa ko to sang una sang taisikad sang gin-assign ako sa Boracay bala.
0: Nga man.
1: Oh, gin-assign ko sa Boracay ti wala pa gid ya kaagi sa Iloilo mo. Ti syempre dira gid manawag sa may Muliloni. Dumdamo na da sikad naga linya sang una.
0: Linya.
1: Makun mo nga sa guwangko niya lang kuya galiya gindul. Oo, ang ginsukot niya 250.
0: Uy, ala, sa kalapit. Sa kalapit-lapit.
1: Sang nakapailo-ilo na ko, kasi ilo-ilo na ko gaobra. Dumduman ko, gindula, dudirim ako gindulog sang sika driver sa una sang pagpaburakay ko. Oh, grabe nga, 150, ginang iya, ginsukot sa akon. Nga malakat malanigali ko.
0: Pwede, eh.
1: Mag-survey kami, muli-luni, paka doon sa guwangko, lapit-lapit lang ilakaton. Sa may Freedom Grandstand lang.
0: More or less, guri, duwa ka bangga.
1: Oh, sige na lang, ha. Mugin akong kaisa kung ignorante ka, blao.
0: Amugid, eh.
1: Oh, dapat, gid. Di, siyempre, wala ka naman choice. Kaya, first time mo nga makakanto sa mo nga lugar. Pero subong, magbalik ko to, hindi nagid sila makaganit sa akon. Sila na akon ganitan.
0: Natilawan ko man sa una.
1: Ang ano yung mga natilawan? Ha, kabalo na ko na sa natilawan mo sa guwang kuya sa tabok.
0: O, sa bahan na tayo.
1: Hindi, Roberto. Si muna ka.
0: Hindi, nang first time ko man sa Kaloocan.
1: Oo. Naloocan ka wala?
0: Naloocan. halinda sa may Evergotes ko, pakadto gito sa may monumento, git bala?
1: Oo.
0: Pwede mo man gani malakati. Sokto niya man kuya 100 man.
1: Oo.
0: Kaya ti manol pa ko mo.
1: Si, siyempre.
0: Sige, wala nga ang kalapit malang ni.
1: Te, wala na, nakabayad ka na ya. Wala ka na na ya may mahimo.
0: Gani.
1: So charge to experience na lang ang mga ginang matabo. O tawag na ka mo sa XFM call and text line sa Smart.

0: Art?
1: 0912-0076-793.
2: And 0915-831-1431. 0915-831-1431. La Noy Taguden, na mayong gabi, Edre Vistoso, Oscar Matigayon, Gretchen Pereira, and Maricel Lacadman Montesino. Happy listening to Family Montesino Lacadman from Maricel. And Ramil Hilogo. Hello, Troy. Kamusta kayo? Naalala nyo ba ako?
1: Si Ramil, ano ko, no?
2: Gilego. Gilogo.
1: Tagadiin?
2: Hindi ko yan alam eh. Kasi dami na tayong pinagdaanan. Hindi namin ma-ano eh. Hindi namin maisa-isa kung magkakilala tayo. Unless,
1: kaya nga eh.
2: Unless kung 100% talaga natudubigay yung performance mo.
1: Wow.
2: Yung hindi talaga malilimutan na makakanta ka talaga na hindi kita malilimutan. Kiraw Dimas Dimausa sa mga taga-puntod din naman ang dingenan. Hindi ulit daw, hindi ako familiar sa mga lugar nila sa Bomba. Lifar Digno mayong gabi. Si Jeremy Garganta Humayaw sang Cadiz mayong gabi. Cadiz sa Cobra pero taga-Sagay na sa akin.
1: Si
2: Jeremy Garganta Humayaw. Si Kevin Cunejos Formales, mayong gabi man sa mga taga-Balasan, Iloilo.
1: Wow!
2: Si Kevin Nigalia. Kag si Christian Responte, mayong gabi. Mera ka pa?
1: Hello, kag mayong gabi sa kay Melanie Fernandez Navales.
2: Sino to?
1: Melanie Fernandez Navales.
2: Daw ka safe subong sa iyong mga greetings, no?
1: Naman.
2: Daw wala ka na mga lalaki nga ginapangmit lang.
1: Kay wala man la
2: sa pero may nabalaan ko si imo ya.
1: Yeah.
2: Ha? May nangayo si imo Gika subong adlaw.
1: Oh. Talaga lang ha.
2: Toot hindi.
1: Well.
2: Toot no.
1: Ambot yung ay.
2: Pakayuan sa lalaki, Gcash. Kabalo ko kung pila.
1: Pila?
2: 150.
1: Oh.
2: Tapos nagambal ka nga. Dali lang nga, lang taon ko kung may sweldo na.
1: Oh. Oh, talaga.
2: Pagkatapos, hamal niya, lang taon ka na yung sweldo. Dagon-dagon sa dahil lakat, panaog, padalom. Kaya nangita, sing pa, ano, pakashinan.
1: Oh.
2: Oh, to din de.
1: Bojay.
2: Busa gid ang kwarta mo sa lalaki.
1: Oh,
2: damo-damo ko bala nakita sa akong news feed nga same man sa imo. Gambal sila nga kung may ara kasing 1,000, mabilin kagid sing 200 para sa imo. Kaya hindi tanan nga lalaki ang maunong sa imo.
1: Correct.
2: Oo. Oh. Bilin kay 200. Basta ang 800, ihatag mo yung lalaki.
1: Basundi aw.
2: Wala mo naabot sa nga akong diskarte aw. Wala mo naabot sa nga akong diskarte aw.
1: Ako na gani.
2: Dasuli.
1: O, dasuli.
2: Dapat pilang sa imo ibilin.
1: Siyempre, ang 800 sa imo eh.
2: Makahambal ka pa yan kung luyag ka na. Kung maluyag ka bala sa katao, wala ka na niya kabalo kung pila na kamilyones ang imo nga nahatag.
1: Kambot,
2: unless kung makabugtaw ka sa kamatuoran nga, ay hala, kanugon sang akon, naging punan sa'yo.
1: Sang unaya eh!
2: Hindi man siya gali, mapara sa akon.
1: Sa una gani.
2: Mangita agad sa'yo, Japon, sing Eva.
1: Man.
2: Oo.
1: Oh, mangita, pag nasa iban nga agi.
2: Nga may panguyutungan, gid sa'yo, kagasudlan, gid siya.
1: Te.
2: Sa'yo mo, makapanguyutong sa haw.
1: Te, kastuhan ko, gid sa. Galo. Makakuha ka man lang sa lalaki nga pwede man lang sa butong-buto. Mapakornito kagin.
2: Basta itong example, ang imunobyo sa una.
1: Nga?
2: Yung baylo ka man para sa imo. Okay lang tani kung babae ang iagin baylo sa imo. Gani. Kaso pares man sa imo. Oh. Kundi aglain ng buot mo.
1: Correct.
2: Pero galing kay ti okay lang to kaya wala ka man niya namuhunan.
1: Correct iya ah.
2: Oo. Oh.
1: So, bahala, that's iya. Para man to siya, kaayuhan niya ah.
2: Tood. Pero wala mo ganyan matilawan, no? Wala mo ganyan matilawan, no? I get. Nga man, hindi mo gid madalahaw.
1: Ayaw niya, di wag.
2: Hindi gid siya.
1: Hindi gid siya.
2: Di pagkatapos siya, pabira mo lang sa gali.
1: Tapos madala mo lang sa gali sa amuto
2: pila.
1: Eh.
2: Pila, pila.
1: Wala lang kukabalo.
2: Siyempre, ano ang imo nga ipadaog da sa pensyonado?
1: Nan.
2: Di ba?
1: Correct.
2: Ikaw yan, liburer ka lang, tapos siya pensyonado.
1: Ay, correct.
2: So, may ara ka man tuod, pero hindi gina mo nakadako.
1: Oh, ate, oh. Kung mas malipay siya sa mas dako, dito siya eh.
2: Oo. Oh. Ang sa imo dan gamay na ihatag mo pero ang iya-ibaylo sa imo dapat dako-dako gid.
1: Oh, correct.
2: Tapos ang imo nga pa.
1: Oh.
2: Dapat labuton gid ang imo nga ngalangala.
1: To the highest though.
2: 42 after 10 o'clock. Nagabada yung phone. Palopod nyo si Katropang Troitisoy.
1: Kam si Katropang Gonfilang.
2: Ining XFM Katropa mo.
1: Exciting.
2: Mayong gabi. Woo!

0: Sister Pain.
1: Galing sa ka-service crew, may aratos sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. But jag ko dahil yun, wala nagsakit ang ako likod.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, call the doctor. Quickly, sa mga butika.
0: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nung nirekomenda sa akin ang Santo Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato ko.
4: Santo Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
0: Woo!

0: 2 minutes after 11 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Excited!
0: Balik na sa pound para po niya si Katropang Troy Tisoy!
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka!
0: Guwa po ng lululoy-loy pa!
1: Bigalan na, tamsi pa!
0: Ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol sis nagtumor magtumar sang Santon Plus Herbal Capsule with Ascorbic Acid Santon Vitamin C.
1: Kag-ara man ang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nagasupraya sa nanay-sari nga balatian. Santon Plus Gold.
0: Ang tanan nga Yes 12 products sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na katawag, XFM call and text line
1: 0912-007-6793
0: and 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431. Kung magsigi pa ka mo pamati sa amon until 12 midnight, sure ko nga malate yun ang inyong estudyante buwas.
1: Rumiara man balaya nga ano labi na gid kon ara ka na sa 40s aba. Bisan ano mo na iya ka pulaw ya alas 4 bugtaw kag gyapon.
0: Tuon.
1: Yeah.
0: Hala 40 na ko bala.
1: Yeah. Nabatyagan mo na.
0: Di 31 pa lang kuya. Oh. Tuod no, do arang gusto mo ang sa imo nga utok, gusto mo magtulog sing mook, pero hindi mo man makuha. Makatulog ka siguro maximum 5 hours.
1: That's it.
0: Pero mas kinanglanon mo gitani maka 9 hours, 8 hours
1: sa gitani. Bisan 8 na lang.
0: Oo. Tigaling kay ang 8 hours na do applicable lang sa mga batan-on hasta lang guro mga 29. 30?
1: Pagka 30, mabatsag-batsagan mo na na mo.
0: Hala? Kamu ni gali nga pang 9 to 12 yun ang akon nga slot? Eh, hindi ko matulugan niya early pa ya.
1: Kaya dapat kaya hindi na yung bugto-bugto nga tulog.
0: Ha? Ano gali?
1: Bali, say for example, abi, nagtulog ka gidman be 12.
0: Oo. Oh.
1: Kasi bugtaw ka be mga 8. Mm. Amo na bala yan. Hindi kasi rin nga.
0: 12 midnight?
1: Example lang ha, example
0: sige,
1: lang.
0: Sige, kung matulog ka 12 midnight, dapat mabugtaw ka 9 o'clock or 8 o'clock.
1: Mga something.
0: Pero okay. Ang imo nga body clock yan, naka-design na sa'ya nga matulog, kaya early pag-i-jay. Kaya para early ka man makabugtaw, let's say, ma-sleep ka na 9 p.m. Then mabugtaw ka 6 a.m. kag mag-walking-walking.
1: O pwede eh.
0: Diba? Amo na dapat ang imo body clock.
1: Amo na gani, nga siling ko say mo, nga... Abisan alas 12 ka pa nagtulog. Kung nagbugtaw kami mga 8 something.
0: Pero hindi mo gina niya Japon.
1: Straight na iya nga ano ya.
0: Hindi mo na Japon kinanglan nga makup up mo gina 8 hours gina mo. Kito ka budlay na gina makup up 8 hours.
1: Subo, subo nga chimpo eh. Labi na gina akon. Kahit bisa ano ko ya kapilit siya nga butan tabi. Bisa magtulog pa ko na alas 8. So, pag alas 4, yung bugtaw yun. Or let's say even 3:30.
0: Tiki may ginabatsyag ka na guro. Yan mo nang bugtaw ka 4 a.m.
1: Amo na gani nga.
0: Ano subong ginabatsyag mo?
1: Ha?
0: May ara ka na sing prostate?
1: Wala.
0: Ano na nabatsyag mo? Nga makabugtaw ka early. Amo na ginayangin yung body clock?
1: Amo na ganing body clock sa mga...
0: Hala, hindi pa ako ni makahambal. Kasi wala pa ako na sa edad mga 60 plus.
1: Kung sa bagay.
0: Ti, ang ako naman niya, ano ni man? 40. Kaya 31 pa lang, kuya.
1: Kaya ano oras ka kabugtaw?
0: Ha?
1: Ano oras ka kabugtaw?
0: 10 a.m. Matulog. Pero 10 a.m. ko kabugtaw, pero nagtulog ko, alas 5 sang kagahon.
1: Amo na gani. Kahit wala mo pa ma-reach ang ano mo.
0: Pati ka na. Depende, Japon na. Pero ang pinakamaayod da, nga ang imo nga body clock, ma-adjust mo man sa imo nga trabaho. Kaya para may ara yung time nga maka-nap ka gadya bala.
1: Sa bagay. Nga straight man nga nap.
0: Oo. Gusto mo sang nap nga straight nga hindi ka na magbugtaw.
1: Hindi ako yung gusto mag tangla.
0: Let me know. Kay anon ta, i-advance na ito nga daan ng aton nga sponsorship.
1: Okay.
0: Oh, gusto mo may ara sing water dispenser, May water dispenser gusto mo?
1: Tanan-tanan na
0: lang. Pila ka bilog suga gusto mo?
1: Nga?
0: Suga?
1: Apat man eh. Duha sa tubang, duha man sa
0: Pabutang ka man, Cross?
1: Ha?
0: Pabutang ka?
1: Hindi ko na ayan mapasok.
0: Ang aton sa buong market, ang aton nga mga taxi drivers sa 24 hours man nila nga duty. Pero sila nga duty na doon. Notice ko na, nang ang iba naman, para makaless sila sa ilang gas, gapahigad anay sila, kagatulog-tulog man sila.
1: Correct.
0: Pero mas pinakanami, subong gali, ang arang sa Grab bala, kahit mabalaan mo yung may incoming kang client, nga i-pick up mo sa amin nga location, at least siya, may notification ng imo nga cellphone.
1: O, kaginatawgan ka.
0: Oo, notification imo nga cellphone para mabalaan mo nga may ara ka pasayero nga pilikapon. Unlike nga ikumparar mo siya sa ano,
1: sa taxi lang
0: gid nga garubing kay gidyabala. Ang iba nagapahuway na da, nagapamati sila radyo, ti sa ilang scan natupa sila sa XFM. Kay natupa sila sa XFM, amunan yung ilang nga ginapamatian para hindi sila matulugan.
1: Matuyo.
0: Hindi sila tuyhon. Galing, kaya ang problema, kaya ang nagalawag sa microphone kag sa radyo, ginatuyo na.
1: Bawi ah. Grambala.
0: Kagpati ang aton nga mga caller na, ara lang na sila. Hindi ginaublatan nila background sa ilang patuyo. So hindi na sila yung mag-dial sang cellphone.
1: Kaya mamati na lang.
0: Oo, kaya mo man ang ginaubra ko, magtulog ko. Ngita ko na iya sang
1: sa magawod nga.
0: Ang ngita ko na sing music nga naka-ano na bala, naka-save na sa akon nga cellphone. Tapos asa na niya mag-aga? Asa nga patulog mo siya bala nga naandan mo na? Amo na akong kaisang arang gadgets bala. Ambot ayhan subong kung wala na ko sing earphone, matulugan pa ko ni ayhan.
1: Ay, ako yung basa tuyo-tuyo, ako yung bahala. Kamuda iya.
0: Sa bagay, kay ti, paimnon ka man lang yakok, matulugan ka man lang yadayon.
1: Amuna, ang ano gani, ako yung prangkana.
0: Nag sugar kung, spike.
1: Hindi, kung mag-inom ko coke, grabe, ginampulaw ko si dayon.
0: Ah, baliktad.
1: Paimnon ako.
0: Kay ano, Abi, may cafe na siya. May that cafe na coke.
1: Kaya amo na gani nga sobra pag ganoong kafe niya sinasansa. Kaya nga ako mag-inom.
0: Sansa kape lang yun.
1: Mag-inom ko yung kape ya. Mo, okay tulog ko yan.
0: At hindi ka na mag-cook ya eh. Hindi ka na mag-cook.
1: Ha?
0: Kukwa na lang imo ya. Kukwa ka na lang. Kaya para kinanglan mo na nga ang imo lawas, imo na na amligan. Kaya nagkakaedad ka na nga daan, may part na sa lawas mo nga pars na imo immune system, di nagid tuman ka bato kay may edad ka na. Siyempre ang arada sa imo nga immune system sulod sang lawas mo, same man na since nga ginbunag sa kalibutan, wala man nagabag-o. Mo man sa Japan. So kung 63 na subong, so 63 naman na imo immune system.
1: Gani.
0: Gani man ko no.
1: Ay wa, eh kuman na iya.
0: Papati kasi dahil sa akong gani.
1: Siyempre, pagtugas sa imo, may immune system ka na mo.
0: Ito, immune system.
1: Siyempre, ang immune system ko din, 63 man.
0: So, ang sa imo naman niya nga part, nakabalo ko kung anong pagin ang nagpabaskog sa imong immune system. Balaan mo na na.
1: Oo. Ah.
0: Di ba effective siya, no?
1: Mag yung balon tanong ilang man?
0: Oo. Mga anon mo?
1: Mag magmotgot.
0: Ay, naga chupon eh. Gano?
1: Ha?
0: Gano? Pagpuka pag ito. Pagpuka. Ay, grabe. Kataliwis, gali. Sungad mo yung gali naman.
1: Hindi mo taliwis, kaya dupo lang.
0: So, to, di gali ginambal mo. Antes mo buyan, ka palang gitom na.
1: From brown to violet.
0: Dok, brutal mo na si mo. Sakit na
1: iya.
0: Sakit na iya. Amon mo gitna.
1: Amon na gansiling ko.
0: Dapat amon mo, no?
1: Amo nga si Lingko nga from brown to violet.
0: Hoy, dinatawag mo na mga caller. Tawag na ka mo, XFM call and text line, Smart and TNT.
1: Kapoy, may mga magsige, wakal.
0: Gani. Gusto na kami, suryahon kami. Dial ka mo sa globe ko, ah. 0915-8311-431. 0915-8311-431.
1: Kag sa Smart and Talk and Text sa 0912-0076-793.
0: Kay Archie Inosanto, good evening, Troy. May reto ka da, Troy. Wow. Kung reto lang, ikaw dapat matawag sa amon kay para makapili ang mga babae subong. Yaga pa mati na lang na sila. Kaya mati na lang sila. Kag ilan na lang na ginapamatian kung paano ka magplastar sa imo istorya. Kag kung daw
1: type kanila.
0: Daw type kanila, muna napagtawag nila sa imo. Diba? So may caller kita sa line number 2. Good evening.
2: Good evening, man.
0: Ay, may gabi. Pangalan?
2: Tikloy.
0: Tikloy. Taga din si Tikloy.
2: Taga Manggapa.
0: Di na ang Manggapa.
2: Kanlaon.
0: Uy, taga Kanlaon yun. Di ara na, taga Kanlaon.
1: Nakita mo nagid man ang suta, wala.
2: Ha?
1: Nakita mo nagid man ang suta, dasang Kanlaon, wala.
2: Nakita ko na ang suta.
0: Ang kuta, guro sa mga taga-babaw.
1: From suta, yung wala.
0: Suta nga mo na pangita. Hindi yung kuta, hindi pa itudlo sa amon. Ibasi ma red flag ka Manila.
2: Para na. Ito nila sa Pusawian.
0: Tikloy, pila na edad mo?
2: Gantay, titi.
0: Uy, uy, ala. 47 na. Mabiga-biga ka pa, Tikloy.
2: Gada na
0: ko, Troy, kaya gatumar ng turbo. Abo! Effective siya, no? Pila kadlaw antes magluloy?
2: Dua kadlaw antes magluloy, Troy.
0: Ate, ka-inom gid man siya.
1: Grabe!
0: Tuod gim na, dua kadlaw antes magluloy. Na-try mo, Dol? Wala ka naman tagal ipatigahon, no?
1: Wala naman ni.
0: Kaya yung pautod mo, wala.
1: Wala pa.
0: Ginpilo mo lang.
1: Ginaplasteran lang ka.
0: So nanamihan ka na mag-inom permitor bumigo.
2: Diyan wai ko asawa ko pero gatumar ng turbo para nga maglakas ko gatindog ng gapong blakar gadak wow.
0: Sa bagay no. Ika pa bukol kaya gali Tikloy. Kay abi mo kung nagabukol damo babae nga malagasay
1: mo. Oo.
0: Ang kululbaan, Tikloy, abi mo, ang tuntuod nga kululbaan, ang wala nagapabukol. Arab lang gamay-gamay sa, pero pag tumindog na gani, Dokobra. Dokobra nga daw guna, bala Tikloy. Nakakapot ka, nakakapot ka guna, Tikloy?
2: Ha?
0: Nakakapot kasing guna?
2: Oh.
0: Ang iyan na bala pulan, pulan na tawag sa inyo? Ang handol ya bala?
1: Handol ya pulan.
0: Pulan giman?
2: Pulan, sa na.
0: Na. Amo na katig, Adolf, nakatry ka na, Adolf, tapos gatiko man si Adolf ya.
1: Katila naman ko sa nagatiko, ah.
0: Oo, pero daw guna, hindi.
1: Medyo kayo naga muna sa mga.
2: Atin, Troya, bang kubra ni Troya?
0: Ah, hindi kami na mapati. Wala man kami kakita. Na.
1: Picture, ah! Picture, ah!
0: Na. Ano? Di ka sa Kanlaon, dapit, Tikloy?
2: Ha?
0: Di ka na dapit sa Kanlaon?
2: Manggapa.
0: Manggapa, no? Ano na siya nga barangay sa ako pa, Manggapa?
2: Sana, sakop na gapon sa... Una na gapon sa... Ano?
0: Sa
2: Lapitana lang na bato.
0: Lapitana isang?
2: Biak bato.
0: Ah, sa biak na bato. So, kapamati ka na subong sang XFM Kanlaon?
2: Kapamati ko, Troy.
0: Tun, be, pamati ka maybe sa imong radyo, be? Be? Be, be, be? Hello? Hello, hello, hello? Pamati ka maybe?
2: Cellphone lang.
0: Ah, cellphone. Mayo kang signal niya, no? Kaya masulod lang sa cellphone, no? Mm. Te, ano na plano mo sa buong agab? Itikloy, pangita kasing uyab?
2: Pangita sa Troy, kung naharap Troy, ah.
0: Ano na pangita mo sa isa kababayi kung kapamati ka man sa amon, be?
2: Arang hindi lang buhutan, arang lagan.
1: Nangan, amo na iya. Ano pagid?
0: Ano pagid?
2: Arang itibada.
0: Na. Pilang edad sa napangita mo?
2: Yan, pila lang, Troy. Basta kay ma-entrance na sa akong, Troy.
0: Sige,
2: ano? Kaya magpapili, Troy.
0: Ano work mo da sa Canlaon, Subong?
2: Ya, yeah, jab-jab lang panguma, Troy.
0: Panguma.
1: Wow, jab-jab.
0: Pero iktarya-iktarya ng iyang kaumahan do. Pila ka iktarya gani mo ginajab-jaban nga kaumahan, Migo Tikloy?
2: Dua lang ka iktarya, may isan ko di, Troy.
0: O, te. Pwede sila kadlagan-lagan sa maisan.
1: Oo, ah.
0: Dala niya lang sa ako agapinan. Hindi, yan lang gamiton trapo ang dahon.
1: Oy, da, grabe ng gilok sila.
0: Ano number mo, Tikloy?
2: 09? 09-09-055-3085.
0: Liwat ba yung hinaya lang?
2: 09-09-055-3085.
0: Oh, wala na gali.
1: Wala na.
0: Thank you, Tikloy. May gabi. Regards sa mga taga-Canlaon. Bye-bye. It's 19 minutes after 11 o'clock. Mabalik pa ang phone palubod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Family ang go, natulpak ko.
1: XFM.
0: Balita kag impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
0: Damo ko na balaan.

0: Cotton Plus Herbal Soap.
1: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Cotton Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
0: Cotton Plus Herbal Soap.
2: Yan na, Miggy!
0: Cotton Plus Herbal Soap.
3: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Eman, isa ka-driver. Buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Dati, counting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sansone Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
7: Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.

0: 37 minutes after 11 o'clock. And padayan kita sa phone, palopon nyo si Katropan Troy Tisoy.
1: Kag si Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Plus Coffee Mix, ang natural nga kape, wala sing side effects, ang pinaka-best na kape every morning, every noontime, and every evening.
1: Kung gusto mo sang Cutis Porcelana, Cutis Artista, mag Clear Skin Herbal Soap ka na.
0: Ang tanan ng Yeswell products sa Ramabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Hindi ko magkalipat sa Anton and XFM, libu-libong pa-premyo, nagapadayon sa Gyapon every week or butang lagi every Friday. 3,000 pesos nga cash ang ginapanghatag sang tanan nga XFM station sa Negros sa Panay Island. And naghulat sa inyo ang 50,000 pesos nga cash, 30,000, 20,000, 10,000, kagpulo tanan katag 5,000 pesos nga consolation prizes.
1: Ano pa ginulat niyo? Intra na!
0: Dokaluya na si Musubungaw.
1: Oh!
0: Tulog ka na. Daw si Boy tulog ka bala. Wow. Kung anong shortcut sang tulog ani? Boy. Boy.
1: Tulog.
0: O anong shortcut niya sina? Si Boy.
1: Boy log eh.
0: Boy T. Dublihon mo ang T. Boy.
1: Boy T T.
0: Basta binuang ganit, tawag ito pala. Dawang salamat sa tanang naman nag-pamati sa phone pal. Kag syempre, buwas naman o balik kami Lunes. Salamat sa tanang mga tech on duty, sa ngalan sa mga station managers sa tanang XFM radio station sa Negros ug Panay. Madamo nga salamat kag sa amon boss, CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Oy, and Madam Olivine Oy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Dr. Emilito Oy. Oy, dali lang. May harap pag isa nga wala na off ako.
1: Tingala ko nga nagliwat.
0: Madamo nga salamat kag maayong morning in advance. Good night, katropa. Bye.
2: Hala, ka-exciting.

0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay!
1: Sundown Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean kong Sundown Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, arana sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging pa.
1: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Sundown Plus Coffee Mix.
3: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Sundown Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
1: Sundown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Napapansin mo ba? Parang mas mabilis nang mapagod ang mata mo ngayon. Kaka-cellphone at kaka-computer. Kaya ako, nag-try ako ng Vision X Plus, Soft Gel, May Lutein at Zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. Vision X Plus, Soft Gel.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Sundown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sundown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sundown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sugod ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
1: Yeehaw! XFM.
10: Katropa mo!
9: Exciting!
11: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilawan ko man. O kikidya bala kay wala na nagasakit ang akon ulo. Ani kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh? Ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninis ang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit, diriyo.
5: Ay, dali na.

0: kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Cellphone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Cellphone Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
1: Kung vitamin C, tandaan. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Sister Pain.
3: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.

0: nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santon's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santon Coffee Mix.

0: Minsan, yung sakit ng ulo galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Soft Gel Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3,
1: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
2: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: XFM.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: laging napaparay sa sakit ng katawan?
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
0: Garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
2: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sansol Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sansol Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
3: Sister Pain.
4: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlawang training, hindi maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take akong lalang sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga buti ka.
6: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold! Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin, may free collagen, ang guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap. XFM.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
5: Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
6: Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ay, dali.

0: sa pakinga dahil sa asma, huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib, siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya uminom ako sa Cellphone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Cellphone Vitamin C.
0: Cellphone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
2: Si Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Matyag ko dahil wala nagsakit ang akong likod.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Magbibili sa mga butika.
3: XFM.

0: sa tagsa pitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Subong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala!
2: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akon balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy! Baboy! Kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahom na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagbagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabadshot ko sa isa ka si Mama ng kaputlay sa pagpinto. Sobrang kisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bibili sa mga butika.
0: Maka-late na ko.
2: XFM.
5: Katropa mo.
0: Exciting.
6: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa Pilipinas, mga katrupa, 6 minutos na ang nakaligad sa takna alas 4 sa aga. Maing aga Pilipinas, maing aga Western Visayas, ini ang palatuntunan, Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Fetsa kinsina kita subong sa bulan sa ngunyo. Hindi na ni Fetsa de Peligro, Fetsa de Paldo ni subong. It's a payday, mga katrupa, the first working day of the week. Fetsa kinsina kita sa bulan sa ngunyo, mga katrupa, bugtaw kag magbangon na. Para sa mga may estudyante, para sa may mga trabaho sa karon nga adlaw. Maing aga sa aton nga mga street sweepers. Una tigid dahil makita nga nagatrabaho mga abyan sa kalye, muning mga mapisan aton nga mga street sweepers. So maing aga sa inyo. Salamat sa pagmintinar sa ang syudad sa Iloilo sa Kalimpyo. Bugtaw blakam ko na aga kag magtari sa mga dalanon kay una ninyo nga makita nga nagatrabaho mga abyan. Nga wala sang may nagabantay, amo ang aton nga mga street sweepers, palakpakan ta sila. Wala niya log-in, log-out. Ibidin siya lang. Resibo. Pagbugtan nyo subong aga, either mag-jogging ka mo o kung mag-commute, magkadto sa mga kalatuan nyo, limpyo na nga aton nga mga dalanon. Good morning sa mga street sweepers naton. Aga pa nagbuluntaw, nagbangon kag magtrabaho, maghimo sa ilang mga obligasyon.
1: Exciting!
0: Mabatian ninyo kami mga katrupa sa 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyong mga radio on FM band. Mabatian kag makita man ninyo kami sa duha namon ka mga Facebook pages nga amo ang XFM Iloilo 100.7 kag XFM ang Radio Patrol Iloilo. Palihog i-like, i-share kag i-follow. Agudto nga ma-update kamo sa mga balita lokal, national kag international. Dirimabian sa XFM Radio Patrol Iloilo. Mga balita ang inyong mabasahan sa mga pamantalaan, lokal man o kung nasyonal. Pero mabatian na ninyo, diri sa XFM mga Radio Patrol Iloilo. Sa palatuntunan,
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Mga biyan, pasiplat kita, anay, sa aton nga kasaysayan dahil ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi rin makakarating sa kanyang paroroonan. Antisina, mga biyan, nakabatsyag bala ka mo sang linog kagabi. As expected, mga biyan, wala namon ka mo gina-alarma ha. Pero dapat mag-aligmat kita. Magbantay kita sa aton nga palibot. Kaya balo ka mo mga biyan. Pagkatapos nga nagluntad sa tung June 8, ang isa sa mabaskog nga linog diri sa Pilipinas, ang 7.8 magnitude. Kag may mga aftershocks pa nga mabatsyagan. Ginapahayag sang mga taga-Fibox mga biyan nga lauman man ato ng pila ka mapagtayog sa pila kabahin sang pungsod Pilipinas. That is why magulo alerto kita. Pero kay balo ka ba, katrupang Alex, mga katrupa, mga biyan, nga ang June 15, ha, subong balang adlaw gid, kung madumduman pa ninyo, kung pasiplata na ito ng atong kasaysayan, sang June 15, mga katrupa, mga biyan, 1991, basi madumduman pa ninyo, amo ini ang paglupok sang Mount Pinatubo.
1: Exciting Philip.
0: Kilala nyo pa ang Mount Pinatubo?
1: Pilipinas.
0: Dumduman nyo pa ang Mount Pinatubo? Amo ini mga katrupa ang nagluntad sa tung 1991, June 15, nga nagresulta sang pag dulom sang palibot naton sa aton nga kawaan kay may mga asphalt o kung may mga abo nga ginbuga ang ining bulkan Pinatubo. Pamakod mo 40 kilometros. Mga katrupa, katrupa nga Alex Aspa, ang distansya nga malabot sang sining nga mga abo ha, sa ibabaw sang kahanginan. Meaning mga biyan, you can just imagine 40 kilometros, meaning baskog katama nga pagbuga no. Nga amo ini mga biyan ang nagresulta man sang paglinapta sang mga abo kag mga ano gani nang ginatawag abo nga sang ulihi nagcover sa mga kabukiran dito sa Luzon. Pero pagkatapos at tumabi ni mga abo blang nagdamol sa karsada ginimo sing iban nga semento or kun hollow blocks no. Ang ini nga event mga biyan ginpalala pagid sang pag-abot mga biyansang bagyo nga si Yunya. Ha? Nga nagresulta mga biyansang pagdamol sa mga asphalt kag may mga lahar pa nga nagailig. Nga nagresulta mga biyansang widespread nga kahalitan, a widespread devastation sang mga probinsya katulad sang Pampanga, Tarlac kag Zambales. Isa ini sa pinakababaskog nga paglupok sang bulkan diri sa Pilipinas, no? Sa tung June 15, 1991, buka aran jud sa inyo history da. May mga pictures pa ikaw nga makita nga sustuman kadamol sang aso. 40 kilometers nga distansya from the ground pakadto sa kahanginan nga gindala sang paglupok pagbuga sang Mount Pinatubo. Pero kung madumduman pa ninyo, dugay-dugay na galing ni. Natabo manggali ang linog, no? June 15 man to, 1596, Earthquake and Corpus Christi Preparations. Isa ka mabas kugman nga linog ang naghanot sa Manila mga biyan. Samtang ang ininga lugar sa ito nga mga tinino nagapreparar sang isa ka religious festival, ang Corpus Christi. Ang ininga disaster mga biyan kung natural nga calamity. Nag-resulta man sang madamo nga pagkaguba sa mga infrastructure, no? Damo man tagal ihalan do mo ni sa sini nga pitsa, June 15. Pero kay balo bala ka mo mga katrupa nga kagabi para sa aton nga ihibalo. Amo na mga katrupa nga hindi ilang kita basta-basta magbaliwala sini, no? Dapat mangin mahinalungon gihapon kita kag mag-aligmat gid. Kay balo ka mo kun ano natabo kagabi, basi wala kabalo ang iban. Basi ang iban guro nga pagtayog nga nabatsaga nila, basi lain man to klase tayog bla, basi ginuduhay. Basi lain nga pagtayog matsaga nyo gabi. Basi ginuduhay to yas ang iban. Pero ario, sunod sa P-Box, tatlo mga abyan, mga katrupa, kasunod-sunod nga mabaskog na pagtayog. Ang nabatsagan sa Anini Antique, kagabi ini natabo, June 14 mga abyan. Ti bangod aga pa subong, hindi pa may baluan kung bala may mga halit nga nadala ni Galino, kung may mga damages sa mga infrastructure, no? Sa mga buildings dito sa Anini Antique. Pero naman yung na-record dahi, sa P-Box eh, no? So no, mga katrupa, mga abyan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o kung P-Box, ang pinakaulihi nga pagtayog na record las 11:34 kagabi nga naglabot ini mga abyan, mga katrupa, sa 4.7.
1: Exciting, Philip!
0: Ang 4.7, mabatsagan tanay na katrupa ng Alex, ano? Batsagan daw hindi na niya normal nga pagtayog. Pagtayog sang katre nga ginajuduhan sing iban maduama mo ni kabaskog, pero ang iban guro nga nagajinuduhay kay alas 11:34 ba siwik mo batsag bla, pero ginapaybalo namon kamo nga may pagtayog. Ang magsigang adlaw karon bagsugod sa pagtrabaho ang mga local government unit personnel sang anini may baluan tanang detalye kung ano gid ang halit nga gindala sang sining magnitude 4.7 nga nagtayog mga bendito sa Anini Antique. Nabatyagan man ini diri sa syudad sang Iloilo kag mga banwa sa probinsya sang Iloilo, lakip na mga abyan, mga katrupa, ang probinsya sang Guimaras.
1: Exciting Pilipinas. Exciting.
0: Ti subong kay kadulumpa hindi pa naton ini ma determine kun bala may mga kahalitan ining na dulot ining magnitude 4.7 nga linog mga abyan ka gabi, ha? Yari ang mga reported nga mga intensities mga abyan. Hindi lang inidri sa isla sang Panay na batyagan kag na-record sa P-Box nga may mga pagtayog. Intensity 3 na batyagan in mga abyan sa City of Sipalay, Negros Occidental. Ang intensity 2 na batyagan ini sa siyudad sang Bago, Negros Occidental. Na batyagan man sa pila kabahin sang Kulasi, Antique, Buena Vista, Jordan, Guimaras kag ang siyudad sang Iloilo. Diri sa siyudad sang Iloilo, sunod sa P-Box, bali intensity 2 kita. Ang intensity 1 nabatsagan sa Sibaste kag Valderrama Antique. Nabatyagan man ining Intensity 1 sa Nueva Valencia, Guimaras, sa tapas kapis kag sa siyudad sang Pasi.
1: Exciting Pilipinas!
0: Pero kay balo ka mo, antes sini mga abyan, prior sa sining magnitude 4.7 nga na-record sang Feebox mga alas 11.34 kagabi, may na-record man ang Feebox mga abyan alas 9.6 kagabi. Mayara man sang magnitude 4.2 nga linog sa amuman gihapon nga lugar sa Antique. Ha? Balikad duha gid gali gintay og una alas 9.6 magnitude 4.2 sang ulihi 11.34 magnitude 4.7 na. Pero ang nabatyagan na naton diri sa siyudad sing Iloilo nga dala kita sa pag-uyog amo ang ikaduha ang 11.34 ang ining 4.7 nga magnitude mga abyan. Lunsay tectonic ang origin sang linog kag base sa tatlo ka mga separado nga bulletin sang DOST Feebox, wala sang ginalauman nga dako nga damage kag mga aftershocks, pero hindi pa nato ini ma-determine mga abyan, as we have said kati aga pa way pa man ini mga abyan sang mga personnel ang mga taga Office of Civil Defense, ang mga Risk Reduction Management Office nga makapangusi sa bala sa mga school buildings, sa mga infrastructure sang gobyerno, mga eskulahan gid kay kabalo kamo ti ang kabataan ta 8 oras dira katropang alis sa eskulahan eh, no? Kag dapat gid giyahan ini sila. Amo ini mga abyan ang nakuha naton nga pinakaulihi nga bulletin nga gin-issue mga abyan sang Feebox ang any available nga datos nga ma-record nila ato ni na ihibaloon. Amo na ang hindi kita gid magkampante. Kun halos pa lang mga abyan likawan ta ang pag padulong sa mga matag-as lang lugar, no? Galing ko na muna perming i-warning mo ka trupang Alex. Basi madulaan blas ang kustomera ang mga taga kundo bla. Taga mga buildings bla, no? Sa bagay ti amuning ginapaligmat sa aton sang Feebox eh. O may migo ko ya gani si Boy Alahas, si Boy Seatbelt, si Boy Belt Bag. Pwede ni siya ka tulog sa ila to nga, no, nga kwarto si Babaw sa second floor sa puluyan nila katulog pangalik. Dira na siya ka tulog sa sofa. Anytime nito kung nga pagtayo, gambal ni Boy Built Bag, makagwa siya bla. Gamay lang nga pagtayo, daw gina, ano na siya, daw gina hilas na.
1: Exciting Pilipina! Exciting Pilipina!
0: Oras na ito, mga katrupa. Alas 4:17 sa palatuntunan Exciting Pilipinas, ang inigabahin na ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, mga katrupa, mo ining pinakamanamit nga kapinga na tilawan ko sa kabuhi ko. Nga aman, kay ang Santon Plus Coffee Mix, bisan pila katasa nga Santon Plus Coffee Mix imnon mo, turuson mo, why chance nga mag-apdi sulok-sulok mo. Nga ah, wala niya sang caffeine, kay balo ka mo ang caffeine man lang. Kung damo na ang intake mo sang caffeine, amo ni nagaresulta sang pagtaas ang acid level mo. Di amo na kung kay isa makaturos ka mo sang kape nga regular o kung mga in-one nga mga kape, may chance nga maghilab sulok-sulok ninyo. Ang Santon Plus Coffee Mix wala sang caffeine, pero kung aroma sang Santon Plus Coffee Mix, maklo mo, siling mo daw tunay gid nga may caffeine nga kape. Mga diabetison, hindi ka mo magkabalaka bisan pila katasa sang Santon Plus Coffee Mix inyo turuson, wala chance nga magtaas ang inyong blood sugar. Gaa? Kay wala inisang kalamay. Ang nagapatami isini amo ang natural sweetener nga amo ang stevia. Mga diabetison, mga naghihilab sulok-sulok, magkambyo na kamo sang kape ninyo, Santon Plus Coffee Mix, may moringa, may mangustin, kag may soya powder nga amo ang nagadugang pananam sang sabor sa inyo kape. Bisan pila katasa, ha? Huwag niya sang overdose. Sa mga babae nga nagahana nga magminopause o kunyara na gid sa ilang menopausal stage, ining naga experience siya sang insomnia, ang hindi bala makatulog dayon sa gabi mga katrupa. Kagining nagabaylo-baylo bala ang mudo niya. Intindihon niyo sila kay basi may ara sila ang kinasuffer ng hormonal imbalances. Kung may hormonal imbalances ang babae, laban-laban bala daw nagasingki ang ulo niya daw sa lokal na itong lingway daw nagamarauton. Ining nagapangakig nga wala sa rason. Tiintindihon nyo na lang sila. Magamon na naganing mga manifestation nga ginapakita nila. Ti paimnan nyo sila sang kape. Kapin pa kung gabi, paimnan nyo sila. Ining nagareklamong hindi makatulog dayon. Paimnan ninyo sila before going to bed. Tagaan nyo sila sang Santon Plus Coffee Mix. Kaya ang kape nga inimabian, nakakape ka na, maangkon mo na ang pleasure of having a coffee. May bulong ka pa. May supplement ka pa. Ti subong aga, ang mga nakabugtaw kag nakabango na, magtimpla na sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, mabakal sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar, katulad sang Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy kag Generica.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Kaya malo ka mo mabiyan dito sa Mindanao, padayang gihapon nga nag-aligmat kag nag-asufrir sa resulta sang linog ang taga Mindanao bagong sang 7.8 magnitude sa tung June 8. Kung tutalo naton o sumaho naton ang aton nga record nagapakita, no? Sa sige-sige nga assessment sang Office of the Civil Defense, sang ila sini nga mga naglayan-layan nga mga Risk Reduction Management Office, no? Disaster and Risk Management Office ang mga nagkalain-lain ng mga local government units sa Mindanao. May ara mga katrupa nga natipon nga datos ang ining matalatapan sa gobyerno nga nagapahayag nga may ara 724,724,000 mga katrupa ka mga individual ang apektado sa nagluntad galinog sa June 8, 7.8 mga biyan sa Mindanao.
1: Exciting Pilipinas!
0: Dali na lang ini katrupang Alex Magulo Hamboy sa 1,000,000. Ang record subong nagapabilin nga 61 ang nagkalamatay. 1,403 ang mga nagkalasamaran kag may mga missing pa subong nga nagdangat sa 40. Amon yung mabudla yung missing bla. Pero kung mga lino ganini sa mga missing, hindi mo man masiguro nga ining missing katrupang Alex patay. Kaya ba mo may aras na iban nga nagkakapilpilan sa mga debris bla? Kung wala man lang mapuruan, iban mapilpilan sa mga debris, matabunan sa mga tigang bagay. Ti amo na nga iban na nagapatigyapon nga ining mga missing, buhi pa ang iban, no? Amo na ginapabulig nila ang ining mga sniffing dogs, ining mga canine, kag iban pa nga mga trained dogs, mga biyan sa pag-determine o sa pag-pangsimhot. Sa mga lugar, posible may mga nagkalatrap pa bala si Dalom sang building.
1: Pilipinas!
0: No? Hindi nagkakulugan niya ining missing mga katrupa nga 40, patay tanan. Kaya may ara yung missing nga tub-tub subong buhi pa pero natabunan sa mga matiga nga mga debris. Dari sa Pilipinas, hindi pagintuman ka-high-tech ang aton sining mga equipment. Excuse me. Ang mga rescue equipment ta para sa mga linog na ini. No? Dapat ang mamaning preparan sa gobyerno ta. Paano mag-modernize? Paano mag-upgrade sa nga itong sining mga equipment o kung mga rescue equipment? Hindi nga sige lang binaisay sa Kongreso. Sige lang binaisay sa Senado. Amo na siguro medyo pulo pa batyag maniguro sa itong sa Ginoo nga magtrabaho ka mo para sa tao. Hindi lang para sa kogulingon nyo. No? Ti mga biyan, balik kita sa Mindanao. Ining halit gyapon nga gina-assess ang aton sining mga local government units. 724,000 ka mga individual ang apektado sang nagluntad nga linog na 7.8 sa tunghun Yuotso. Ini ang base sa datos nga ginpagwa mga biyan sang Office of the Civil Defense. Kahapon nga adlaw official nga datos ini ginpagwa nila. Level 1 mga katrupa nga sa tunghun Yuotso. Halin sa tung Hunyo 8 sang magluntad ang iningalinog nga 7:34 sa aga, maayo lang yara sa mga flag raising ceremony nga nagatambong ang ining mga kabataan. Medyo naluwas. Halin sa tung June 8, masubra na 5,200 ka mga aftershocks. Sipabla, no? May isip, no? Sang, ano, no? Sang Feebox. Sugod sa tung June 8, mga abyan, tub-tub sa sini nga mga tinion, nakaibalo-balo ka mo. nga 5,200 ka mga aftershocks ang nabatsyagan sa pila ka bahin sang Mindanao. Halin sa magnitude 1.2, ma-record yun niyo, mabatsyagan ta, no? Tub-tub sa 6.4. Nga mas nagdugang pagid sa pagkakulba sang mga residente. Ha? Naglabot naman mga abyan sa 61 kamang individual ang nagkalamatay. Ini na-recover na niya, no? Ining 61 kamang head count sa mga nagkalamatay, na mga na-recover na ini. In other words, ara aktual ang bangkay nila, no? So, Region 12 gate man ang napuruhan, no? Region 11 kag Region 12. So sa karon mga abyan, padayon pa ang ginapangita ang 40 pa ka mga missing kasunod sa mabaskog na pagtayog sang duta. So dire sa Iloilo, sa probinsya kag sa syudad, magandam gyapon kita. Mabatsyagan gyapon aton pagtayog eh, no? So amo na ang mga kabataan naton halin sa puloyan pa lang naton dapat i-drill na ni sila o kung hindi gani pa ano na pa tagaan ng daan sang advance information. Kabay pa nga ton nga mga nagkalainlaan nga mga school administrators, mga school principals naton sa mga pampubliko kung mga private nga mga bulutuan. Kabay pa nga ma-remind sila nga antes magsugod ang klase, antes mag-discuss ang mga subject sa eskulaan, dapat i-inform gid katulo pang Alex, no? Mangin aware gid nganing hindi pala magpalanik ining mga kabataan kay kung kaysa mapatay ka sa panic eh, no? Na hindi ka pala kay balo kun ano una mo himuon. Oras mga abyan, 27 minutos nang nakaligat sa taknang alas 4 sa aga. Hindi nga bayan ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C is an alkaline-based nga vitamin C. Pwede na nato nini matumar mga abyan, bisan wala pa kita makapamahaw sa aga. Wala sang chance ang magilap sulok-sulok ta kay Santon Vitamin C, ang alkaline-based. Sang una, magtumar kita vitamin C, dapat nakatimo-timo kagit sa aga kay naghihilap sulok-sulok ta. Tis ang una pa to ya. Sa sininga matin yun, ang Yes to Health Incorporated nag-manufacture sang isa ka vitamin C ng alkaline-based. Bisan wala ka pa imo ka pamahaw yun. Mga bata, subong kag mga adults, sa mga kabataan, pimnan nyo gitsara sang vitamin C. Ang vitamin C, amon yung pinaka-iloy-iloy sang tanan ng mga vitamins. Kaya bala kumukun nga, uso sumong trangkaso, ubo kag sipon sa mga kabataan. Di, sugod na ganaan ng klase. Dapat mabako dila sin immune system. Patumaran ninyo sila sang Santon Vitamin C aga pa, bisan wala pa sila ka pamahaw. Para nga protektado na sila, batok sa mga pamalatian nga ginpang mensyonar naton. 28 minutos nang nakaligat sa takna ng alas 4 sa aga, mabihan sa palatuntunan Exciting Pilipinas diri sa XFM. Ang Radyo Patrol Iloilo. Dalas dasuntang pila ka mga balita lokal kag balita nasyonal mabihan. Matag kita ng commercial break. Mga PA na kami ni Katrupang Alex Aspa. Magapanumbalik kita mabihan dala ang iban pa ang mga balita nga basahin ninyo sa mga local and national dailies karon nga adlaw apang inyo na mabatian. Diri sa atong pagpangalagad sa palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Magapanumbalik kita! Pagkaligid lamang sa mga importante ng mga pahibalo.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold.
4: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may Santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong

0: tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Nagpasalamat ako sa HFM kagkay Dr. Remilito oy sa akon nga nadab-an nga 3,000 pesos cash gani kamo mag-intra man sa Santon kag HFM libo-libong pa-premium. Thank you.
1: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
4: XFM.
5: Katropa mo!
6: Exciting!
7: Mga katropa, excited!

0: Exciting Pilipinas!
1: Mabiyan, balik sa ito kapag pangalagad sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Sa oras natin, 35 minutos nang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Tamiyunta na yung mga nag-upod sa ito. Pinagi sa ito sinidwa ka mga Facebook pages. Ang mga katrupa ata dira sa Bakhaw. Kaga pa ni sila nagabugtaw pero nagabango na. Katulad sa kay katrupang Elmo Castaneda alias Nano. Sakay Tutong Uga, Tutong Piang, pagsakay Tutong Garjan, tatlo nila katutong, ay hapat, ah, tatlo, tatlo nila katutong. Si Boy Alahas, pwede man Boy Biltbag, sakay Michael Ardinio, kagkay Boy Luto, si Joel Oro, may mga aliases ni sila eh. Sakay Papang Ray, sakay Mormor Jupinis, pala matiin isla. Amon isla mga tao nga aga pagkatrupang Alex, nagabugtaw na, kag nagabalangon. May mga trabaho mo. Mga big time nisla. Mga constructor. Contractor kag constructor do pareho lang tunog ya. Pero lain ang diferensya. Ang isa ya may S, constructor worker. Pero kun wala sang mga constructor worker, mga construction worker, hindi magtilindog mga building sa mga contractor, sugid lang. Tiyamo na sila. Salamat kid sa pagmonitor ninyo. May mga nag-upload man sa ato sa Facebook page ta, katulad ng day Sherwin Marcuwi, sa kay Mark Joy Arevalo Alayon, sa Negros Occident, Negros Island, sa Cady City. May meat shop siya. Agsubo man sa mga taga Barangay Maliaw, Pabiyay, Iloilo. Ang ilada nga Muse, ang best in swimsuit, si Maraya Crispo, mga pa-contest-contest sa beauty pageant ni. Ang dagoon yan eh. Sa kay Rose Estacion, salamat kit sa pag-upod. Ang iningabahin mga katrupa, ginadulong sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Exciting. Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap na kay balubla ka mo kung anong resulta kung magamit ka mo sinadlaw-adlaw sa pagpaligo, nagahamis ang kutis kag nagaputi ang panit. Basta sige-sigihon nyo lang gamit kag naga 10 years younger looking ka mo, wala pa niya risgo kay external use. Ibagnos mo lang sa panit mo, sa guya mo, matalopang dan mo na mga katrupa. After a week, makita mong alibyo niya, double action. Nagahamis ang kutis, nagaputi ang panit. Amuning yung resulta sa paggamit sa Clear Skin Herbal Soap, ni na kamo magrisgo pa magtumar sa kapsula o tabletas sa handom nga magputi kamo. May ara ina nga mga side effects ang iba ni. Kaya man kaso, kung hindi gidman kamo puti, basta importante, hamis lang kutis.
0: Exciting Pilipinas!
1: Wala bala mga pintok-pintok, wala bala mga kudol-kudol, wala bala kuris-kuris, basta hamis kutis. Pero galing ang Clear Skin Herbal Beauty Soap, nagapahamis ang kutis.

0: Napaputi pasang panit eh. No?
1: Exciting Pilipinas!
0: Exciting Pilipinas! Sa mga kabataan, pwede ganyan. Bayi, lalaki, pwede makagamit sa Clear Skin Herbal Beauty Soap. Babae, lalaki. Mayroon naman yung malalaki ng luyang maggamit sa kutis nila eh. No? Ang sa mga kabataan, pwede ganyan nyo mapagamit. Ha? Sa mga dalaginding. Pero pwede man ini sa mga hamtong na. Sa mga may bana, mga laon, mga siparada, mga byuda, kag mga binayaan bla, pwede gid ka makagamit sang sining Clear Skin Herbal Beauty Soap. Ang mga binayaan bla nga may tsansa pa bla, no? May tsansa pa mag-champion. Gamit ka mo sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Oh. Sabi nyo, hindi na pwede. Pwede pa. Karoon lang si Katrupang Romel pa-reporta, bla, basta mga mamo na tupi ko. Basta mga pwede pa, natatrawon kami ni Katrupang Romel karoon. Nakatumar na naman to sang Santon Vitamin C. Oo. Mga abyan, may report kita nga pagkabatunon sa aton nga mga reporter sa aton sininga pagpangalagad. Halong sa mga motorista na uso subong ang vehicular, no? Uso subong ang iba na binagadalali. Ikaw, imuya, bisan ano mo kahaling, halong sa pagmaniwas ang motor mo, sa lakyan mo, iban niya way nagahalong. Damo ng mga vehicular accident, sining weekend lang natabo. Siguro kulang ang ilang, hindi guro masanag, o kung klaro pananawa nila sini, no? Sa mga nagamaniwas sa lakyan, dapat mangin masanag ang inyong mga mata sa mga dalanon. Tumarka mo sang Vision X Plus, agunto ka magpabilin ng masanag. Mapunggan ba lang ang madasig na pagkurap-kurap sa inyo pananawan? Mag-Vision X Plus. Ang Vision X Plus may carotene, may zeaxanthin, kag may vitamin E Plus. Kung sa bagay, di nagkakulugan ko kung nag-aedad ka, pasundan mo nga nagkurap-kurap kag nagaharapon man pananawan mo. May pamaagi pa. Agunto nga ma-delay ang eyesight deterioration ninyo pinagi sa pag-maintainar, sa pagtumar. Sang Vision X Plus, may lutein, may beta-carotene, kag may vitamin E Plus. Amo ini mga bina nagapasanag sang pananawan tabla nga para nga bisan adlaw ug gabi magmaniho kita sang salakyan ta kapin pa nagamaniho sang salakyan bla magpabilin nga masanag ang inyong pananawan. Ang mga tao nga may masanag sang pananawan may masanag man nga boss damlag. Good morning sa kay Tristan Wyatt Gulay, sa kay Ma'am Mary Ricabar from Florida, USA, nag-upod man sa aton sa sining matinion. Batuno na ito ng report, ningikan sa kay Katrupang Mario Hilonggo, kay may duha kapatay matapos nga ginsalakay sa isa ka pickup truck, ang isa ka tricycle, mga abyan, kag isa ka motorsiklo. Grabe, dubunggit urot ba? Sa Banwa sang Binggawan, ang pamilya sang 17 anyos nga isa sa mga napatay, desidido nga magpasaka sang kaso sa mga motorista, abida, sus marius. Ang isa mga katrupang alis nga nagapasabad, nagapadisturbo, samtang nagadrive kita, amo ang text, amo ang tawag. May ara sina Republic Act, may pagsulundan mga abyan, nga kung sinumaan ang badakpan, nga nagamaniho, nagagamit sang cellphone, may penalty ina kag may corresponding man nga imprisonment. Hindi ba antes ka mo magpaandar sang salakyan ninyo, nagagawa na sa inyo yung sininga mga screen, ina kung may mga screen ng salakyan ninyo, mga bag-usubong, reminder, no? Nga may ara nga Republic Act number na muna mo na mo to, nga nagasilot, nagapenalize sa mga tao, nga nagamaniho sang salakyan, nga madakpan, nga nagatext o kung nagatawag sang iya sininga telepono. Kaya isa ini mga abyan ka factor nga magaresulta sang disgrasya sa mga dalanon. Tipa matiantang report ni Katrupang Mario Hilonggo, duang patay matapos nga ginsalakay sang pickup ang isa ka tricycle kag isa ka motorsiklo. 17 anyos diri mabyan ang isa sa mga napatay, ang gidikanan desidido nga magpasaka sang kaso. May detalye si Katrupang Mario Hilonggo, kodol.
2: Duha ang napatay sa aksidente sa Sitio Cubay, Barangay Poblacion, Sabado sang aga, Hunyo 13. Ini ang ginkompirmar ni Police Lieutenant Philip Rao, officer in charge sang Binggawan Municipal Police Station, last 3:30 Sabado sang hapon sang nagpahibalo sa ila ang pamilya sang driver sang tricycle nga napatay si alias Felix, 64 anyos, residente sang Barangay Lagdungan, Tapascatis, samtang ginabulong sa ospital.
3: Ang aton sini nga BTM mo ang driver volunteer sa tricycle, kagang iyang ati Ayon, kagang driver nga si Sergeant Felix, 64 years old, kag-residente ini siya sa barangay Lagdungan, tapas kape. So, ginakasubukin nga mo ini siya noong, in-declare ini siya nga napatay dira sa Iloilong Hospital, mga alas 3 imedya sa hagag. Sige, gihapon ang pagbulong sa iyang ati Ayon dira sa Iloilong, nga 65 years old man. Then, ang isa naman naton ka nagitima mo ini siya ang driver sang reader nga motor kag ginakasubo namon kahapon nga si Sertin Joy Joy minor 17 years old pumuluyo sang barangay Mulapula Pasig City kag indeclare dinhi sa Calino District Hospital mga alas 8:25 sang aga nga naduraan man sang kabuhi pero ang iya sini nga pasayro nga si Sertin Diben 20 years old single kag pumuluyo sang barangay Buyo Pasig City outpatient ini siya kahapon itahapon kag nagakadto sa police station kag nagpanaysayo yung kuno bilang natag
2: samtang padayon naman nga ginabulong sa ospital sa Iloilo ang 65 anyos nga asawa dugang ni Hiraw una nga napatay ang driver sang motorsiklo naging kilala kay alias Joy Joy 17 anyos residente sang barangay Mulapula Pasig City outpatient naman ang angkas sang motorsiklo naging kilala kay alias Daven 20 anyos residente sang barangay Buyo Pasig City voluntaryo nga nagsurrender kay punong barangay Armando Cayumo ang driver sang pickup naging kilala kay alias Robert, 55 anyos, residente sang barangay Kinarupan, Bingawan. Base sa imbestigasyon sang pulis, nagasundanay ang tricycle kag motorsiklo pakadto sa banwa sang matabo ang aksidente. Pagdabot sa kubardahon ng porsyon sang dalan, nabungguan sang nasumala nga pickup ang tricycle kag nadalasa pagid ang motorsiklo. Ginapreparar na sang Bingawan pulis ang kaso nga i-file sa driver sang pickup nga si alias Robert.
3: Dira abi sa area siyang sityo ko ba eh, medyo likod ni siya nga porsyon, no? Ang tika pakadto sa may kalinog. Nakasundanay naman ang tricycle, kagang single nga motor, going sa banwa sang Bingawan. So sa may likod nga porsyon, nag-overshoot ni siya ng agaw kalinya sang tricycle, kago motor. So una yan ang rabugan ng tricycle, diretso sa motor.
2: Si Police Lieutenant Philip Hiraw, ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
0: Amo na yung resulta mabiyan sang pagmanihong kulang sa paghalong. Sa kurba daw, nag-awas sa linya niya. So laban-laban sina ako mag-awas ka sa imo nga linya mga katrupa sa mga kurba dahon kag kun may sugata ka laban-laban sablay gid ang sugata mo ha kahit balo kamo diri sa Pilipinas hindi pa gid abi totally equip kita sa mga early warning nga mga signs bla mga slow down reduce your speed kay kurba dahon dulhugon crossing no iya kuntani ni sang DPWH nga trabaho eh. Ang pagpanami sa mga dalanong tabla, ang pagkumpleto sa mga early warning signs, kag early warning device, yung galing kiti. Hindi manigar, sige, kickback, gani yung mga flood control project. Yung mga early warning device pa ni. No? Iyan isang Department of Public Works and Highways mo, Department of Public Works and Highways, highways, ha? Dala nila ni ilan ni tani nga trabaho. Galing, kulang git sa mga kay balok mo duri sa aton halos pa lang ginakayong mga dalanon mo no asfaltado na simentado na ti kun kay isa makabulubuylo kabla padalagan pero galing kay wala sang mga early warning signs nga slow down reduce your speed pedestrian lane mga katulad sa mga kurba dahon la no kulang kagining pick up samtang nagalabay nakita ta do nagaaso na to buli yaw. Basi na ano man maway man control na no basi kun nag-ops ang prino yabla o kun oy inang tapakan mo prino way nablaga kagati laban siya na tawgon mo si oy kag si ops way do kagat mo tindi si oy kag si ops niya makaprino dapat i-check nyo gyud ang inyo salakyan no. Antes ka mo magsakay, tagaantang mo tips. Panumdumon nyo lang palagi, pa-pirmi, ining acronym Nga Blue Tag blah, Blue Tag, BLOWTAG. Aray na basic tinay nga ginahatag sa aton sa mga driving school bala. Blue Tag ang acronym, mabian nga paminsaron ninyo pirmi, Blue Tag, BLOWTAG. B stands for ang B sa blow battery. Ang L sa O sa blow, kay blue tag mo, blow, BLOW. Ang B stands for battery. L stands for lights. Mga suga nyo ra, signal lights nyo, check nyo kung basi gapira o kung wala ka-function mga signal lights nyo. Inang ginatumok mo ang patuong signal light, wala blag siga. Ang O stands for oil. Brake oil nyo da, engine oil ninyo. Basi sa kailang blaka mo, galing nagatok ng makina, wala nagali engine oil. Kung gani, wala na brake oil. Ang sunod, W sa blow, no? Tubig. I-check ninyo ang radiator ninyo. Kaya kung wala tubig ang inyong radiator, mag-resulta sa overheating sa makina. Mag-resulta man sa sunog. Oh. Blow pa lang to, blow. Ang sa tagya, T-A-G. Ang T stands for tire. I-check ninyo ang guma ninyo. Basi wala guma, blas lakyan nyo, sakyan nyo lang. Kung gani gani, basi kupos. Kulang hangin sa guma ninyo. Kung dasig dalagan nyo, hindi nyo na makontrol ang manibila. Kung flat tire, kapin pa pangatubang o kung panguna nga masalakyan ninyo, wala sang bastanting hangin, hindi nyo na makontrol. The last but not least, nga reminder, tag, ang G, litra nga G. G stands for gas, gasoline. Oh. Ina, pinaka-basic lang na. Antes ka mo magsakay, magsakay sa inyo nga salakyan, i-check nyo. Dapat nyo paminsaron, permi, blue tag. Alright? Para nga makangkon ka mo sang safe driving. Kaya ang iban niya, nga nagahalong, kung kaya isa madalasa pa, bangod mabiyan sang pagka-reckless ang iban nga mga drivers. Hindi lang ka mong tagiyasang dalan eh. 50 minutos na nakaligat sa tak ng alas 4 sa palatuntunan Exciting Pilipinas sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ang mga taga Iloilo City Hall kag Iloilo Provincial Capital, mga byan na puhag nakabaton sang bomb threat, ha? Uso-uso naman yung bomb threat subong iban way gini brown. Hilway na sa peligro ang mga taga Iloilo City Hall kag ang taga Provincial Capital, duhagit ang mga local government units ba. Matapos nakabaton mabiyan sang bomb threat pasado alas 2 ang takna sang Sabado sang hapon June 15. Bamo may mga nag-oobra pa manda sa aton nga mga sa Capitol kag sa ano eh sa City Hall bisan Domingo, no? Te pagkabaton sa sining bomb threat mga byan, gin-report sa pulis kag gin-confirmar ni Police Captain Melchor Tolentino, hepe sang Police Station Number 1. Nga may mga nag-report gidman nga may mga bomb threat sila nga nabaton sa Iloilo City Hall, ah, kag sa Iloilo Provincial Capitol Building. Suno sa aton nga police mabian nga ang pagpamahog ang ginpadala sing isa ka Facebook account kag ginpost sa wall sing isa ka page nga konektado sa Iloilo City Government. Nga sa diin mabian nabasahan ini sang isa ka empleyado kag ginreport gilayon ini sa aton nga mga kapulisan. Gilayon man nga ginpacheck ang mga miyembro sang Explosive Ordnance Disposal Team. Kag negatibo man sa bomba ang duha ka mga government buildings. Ginahimo pa ang isa ka investigasyon mabiyan sa aton nga Regional Anti-Cybercrime Unit sa account mabiyan nga nagpadala sang sini nga mga pamahog. Although ang iban sini daw mga prankster man lang, doon na may ansela iban ba magdisturbo sa iban, pinagi sa pagpadala sang ila sini nga mga mensahe through social media. Kaga sa mga pag-post-post nga may bomba ko nga gintanom da, no? Kabay pa nga unta ton kun kaysa hindi mo man baliwalay. Di ba? Bomba niya mo. Manginiksido tani ang aton sa niblang nga mga katapos ang Regional Anti-Cybercrime Unit sa pag-trace up kung sinugid nga mga sutil nga klase ka mga social media user nga ginagamit bla ang accounts ng iban. Agutun yung tuhan man ng iban. Dumduman nyo to, nagligad nga tuwig to, gusto man yung bomb threat sa mga eskulahan. Huwag hindi maayo nga madulot, ah, no? Nagresulta sang pag-interrupt sa mga klase, sa mga bulutuan. Kaya ito man to, isa, nagligan man itong ito, nagbalabam, tritpam, trit sa dito sa aeroplano. Priso eh. Bisan joke-joke lang imo, nga siling mo. Basta may ginamit lang ka lang ang bomba, bisan joke-joke lang imo, prisoon ka. May kasuguan nga nagadumili sa mga klase sa mga pamahog. 53 minutos, mga biyana nakaligat sa takna alas 4 sa aga. Dugang pa nga mga reporta, pati situation report batunon ta. Dugang pa nga mga balita nasyonal ang ato ni Paibalo sa inyo. Ginpahat-pahat lang mga commercials ta para lipot lang bla. Dugang informasyon, mga exciting nga balita, kag exciting istorya mabatian sa ato nga pagpangalagad mga katrupa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa palatuntun na exciting Pilipinas, bugtaw-bugtaw kag magbangon na. Panahon na, agad magprepara kita sa ato nga mahilikuton karong adlaw. Mag-aambian, mag-panumbali kita pagkaligid-pagid. Sinimportante na ato nga mga pahanumdum.
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
7: Bili na.
5: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
10: Claire Skin Herbal Soap?
11: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
10: Oh, galit. Diriyo.
11: Ay, dali na.
12: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
13: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
14: Sister Pain.
15: Ako si Sara sa aking tutukan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Iba ganyan epekto siya ako sa Sister Pain. Manasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
14: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ibili sa mga butika.
10: Pa-diet na kubuwasa.
14: XFM.

0: Oras sa Pilipinas, mga katropa, 1 minuto na nakaligal sa takna ng alas 5 sa aga.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa palatuntunan, exciting Pilipinas, bugtaw kang magbangon na, mga abiyan preparar na para sa atong hilikuton karong adlaw. Ini nga bahin ang inadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, may makakaklabuwas ka nga amo ang nagapabalik sang mabakod nga palindugan ni Junjun. Kag nagadugay ang standing ovation. Makatumar ka sa Turbo Dietary Supplement for Men nga may makakaglabuhas ka, 100% natural, safe and effective. Ano-ano malang magnitude 7.8 ng linog man. Pero dapat, tumaron nyo ini 30 minutos antes ang championship kay may chance agad ka mga mag-champion sa Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutos antes ang enkwentro, ha? Tumaron nyo na si Turbo Dietary Supplement for Men kay mabatyagan nyo ganyang efekto nyo sini. Ha? Ang Turbo Dietary Supplement for Men, mga abin, may makakaklabuwas ka. Nagapabakod gidnis ang panindugan ni Junjun. Nagabalik ang malawig ni standing ovation. Ibalik ang nagakayaba ang performance sa kama. Turbo Dietary Supplement for Men lang ang solusyon. Gamitan nyo ang isa ka-function ni Junjun. Magluwas sa pagpangihi, may isa pa gidin na kagamit, gamitan nyo. May chance pa. Hindi pa ulihi ang tanan. Hindi pa ulihi. Kalabaw lang ang tumatanda. Dapat nyo tandaan, ha? Ang Turbo Dietary Supplement for Men, garantisado, bisan pa mangkuton nyo si Pidring. Mangkuton nyo si Pidring, ang performance asos. Gapangita, panughampol si Loring mo, pagkaaga. Tinira niya 30 minutos antes ang enkwentro. Galagsana, kung sila sa palibot, ang katri mo. May hirit pa yung speed ring. Nagapangindi na yan si Loring. Ano kayo ipabati-batian mo lang yung istorya mo? Ano niya, kay Pidring na, bisan ano mo kakutin niya. Why na na, why na ginaga balik ang mabasko ka panindugan? Daw na insulto, guro. Na insulto si Pidring. Oh, na insulto, linya mo na, gali ah. Itatapagibla. Nabatian niya rin sa programa, taanga ang Turbo Dietary Supplement for Men, nagapabalik sang panindugan, mabakod. Wala niya balatis tingi. Ipos-ipos lang sa kay Loring. Ah, sang nag-epekto na si Turbo, daw nag-pulok-pulok ang siko niya kag ang buol niya. Ah, sa pirtahan pa lang sa kwarto, nagpangahig na speed ring mo. Hindi ka pangahig na. Ikadwa ko no. Daw okay pa man si Loring. Pag ikatatlo, ikapat, hindi ka pang hindi na si Loring. Hindi ka palag... Gapalagi yun na si Loring. Lingan, di ba tamaan mo gid ko, Pidring? Man, tunutunggin gamit mo kagabi man. Ambal ni Pidring. Ah, Turbo Dietary Supplement for Men, batihan ko sa Exciting Pilipinas. Ah, ikadwa nga pamangkot ni Loring. Lingan, tida mo, pastax mo. Amo na, hindi ka mo gid magpabati-bati sa mga partner nyo na. Ah, sabi ninyo, why na? Sa mga brusko tara nga mga katrupa, hindi lang mo nagisugid sa mga ilo-istorya lang. Pamatudin nyo, magtumar sang Turbo Dietary Supplement for Men. Kaysa Turbo, may halayan ka na, may salabitan ka pa, bisan basa pa nga toalya, kayang-kaya. Sa iban pa nga mga balita lokal, mga abyan, kaso nga murder nga file, batok sa pag-utod nga suspitsado sa pagpatay sa ila kasilingan. Sadtong nagligad ngayon yung Jason Gabi, sang nasapuan lamang sadtong Hunyo 11, sang aga sa floodway, nga sakop sang barangay Balabago ang bangkay. Nakilala inimabian sang pamilya. Nabaluan nga dadakpan ang isa ka sospitsado samtang at large naman sa gihapon tubtub sa sining matinoon. Ang isa pa, magutod ni mga suspects. Suno sa kay Iloilo City Police Office Director Colonel Wilbert Parilla, nga daan nga hiligutanon ang motibo sang pagpatay sa mga sospitsado sa kay Shane Caso, 34 anyos ang edad, kag tumandok sang Barangay 4, Isabela Negros Occidental, apang temporaryo ini mga abyan nga nagapuyo diri sa haro. Magkasilingan lamang ini sila. Nga sa diin mabiyan may dumtanay sila bangod sa duta nga ginpatindugan sang ila tagsa kapuloyan. Basta duta gani inaway ni propiedad ni malala ini madalom ni klase inaway. Labutan ay pa iban sila sa korte. Kun hindi mos garan sang korte, nagapinatya na iban. Kung mapatay sila mga abyan, ang madala, ang masakop lang nilang duta do 2x6x6 lang nimo. 2 feet by 6 feet by 6. 2 feet ang iyang width, 6 feet ang laba, 6 feet man ang kadalumon. No, sa mga patyub lah, sa mga memorial park, na kung may ara-ara ka, yan mo na ginatawag nila, mapatay ka, ah, kinabansagan nga sa iba, na 6 feet below the ground kagid. Away sa duta, mga abyan, na kung kaisa hindi mahusgahan, nagresulta sa pagpinat yan ay ginpayag sang pila ka mga residente nga nakabati sila sang lupok sa tung Hunyo 10 ang gabi. Sang Hunyo 11 na sang aga sang nasapuan si Shane kaso sa floodway mga abyan nga patay na. Samtang may mga nakawitness man nga ang magutod amo ang nakahimo sang krimen. Isa ang nadakpan, isa ang at large pasubong. So, di ini mga abyan, resulta ini sang irinaway sa duta. Irinaway sa duta. Dali lang git katrupang Romela, pasiplatan ta ni nanay, bago lang natapos yung NBA Finals eh. Kahapon natapos na katrupang Alex. 4-1 ang score. Best of 7, Mabian. For the first time sa sulod sang 53 anyos, ang New York Knicks, Mabian, langin kampyon. Grabe no, 53 years. Matapos ang masubra tunga sa siglo, magambal ka siglo, century bla. Nagkampyon gidman ang New York Knicks. Ini mga tapos nga ginluto sang San Antonio Spurs sa Game 5 sa NBA Finals. Gintapos ang serye mga abyan sa 4-1 nga score. Ini palang ikatatlo nga NBA championship sang New York Knicks. Ang pinakauli amo ni subong after 53 years mga abyan nga pagpanikasog eh. Nga makasulod sa kampiyonato. Pero bugalon man kita nga mga Pinoy ah, kay may ara da pinakauna nga PhilAm, Filipino-American nga NBA player nga nakadala o kung nadala sa finals ah? Si Jordan Clarkson. Jordan Clarkson, labing una nga Filipino-American player sa NBA nga naging champion, no? Naghimo sa maragtas ah, naghimo sa kasaysayan, bugal taman ni nga mga Filipino. Si Jordan Clarkson bilang labing unang Filipino-American player nga nakadaog sang kampiyonato sa NBA. Kung madumduman ninyo, si Jordan Clarkson nakahampang maninis sa Giras, Pilipinas. Kagina pabugal niya man nga Pinoy siya, no? Ang nanay niya sini isa Filipina. Sa San Antonio Spurs may ito man dito nga PhilAm. Bugal taman nga mga Pilipino nga mga boxing aficionados, so kung basketball aficionados. Dito yan sa San Antonio Spurs, si Dylan Harper, anak ni Ron Harper, NBA superstar man, no? Tikon duha binis lang katrupang Alex, no? Magsulod bi sa Gilas, Pilipinas, no? No, bakod man, ano? Mga naka-intra sa championship, la, no? Sa NBA, hindi ni basta-basta ang record nila sila. Kabay pa nga makasulod sila sa Gilas, Pilipinas, ha? Para nga makasulod naman ta sa, makampang naman ta sa FIBA. Oras mga abyan, 9 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 9 sa aga. O alas 9? Alas 5 sa aga, alas 5-9, 9 minutes after 5 o'clock sa palatuntunan Exciting Pilipinas, dito sa XFM, Radio Patrol Iloilo, 100.7 sa mga lilisuan sa inyong mga radio. I-check tabi si Katrupang Romel Paklibar, nami ang panahon subong, limpyong mga dalanon sa mga street sweepers naton. Salamat. Maing aga sa inyo. Kabay pa, magapadayon ng inyong kapisan sa pagpanglimpyo sa mga dalan. Wala lag-in, lag-out, wala ang may nagabantay ah. Ang ebidensya lang napakita nga, pagkaaga, pagsilak sa adlaw, limpyo ng dalan ta. Sa patrol, si Katrupang Romel Paklibar, may balon nga Santon plus coffee mix, may balon pagihid nga Santon vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C. Hindi pagtumariya kayo na Santon vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C, dahil niya padalundunan sang Santon plus coffee mix. Layo paginhalinan si Nepro, ay gabatyag ah. Ano mo ng Santon vitamin C nga alkaline base kag ang Santon plus coffee mix, i-combine man. Katrupang Romel Paklibar sa patrol, sa report sitwasyon sang syudad, please come in.
2: Good morning Katrupang Alvin, medyo manayanaya subong ang syudad sang Iloilo, pero why untat pangilat Katrupang Alvin?
0: Nagapangkudak?
2: Oo, gapang picture pang kudak siya, ano pang kudak.
0: Uti, kada flash hindi ka mag kibota ang poisa, oh. Medyo smile dahil na.
2: Oh.
0: Ang position mo dabla nga pang Facebook bla.
2: Oo. Oh.
0: Pang Facebook pa profile pic bla, oh.
2: Ingado medyo lain ang chimpo bla, pero wala man nagulan. Pero do
0: sako lang pang kudak niya.
2: Oo, oh, sako lang.
0: Oh, tiyang selfie-selfie tara ng mga positioning
2: kayo hagin. Dapat nakawaki-waki kita pang Alvin.
0: Okay. Parang, idugang ta sa profile pic mo. Basi pwede pa blato si ano ba?
2: Oo eh.
0: Nang nagagamit sa ano ba? Sa clear skin herbal soap?
2: Oo.
0: Oo, nami pa to.
2: Medyo sako subong ang mga salakyan na katapang Alvin kiti
0: klase kagubra rin.
2: Klase na subong. Kag may mga tingop na subong kay may magluwas na kunis na Liga Simana nag-open ang klase sa mga public schools.
0: Oo.
2: Subong opening naman sa klase sa private school. So nagdubli na katapang Alvin.
0: Mm-hmm.
2: Public and private subong may klase na. So do medyo sako-sako gawa ang mga kautoran naton ang nagkapaninda sa Iloilo Terminal Public Market ta kapin pa ang mga may mga karinderiya pala sagwa sa mga pampubliko kag pribado nga mga eskwelahan katrapang
0: nagligad gini Birnes to haing dalan mo.
2: Oo,
0: pagka Sabado naman to mga nagbisi naman sang Birnes kiti June 12 mo holiday.
2: Oh, holiday.
0: Tawhay-tawhay sang dalan.
2: Oo.
0: Ang iban guro, ang iban guro nag-out of town bala.
2: Oo, kung iban guro lang na. Subong laban subong lang panima balik na sa siyudad sa Iloilo kay ti may long weekend ti pang Alvin.
0: Lawig nga weekend ti tingala ta daw gamay mga salakyan sa siyudad kay iban guro to nag mag no nag travel sa mga lugar-lugar man mga tourist destination bala.
2: Oo. Ti iban gani nga mga pa, mga government employees bala mga kilala ko.
0: Mm-hmm.
2: Mamasakit na siya Merkules.
0: Mm-hmm. Para lawig.
2: Kagwebes, tapos may holiday Biyernes, Lunes, balik.
0: Oh, kag timing man kiti pagbalik nila sa trabaho, hindi na pizza di peligro eh. Pizza di paldones mong?
2: Ate ate, sa mga nagahulat sang ilasweldo ya subong katrapang Alvin, nagasweldo kinsi 30. Subong gid yang ilang paldo.
0: Pwede na pangutangan daw. I-check mo lang sa ATM nara na.
2: Oo. Pero may ara man niya nga maski ano ka nami isang pizza 15 ka pizza 30 kung damo collector gahulat si mo sumubo ka dyan katrapang Alvin
0: ang matira si muda si Juna si Judith no? Traong ka na nila iba nga antes ang pizza di Paldo nga remind na mo.
2: Oh,
0: ang mga frozen food, ang mga ang mga utang mo to Changge, mga magic sarap mo to pinangutang bla. Nag-remind na. Pero ay man problema, kabalo ka kun manug bayad kaya, mayo ka nga manug utang kag manug bayad ka, makautang ka liwat.
2: Oo,
0: ay problema ang utang basta nga pag abot sang tigbalayad, bayad ka gid. Sino man lang tao lag pangutang man?
2: Bagay.
0: Oo. Oh, importante. Oo, oh, importante nga may word of honor ka.
2: Oo.
0: Kaya natuman mo ang
2: kabalo ka mag-utang.
0: Oo, kabalo ka magbayad. Oo. Oh, kung manawag sa imo si Judith kag si Juna, hindi ka mag ignore. Kung mag-text gani sa imo, hindi mo pag-isin lang.
2: Ate laban eh.
0: O, replyan mo, gid.
2: Di ba? Wala sa kabalo nga nabalaan na nga daan sa nag-chat ba lang na scene yan, ha?
0: Oo.
2: Pero napawala-walaan niya lang.
0: Pawala lang. O, ti, hindi maayo nga batasan. Hindi ka namalik ka makaliwat siya na
2: sa nagapangutang pa lang siya.
0: Oo, nami-nami, gid eh.
2: Pakanto pa lang, misis mo na scene niya na mo.
0: Oo. Gatay pa lang. Kag ang mga nag-chat ba sa imo nga magsiling daw hindi maman close sabi pero kilala mo man tapos ang entrada niya kumusta? Laban-laban. Hindi mo man siya close kilala mo lang siya bla.
2: Oo.
0: Tapos nagpabati-bati bla purmero kumusta ra tapos bati-bati ra sang kape gadon. Ika tatlo yun ang amin sa ila ba ti basi kun pwede tara abi do lang ala gid basta bon.
2: Si may sobra ka da.
0: Oo. Kapin pakita yang nga post katuga kaong kato sa first class nga restaurant. Nagga pala pamasyar ka to nagulo abroad ka kag nagulo kadto ka sa mga pala pamasyaran makita ya. Laban-laban di rawon gid kana.
2: Oh, di laban-laban eh.
0: Oh, tapos kung medyo pawala ka, ikaw pabalain mo.
2: Ikaw
0: pabalain mo. Kabati-batian niya kalahin yung storya.
2: Ikaw lang
0: ako. Hindi mo sa pauta. Ang muna, kung may mga karantuan ka mo, may mga okasyon, iba na, abe, paano man mo? Napadayaw mo nila, bla. Sa mga pagkaon mo namin, wala pa gani, mapangamuyuan na picturean mo.
2: Oo.
0: Na-post na.
2: Ginabalik. Ginabalik, anay. Papicturan.
0: Oo. Nanay, nanay, pagtando ka. Abi sa iban, kundi anay, pagtando ka kay pangamuyuan pa.
2: Papicturan
0: pa. Di, kita to, sing kilala niya nga daw nagkapibigad, o. Oh. Yan, dumayo sitwasyon ni katrupang Romel Paclibari. Attempt na niya.
2: Echat.
0: Kumusta?
2: Kumusta, pre?
0: Laban-laban.
2: Ikaw, pre, kumusta?
0: Oo, bigado gito.
2: Bigado gito sa bondi, pre.
0: May enrollment pa. May muna mo na mo to.
2: May sulsobra ka na, pre.
0: Di, kundugay ka magsabat, mag-reply. Pabuton mo na, ma-post na siya sa wall niya. Ikaw, pabati-bati yan. Problema nga, dako. Pangutang pa lang, krimi-nami, git sa iya. Tigbalayad na gani, daw ikaw pamalain, ano? Ako ya katropang Romel, nahuya ko manukot mo. Ako nga tao yan, nahuya ko manukot. Oo, daw.
2: Tapos, ang balo niya pa ka na nga. Daw, hindi kidi mo kainchinding ang sitasyon sa mong.
0: Oo.
2: Kaya pa kainchinding.
0: Kung ikaw manukot daw, ikaw pa may guilty feeling la. Oo.
2: E, tapos ikaw pa nahuya.
0: Ikaw pa nahuya? Oo. Di dapat sa mga hindi man tanan nga manugutan nga mo gid nibatasan. May manugutan niya nga kanami yung magbayad.
2: Oo, may
0: manugutan. Advance pa na.
2: Nga Judith ya 15, 14 pa lang.
0: Oo, kung makuha niya na iyo. Payara gid niya nagatug-an nga 2 days after o kung 1 day after sang payday.
2: Oo, tapos may ara man nga nagakondo alang-alang kay Pang Alvin, nakantuan niya gid ang ipang niya. Basi ma pwede ka hulat-hulat kay alang-alang.
0: Amo lang ni Anay Abi,
2: Oh,
0: tunga alang anay kay daw bitin gid.
2: Oh.
0: Tingon mo nami.
2: Nabutang abing 15 sa Sabado ti wala opisina kasi pwede sa Lunes lang bi.
0: Nan.
2: Oh.
0: Ang komunikar lang bala.
2: Oh.
0: Ga komunikar ka lang iba abi kun tigulutang lang. Tigbalayan na gani ga pawala na lang.
2: Hindi pat.
0: Ti bukot mayada. Kay hindi ka na imo da ka liwat ya. Kabalo ka ang tao wala ga pangutang si Elon Musk lang. Oh, kabalo ka si Elon Musk subong.
2: Uh-oh.
0: Ang pinakauna nga tawo nga gindeklarar sa mga financial analyst kag mga bankers nga ningin trilyonaryo. Grabe si paring Ilo, no?
2: Uh-oh.
0: O pinakauna ini nga tawo nga gindeklarar mga abyan nga mga katrupang Romel nga trilyonaryo mo. Hindi ini piso ha. Dolyar niya kay
2: trillion dollars.
0: Oo. Grabe nga kwarta ni Elon Musk ni. Bisan pila pa kuno ka tuig nga gasto niya ni, hindi maubos. Kay balo ka magastos gid sa kuno sang $19,000 per minute sa sulod sang pila ni 10 anyos, hindi maubos mo.
2: Hindi maubos.
0: No? Unangin pinakauna nga trillionaire sa papel si Elon Musk matapos nga nagbalor sang 135 ano ni? Dali lang, kay may record tali mo. Nagabalor sang 135 kada isa ang Class A shares ang iyang Space Exploration Technologies, so, nga SpaceX. No, grabe ni. So, nagsaka sa $75 billion sa pinakadako nga record niya sa nagligad. Pero subong kahibalo ka kung pila na, bangod sini, nangin $1.77 trillion na. Ang bilis ang kumpanya niya kay ginalooban ini nga mga saka pagid katrupang Romel. Grabe ni. 1.77 trillion.
2: Ginablis katrupang Alvin. Oo, oh, kamakas ka to no.
0: Ti mga pulang ni siya hindi niya maubos kwarta ini. Oo. Ti amo ina ang mga istorya nga may tao gid yang maayo mangita kwarta.
2: Oo.
0: Pero
2: palo mangita kwarta.
0: Oo, kag gagata utok nila.
2: Sa mga maayo man nga pamaagi kay Tropang Alvin.
0: Oo, why
2: ako sa mga ginabugayan kaman kun sa mga maayo nga pamaagi kaman nga paninguha.
0: Ti siya ni tagiyasang testa electric vehicle mo. Siya man ni tagiyasang SpaceX nga sa may satellite lang nga naga sa communication pigid.
2: Oo.
0: Grabe.
2: Papa-adapt at tugura.
0: Wala niya aga pang kickback sang flood control.
2: Ate, wala na.
0: Oo, nami ni nga close ka mo hindi?
2: Kwan slight lang.
0: Kaya kung close ka mo, pwede ito na ma-message. Sabi, kumusta, Pring Elon? Pag amo na gani intro mo, katimo pagsapa ko ni Elon. Negosyo niya ako niya, katropang Romel. Why kayo kapalinding? Oh, 21 minutos na nakaligat sa Tacnal 5.
2: Kay Inas, na nag-after natin sa Iloilo Terminal Public Market, katropang Alvin, nag-standby kita sa Plaza Haro, may mga naga-jogging, mm-hmm, nagreklamo,
0: yeah,
2: parte sa mga nag-alalakta balang basura sa Plaza Haro kay ti ula pa na siligan baka tropa ng Alvin.
0: Akay ginauna sa mga street sweepers na to ng kalye mo.
2: Oo. Pero ganun kiti dosubonggit man abi to na delay-delay kiti man ka tropa ng Alvin eh. Mm-hmm. Ganun kiti basi busy kag sako man abi ang mga nag panilihig diri sa Haro Plaza. So may mga portion nga wala pa na repack pala ang basurahan. Huwag pa masiligan ang mga galalapta ng mga disposable cup diri sa Haro Plaza. Pero hambal ko, sige ko hulat-hulat-hulat lang.
0: Mm-hmm.
2: Kiti damo man nabi obligasyon ang managa panilihig diri sa kalapad sang area. Pila man lang sila kabilog na naga panilihig at rapang abin.
0: Kag isa sila da daw disiplina, agad ka nang landa sa mga naga lala. Oh, actually, ang naga-walking, tanga naga-jogging, wala naga pangaboy basura. Ang mga naga-pilipiknik na.
2: Ang mga naga-standby, oo.
0: Mga estudyante, bilang nga nagadala pagkaon.
2: May basurahan agad, tapos hindi pa bala makatungtong yun, mm-hmm, sa basurahan.
0: Kita mo da kung naapon kiti may food kiosk da mo.
2: Uh-oh.
0: Kita mo na iban mga kabataan, mga high school, iban hindi man high school, mm-hmm, ning basta gapulong ko sa bench lang gakaon-kaon tani. Uh-oh. Disiplinahon nato na sila no.
2: Tapos
0: sila man lang ning responsable sang balapta sa mga putos ang pagkaon.
2: Dito sari-sari ng mga disposable cups na nakita nato diri kay Tropang Alvin. Tapos ang ginihimo na di abi ka mga estudyante nga do practice ano ni Nibla bala to
0: dating training dating place man eh.
2: Oo, kay dating place man eh.
0: Iban gabalo na mga puto laban-laban da nga basura, putos ang chiskar.
2: Oo.
0: Mga chiskar. Iban da mga ano eh, mga putos ang food chain lang, mga sikat, iban na pagkaboy na water.
2: Mga bottled water.
0: Oo, basiyos ang bottled water.
2: Basiyos ang soft drinks. Amo na yung mga nagalalakta diri. Eh, medyo nakaano gid man abi sa ila katrapang Alvin eh. Kaya tiguro na tingala sila na kada-jogging nila diri kunaga, tinlo na.
0: Oo.
2: Susubong do medyo na-delayed ang paglimpyo sa nga Haro Plaza.
0: Ang makauna makadipara sila, of course, yung mga nag-walking, nag-jogging.
2: Oo. Kaya sila na ding permi rin na una katrapang Alvin mo.
0: Wala pa rin mga Sumba girls da?
2: Wala pa.
0: Mga DC.
2: Kiprano pa ni.
0: Mga DC, wala pa.
2: Wala pa, wala pa.
0: Karoon pa na sila mga last city.
2: 6:30.
0: 6:30, oo. Oh, oh. Yung mga nag-ulunta na blang siko magliso, bla?
2: Oo. Oh. Magbalikid pero dalalawas.
0: mga DC. Pero amo nang pinaka the best nilang exercise. Maga tiner-tirer pang kabuhi nila sini sa sulusumba-sumba lang.
2: Oti, city-wide, province-wide ni ang Sumba ka Tropang Alvin mo.
0: Daw halos naman ang tanang plaza.
2: Sa mga kabanuhanan sa probinsya sa Iloilo, dumiara nga grupo ng Sumba-Sumba.
0: Mm-hmm.
2: Sa mga nag-edad, tag-40s, pasaka, mo ng mga grupo.
0: Amo na ning mga DC, ang bisyo nila, Sumba. Sumba-Sumba. Ang ato niya, Sugba-Sugba.
2: Fetisize na?
0: Ah, tiyo. Tira.
2: Sa Iloilo Terminal Public Market, ang aloy, tag-220 pesos kilo. Mataan 180 pesos a kilo, bula 160 pesos a kilo, Pasayan 400 pesos a kilo, Locos 450 to 500 pesos a kilo, Tasag 450 pesos a kilo, Bangros 200 to 240 pesos a kilo, Bisugo 250 pesos a kilo, ang Lapu-Lapu 300 pesos a kilo, Lison 250 pesos a kilo, Abo 150 pesos a kilo, Karaho 150 pesos a kilo, ang Tamudyos 180 to 200 pesos a kilo, ang Tuloy tag 100 to 120 pesos ang kilo, Panakot Ahos, wasa gihapon 120, Bombay 70 to 80, Kamatis, mayara 50, may 60, Loya 130 pesos kilo, ang sibuyas dahon, tag 250 to 300 pesos ang kilo. Sitasyon sa kagapresyo sa nagpangunang balaklon sa Iloilo Terminal Public Market, pinadalong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3, Kaltor Bonetary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paclebar, XFM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Lasing 25 na ating oras. Good morning and happy listening man sa kay Ma'am Emily Altiliero, sa kay Ma'am Hermite nga nagupod sa aton sa sining mga tinion, mga tropa ta sa Bakaw kag Bulilaw, mga e-bike drivers kag mga e-riders ukon mga angkas riders naton dira sa Tubang sang Lunokitiri. Mayang aga sa inyo. Ang mga tagpalamatita sa distrito sang Mandurriao kag dito sa Bangga Maliaw. mga katrupa na kapamati sa aton. Mga abyan, ginakolabos kita sa panahon sa atong kapagpangalaga at pasalamat kita sa kakatrupang Mario Hilonggo na nag-contribute sa report sa kakatrupang Romel Paclibar sa atong patrol. Magabalik ako mga abyan sa Express Balita Saga. Upod ko dugay-dugay si kakatrupang Era Espinosa. Sa technical side, upod ko si kakatrupang Alex Aspa para sa XFM ang Radio Patrol Iloilo. Alvin Dennis Arabang, XFM News.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated, ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Malusog ng pakikinig sa atin pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga Mavisa Nutraceutical Grade and FDA Approved na mga produkto po nito. Samahan po yung mga lingkod dito sa atin pong programa. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. At syempre, makakasama pa rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw sa inyong lahat, sa mga kaibigan, syempre partner, magandang araw sa iyo. Welcome po muli sa ating panibago na naman na usapang pangkalusugan. Siyempre, napaka-importante po na malaman natin ano yung mga solusyon gamit ang natural na pamamaraan kung tayo po yung nagkakasakit. Kaya samahan po kami ha at marami po tayong pag-uusapan ngayong araw pong ito.
3: Okay. So mga kababayan po atin na gusto pong makihilubilo dito sa atin pong programa, kayo po ay pwede mag-text sa atin pong numero ha. Padala nyo dyan mga inquiries po ninyo. Atin pong bibigyan ng katugunan mamaya, mga kaibigan ha. Atin pong text line 0969-609-6545. At huwag pong kalimutan i-like and i-follow ang atin pong Facebook page. I-search lang po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, mga kaibigan, ay pinupost po natin dyan sa atin pong Facebook page. Ha? At huwag pong kalimutan na bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon. Mabigyan po kayo ng complete health assessment. Ito yung lagi nating ipinapayo, Dok, sa atin pong mga kababayan na as much as possible, mga kaibigan, ay makapagpakonsulta po kayo. Kasi hindi naman natin alam kung ano talaga yung nangyayari inside our body. Maliban na lang, Dok, pagka meron na nararamdaman ng mga simptomas. Yung problema pa naman sa ibang mga karamdaman, Dok, nagpapakita lang ng mga sinyales pag medyo advanced na, pag medyo malala na. Ano? Kaya minsan, hindi naagapan or minsan, yun nga, marami ng komplikasyon at saka po tayo gumagawa ng hakbang. Ano? Kaya nga napakaganda na nakapagpakonsulta at nakikita po natin kung ano yung current condition ng atin pong kalusugan, ng atin pong pangangatawan, ano yung mga nagkukulang na mga minerales, mga bitamina sa katawan po natin at iba pa ng mga nutrisyon na maaari pong pagmulan ng samot-saring mga sakit, mga kasama. Ano? So mahalaga po na nakapagpa-check up, mga kaibigan. Ha? Lagi nating binabanggit, early detection is a must, mga kasama. Ha? So puntahan nyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, Sakuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Kuyo Palawan, katabi ng Ferroland Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office.

0: healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete dietary guidelines at complete health assessment para po mas mabilis makarecover sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman. Meron po tayong mga combination dyan ng mga herbal medication na mas magpapabilis ano, sa recovery po ninyo mga kaibigan at tutuldok ano, sa mga karamdaman na matagal nyo na pong tinitiis-tiis at matagal nyo na pong iniinda. Yung mga sakit na yan, dapat hindi po yan pinapatagal sa katawan po natin. Dapat pinapalayas po yan agad. Ano? Binibigyan agad ng solusyon mga kaibigan. Ha? So, puntahan nyo po. Bisitahan natin po mga Yes to Health Clinic. Open po tayo araw-araw mula Linggo hanggang Friday yan. Nandiyan ang ating pong mga trained alternative consultant na tutulong sa inyo mga kaibigan gagabay para sa mas mabilis na paggaling mga kaibigan. Ha? So, puntahan po ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Siyempre, laging makinig dito sa ating pong mga programa para updated po kayo mga kaibigan sa ating pong program mga kasama. Ha? Okay, kung meron kayong mga tanungan, just text lang ha, sa ating pong numero. Atin po text line sa 0969-609-6545.
0: Secret of Health. Health Info.
1: Health Info po natin mga kaibigan. Pag-usapan po natin, Doc. Ano? Itong isang nakakabahala na karamdaman at ayon po ano sa pagtatala ano ng sa APSA po natin mga kaibigan na isa sa pinaka main cause of morbidity sa Pilipinas, Doc. Itong mga karamdaman na kapaloob sa cardiovascular diseases, ano? Marami pong mga sakit. Isa at pangunahin na dyan, Doc. Ito pong heart problem, ano? At kamakailan nga lamang, pumanaw yung isa sa mga sikat na personalidad sa media, ano? Or sa mga artista, si Joey Paras, ano? Na ang problema is heart problem, mga kaibigan, ano? So, pag-usapan natin, itong tinatawag po na heart failure. Paano po ba, Doc, nabubuo itong ganitong karamdaman, Doc?
2: So, ang heart problem, kasama na yung heart failure, isa yan sa, yan ang top killer sa buong mundo. No? Actually, sa Amerika, meron silang nearly 6 million Americans na mayroong mga ganitong kasi ng kondisyon. Ano? Roughly 670,000 daw na tao ang bagong diagnose na nito taon-taon. At ang pangunahin dahilan kung bakit yung mga tao at the age of 65 pumupunta sa ospital ay dahilan dito. So, pag sinabing heart failure, hindi naman ibig sabihin na humihinto yung puso natin. Kundi yung ito ay less efficient na yung trabaho niya hindi ayon doon sa normal dapat na trabaho ng puso natin. So, hindi siya optimum, ano? So, dahil sa maraming possible causes na o dahilan, na kasi yung dugo natin, syempre, nagmumove yan mula sa puso natin papunta sa iba't ibang part ng katawan natin. Pero medyo slow yung activity ng ating puso. So, pag medyo mabagal yung puso natin, ha, mahina, yung pressure sa ating puso ay bumibigat at pwedeng ito ay magresulta sa kokonting nutrients and oxygen ang nakakarating doon sa iba't ibang part ng ating katawan. Kasi very important kasi yung trabaho ng heart natin na sa pumping station ng dugo. So, yung heart failure, maraming klase yan. Meron tinatawag na systolic dysfunction. Yung systolic, ito mismo yung, kumbaga, pag nagpa-blood pressure ka, yung systolic, yun yung nauunang numero. Halimbawa, 120, yun yung systolic. Over 80, sabihin natin, yung diastolic, yung pangalawang numero. Okay? Para alam po ninyo, ano? Kapag yung pong puso ay mahina, ang kanyang contraction, yung puwersa sa pag pag-push ng dugo, ayun yung tinatawag na systolic dysfunction. Okay? Kasi hindi makakarating na maayos yung mga oxygen-rich blood sa mga cells ng ating katawan. Another problem na yung diastolic dysfunction, ang problema naman nun, yung pagpupuno ng ating heart ng mga ventricles natin. Kasi pag bomba ng dugo, babalik yung dugo sa puso, yan, mag-feel siya, yun yung measurement ng diastolic pressure. Okay? Kung hindi normal, ibig sabihin, hindi masyadong nagiging efficient yung pag-feel ng ating ventricles. Okay? Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng problema din dun sa ating function ng puso. So, yung diastolic dysfunction po yun. Another issue ang ginagawa ng mga doktor, di ba, pag nagpapa-ECG tayo, tinitingnan nila yung ECG ng tao kung normal ba yung reading or hindi. So, based sa kanilang nakikita, dun titingnan ng doktor ano yung possible problem ng ating puso. Kaya pag meron kayong nararamdaman na alinman sa mga ito, ano, pwede kayong magpa-check up talaga kasi ang

0: doktor, hindi naman basta-basta magsasabing, uy, may sakit ka sa puso, dadaan ka sa maraming mga test. Basically, yung ECG, isa yan sa pinakampangunahing test na ginagawa. Then, they will request another test kung kinakailangan. Mm-hmm. Kasi nga, ito ay isang delikadong karamdaman, partner.
1: Okay. Ano-ano po ba, Dok, yung mga maaaring pagmulan ng karamdaman, Dok, na heart failure?
0: So, marami, ano? Isa na dyan yung coronary artery disease. Pag tinawag na coronary artery disease, yung ating pong artery o daluyan ng dugo na mismong nagsusupply sa ating heart muscle, nagkakaroon ng problema. So, pwedeng mababarahan yun, at o kaya naman nagkakaroon ng aneurysm or kumikipot na pwedeng dahilan kung bakit nagkakaroon ng starvation or kakulangan ng oxygen dun mismo sa ating heart muscle. Kumbaga, yung coronary artery, tandaan nyo, yan yung mismong supplier ng blood at nutrients doon sa mismong puso natin. So, mahalaga na hindi siya dapat mapabarahan. Kasi pag nabarahan siya, manghihina talaga yung puso, mamamatay yung mga cells doon. Okay? So, yan ang pangunahing dahilan ng pagkakaroon daw ng heart failure, yung coronary artery disease. Another is yung heart attack. So, ang heart attack, nangyayari yan kapag yung coronary artery biglang nabarahan, tapos hihinto yung tibok ng yung daloy, so pwede ka magkaroon ng heart attack. So, yung mga muscles mo doon, magkakaroon ng problema at ito ay nakaka-resulta sa damage doon sa inyong particular part na kung saan nawawala ng tamang supply ng dugo. Yan. So, pag na-heart attack kayo, ibig sabihin, kailangan nyo na talaga ng agarang lunas, mga kaibigan. Isa pang problema na pwedeng mag-cause ng heart failure ay yung cardiomyopathy. Ano? Na itong cardiomyopathy, ito ay damage doon sa ating pong heart muscle dahilan na rin doon sa kakulangan ng supply ng dugo at nutrients. Yan. Pwede ito mangyari, pwedeng bara or pwede rin namang dahilan sa mga bisyo or infection or sobrang pag-inom ng mga gamot na ipinagbabawal. Nangyayari yan doon sa mga alcoholic, mga drug addicts, at saka nagkakaroon ng infection, pwede sila mag-develop ng cardiomyopathy. Ano? Pwede rin naman na yung overwork yung puso natin. Anong dahilan? Ba't na-overwork ang puso natin? Kapag ikaw ay may high blood pressure. Okay? Kasi pag masyado mabigat ang daloy ng dugo mo, high blood, kaya nga pressure, mataas, pwedeng hirap na hirap yung puso mo. Para kang nagbobomba ng malapot. Okay? Literally. Pwede rin magkaroon ng problem yung valvula mismo, yung valvular disease, na ito nagpapahirap din sa ating puso. Yung thyroid disease, katulad ng hyperthyroidism, yung kahapon na pinag-usapan natin. Pwede rin problema sa kidneys. Okay? Pwede rin diabetes or meron kang tinatawag na congenital heart defect. Mula pagkabata mo, may problema na yung puso. May so, ito ang nagkukos ng mahirap na kondisyon sa trabaho ng puso natin. Kaya po siya ay pwedeng magkaroon ng failure. So, alin man dyan, pwede kang tamaan ng heart failure once na meron kang alinman sa mga binabanggit natin.
1: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng alinman sa mga kadahilanan sa pagkakaroon ano, ng problema sa atin pong puso, mga kaibigan, na kinakailangan mabigyan kaagad ng solusyon. Ano? E ang puso pa naman, dapat always yan, mga kaibigan, nagbobomba ng fresh blood ano, and rich source of nutrients, mga kaibigan, throughout our body. Ano? Pansin nyo, yung mga nakokoma, di ba? Yung kahit na tumitigil na ibang function ng pangangatawan nila, yung puso nila, patuloy pa rin yung pag-pump ng blood. Na yun nagpapalatili na ano sila, buhay sila, mga kaibigan. No? Even though they are in coma, mga kasama. Kaya napakahalaga talaga ng function ng atin pong heart area. Kaya dapat na ito ay atin pong iingatan. Dapat laging bantayan. Ano? Lagi nyo pong imomonitor ang inyong pong heart area. Yun, sa mga kababayan po natin, lalo na po kung kayo po ay nag-undergo sa mga heavy work o yung strenuous exercises, mga kaibigan, dapat meron niya kayong pang monitor ng heart rate. Ano? Kasi tulad na nabanggit ni Doc kanina, baka na-overwork na po yung heart area po ninyo. Bukod sa pagkakaroon ng ibang mga underlying diseases, tulad po ng diabetes, yan, pagkakaroon po ng kidney problem, pagkakaroon ng thyroid problem, at iba pa ng problema. Minsan yung iba, Doc, pagka sobra-sobra yung kanila pong paggawa, ano? O yung exercises na strenuous, so maaari din pong magdulot ng hindi magandang resulta or effect sa atin pong heart area, ano? So ano po ba, Doc, yung mga symptoms na dapat bantayan ng atin pong mga kababayan na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
0: pwedeng yung pinakamalapit at pinakamadalas yung mahirap yung paghinga.
1: Mm-hmm.
0: O, kasi yung puso natin at saka yung baga natin, connected yan to each other, na kapag may problema yung puso, apektado yung lungs natin.
1: Mm-hmm.
0: So, pag nahihirapan kayong huminga, madalas hinahapo kayo, yun. O kaya yung iba, nagkakaroon ng parang hacking cough or wheezing or dry cough na wala namang plema, pero parang lagi ka nauubo. So, pacheck po kayo pag ano na. Pwede rin yung pamamanas. Ano? Pag namamanas yung ating pong mga binti, yung tiyan natin, yung ating mga kamay, isa po yung sa sign na baka meron tayong heart failure. Pwede yung lagi kayong hilo, dizziness, at saka yung parang laging pagod. Kahit wala naman kayong ginagawa, kahit bagong gising kayo, ay pagod. Isa po yun sa pwedeng dahilan, ano, yung heart failure. O pwede rin namang meron kayong palpitation o tinatawag na tachycardia. Tachycardia, para ang bilis ang tibok ng puso natin. Mm-hmm. Ano? O irregular heartbeat, pwedeng mabagal, pwedeng mabilis yung tibok ng ating puso. O kaya naman, pag mag-exercise ka, yung iba na may ganyan, hindi pwede kasi mag-exercise ng matindi.
1: Mm-hmm.
0: Kasi pwede sila mag-collapse. Diba? Eh, yung iba nga, pinapaano lang, yung stress test lang, nahihimatay na eh.
1: Mm-hmm.
0: So, kasi hindi nga ito, hindi kayo makaka-exercise na matindi kapag ikaw ay may heart failure. Or pwede rin na walang ganang kumain, at yung iba parang laging hindi makatulog na maayos, yung iba parang pinagpapawisan na malalapot. At yung palatandaan na medyo nahihirapan talaga yung puso mo, may chest pain at mabigat yung dibdib mo, ha? Na laging parang may nakadagan. O, maaari na yun ay nagbabantang heart attack, kaya kinakailangan talaga ipasuri po natin.
1: Mm-hmm, naku ha. So mga kabayan, kung na kayo po ay nakakaranas ng ilan o karamihan ha, sa mga nabanggit ni Doc na mga symptoms, eh marapat na magpa-check up ka agad, Doc. Ano? Mm-hmm. Magpasuri po ka agad kayo. Sa
0: kasi
1: mga,
0: traitor po na sakit.
1: Oo, malapit na pinaka sa mga pagamutan sa inyong lugar. May mga kilala po kayo, ano, ng mga cardiologist. Or kung malapit kayo sa ating po mga Yes to Health Clinic, eh magpa-consult daw na po kaagad kasi hindi biro na sakit, mga kaibigan. Ito pong heart problem. At makita na rin kung ano yung present condition ng heart area po ninyo, ano? So yun nga, traitor talaga to, Doc, ano?
0: Uh-huh.
1: Akala mo, lusog-lusog mo, akala mo, lakas-lakas mo.
0: Uh-huh.
1: Bigla ka nalang matutumba.
0: Meron nga tayo nababalitan ako, meron akong personal na kaibigan at the age of 28 years old, namatay sa heart attack.
1: Bata pa.
0: Pero walang symptom yun. Ang kanyan lang parang kinukomplain, parang minsan, pag nag-exercise, masakit yung dibdib. Pero since hindi nagpapa-check up, at hindi sinususpetsahan dahil bata pa nga. Ngayon, ang tinatamaan po ng heart problem, hindi po yan sa edad. Ha?
1: Kasi walang minsan, pinipiling edad
0: wala,
1: to, Doc.
0: Wala. Dati, pag mayaman ka, pag nasa middle age ka, yun yung mga delikado ngayon po. Hindi.
1: Mm-hmm.
0: Kaya dapat maging ano tayo, maging aware tayo sa mga symptoms na nararamdaman natin.
1: Ayan, maging alerto. At huwag ipawalang bahala. Kung kayo nakakaranas na, ano, ng chest pain, especially yung angina, Doc, ano? Dahil na iba, sumasakit yung dibdib, patulog na lang, ano? Hindi makatulog ng maaga o maayos kasi laging kumikrot yung dibdib po nila. Dapat magpa-check up na kayo, mga kaibigan, ano? Para maagapan ha yung ganitong uri po ng karamdaman. Ano pa ba, Doc, yung mga tips na para sa mga kababayan natin, yung mga do's and don'ts pagka meron pong ganitong karamdaman?
0: Ang puso, since nakadepende siya doon sa viscosity ng dugo natin, kinakailangan natin iwasan yung mga pagkaing nagpapalapot ng dugo. Yung sobrang asin, sobrang mantika, lalo na yung masasebong pagkain, alam naman yun, ano, yung mga taba-taba.
1: Mm-hmm.
0: Ay naku, iwasan nyo na po yan at bawasan nyo rin yung pagkain ng asukal. Kasi yung sugar and salt, any extreme of that food, nakapagpapalapot ng dugo. Tapos kinakailangan sapat din yung tubig na iniinom nyo. Kasi alam nyo, ang blood natin is almost 90%+ water. Eh, kung kulang kayo sa tubig, bababa po yung viscosity ng dugo ninyo o tataas, so magkakaroon ng hypertension. And isa pa dyan, kinakailangan, meron tayong mga kinakain na para sa pagpapatibay ng ating ugat at mga muscle natin sa puso, any parts of the muscle. Ang isa sa pinaka-the best, pagkain na mayaman sa vitamin C, pagkain mayaman sa calcium at potassium at magnesium. And kinakailangan may sapat na protina tayo, not necessarily galing sa karne, pwede naman sa mga beans, sa mga gulay, ano. Dahil ang katawan natin ay kailangan patibayin yung mga ugat na yan, daluyan ng dugo, para hindi magkaroon ng aneurysm or hindi siya madaling magbara. Tandaan natin, antioxidant ang pinaka-the best support sa ating overall heart health. At ang mga antioxidant na yan, makukuha natin sa mga plant-based sources. Yan, yung mga moringa, taas ng antioxidant yan. Mangosteen is one of the best, yung kanyang ORAC value, very high. Yung mga garlic is particularly good for cholesterol. And spirulina is protein, okay? Ampalaya is blood detox, pagninis ng daloy ng dugo at ng mga sugars natin. Eh, yan ay matatagpuan natin doon sa ating Santon Plus Gold. And also, kailangan din natin ng mga essential fatty acid na may mataas na good cholesterol. Yan ay makukuha natin doon sa Premium D3. Sabayan natin ang vitamin C na nagpapatibay ng ating mga daloy ng dugo.
1: So ayan, so mga kababayan po natin na gustong mapangalagaan yung healthy na heart, mga kaibigan, ano? Eh, kumain ng mga masustansya mga pagkain, yung fruits for the heart, yung saging, ano? Oh, saging mga kaibigan, napakayaman ng potassium niyan na nakakatulong para sa ano, sa atin pong puso mga kaibigan, lalo na yung lakatandok. Napakaganda pala niyan para sa heart area.
0: Oo. Kaya nga yung mga atleta like si Manny Pacquiao, di ba? Yung nabasa ko na bago siya mag-exercise, mag-practice, kakain siya ng saging. Kasi potassium yun. Tapos may mga magnesium yun.
1: Yun, ha?
0: Good for the heart.
1: So mga kababayan po natin, yan yung mga prutas na dami-damihan yung kain. Total. Ay, marami-rami naman yan dito sa atin pong bansa, mga kaibigan. No? Especially mga local na ano, mga products natin, mga kaibigan, na napakaganda para sa atin pong kalusugan. Sabayin nyo ng mga suplemento, like yung Premium D3 po natin, mga kaibigan, Vitamin C, Santon Vitamin C, as well as yung atin pong Santon Plus Gold, para maiwasan po yung iba pang mga karamdaman na maaari pong magdulot or maging sanhi ng karamdaman po sa atin pong puso, mga kaibigan. And then ugaliin yung sakto at regular na pag-ehersisyo. Huwag din naman yung sobra-sobrang pag-exercise, ano? Yung tama lang, mga kaibigan. At syempre, iwasan po yung mga nabanggit ni Doc Algie kanina, ano? Especially yung sobrang dami ng pagkain ng mga maalat, matatamis at mataba. Minsan yung iba, Doc, ang iniiwasan lang is yung mga ano, mga fatty foods. Pero ang lakas kumain ng mga starches. Eh, hindi nila alam na yung sobrang carbohydrate sa katawan natin, pagdating sa katawan, kinoconvert yan ng liver natin into fats, mga kaibigan. Ano? So, dapat nyo pong ma-monitor yung intake po ninyo, ano, ng mga carbs. Baka naman na diet kayo sa mga ano, sa mga fatty foods. Kaya lakas nyo naman kumain ng mga mataas sa mga carbs na mga pagkain, ha? So, kailangan balance eh. Dapat ang pagkain, mga kaibigan. At para maging malusog at mapanatili natin yung pagkakaroon ng healthy heart, mga kasama, ha? At kung kayo po ay nakakaranas na ng problema sa inyong puso o nakakaranas na kayong mga simptomas, ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na paggamutan sa inyong lugar o bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa lugar po ninyo.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, mabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Nabibili sa mga butika.
5: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
3: Mabibili sa pinakamalapit butika sa inyong lugar.
2: Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon? Palakasin ang resistensya. Mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Santon. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, mag-Santon Vitamin C. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Welcome back mga kaibigan sa atin pong programa, The Secret of Health Nationwide. Kung kayo po may mga katanungan, just text lang sa atin pong numero at ipon text line 0969-609-6545. Meron po nagtanong dito, Doc. Good day po. Magkano po ang Vision X Plus? At pwede po ba ako maka-order sa number na ito? Salamat po. Pwede kayo mag-order sa atin pong Lazada and Shopee page. Or kung malapit ka sa ating mga Yastral Clinic, pwede po kayong sumadya doon para maka-avail kayo. Or hanapin nyo po dyan sa mga local pharmacies sa lugar po ninyo na baka meron na po sila na Vision X Plus. Ano? Pero kung hindi kayo makasumpong sa mga local pharmacies dyan, ang sure is atin pong Lazada and Shopee page. Search nyo lang po, Yes to Health 2011. Ayan. At pwede kayong maka-avail dyan. I think ang atin pong Vision X is 15 pesos per soft gel, SRP, ng atin pong Vision X Plus. Ha. Ito ay nakakatulong. Napakalaki ng benefits ito, Doc. Ano? Sa mga kababayan po atin, nagkakaroon ng problema sa mata. At kung gusto nyo po na maingatan ano, yung healthy eyesight or gusto nyo po makaiwas sa iba't ibang karamdaman na maaari pong mga ano mag-arise sa atin pong mga mata. Uminom po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Dahil meron po yun siyang mga powerful antioxidant, Doc. Ano? Tulad na nabanggit niyo, Doc, yung mga supplementation is not merely to ano to cure the disease.
0: Yes,
1: kaya hindi natin kiniklaim yan na gamot yan. Oo, sa inyong karamdaman. More on nga siya, Doc, sa prevention.
0: Kasi ako, mas gusto ko yung ano nutrition kasi malawak. Kasi pag tinawag na gamot, mga kaibigan, applicable lang yan doon sa mga nasira ng katawan. For example, gamot sa maga, ay di para sa maga lang yun. Specific kasi o targeted pag tinatawag na gamot.
1: Yes.
0: Ang supplement, that's why ang naturopathy is holistic. Ito'y pangkalahatan, pangmalawakan. Kumbaga yung nutrient, for example, yung antioxidant na santon. O ano ba ang purpose niyan pag pumasok sa katawan? Ano bang benepisyo niyan? Yun ang kanyang tatargetin. Walang definite na benefit ang isang klase ng sustansya na yun ang kailangan natin. Kasi pag gamot na ang pinag-uusapan, ay may sakit ka na. Eh wag na nating hintayin magkasakit kasi pag nagkasakit, magastos na yan.
1: Tama,
0: at saka ang dyan pumapasok yung tinatawag na malaki yung ano, chance na lalala at may chance din naman na gagaling. Kung baga nandun ka sa, ano, sa gitna, depende kung paano mo ihahandle yung sitwasyon. Kaya nga ang pinaka-importante, mga kaibigan, ay preventive. Sustansya. Pagkain ang pinakampangunahing focus nyo kung gusto nyo talagang mabuhay na mahaba. Kasi yun naman talaga ang sekreto ng maganda at malusog na buhay. Yung nutrisyon sa ating kinakain.
1: Ayun. So, sa mga kababayan po natin, eh, mas maganda na dun tayo sa prevention, mga kaibigan. Ano? Kesa dun sa hihintayin nyo pa na medyo lumala na yung karamdaman. Minsan, ganoon talaga yung ano, concept ng ating po mga kababayan. Ano? Na pagka medyo malala na, eh, tsaka pala magkukumahog. Pero pagka, ano pa, kaya-kaya pa yung sakit. O, tinitiis-tiis pa. O, kaya sa mga kababayan po natin, baguhin natin yung atin pong thinking, yung atin pong concept about sa mga sakit, sa atin pong pangangatawan. Lalo na sa panahon din ngayon, hindi na basta-basta yung mga karamdaman, ano? May mga ano eh, may mga kamag-anak na.
0: Oo.
1: Dati solo lang na tumatama sa katawan natin, ngayon hindi na.
0: Sabi nga eh, habang nag-a-upgrade daw ang technology sa medisina, nag-a-upgrade din yung sakit.
1: Yung sakit, no.
0: Kaya fair lang. Kumbaga, kaya ang hirap ang pag nagkakasakit ang isa sa family natin, affected lahat. So pinaka the best way talaga ang ayusin nyo, i-check nyo, tama ba yung pagkain namin araw-araw? Eh baka naman itong dahilan kung bakit lagi nang ospital si tatay o si nanay, di ba? O baka kulang sa sustansya. O Santon Plus Gold mo na yan. Samahan mo na ng Premium D3 at don't forget vitamin C. Yan tinatawag na mother of all vitamins. Kasi without vitamin C, may mga proseso ang katawan na hindi talaga magiging successful. Yan. Kaya always find a way to take vitamin C. Pinaka the best non-acidic para kaya-kaya ng katawan natin i-handle yung vitamin C.
1: Okay. Maraming salamat, Doc. Ha? Nako, napakabilis ng oras natin. Doc, baka may pahabol ka pa na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
0: Ayan. Thank you very much and always remember na pinaka the best pa rin ang prevention. At pagdating sa prevention, maasahan niyo po dyan ng Yes to Health. Ang ating mga produkto ay affordable, aprobado ng FDA, at subok na mabisa at masustansya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Doc Algie Bakla. Hanggang sa muli. Bye-bye.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng ating po mga avid listeners at sa mga kababayan po natin na laging tumatangkilik ng ating pong mga produkto. Hanggang sa susunod po na edisyon ng ating pong programa ng The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Nangayon pong dalangin ang Panginoon wa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Yes to Health.
7: X-F-M.
8: X-F-M.
9: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan na wapo nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkaluuban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
8: XFM.
7: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: On SXFM Philippines, XFM 100.7, ang Katrapamo Station, Lasa East, Ocho.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong! Diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa aga.
2: Express Balita sa aga. Express Balita.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Nang express balita sa aga Lunes, Hunyo 15, 2026. Kami ang inyong mga tag balita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Sarabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita o nakita sa balita lokal, Iloilo Provincial Capital kag Iloilo City Hall na kabatin sa bomb threat kahapon.
1: Duha patay matapos ginsalakay sang driver sang pickup ang tricycle kag motorsiklo.
0: CCTV footage sa pagbalagay sang pickup nga nakabunggo sa tricycle kag motorsiklo sa Bingawan na capture.
1: Barangay Tanod gintiro sa Kalinog patay.
0: Hinubog ang rason sang rambol nga nagluntad sa Barangay Sulong Alimodyana suno sa pulis.
1: Lawas ng lalaki na lapnos matapos nasunog ang ilang balay sa Lantangan, Carles.
0: Kagatasok sa Barangay Fundasyon Duanyas, Iloilo, nagakalayo. Headlines sa Balita National website sa House of Representatives na hack.
1: Wala sang sensitibo nga mga government information na dula sa paghack sang website sang kamara suno sa DICT.
0: Senator Joel Villanueva handa nga magtambong sa special session sang Senado.
1: Malacañang wala sang mahimo sa surprise sa piran si Senator Jesus Cudero sa tung Hunyo 3.
0: Mechanism nga nagapahinugot sa mga senador nga na-detain sa pag-participate sa impeachment trial gin-propose ni Senator Ping Lacson.
1: Bantay impeachment gin-lunsar para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: ICC nag-order nga ipaidalom si former President Rodrigo Duterte sa medical examination.
1: Defense Secretary Gibo Chudoro wala nakulbaan sa sanctions si patuman sang China batok sa iya kag sa iya nga pamilya.
0: Coach Tab Baldwin nangayo sang pasaylo sa pamilya sang duha ka mga estudyante kung mga student athletes nga nalumos patay.
1: Asawa ni Coach Tab Baldwin ginpandamana sang nagligad ng Ateneo nga hindi safe ang mga kabataan sa iyang abana.
0: Ateneo di Davao atagan sang scholarship ang anum ka mga utod ni Rene Baterbonia.
1: Reported nga coastal uplift sa Glan, Sarangani Province matapos ang nagluntad nga 7.8 magnitude nga linog ginaimbestigaran sang Penro.
0: 61 patay sa linog sa Mindanao as of June 14, 2026.
1: Masobra naman sa 720,000 apektado sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao.
0: Balita international, leader sang Trendy Aragua gang sa Venezuela ginpatay sa U.S. military sino kay Trump.
1: U.S. President Donald Trump luyag niya i-take over ang oil infrastructure hub sang Iran.
0: Entertainment news, Jimuel Pacquiao ginkasal na kay Karina Pimentel sa California.
1: Sa sports, New York Knicks ginhingadlan bilang 2026 NBA champions.
0: Kagset an extra wow balita, lalaki sa Germany nagset sang world record matapos nagkaon sa masobra isa ka kilo nga honey o kundugos. Lasay stress sa mga katropang oras ginadulong sa inyo sang Something Plus Gold. Something Plus Gold, yung si Mangosteen, ang palaya manunggay, garlic, kag spirulina, produkto sang Yestoff Incorporated nga makabulig sa aton ikayong lawas, ilabi na sa mga katropa naton nga may mga high blood, diabetes, heart problems, kag bukol-bukol sa lawas. Something Plus Gold supports health, mabakal mga katropa sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, kaangay sang Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, kag generika. Available man sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, mahimo ma-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search ang Something Plus Gold, pangitan ng may tatak nga Yes to Health, i-add to cart kag i-check out. Lasay stress sa mga katropa sa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita lokal.
2: Local news.
0: Nakabaton sang bomb threat ang Iloilo Provincial Capital kag Iloilo City Hall Hunyo 14 sang hapon. Gilayon niya gin-check sa mga operatiba ang Capital kag City Hall grounds agad nga ma-verify. Sadin negatibo naman ang resulta. Facebook ang pamaagi sang pagpamahog suno sa mga kapulisan. Padayon ang investigasyon sa mga otoridad kung sino ang nagapanag-iya sang Facebook account nga nagpadala sang pagpamahog.
2: It's Express. sa aga.
1: Kanpang mga balita lokal, duha ang panapatay sa aksidente sa Sityo Cubay, Barangay Poblasyon sa Barusang Aga, Hunyo 13. Inangin konfirmar ni Police Lieutenant Philip Girao, Officer in Charge ng Binga 1 Municipal Police Station, last 3:30 kahapon sang hapon, sa nagpahibalo sa ilang pamilya sang driver sang tricycle nga napatay si alias Felix. 64 anyos ang edad, residente sang Barangay Lagdungan sa Tapas Capi, samtang ginabulong sa ospital. Samtang padayo naman nga ginabulong sa ospital sa Iloilo ang 65 anyos nga asawa. Dugang panigiraw nga unang napatayang driver sang motorsiklo nga ginkilala kay alias Joy Joy, 17 anyos ang edad, residente sang Barangay Malapula, Pasig City. Outpatient naman ang angkas ng motorsiklo nga ginkilala kay alias David, 20 anyos ang edad, residente sang Barangay Buyo, Pasig City. Voluntaryo nga nagsurrender kay punong Barangay Armando Gayumo ang driver sang pickup nga ginkilala kay alias Robert, 55 anyos ang edad, residente sang Barangay Kinarupan, Binggawan, Iloilo. Base sa investigasyon sa mga otoridad, nagsundanay ang tricycle kag motorsiklo pagkadto sa banwas ang natabo ang insidente. Palabot na sa kurbadahon nga porsyon sang dalan, nabungguan sang nagasugata nga pickup ang tricycle kag nadala sa pa ang motorsiklo. Ginaprepara na sang Binggawan Police ang kaso nga i-file sa driver sang pickup nga si alias Robert.
3: So dira sa may Sityo Cubay, abi medyo kurbada dyan paliko. So ang aton nga pickup halin diri sa Binggawan to Kalinog. Ang tricycle naman going to Binggawan, gasunod ang motor sa likod. So samtang sa may likuon, madasig ang iya dalagan, nag-overshoot, nangagaw kalinya, nabunggoan niyang tricycle diretso sa single nga motor sa likod.
4: So kung namo ang dasig dalagan ang pickup,
3: madasig dalagan sa pickup.
4: Pato to sa no way,
3: way to Kalinog.
1: Kabahin sa pagpayag ni Police Lieutenant Philip Girao, Officer in Charge ng Binggawan Municipal Police Station.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Last 6:16 sa kaangot ng balita lokal. Na-capture sang CCTV ang pagpalayo sang driver sang pickup nga nakabunggo sa tricycle kag motorsiklo sa Sityo Cubay, Barangay Poblasyon, Binggawan sang Hunyo 13 sang aga. Makita sa video ang ginudyod sang pickup ang motorsiklo samtang nagapalagyo. Napatay ang driver sa motorsiklo kag tricycle sa amung hitabo. Nagapabili naman sa ospital ang 56 anyos nga asawa sang tricycle driver nga si alias Felix, samtang outpatient naman ang angkas sa motorsiklo nga si alias Davin. Yara sa karon sa kustodiya sang Binggawan Municipal Police Station ang driver sang pickup matapos nag-surrender.
1: Barangay Tanod, Gintero sa Kalinog patay, may detalye si katrupang Mario Hilonggo.
5: Gindeklarar niya napatay samtang ginabulong sa ospital ang Barangay Tanod de Gintero sa Barangay Malagit, Sabado sang kaagahon, Hunyo 13. Ginkilala ang biktima kay alias Nunoy, 45 anyos, residente sang amuman nga barangay. Suno kay pulis sa Captain Melvin Mercado, Officer in Charge sang Kalinog Municipal Police Station, papuri na ang biktima sa Ilabalay, halin sa namatyan sang Gintero sang wala makilala nga suspitsyado. Nakaagom sang multiple gunshot wound si alias Nunoy nga gintunaan sang iya kamatayon. Na-recover ang 5 kabasiyo sang caliber 45 sa crime scene. May persons of interest na ang Kalinog Pulis kag daan nga hiligutanon ang gidasundan nga motibo sang insidente.
6: Atong sininga ginahundan nga motibo sa part sang asawa bla iya man nga tumod ang intrigad sa mga gadgets sa kutakaw evidence to corroborate those statements. So for now, we are on till follow-up investigation after the further, but rest assured, Sir Mario, may are nakita sa ngayon kung person of interest until that. So for now, Sir Mario, hindi tayo maka-certain with the exact numbers kay panayon naman natin na investigation.
5: Si Police Captain Melvin Mercado. Ini nga balita ang ginabulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Vision X Plus, Premium D3 and Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilonggo, XFM News.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Samtang wala na ginaresto sa mga barangay officials ang duha ka hubog nga nagpanggamo sa ginhiwat nga victory party sa Barangay Sulong Basketball League sa Sabado sang gabi Hunyo 13. Sunod kay Police Senior Master Sergeant Marlon Ladera, investigador sa Limodian Municipal Police Station nga lunsay nakainom ang duha ka mga kalalaki nga ka mga lalaki nga nagumpisa sang gamo sa among party. Wala na mga naasang napilasan sa insidente. Ginatalanan nga ipatawag sa barangay ang duha kalakip na ang iban pang involve sa nagluntad nga rambol.
1: Dagapangay naman ang pamilya de Asis ang bulig matapos nilasunog ng ilang puluyan sa barangay Lantangan, Carles, kahapon Hunyo kung nagligad pang Hunyo 13. Sa picture makita ang paglapnosa sang lawas ang lalaki, tuga naman sang pagkasunog. Base sa informasyon nga nakuha sang XFM News Team, may anak ng pamilya de Asis nga persons with disability kung PWD. Human sa light materials ang puluyan nga nasunog.
0: Lasa 6:20 ang oras mga katropa sa XFM. Ginkatingalahan sa sumong sang pumuli sa Barangay Fundasyon Duanyas Iloilo ang tasok na magluwas sa tubig nagaibwal mandiri ang kalayo ukon sindutan sa ukon kalayo kon sindutan. Sa interview sa XFM News Team kay Elias Irving, isa sa mga nagabantay sang dutang ang ginapamtangan sang tasok kunyo 11 sang ilan na diskubrihan nga tumalagsahon nga hitabo matapos nga isa sa ilang mga upod ang nagpanigarilyo malapit sa tasok. Sunod kay Elias Irving, nakibot na lang sila sang gulping may nag-ibuan ng kalayo nga naghalin sa mga tasok kung sariin. Isa sa ilang upod ang nalabot pa sang kalayo kag nasunog ang kilay. Dugang ni Elias Irving nga may kitaason nga ginabanta sa 20 feet ang kalayo kag nagdugay naman sa 4 ka oras ang iya sining pag-ibwal. Antes ang pag-ibwal sang kalayo, nakabati pa sang daw kaangay sa nagbukal nga tubig ang mga kaupdana ni Elias Irving. Sunod nga nakaparimaw sila sang baho nga daw kaangay sang gas, sang lighter o LPG. Naibaluan nga may kadaluan nga 150 feet ang among tasok. Sunod naman kay punong barangay Ronelo Calyado sa barangay Fundasyon na nakalabot na sa Duanyas LGU ang among hitabo kung sariin na talala ining abisitahan si Environmental Management Bureau sa Department of Environment and Natural Resources kag sa Department of Energy agud gyud may inspeksyon. Temporaryo naman nga ginpaunta sa tag-iya sang dutang pagpatasok samtang nagapadayon pa ang assessment sa mga eksperto. Naibaluan nga tuman kay iwat ang tubig sa mga barangay rason nga kalaban sa mga residente ang nagapatasok o kung nagapasagob sa mga lugar nga may bomba o kung bubon. Samtang sa mga luyag magpa-water drilling, i-contact lang si Alias Chinsky sa cellphone number 09-946-123-816. Lasa is 22 mga katropang oras sa XFM, ang oras ngayon nabatian, ginadulong sa inyo sang Something Plus Coffee Mix. Something Plus Coffee Mix, himo sa mangosteen, moringa, kag, soya powder drink mix. Ang kape nga manamit na healthy pa, ang kape nga magkabulig sa aton ikaayong lawas. Sila bina sa pagprotekta sa aton immune system, batok sa mga masakit. Magkabulig sa mga katropa naton nga may mga hormonal imbalances, kag, bukol-bukol sa lawas. Something Plus Coffee Mix, FDA approved, kag halal certified, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop, available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iliil City, at Dubang sang Midtown Hotel. Sa karon sa detalye sa mga nagapanguna nga balita national, nag-error ang website sang House of Representatives matapos na natabo nga hacking incident sang Sabado Hunyo 13. Pila ka mga screenshots subong ang nagalap na sa social media websites kung sariin makita ang mensahe sang pila ka mga grupo nga responsable diri. Magluwas sa website sang kamera una man naging hack sang Webes ang Senado o kung ang website sang Senado sang Miyerkules Hunyo 10.
1: Angot sa nasambit nga balita, wala naman sa mga sensitibo nga mga informasyon sa gobyerno ang nadula matapos nga na-hack ang website sang kabarar di representante sa Department of Information and Communications Technology o kundi ICT. Ginpayag sang hensya nga ang pages nga naapektuhan ang naga-contain lamang sang public available nga mga informasyon. Ginapasiguro naman sa departamento sa publiko nga sila ang naga-coordinate sa House of Representatives kay iban pa nga mga relevant law enforcement agencies sa pag-imbestigar sang among insidente. Nagatrabaho sa karon ang DICT Committee sa pagsuporta sa restoration sa mga apektado nga systems kag services amuman sa pagpabaskog sang security measures. Sabado, Hunyo 13, sang nahak ang website sang kamera.
0: Sa piya kabahin handa si Senator Joel Villanueva nga magtambong in kaso nga ipatigayon nga special session ang Senado. Agud talakayon ang pila ka mga importanteng mutang sa ila trabaho nga nauntat bangon sa issues sa upper chamber. Ini ang ginpabutyag mismo sang senador sa pagpagwa sa isang video message pagi sa live stream sang Jesus is Lord Worldwide ang sang Domingo, Hunyo 10. Sa matandaan ni sa Villanueva sa mga senador sa faction ni Senator Alan Peter Cayetano ano nga wala nagtambong sa uling session sa Senado antes mag-Senate day kasunod sa shooting incident kag boycott matapos ginaresto si Senator Jinggoy Estrada sa subong nagapanawagan na summit ng senador nga ipaiway anay ang politika.
7: Magkaroon ng special session, tuto pa rin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there.
1: Lasais 22 na ang aton nga oras. Siningabahin nga nadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Wala sang mahimo ang Malacanang sa surprise appearance ni Senator Chis Escudero sa tung Hunyo 3, 2026 sa Senado sa diin nakatipon sang quorum nga 12 ka mga senador. Sa nasa kay Escudero nga nagtambong ini sa sesyon bangluyag na sining nga matapos ang gamo sa diin, nagresulta ini sang pag-adjourn sang sesyon kag pag-boycott sang nagligan nga semana. Dugang pa sang senador nga nagdesisyon ini nga unta tuna ang pila ka mga adlaw nga indi padayon ang sesyon. Bagong nakasulat ini sa konstitusyon nga hindi mahimo nga magsubra sa tatlo ka beses ang pag-adjourn nga wala nagalisensya sa kamara. Payag pa ni Escudero nga wala sang kilabtanan ng Malacanang sa posisyon sang Senado. Nabuloan nga makapilaman ka beses nga nagingyo sa magtimbang nga grupo si sa Senado nga hindi pagamiton ang mga bagay-bagay nga hindi maayo. Nahibaloan nga sunod pa sa senador nga gintindugan lang sini ang kunanano ang eksakto para sa iya sini nga paminsaron.
0: Samtang gin-propose ni Senator Ping Lacson ang mechanism nga nagapahanugot sa mga na-detain nga senator sa pagpartisipar sa impeachment proceedings batok kay Vice President Sara Duterte. Pakigbahin ni Lacson nga samtang ang composition sa Senado ang pareho sa impeachment court ang prevention kag ang preventive suspension sa mga senado ang sa flood control mess ang mahimo ma-apply lamang sa function bilang legislators bangod ng impeachment court kag senado ang siparado nga entities. Sunod kay Lacson nga hypothetical asyam ka mga senador ang gin-preventively suspend may kaangtanan sa flood control scandal. Ini ang posibilidad nga wala sang bastante nga numero sang pagboto sa impeachment. Sa idalom sa impeachment rules, kinahanglan sang at least 16 ka mga boto para sa conviction. Para kay Lacson nga mga na-detained senators o kung ang mga detained senators ang kun i-authorize sang korte ang mahimo nga makatambong ang gina-escortan sang Bureau of Jail Management and Penology Personnel. Ang isa pagid ka-option diri among pag-postpone sa trial, tub-tub ang 90-day preventive suspension nga mag-lapse.
1: Ginlunsar sa mga civic groups kag religious organizations ang bantay impeachment sa pagmonitor sang impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Nabaloan nga ang trial magasugod na sa Hulyo 6. Tinutoy sa nasambit nga grupo ang pagpasangkad sang ihibalo angot sa impeachment process kag siguruhon man ang transparency sa hearing abuman ang pagkontra sang online disinformation. Para sa ilang importante man nga tutukan ini sang publiko bangod ang impeachment ang isa ka mekanismo para sa public accountability.
0: Lasais 28 mga katropa sa dugang nga balita national nag-order ng International Criminal Court nga ipaidalom sa medical examination si former President Rodrigo Duterte kag nag-appoint man ini sang tatlo ka independent experts agud magpatigayon sa assessment. Dapat nga mag-submit sa mga experts ang ilang report sa Agosto 18, 2026 upod ang findings agud nga ma-file na sa korte sa Agosto 24. Ginmanduan man sang ICC ang magdi mga kampo nga likawan ang pag-contact sa expert panel samtang nagaparay ng examination kag ang proseso.
1: Nagapanindoga naman si Defense Secretary Gbo Chidoro nga wala ini na kolbaan sa sanksyon nga ipatuman sang China batok sa iya kag sa iya pamilya bangod sa iya sining nga mga pahayag angot sa illegal nga mga aktibidad sang Beijing sa West sa Philippine Sea. Sunod sa kay Chidoro, mas padayonon pa sini ang iya sining nga mandato kag ang pagpabaskog pa sang militar kag iban pa nga mga koordinasyon sang Pilipinas sa mga kalyado nga pungsod. Paatag pa sang secretary nga paborman ini sa maayong relasyon sang duha ka mga pungsod apang indi pagpasugtan ang pag-angkon sang China sang teritoryo sang Pilipinas.
0: Sa piyak nga bahin, nangayon sang basaylo si head coach Tab Baldwin sa pamilya ng Irene Baterbonia kag Divine Adali Pilakadlaw matapos nga nalumus patay ang duha sa duha ka mga nasambit ng mga student athletes sing Ateneo. Sino kay Baldwin na paslawan ini bilang leader kag coach bangod sa natabo sa duha. Sa piyak sini nagapanawagan gihapon ng pamilya sa mga napatay sa hostisya. Nangabay man si Baldwin sa publiko nga buligan ng pamilya Baterbonia kag Adali sa pagpangamuyo sa subong Ateneon sang kasubo.
8: I'm Coach Tab Baldwin, head coach of the Ateneo Blue Eagles. I'm here this morning to speak to the families of my two basketball players, Divine Adili and Rene Baterbonia. I've been asked to limit my comments this morning to 4 minutes, and in a situation in which I've been utterly lost for words, 4 minutes seems like an eternity, and yet if I had the opportunity to speak about Rene and Divine, I believe I could speak for hours. But they are gone, and we are left behind. In being left behind, we are carrying immense sorrow. We're carrying immense grief. We're carrying immense remorse. But I've known since the moment that I was told that our boys had passed away that no matter the magnitude of our grief, there were two families that experienced a loss that was so much greater than ours.
0: Nabatian ang kabainsang pagpahayag ni head coach Tab Baldwin sang Ateneo de Manila.
1: Angot sa nasambit nga balita, ginpayag naman sa asawa ni Coach Tab Baldwin nga si Effie Baldwin nga iya na sang una ginpandaman pa ang Ateneo de Manila University nga hindi safe ang mga kabataan sa iyang abana kag nanawagan man ini nga kakson ang nasambit nga coach sa iyang duty kag pahalinon sa campus. Suno sa kay Effie nga sang 2020 nagpalagyo sila sang iyang mga kabataan kay Coach Tab para sa ilang safety. 2011 sang ginkasal si Effie kag Tab. Ang iya video statement ang kasunod sang pagkalumos patay sang duha ka mga student athletes sang Ateneo de Manila University sa tung Hunyo 8. Sa karon nagapanawagan naman si Effie sa publiko nga padayonon ang pagquestion sa mga otoridad kun nga agintugutan si Tab nga mag-coach sa mga student athletes sa piyak sang iya sini nga early nga mga warnings.
9: Hello. My name is Effie. And I have been married to Tab Baldwin since 2011. I'm officially still married to him. However, in early 2020, I had to flee away from Tab for the sake of myself and my kids to keep us safe. This video is because of his latest interview, and when he talks about his family, I want to make sure that he doesn't represent me or my kids. At the time, I repeatedly told the Ateneo University that children are not safe around him, and it was their duty to remove him. I urged them to move him away from the campus, the university campus, and they proceeded to launch a campaign of intimidation and silencing. Rovelin and Elias, the deaths of your kids were not only predi- predictable but preventable. The bodies of your kids are still warm, and he's talking about moving on. That's terrible. Please believe him. I urge the Filipinos and the police there to keep asking why he was still allowed around children in spite of these warnings.
1: Ang nangyong kabahayag sang pag-pawarning kag emosyon sang asawa ni Ta Baldwin nga si Effie Baldwin.
0: Lasayis 34 sa kaangot ng balita national na nakabaton sang o kanya makabaton sing scholarship ang anong ka mga kauturan ni Rene Clert Bobet Baterbonya ngayong ginanunsyar ni Father Karel San Juan sang AD sang Ateneo de Davao University kung president sang Ateneo de Davao University sa iyang misa. Pakigbay ni Father San Juan na matuman na ang isa sa mga handom ni Bobet na makaeskwela ang tanan niya ng mga kauturan. Ganimit arman ni Father Eric Anthony Escandor ang congregation nga hindi lang mag-mourn sa kamatayan sang atleta kundi pasalamatan man ini sa iya kabuhi. Kanay baluan nga nadala na pauli sa Mindanao ang bangkay ni Baterbonya.
1: Lasais 33 sa ngaton nga oras, siningabahan ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ginaimbestagrana sang Pedro sa Arangani ang reported nga coastal uplift sa Glan matapos ang nagluntad nga 7.8 magnitude nga linog sa tunghun yu 8. Ang mga opisina ang nagapatigayon sang ground validation matapos na baton ang mga reports sang Hunyo GS gikan sa mga residente sa mga lugar matapos nga ang sea level ang nagapabilin nga manubo kag wala nagabalik sa normal state sini matapos ang pagtayog. Matapos ang ginapatigayon nga coastal surveys ang sentro sa among nga lugar upod ang PAMO protected area rangers na

0: 12 na konfirmar nga mayar sang pag-uplift sa barangay Panginyan sa diin 2 meters ang gintaas ng seabed kag ang pag-extend sang shoreline sa 200 meters nga mo naman ang nag-expose sang mga stretches sang coral reefs kag mga seagrass beds. Sa karon ginmobilize na ang protected area ranger sa product o kon particular na ang pagdokumenta sa iban pa nga mga instances sang coastal uplift o kon habitat damage sa Sarangani Bay. Makahimo man ang DNR sang composite team upod ang MGB kag mga partners nga mga LGU sa pagpatigayon sang scientific study sang Glan Coastal Uplift.
1: Samtang naglabot sa 61 na record nga napatay sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao as of June 14, 2026. Sunod sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Yara sa 1,403 ang mga nagkalapilasan kag 40 ang missing. Ginapaandaman sa FIVOX sa mga residente nga maghalong sa mga aftershocks.
0: Apektado ang masobra 720,000 ka mga individual sa naglunting na 7.8 magnitude nga linog sa Mindanao sunod sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ginpayag sang ensa nga base sa latest report angon sa epekto sang linog 724,000 ka mga individual o kon 173 ang apektado sang mga kalamidad. May total nga 2,000 families o kon 10,000 ka mga individual ang naga-reside sa 34 ka mga evacuation centers. In terms naman sang infrastructural damage, may total nga 725 structures ang apektado kag ginabulbanta ini sa 1 billion ka pesos ang balor sang kahalitan. Yara sa 54,000 ka mga kabalayan ang nagkalaguba sa diin 9,903 ang totally damaged. 13 ka mga munisipalidad kag syudad ang nagdeklarar nga ipaidalom sa state of calamity.
1: Lasa is sa 38 mga katropa ang oras sa XFM, ang Balita National ng inyong nabatian. Ginadulong sa inyo sang Sunthone Vitamin C Alkaline Base nga Vitamin C. Sunthone Vitamin C mga katropa produkto sang Yest Wealth Incorporated nga makabulig sa aton ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa aton immune system, batok sa mga masakit. Epektibo, safe, imnon, FDA approved, kagalal certified, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop i-search ang Sunthone Vitamin C. Pangitaon ng may tatak ng Yes to Health, i-add to cart kag i-check out. Available man sa mga butika malapit sa inyong mga lugar sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yellow Street, Barangay Arroyo, Iloilo City at Tubang sang Midtown Hotel. Express, Balita sa Aga. Express, Balita sa Aga. Lasa is sa 39 sa karon sa detalye sa mga nagapanguna nga balita international. International News. Ginpakigbahin ni US President Donald Trump kanapatay si Hector Rutherford Guerrero Flores o kon mas kilala bilang Nino Guerrero nga leader sang Venezuelan prison gang at Tren de Aragua sa pagpangbomba sang US forces. Sunod kay Trump kanag-coordinate sila sa ilang mga suod nga abyan sa Venezuela agud nga mapatay ang nasamit nga infamous leader sang bloodthirsty terrorist organization sa bilog ng kalibutan. May natabo pang engkwentro sa mga miyembro sang criminal group sa diin na neutralize man iniuna ni Guerrero, pahayag pa sa Information Ministry sa Venezuela. Ginalaki pa ng operations ng specialized technological support kag natigayon pagi sa cooperation kag intelligence sharing sa tunga sang duwa ka mga pungsod. Naibaloan nga makapila na kabeses ng gintarget sa administrasyon ni Trump si Guerrero kag iban pang mga Tren de Agua organizations bangod sa involvement sa criminal ng aktibidad kaangay sang illicit drug smuggling, human trafficking kag money laundering.
0: Luyag na i-takeover ni US President Donald Trump ang oil infrastructure hubs ng Iran kag Karg Island apang hindi inisigurado kung balama baton sa mga Americans ang major escalation sa inaway. Matapos ang 3 kabulan nga gyera, padayon gihapon sa karon nga ginasiraduhan sang Iran ang Strait of Hormuz. Nga mo naman ang ginaagyan sa mga barko nga may karga nga supply sang krudo. Huwebes ang nagligag nga simana nagbinailuhanay sang pagpangatake ang US kag Iran sa sulod sang duha ka adlaw. Sunod sa kay Trump ila atakehon ng Iran apang hindi nila pag-iguon ang mga taytay kag mga power plants sa piyaksang pila ka beses na nga pagpangbomba padayon sa gihapon ng US sa pag-negotiate sa Iran. Agud malabot ang deal, pahayag pa sang presidente sang estado.

0: Estados Unidos.
1: Express Balita Saga. Express Balita Saga.
2: Entertainment News.
3: Sa Ilocitas, sa detalye, sa ating balita entertainment, Jemuel Pacquiao ginkasal sa iyang longtime partner nga si Carolina Pimentel sa California. May dugang detalye si katropang Bea Joy Subaldo.
4: Ginkasal na ang aspiring boxer nga si Jemuel Pacquiao sa iyang partner nga si Carolina Pimentel. Nag-attend sa kasal na ni Jemuel kay Carolina ang The Voice Season 26 Grand Champ na si Sofrano Vasquez, si Mommy Junisha kag si former Senator Francis Tolentino. Nagkuha naman sa picture si Manny nga ginakarga sini ang iya una nga apo. Subang anak ni boxing champ Manny Pacquiao kag Jinky si Jemuel kag nagatiner sa US upod kay Carolina kag sa ila pito ka bulan nga anak nga si Clara. Manamos ang nagpalabot sang ila congratulatory message sa newlywed couple. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Santan Plus Gold Premium D3 Vision X Plus, Santan Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo, ako si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
1: Express Balita Saga. Express Balita Saga.
0: Pagkaroon sa ato naman, balita sa sports, New York Knicks, ginhingadlan bilang 2026 NBA champion. May detalye sa katropang John Zane Crisostomo.
5: Madinalag-on nga nakuha sa New York Knicks ang 2026 NBA championship title matapos ang inluto sa San Antonio Spurs sa score nga 94-90. Gintapos ang Knicks ang serye sa game number 5. Kagliwat nga nakuha ang kampyonato matapos ang masobra 5 kadekada halin sa 1973. Nangin makalawat hawat ang hampa sang duha ka mga kupunan apang nahimo nga mapabilin sang Knicks ang ilang nga avance tub-tub sa last minute sang fourth quarter. Ginpangunahan ni Jalen Brunson ang Knicks matapos nakahimo sang 45 big points, tatlo ka mga rebounds kag tatlo ka mga assist. Naghimo naman sang 13 points kag 11 ka mga rebounds si Josh Hart, samtang 14 points naman ang nabulig ni Mikal Bridges para sa Knicks. Giningadla naman si Brunson bilang most valuable player o kon MVP sang 2026 NBA Finals. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
3: Lasa is 44 mga katropa, balita sa hinampang inyo nabatian, ginadurong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maka, kaglavwaska, basko gakon, nakaturbo ka.
6: Extra, wow, balita.

0: Let's say is 45 mga katropa si Karone sa Italia sa atin extra wow balita. Isa ka honey o kun dugos ang pinakaborito pinakapaborito kag mahal nga pagkaon sa kalibutan. Apang na-try nyo na bala magkaon o kung magkigop sa masobra isa ka kilong adugos sa sunod lang sa isa ka minuto. Si Andre Ortolf, nga kilala sa iyang mga pagbaton sa mga food and drink challenges ang nag-break sa world record bagi sa most honey consumed in a minute. Ginpatigay ng attempt ni Ortolf sa Asburg, Germany kung sariin nagkaon siya. Sang masobra 1.2 kilograms ug 44.91 ounces sang dugos ukon honey sa sunod sing 60 seconds. Nag-viral naman sa social media ang video nga nagapakita sa record setting attempt ni Ortolf. Matandaan ukon madamo sa mga netizens ang naghambal nga mahapos lang ang ginihimo ni Ortolf apang sunod sa mga nakatry na sa mga challenge ang pagkaon ukon paghigop sang dugos ang hindi kaangay sa pag-inom sang tubig ukon mga soft drinks. Naibaluan nga ang dugos ukon honey ang kaangay lang sa mga liquids nga vicious ang consistency rason nga daw kaangay ini nga nagakaon ka lang sa solid foods. Dako ang posibilidad nga madunlan ang nagakaon o kung nagahigop sa nugos. Ilabi na kung tama kalasig ang pagtimo sini kaangay ni Ortolf. Nagpakita lang ini nga ang ginhimo ni Ortolf ang tumalagsahon kag konsirin nagakinahanglan ini sa insakto nga training determination kag madugay nga experience sa mga unusual eating challenges. Magulos God ang tutunlan mo.
1: Sakto-sakto lang nga, honey. Okay, man. Actually, ginalakot gani ini sa ininit niya tubig. Then
0: vitamins.
1: May lemon.
0: Vitamins ang iba.
1: Bulong ini, lemon. Tapos batang mo, honey, para sa ubo. Kag trangkaso, mayone.
0: Yes.
1: Honey with lemon sa mainit nga tubig.
0: Tubig, oo.
1: Actually, iba na mo man ginagamit lang sa ilang mga tea. Lemon man ang ginagamit nila nga sweetener bala.
0: Oo, honey.
1: Pero kung sobra-sobra kag puro-puro, basi kung subayan man ihimos ni.
0: Amo gani.
1: Basi amagun sang pala blang hindi mo, delikado. Padialysis ka gin.
0: Bao, Diyos ko. Pilayhan ka dialysis sa per day, per week ang imo nga maano.
1: Pero man marigya sa mga terminal market, pang publiko merkado, ining raw gidya gani. Alin na ya sa, ano gidya, sa direkta dugos sang honey.
0: Oo.
1: Halin sa Gimara si Mangina, butang lang sa lipid ng butilya.
0: Yes, pero kung kaisa ka tropa Alvin, may mga simbog na
1: may mga simbog na. Sa bagay, lain gid man niya ang pinaka-pure gid jabla.
0: Mm-mm.
1: Galing delikado man mag-harvest na.
0: Yes, oo, ba?
1: Kung may pala manugo amo. Magulpi ka tambok sa mo. Kung wala ka mga protective gear, God bless ka tropa Alvin. Talang habok ko yamos na, kung nalang-alang anon lang. You have a protective gear para sa kagat.
0: Yes.
1: Sang buyog.
0: Ang di ba ginapaasuhan na sila?
1: Para malagyo.
0: Yes.
1: Pero iban daw na immune man sa aso. Ay na nagdog sa aso ah.
0: Gani.
1: Huwag sindi ka palang sang paaso mo. Nalagas na nila.
0: Atake na. Oo. Well, tirahon ta ni.
1: Tirahon ta ni. Do, tirahon nila kami diyan.
0: Extra wow balita mga katropa. Ginadulong sa inyo sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: Mga katropa, nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa Aga. Lunes, Hunyo 15, 2026. Good morning sa ating mga Ketropa listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club. Di naman nga parte sa kalibutan. Good morning! Mayong aga sa inyo tanan mga Ketropa. Mayong aga man sa mga Ketropa natin nga nagapamati sa atin sa 100.7 nga frequency sa ilang mga FM bands. Mga Ketropa natin nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network ng applications sa ilang mga cellphones. Good morning! Mayong aga gid sa inyo tanan mga katropa. Sa mga katropa listeners and solid supporters naton, din man nga parte sa kalibutan, good morning at ang mga katropa patrollers nga nagabiyahe sa bong, din man nga parte sa syudad, din man nga dalanon sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Keep safe mga katropa halonggi sa inyong pagbiyahe. At ang mga jeepney drivers, good morning sa inyo tanan mga katropa naton nga nagabiyahe na sa bong pagkado sa ilang mga trabaho, mga eskwelahan. Good morning sa inyo tanan and exciting a Monday sa atin tanan mga katropa. Sa ating mga Facebook live viewers sa atin Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Good morning, gid. Kay Ma'am Maria Crispo, good morning. Kay Ma'am Aloha Bueco, kay Sir Jun Colacion sa Paolo Vegetable Store sa May Super, good morning, gid. Mayong aga sa inyo tanan. Sa kay Ma'am Apple Tabanda, kay Sir Apple Diap Tabataasan, sa kay Renante Caturas, good morning. Kag sa iban pagid naton, nga mga katropa nga nagaupod sa aton mayong aga, gid, sa May Molo Kapihan, kay Kapato Kim Sing, kay katropang Butch Florentine, good morning. Mayong aga sa inyo tanan. Kay sa iban pagid naton, yung mga katropa nga nagapangape, sumung aga, nagapamahaw, mayong aga, gid, sa inyo tanan, mga katropa. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tag-balita. Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Sarabang. XFM News.
3: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
4: The Secret of Health.
3: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Namuhay ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
3: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika. The Secret of Health Santon Plus Gold.
3: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
7: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin?
8: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mga mata o galiing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. O ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes to health!
1: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
9: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
1: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
13: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
14: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
15: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
16: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
17: Santon Gold Coffee Mix.
19: Nagkape ka na.
17: Lalakas.
19: At gaganda ka pa.
17: Santon Plus Coffee Mix.
20: Ako si Lizette. Isa akong diabetic patient. Kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape. Pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to. Dahil ito ay may soya, munggay at santon na maganda sa kalusugan.
17: Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E, mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, mabibili sa mga butika.
1: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
9: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
1: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
24: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: na tropa? Yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
5: Ako si Marvin ni Ilhamura Mortel sang Ongkaharo Lulu City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Rimilito Oy sa ako na dagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
4: O ikaw man ka tropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalinti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
6: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
19: XFM.
25: Patropa mo!
26: Is IT!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support, at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Bibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
5: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upon tubig sa anawad na mga pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sa Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
8: Makalage na ko.
6: XFM.
8: Patroma!

mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 7:11. Bullseye. Mayong aga sa inyo tanan, mga suki na ton mga tagparamati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan, Bullseye. It's a Monday sa ato sa ring pagparagad. Today is June 15, 2026. Aran na sa eskwelahan ng mga estudyante as of the moment kay alas 7, gaamat-amat na sila ginutok sa karsada pagkadto sa mga eskwelahan. And most of the government and private schools, elementary kag high school, balik na sa eskwelahan. Welcome back to school and welcome to Iloilo City sa mga baguhan nun salta. Halin sa nag-line sa nga lugar kag probinsya, dari sa aton sa Isla Sang Panay kag Guimaras. Well, sa ato sa nga pagparagad, sa gihapon po na ito sa nga mga katrupa reporters, magadulong kami sa inyo sa nagapanguna nga mga balita kag informasyon. Kung panahon ang paghahambalan, dari karon sa siyudad sa Iloilo, nag-agi-agi ang pagtupa sa manipis sininga talithi. Kag nagadulom ang ato sa nga kalangitan, pati maan nga dumaulan haw. In some parts of Panay, nagatulok-tulok gid yang ulan. Nagapugtak-pugtak ang ulan. For example, maulan sa more dito sa Capiz, dari sa aton sa Iloilo, yan nagatulok talithi lang. And nagaulan dito yes SNTK, there is aton, nagaguom-guom lang. Kung kaysa gaulan there is aton, why dito sa ila? Halunggid sa tanan nato sa ring mga kauturan, bangod kay onset na sang tig-ululan. Expectaron ta, nga any time of the day and of the night, posible nga ulan nun kita. Kagabi ba, nakinarag-karag naman ang mga tao, bangod kay may linog naman, ha? Daw mga kakinse, gintayog iya ang antike, labi na gid ang aninie. Ang aninie, kabahin ini sang ginatawag na to, sinay may Panay fault dira mo, that extends mga abyan, pagkadto dari sa may kalinog tapas area, ara na nagagi sa tawag na to, sinay kabukiran, lapos dira sa aninii antike. Kag ang aninii antike, may dormant na da nga vulkan, di ba? Rason nga may ara da sang hot spring. Kunsa din ang iya sining baho daw katulad sang asupre. Pero madugay na iniya nga way makalupok. And that's why ginatawag ini nga dormant. Pero ang patimaan, nga ina mga abyan, dira may possibility, basi balakon mapukaw katropang Alex. Hambal nila ba si kabugtaw bla? Kay patimaan ini nga may dako nga presyor dito si Dalom. Amo ini ang nagabukal-bukal sa nga tubig. Halin iya sa idalom, nagasungaw pa ibabaw. Kagang iya sa nga baho daw asupre. May ara na da sa antike sa aninie. Di ba may hot spring na da? Tawag na ton, siraan hot spring in aninie antike. That's why kagabi, nagkinarag-karag ang mga taong iban sini, huwag ka pang himuta, hala, dalagan pa na ogs balay kag mag-tiner sa tunga karsada. Ha? Pagkatapos nga nagkanay-kanay na mo pagbalik sa hiligdaan, pero ang iban sini, panguyab lang panguyab, huwag ka piyong ang mata mo. Well, ini mga abyan, because at around tanchar deria sa sedad sa Iloilo mga 11:34 in the morning in the evening, ha? Magnitude 4.7 ang nag-igo, magnitude 5 dito iya sa aninii antike. Di may ara pakita kadaan sang kulba sini kay tinayog sang 7.8 nga magnitude sa linog ang Mindanao, especially ang Sarangani province pagkadto ikaw sa Jensan and some parts of South Cotabato. Diway pa sila ka-recover dito kay linibo ka mga eskulahan ang hindi na pwede sinay magamit kay nagkalarumpag kag linibo ka mga classrooms ang apiktado ang nagakinanglan dito sang immediate sini nga repair and reconstruction para makabalik sa pagpakalasa ng mga kabataan. Salamat lang kita dariya sa siyudad sa Iloilo kay hindi tama ka baskog, no? Ang muning problema, mas linog kay tiway, giniya sang patimaan, bala prior, mayo pang bagyo, kay ti may forecast, kita may pag-asa. Pero ang linog, kung hindi ganay mag-uyog, hindi ta kay balo nga malinog. So halalungan, ini labi na gin sa mga nag-star sa mga landslide-prone area.
Kay naumpisahan ini katayog basikon magsigi-sigi kapin pa kon magbundak ang ulan ka maghumok naman ang ruta kag hala uyogo naman sa linog ang dako nga posibilidad sini ang pagduros sa ruta ginatawag ta sini nga landslide. So along gid sa tanan nato sini nga mga kauturan, it's already 7:16 in the morning diri gihapon sa palatuntunan Bull's Eye sa XFM 100.7 Iloilo. Pwede ka mo bang kapadala sa inyo sa ring mga mensahe, reaksyon, opinion, ka-greetings sa ito sa ring pagparagad. I-message lagi na sa ito sa ring live Facebook streaming via XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page kag XFM Iloilo 100.7. Mabatian kag makitaan man kita sa ito sa ring YouTube channel ang XFM Radio Patrol Iloilo. Hindi lang pagkalipati ang pag-like, pag-share, kag pag-follow sa ato sa ring Facebook page kag ang pag-like, kag pag-share sa ato sa ring Facebook posts. Well, sa nagapahuna pagin sa ring mga balita, ladies and gentlemen, una kita na sa international scene. Ang report, mga abyan, nga this coming Friday, permahan na sang Iran kag Estados Unidos ang pagtapos sang giyera. Ay, salamat. Barato naman ang presyosang gatong magamuni. Bangod kay ang isa dari ka agreement, isa ka provision sang agreement nga ginaduso nga unhampered dapat ang pagwa kag pagpasulod sa mga barko sa Strait of Hormuz nga naga-pick up kag nagahakot sang mga petroleum products ka produksyon sa mga Middle East countries. Kalakip na dira ang Iran, the number two oil producing country dito ya sa Middle East and in the world. Kay ti ang number one dari nga producing country amon ing Kingdom of Saudi Arabia. Ay salamat tambal sang kadaman. Ay siya ay salamat, salamat, salamat. Mauntat ng gira, ha? Kay ti natala na ini nga pirmahan with the mediation made by Afghanistan and pa ano ni? Pakistan, ha? Ginpatong-an ini kag napurma na ang kasugtanan kag nag tango na ang Iran, nag-okay naman ang Estados Unidos. So number one is the unhampered sailing operation sa mga tanker nga nagahakot sa petroleum products agi dira sa Strait of Hormuz. Number two, ang Iran nag-agree nga hindi na sila mag-proceed sa enrichment sa uranium sa pag-develop sa nuclear warheads. Ang nalubong sini nga enriched uranium dito iya sa kabukiran laboratorio sang Iran, tinampukan sang Iran, pinalupok nila mga entrances ang mga buho pasulod dito sila sini nga laboratory enrichment complex, pinangpalupok nila ang mga entrances, hindi na masudlan, inaagod to, hindi ma-recover sang Estados Unidos ang uranium nga ato dito enriched uranium. Ang missing karon da mga 400 kilograms of enriched uranium. Ang mga ginapangita that could develop maybe 40, maybe 50, up to 100 warheads. At mag-isa ka gatos ka warheads, isa ka gatos ka pungsod, sinang iguon mo, tunaw ka tropang Alex. Ang isa ka gatos na hulog mo to karon sa Estados Unidos, the entire America, mangin barren. Buta mo lang sini, patay, tanan nga mga kano, kagkana, pati na nga tuntong arasay, nga atutog star sa Estados Unidos. So nag-agree ang Iran nga hindi na sila mag-proceed sa ila sining enrichment sang uranium. Kabaylo sina, ladies and gentlemen, ang Estados Unidos hindi na mag-atake pa sa Iran. Ang Israel hindi na mag-atake sa Iran. Pero tilay naman yung istoryang Hezbollah, Darius, Lebanon. Okay, niya nasakop, kagway niya nadala ang Hezbollah sa Lebanon. Sige ang gira sa Israel kag Hezbollah in Lebanon. Ha? Kaya hindi man niya Israel ang Lebanon mo or hindi man niya Iran ang Lebanon. Even though may Hezbollah da, nga being supported by Iranian government, the IRGC, Iran Revolutionary Guard Corps. Ay, kabudlay yung tindihon yan sa sistema sa Iran, no? Kaya may Iranian forces pagin sila ya. Duly constituted
nga armadong kusog yas ang Iran, may IRGC pagid, the Iran Revolutionary Guard Corps, nga nagahade, kag nagahalok, kag nagabeso-beso iya sa mga IRGC officers, kalakip man, ang supreme leader sang Iran. O, oh, kabay pang madayon ini, mauntad ng gira ho, parang makabalik naman sa trabaho nila to mga nagkala-displaced tabala nga mga Pinoy workers. Halin dito nagpalauli sa Oman, ang iban halin sa Qatar, ang iban halin sa Dubai or United Arab Emirates, ang iban halin sa Kuwait, ang iban halin mismo sa Israel, ang iban halin sa Lebanon, ang iban halin sa Kingdom of Saudi Arabia. May kilala ko, istorya ko nagligad yan eh. Siya mag-amuning plastada, hindi ko anay magbalik ha. Tikong ko nga man haw, asili niya, kada ingaw sila, gatangla ka sa babaw siya, sabi mo, aeroplano lang galupad, galing mo, missile dun. Dito sa Kingdom of Saudi Arabia. Pero tikon madayon ini, ladies and gentlemen, kabay pa ang agreement, peace agreement between Estados Unidos kag Iran, isa ni kadako nga development, ambot kon mabalik ay hansa 50 pesos per liter sang gatong diesel. Mga 54, 57 ang gasolina. Di ka ba ipa? Pilang daan litro subong sang diesel, 87. Katro pang Alex? 78. 78 pesos per liter ang diesel. Ang gasolina masubra 80. Tikon mag-usos tani ni mga 50 lang katro pang Alex, no? Mahampang-hampang na da, 50 to 60 blah, pesos per liter. Hindi na guro magbalik to sa unang grade 1 ka pa katro pang Alex. Ang litro iya sang diesel iya 5 pesos. Ang gasolina iya 7. Dreaming kita magbalik pa na eh. It's already 7:23. Sa ato sering pagparaga, ginadulong sa inyo sa Sunthone Plus Coffee Mix. Ang Sunthone Gold Coffee Mix, ladies and gentlemen, may collagen kaglutathione. Amuning kape na, pampa beauty pa. Bangod of collagen and glutathione, magluwas na, may mga vitamina kag minerals present sa mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic, kag spirulina. So kung mga pika mo, make the value of your money really works for your body. Parang, samtang nagapangapi ka lang, nabuligan mong lawas mo nga magpag-on ang iya sininga kondisyon. Mabakal ini sa mga butika nga suki ninyo sa clinic dari sa siyudad sa Iloilo, available sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building sa Yulu Street, City Proper, atubang sang Midtown Hotel. Kon kaping kinahanglan, Sunthone Gold Coffee Mix, tilawi kag pamatudi. Alas 7:24 sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Ay, why gid katibawa sa San Antonio Spurs, ha? Pierde gid ta na sa New York Knicks kapon. And it's a record stating achievement as far as si Coach Mike Brown is concerned. Who is Coach Mike Brown? Si Coach Mike Brown, actually umpisa inisya sa karira niya being a basketball player sa NBA. Pagkatapos nangin popular, sang sunod-sunod niya nagkampyon ang Golden State Warriors, kay nangin assistant coach inisya ni Coach Steve Kerr sa Golden State Warriors, GSW. Si Coach Mike Brown, after that, transferred to Sacramento Kings. But why mag-prosper? Bangod man kay ang Sacramento Kings, ginbulublag nila ang mga star players. Just like the Aaron Fox, now playing with the San Antonio Spurs. Kati Sacramento Kings, tawag nila sini, pabataon, nag-rebuild ang Sacramento Kings. So nagbulublag nila sini ang mga star players. Ang New York Knicks, after the Patrick Ewing, Patrick Ewing era, para maintindihan nyo lagi, kiti Ewing, gidman mo, ha? Wala na magkampyon. Si Patrick Ewing is a center power forward during the Jordan era. Ang way na makatibawas, wise luck daog at the time sa Chicago Bulls kag Los Angeles Lakers. Ang Chicago Bulls is being led by Jordan at the time, Michael Jordan, and the Los Angeles Lakers with Magic Johnson.
The ang New York Knicks after that suffered the decades of losses. Why gid katibawas na ang New York Knicks until this year sa ila sining pagkuha sa kay Bronson, ha? Si Bronson is a guard, shooting guard, sometimes playing forward, amo ang hero of the New York Knicks. And with that, ladies and gentlemen, in Game 5, si Coach Mike Brown and the New York Knicks ang naging NBA champion in the NBA Finals 2026. Ang hambal sa mga nag-tanaw bla. Sila niya ko ng hampang amateur lang. Maghambal kang amateur, apat man ka quarters, pero tag 10 minutes lang per quarter. Kay ang professional, 12 minutes per quarter. Tikon mag 10 minutes per quarter lang amateur, 40 minutes game lang na. Tikon 40 minutes game, at 8 minutes remaining in the fourth quarter, timing ikatro pang Alex, mga 40 minutes gid, daog taning San Antonio Spurs mo. But tambalon sini, game 4 pa lang, sweep nila gorong New York Knicks. Kang New York Knicks, kung sa mga pelikula pa deris Pilipinas, daw si FPJ, Fernando Po Jr., gapatapungol anay. Pero in the end, siya lang ang buhi. Tama na natabo sa New York Knicks sa ila sining game 4. Makun mo ng abansi, galabot 29. Pag abot sa fourth quarter, na bad-bad, daog pa ya. With a point abansi, ang New York Knicks. Standing is 3-1. Kahapon, balbalon ka San Antonio Spurs primero. Why katibawas ang New York Knicks? In the first 40 minutes of the game, pag-abot sang last 8 minutes, balbalon man sang New York Knicks ang San Antonio Spurs. Ahay, luya lawas ni Alien, ni Wimbanyama, bla. Which stands pila ganina 7-5, loyal lawas siya. Siya, I am not destined to be champion this year. Aba, boy, bawi la istorya. Sila yun, hindi ginman destined ko ya, this year ya mag-champion. Tiba taon pa man si Wimby, si Wimbanyama, pila pa nga ni edad yasana, 19 going 20. Lawig pa, pero importante sin niyang corona nadala sang New York Knicks. And ang NBA Finals MVP, amo ini si Bronson. Pamangkot si Nidari sa tonti, sino nagdaog kahapon. Even though we're not encouraging, magtaya ka mo. Galing damo sa online platform, subong pwede mo magtaya sa NBA. O damo, gadya na luslusan niya, bahag kahapon mo. Makon mo na nga, kuot siya bulsaya, gakalagisi na bulsaya ka kuot. Para lang mahimos pati si Silio, kaya ti pierde mo. Halin pa sang game 4 nga pierdihan na iya sa mga nagtaya sa San Antonio. Makon mo pag-aban si 29 ka San Antonio Spurs sa game 4. Ang iban ga order na siya mga halo-halo ta. Nga daw ginot gidhaw. No, in the end, na-pierde pa sa San Antonio Spurs. Kundi double pay siya. Bayran niya ang halo-halo ya. Bayran niya pang halo-halo sang kontraya. So congratulations to New York Knicks. And congratulations to Coach Mike Brown. And congratulations to our very own. May Phil Am dira nga naghampang katrupang Alex. Ha? Ang Phil Am nga naghampang dira, nakagi ining na line up kag nakahampangid sa Gilas, Pilipinas. So we're hoping at with the New York Knicks garnering the championship trophy, ang Phil Amta makampang again sa Gilas, Pilipinas. Kaya ti ang Iloy yasin daw taga Luzon gid. Actually, sa San Antonio Spurs, may gampang man nga Phil Am. Ang bata ni Ron Harper sa Unabla, dumduman nyo sa Chicago Bulls. Si Ron Harper is the point guard, shooting guard, sometimes playing forward for the Chicago Bulls. Ang asawa ni Ron Harper, Pinay. Ang bata iya si Harper man, ara gahampang sa San Antonio Spurs. Isa ka, isa ka Phil Am, ti siyempre happy. Ang isa ka Phil Am, ngay-ngay eh. Perdi si Harper, ha? Ang sino ganinang Phil Am, katropang Alex, nga nagahampang iya sa New York Knicks, nga nakahampang man dari sa aton sa Gilas, sa Pilipinas.
Ha? Mag-team up ini sila si Jordan Clarkson of the New York Knicks. Si Dylan Harper amo niya gampang sa ano, San Antonio Spurs. So with this two, kung maghampang ini sa Gilas Pilipinas, daku chance taguro magdahog no sa international competition. Problema galing kay tipatay sa naton sa nika athlete happens to be at 19 year old na lumos bla duhas lang divine na Adili. We're referring to Butterbonia. Diba? Actually, price cut sa to sang Admu Ateneo de Manila University playing for Gilas Pilipinas. Pero bangod sa training, nga gina-observe with Coach Tab Baldwin of the Ateneo de Manila University, may water-based training sila mo. Kanabanan sini gadalagan sila kilid sang bye-bye. Pagkatapos gadalagan sila sa taga-tuhod yung tubig, kung kaysa taga-hawak, for endurance. Pagkatapos ni ang imo sini nga balanse, kaga siyempre, ang imo sini nga disiplina. Wow, dito sila sa Aurora, yan na gano. Tawag na to, nag-camping. Oh, dito sila yung nag-training. Ahay, nalumo si Butterbonia. Pigado man ginikana niya, halina sa din ganito, Surigao. Tapos naghampang sa ano na, Ateneo di Davao. Pagkatapos gin-recruit sa Manila, sa Ateneo di Manila University. First day of salang ni Butterbonia sa training with Coach Tab Baldwin. Ahay, patay tay Butterbonia. Ang tanan sini nga mga eskwelahan sa Manila, they are engaging sa water-based training. Ha? Ang Ateneo de Manila University, hindi sila sa controlled area, be, just like the swimming pool. Ang ila iya, kilid gidya sang bye-bye. Ti surfing area na dayang ano, Aurora province, tama ka baskog dadang balon, galulon dayang balod. Kay ti open sea, why gidya matabangan si Butterbonia, patay si Butterbonia, kag isa pa gid sini ka athlete, ha? Si Adili. Ti ahay na lang gid ang balon sa ilay, di ba? Tani pag-on sila kun makampang sa Pilipinas, no? Together with these two NBA players nga si Jordan Clarkson from New York Knicks kag si Dylan Harper nga naghampang sa San Antonio Spurs. It's already 7:33 in the morning sa aton sining pagparagad diri gihapon sa palatuntunan Bullseye. Now, sa loka, sa national scene, are, buwas balantaya naman eh. May continuation buwas ang Senate Blue Ribbon Committee hearing Cayetano Marcoleta Group. Pero hindi sa Senado ang venue. Kaya mabot ko na ano pang threat nga rada sa Senado, ah. May armado, guro nga unseen group na nag-operate sa Senado. Ano pa kay ti grabe ang gwardya subong sa Senate? Kay may threat ko, no? Ha? Ang Senado.

Ni Hiwaton, ladies and gentlemen, sa Double Gem EDSA Garden Events Place. Alas 10 aga. Dinining Double Gem EDSA Garden Events Place in Mandaluyong City. Dito sila sa Mandaluyong mahiwat sang Senate Blue Ribbon Committee hearing ang Cayetano Marcoleta Group. Kiti dito sa Senado. Why natibati to? Kontrolado ni Gatsalian ni Tito Soto kag ni Lacson to yang lugar kag ni Erwin Tulfo mo. Why ti may makasalot to? Bisan pa nga ti initanan ang mga positions nila ni still under legal scrutiny and gina-question ang constitutionality. Kiti may dua kita karon ka nagaklaim nga Senate President ay sa acting ang isaya elected. Ha? Tigalibog ulo ta, kay ni mga marangin alamon ta, pamatsagan ko, daw hindi nila pagbuyan poder nilang buta. Way pamatapos, guro ang ano ay, hotel casino, guro sa pamilya ni Senator Win Gatsalian ay. It's a multi-billion peso hotel casino ang ginapatindog sa pamilya ni Senator Win Gatsalian. Way pa guro matapos, guro ang constructions ni ay. Sa grupo naman sa pihak ni, duse pa sila subong. Pamut ko, iti may malagas ni. Kiti they are calling also the group. They are calling for the support for Alan Cayetano, the Senate President. Pia Cayetano, the Chairman of the Senate Blue Ribbon Committee. Rodante Marcoleta, the Vice Chair. And the one leading the investigation sa flood control nga corruption. Senator Amy Marcos, Camille Villar, Mark Villar, Robin Padilla, Senator Loren Ligarda, Senator Jinggoy Estrada, Bongo, Senator Villanueva, kag Senator Ronald Bato de la Rosa. Di may mga nagaduso, kag may mga nagasiling, basi kuno kon magtawid sa kabilang bakod si Senator Joel Villanueva. Pero as of now, wala commitment ka maupo ni siya sa Soto, Lacson, Gatsalian Group. Protect dayon was Martes sa Double Gem EDSA Garden Events Place. Alas 10 sa aga. Ang 18 ka mga Marines, ang 14 pagid ka mga anay Marines, iban sini alimnan posible sa iban nga branch of service sa Armed Forces of the Philippines. Ay nabantayan dari base kon humanang apostille affidavit ni Saldico. Ha? Kay kung magkambalik ka apostilled affidavit is a legal document and with the weight just like that of an affidavit executed diri sa Pilipinas. Apostilled in the sense nga dito siya nagsumpa sa imbahada sa Pilipinas kung sa diin siya. Nga diin si Saldico ha, ambot? Mangkot yan mo din si Saldico, ambot? Now, why pa ma-certain? Pero mabala na kung may apostilled affidavit sa kundiin sa nga imbahada nagsumpa sa sining affidavit. Ti kon imbahada karon sang France to ang sumpaan niya, ti botamelo dito sa France. Eh. Kon imbahada da karon ka Italy ang sumpaan niya, ti dito sa Italy. Eh. Kon imbahada da karon ka Iran sumpaan niya, botamelo dito sa Iran. Ha? Kay kon nagapamangkot kita, diin na si Saldico ang sabat ko right now, as of the moment, ambot. Ti balantayan, ina, ti may panibago din yung matestimonya. Ang 14 pagid ka mga iban, mga soldado, sang una, nga nakagi bodyguard ni Saldico, bot ko na ano naman ang ilas ni mention na ron, ha? Kaya ari. Ang report, dari, ladies and gentlemen, mga 200 ka mga congressmen, since 2022 to 2025, ang may ara record nga may insertion kag posible ang iba nakabaton kickback. Could you imagine that, ladies and gentlemen? We only have 318 congressmen. 200 more or less ang ina-float karon nga nakabaton sang insertion sa budget. Number 2, ang iban nakabaton sang kickback.
ina iya suno mga bian sa gina-float sini nga mga information sang grupo sang mga anay soldado kag anay mga

0: plia doni saldico. Ti pati yung driver diri ni saldico da matestify. Mangin kabahin sang 14 ka magatestify. Kag may paaman pagid ni. May walo pagid ka masunod. Ha? Ti kon anong ila sininga testimonya, balantayan inibwas. Kay nga, we want to know the truth. Paano naton mabalaan nga kamaturan ina ibunggo tas ebidensya eh? Kon ang ebidensya nagasiling lain ang istorya sang saginan na rate karon sang ha resource person mo tambalon sini pwede ta masinggita na nga butigon ka pero kon nagasanto ati adyos mabalos gid ka tropang Alex magamuna ladies and gentlemen so bantayan tene by tomorrow ha kon ano naman ang panibag-o nga mga revelations natingala kita kay nga sang chimpo ni Lacson, pinabayan niya ng disutso ka mga anay soldado. Nga may empleyado ni Saldico, never selling niya. Eh, wala namang substance yung mga sinasabi. Karun kay ginaimbestigaran, nagbinuka-buka sila because of taktika, because of alliances, di ba? Ang nagkiginumpisahan sang Caetano Marcoleta sa Senate Blue Ribbon Committee, sila nag-interesar man. Ano ka mo man? Ha? And that's the thing that hindi kita kinchende. Kay hambal sang incheck, problema sini sa inyo, sa kay Senator Lacson sa una, kay subong sa kay Senator Erwin Tulfo, problema sa Pinoy, hatakan mo hindi na naho. Hindi mo hatakan ngayo. Sa una, sang ginahambal ini, arang disutso ka mga Marines, hindi nyo pag-imbestigaran. Anay kay ginimbestigaran ni Marcoleta, kag ni Pia, kay Tano, imbestigaran nyo naman. Ha? Tinanugid man bala? Ano ba talaga kuya? That's why nga ti, laban-laban may isa dere, sang ukay na ukay. Diba? Hukay na hukay. Ang isa ya, tabon na tabon. Ti sino ayan ang hukay na hukay? Sino ayan nga grupo ang tabon na tabon? Ha? Nang mahambal ka, hukay na hukay. Ano gid man bala ang istorya sini? Ang testimonya bala, mga bag-o nga mga revelations, ti mayara sina sang hukay na hukay. Mayara man sang tabon na tabon. Definitely may amunang asenaryo, ladies and gentlemen. Makuan mo na may mahambal pa yung hayaan na lang natin ang ombudsman, na ombudsman na lang mag-imbestiga ng flood control corruption issue. Tinga hindi pwede ka imbestigar kamo ha sa Senado abi sa Kongreso pwede gid tinga why kamo imbestigar ha ina ang rason ladies and gentlemen sa Kongreso nga why sila imbestigar the way we look at it bangod kay kon matuod ang nagalaptang informasyon 200 kapin ang mga congressmen nga may insertion sa budget since 2022 up to 2025 kag ang iba nakabaton kickback. Ate, yan mo nang rason ko nga, wispyok sila 1-8 eh. Diba? Sa Senado, tinaminsuran dira, sino ahaw? Tito Soto. O, Chis Escudero. Loren Legarda. Tapos, si Mark Villar. Tiang duha ni Ariman di sa Marcoleta Caetano Group. Si Soto kag si Escudero, ara karon sa Gatsalian Tulfo Group. Tinga hindi tabi pag pamangkot na ti ano gid man bala ka matuod ini how paano nyo masiling may delivery kamo kay Tito Soto paano nyo nasiling kaganon pa matuod nyo may delivery kamo kay Chis Escudero si Erwin Tulfo pagli ha Senator Erwin Tulfo anong pamatuod nyo may delivery kamo kay Senator Erwin Tulfo anong pamatuod nyo may delivery kamo kay Senator Loren Legarda anong pamatuod nyo may delivery kamo sa malitang kwarta sa kay Senator Mark Villar. Ti the best way for that is to confront the witness eh. The resource person. Kuhay kam lang may ginatago ng adlokanti mo. Nga amambal ka pa nga. Hayaan na lang natin yung ombudsman na magpatuloy ng investigation. Ihots. It's already 7:44 in the morning. Sa ato sininga pagparagad, dirigi hapon sa palatuntunan na Bullseye. Good morning, Anay, sa kay Rialial. Ray, good morning. Thank you for listening. Kay Ma'am Mary Ricabar, good morning, Gid. Dera, yes, sa USA. Kay Angelo de Monteverde. Kay RG Lieg Zolda. Ha? Good morning. Sana po magbaba yung petrolyo. Sana. Na? We're hoping against hope and praying. Sa kay Julio Sancho Abilar de Medina. Ngayong aga, katropan Josel, tamyaw lang si Sensen sa San Joaquin. Sa kay Sensen, dara San Joaquin, good morning, ida. Kay Ariel Lalata, yel, good morning. Oh, sa kay Tristan Wayat Gulay. Kay Jenny Halyorina, ti Jen, kamusta na? Way nagyerada. Siya kung mag-stop ang Iran kag US, matamaan naman ng Lebanon sa Israel mo. Ti daw. Kay Iran, suportahan kay Iran, awayo ng Israel. Israel, hindi man daan magpautang. Oh, laban eh. Base mo niya ang paglala kadua ka country, base ang Lebanon mangin Gaza gid palayo lang ang mga Hezbollah daan mga kurta utok mahilig diya mang garit-garit mo nali gani bumbahon mo dahil naman hambal ceasefire bumbahon mong bumbahon ceasefire sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, good morning, thank you for listening. Kay Ma'am Hermite kag kay Ma'am Idna Puray, thank you. Sa kay Sherwin Markuwi, how are you Sherwin? Sa kay Samye, good morning. Kay kay Apple Tabanda, dara sa Leon, thank you for listening. Kay kay Paterno, si Tar Paklibar III, good morning, sila niya. With katropang Romel Paklibar, thank you. Sa kay Ma'am Aluha Buayko, good morning, gid. Ha? Siya, good morning. Da kay Miga Eunice Gumban, kag kay Ma'am Kizuna Ramin. Ha? Good morning, thank you for listening. Kay Roberto Laruan, kag kay Glenn Amoroso. Kay Agustos Labios, dira iya sa Lugta, Lawan, Antique, good morning. Sa kay Ma'am Lucille Capio, dira iya sa Hong Kong, good morning, gid, ma'am. Kay Jan Yanora, bodumduman ko pa ang June 14. Amo ang 19 years na ang Iloilo Airports, Kabatuan. June 14 to, no? Oh, 19 years na ko nung Iloilo Airports, Kabatuan. Do, kasano lang, no? Sa tong tiyon na soltero pang iban, subong, dugay-dugay, may sawa, kag may bana na bata nila, kag. It's already 7:46. Sato sa ringa pagparagad. Ari kita sa Balita Lokal. Paiway-way tananing Blue Ribbon Committee, ha? Kay pangitaon, da ko ron ng venue, ining, lugar bala kon sa din mahiwat sila sang ano bala ila sining hearing sa Double Gem EDSA Garden Events Place. Pakita ta sa inyo karon ang building di bala ka tropa Alex, pakita namo karon sa inyo kon ano nang building, ha? It's a private place simpre pero well secure, di ba? Duha man naton Senate Sergeant at Arms, duha man naton usaa, duha man naton sining Senate Secretariat. Pwede duha man naton presidente. Di bala ka tropa Alex, problema sinay ko nun sa ikawatan, dali maubos guro kabanta, makon mo na nga, ubos gani nga isa lang kapangawat, ayan pa na akong duha na sila. Dari kita sa natabo sa Duenas. Kahapon, together with katropang Jansen, we go to Barangay Fundasyon Duenas Iloilo. Ang Barangay Fundasyon, masulod kay ni, dari sa Bangga, bla sa Taytay, sa Duenas, before ka magtabok sa Duenas, kung halin ka di sa syudad. May Bangga na dan tawag na Bangga Purug. Pasulod ina sa Purug mo, Duenas. May crossing na da, antes ang Purug proper, ang isa pa kadto sa Kalakaan. Ang Kalakaan, amoning main highway, nga ginaubra, alapos iya sa Bajangan, lugar teritoryo ni Congressman Lawrence Defensor. So amo na da ang plano nga agyan sang mga tracking, just like sa mga gusto iya mag proceed sa roll on roll off vessel dari sa Dumangas via that area kag alagyan sa mga ro-ro bus or buses halin ka didto abi for example sa Katiklan, macross ka deras Bajangan, lapos kas Duenas, gwa mo main highway, amo nang natawag nga Iloilo Capiz Road. Now, halin dira sa area, sa may Bangga Purug, ti mga 7 ka kilometro ina pasulod sa Barangay Fundasyon. Dira sa Barangay Fundasyon, ang kapitanda, ang pihakyang pamilya taga Bajangan, ang pihakyang pamilya taga Nogid, taga Duenas. Si punong barangay Ronelo Culiado. Nagkato kita dito kay nga may ara sang gintasok sila. Actually tasok, magamba ka tasok, takdan mo bala bomba or submersible pump. Sa tunga sang Katubuan. Actually si Katubuan before nga pinabayaan nila, waay na nila gintamnan patubo. Actually siguro daw mga 3-4 ka hektar ini ay. Hindi talang paglawago na bintagiyano. So ang grupo ni Junsky de la Cruz, amo niya ang kontraktor sang pagtasok, grupo nila. Eh basi gusto niya magpatasok ha. Ambala ka mo, PM lang mo kay Junsky de la Cruz. Basi gusto niya magpatasok. So pagtasok nila, ang kadalumon, mga 150 PS na 150 feet. Sa pag-sige nila sinikatasok, kagin dagdaga nila daw numero 4 ato nga tubo mo. Ha? Ining, ano gid bala? Tawag dato sini iron steel. Ha? Nga tubo. Pedalum. Para kung tani sagahan. Kay ti may tubig nga nagatamsak-tamsak na tos dalom. Tida kung buho. Makon man numero 4, do mga 6 guro ang iya sini nga, ano? Circumference. So pag hulog nila sang tubo, ginulugan nila dayon submersible pump. Nakatakod ina sa buli sang PVC para magsaga sa tubig. Kaya ang tubig, pagkato naton kahapon, do mga 50 pies mo, mga 50 feet. So pagsaga nila, mga gamay na lang nabilin nga tubig sa 150 feet ang kadalumon, nagaragukruk. Kita nyo nang ragukruk. Doga burot-burot. Doga katulad sang ang tunog sa tubig. Sunong iya sa caretaker sang lugar sang uma. Daw parehos bala sang nagabukal nga ininit. So bangod sina, natingala sila. Karon ang isa nila kaupod happens to be way to kabalik iti sunog kilay mo. Ha? Butangan yan lang tuguro, ano? Tato ng kilay. Nasunog ang kilay, ha? Nagapa ni Garilio. So, may bagang si Garilio niya. Kay primero, ginbutangan nila sang bomba sa ibaba, water pump. Kunin ang water pump, ang iya sining three-fourths na, ang iya sining buga, kinabuga. Matyagan nila niya daw may gas. Ginsindihan nilang punta, nagkedot. Tabi nila kung just simply lang bala nga, base selling niya kung ang solvent lang gingamit ta selling niya sa PVC pipe. Kung sa PVC pipe magsugpon ka mo, ginabutangan nyo na solvent para nga magkubot. Amo ni sang papilit sa pagsugpon mo sang PVC pipe. So, ginbutangan nila solvent. Sa base solvent lang sila nga nagsungaw kay pila ka sugpon sang PVC pipe ang gindagdag nila. Jis man lang ng PVC pipe, di ba? So ginsindihan nas punta, uy, nagkalayo. Sa uli napatay. Sa uli gin sige nila ka pump. Nga siging ragukrok si dalom. Gamo na bla. Tapos daw ga indakal nga daw ininit nga nagabukal. Ginlingling nila, ba Diyos ko, paglingling, anak ka pa ni Garilio to, kumu kay may ara sa bala, no? May ara sa baga, sa si Garilio, gulpi lang, puk! Lumupok. Paglupok, dito nakag-umib, walang kalayo. Amo ni primero nga kalayo, katropa Alex. Ang ikaduha nga kalayo, that was Thursday. Ang ikaduha nga kalayo, pagka-Biyernes, ginkantuan ni Cap Ronello Colliado sang barangay fundasyon. Tiga tiner si Cap dito sa Kulokomalix Babaw. Ambalya niya bisagahin yung kagsindihiliwat mo Diyos kulumupok liwat puk grabe nga lupok ya daw talpok bala nga lupok nang kita nyo ng palalukpon sa kawayan bla sungaw puk gulpi lang pagsindi ang kalayo mga 30 feet high nag-agi dira sa buho nga daw mga 6 ang iya sining diametro. Ha? Equivalent sa 6 sini ang kadakuon sang tubo bala. Kiti halog ang tubo mo kay ginakutkutan nila pidalom. Ginsindihan nila mga hapon, alas 3, alas 4 sa hapon. Budyos ko lugar ya mapaas yang kalayo bala. Mga alas 9 gabi. Kung wala iya magtaas ang tubig, nga mga 50 pies ang katason niya, wala mapatay ang kalayo. So ano ang presumption? Ang presumption nga sa idalom may natural gas deposit. Pagkatapos may buho dito nga ginasungawan nga nagakatabunan kag indi makasungaw ang gas kon magtaas a level sa tubig of more than 50 feet or up to 50 feet. Kay kon magnubo sa 50 feet, kay tilang tawon si Dalo, magnubo sa 50 feet ang tubig, mabatsyagan nilang ragukruk. Matsyagan mo daw may guib bala dito, may guabs dalom. May lapad nga lugar dito sa dalom. Ngang tubig, nagasalya-salya. Gamo na bla. Pagkatapos, daw nagabukal ang inini, nga ininit. Nga nagaindakal. Nga pag bati gani sina, bisan sindihan mo, ang iya sininga buho, nagakalayo, kita nyo ning drum nga ginatabon. Ang drum, amo nang ginatabon sa buho. Ang buho, amo nang numero 4 nga tubo. Ang buho, amo nang mga 150 pies. Pagkatapos, pagsindi nila, ay sus, tinabunan nila dayon sang drum. Amo daw, gisi ang drum sa kalayo. So ang pamangkot karon anong may ara? Dakay base kon dako ang deposit baladira ha? Sang methane gas. Believed to be methane gas ang arada na deposit. So ang methane gas, ini mga bien posible, halin sa mga nag-decompose ng mga biomass, katulad abisang mga solid waste, ng basura, bla, livestock manure, ang higko sang kasapatan, pagkatapos din may tubig, siyempre, or iban pagid sining nga mga natumpok dira nga basura. Pero kalabanan, ano gid solid waste or livestock manure, So may na-interview kita dira, kag may na-interview kita, nga taga-barangay fundasyon mismo. Ha? Para ibaluon ang istorya sang lugar. He is already 57 years old. Kag may ara kita karon nga background dere. Pero ipabati ta na interview naton sa kay punong barangay Ronelo Colliado. Kung anong mga courses of action nga himuon sang barangay fundasyon Duanyas kag sang Duanyas Municipal Government. We have coordinated with the DNR. May explanation kita dali karon from DNR kung ano ang nagakabagay nga himuon. Kaya hambal natin base kung ano bala, dako ang volume sang gas deposit dira that could sustain sang kinanglan nun sa mga tao des palibot katro pang Alex, hindi ka din magsunglod-sunglod tanak imong dungkulan. Kaya nga, mas hindi ka lang mo. Katulad na ba sang ginahimo nila sa may mga pigiri, ang solid na sipara nila sa liquid, sa tubig. Ang solid nga higko sa baboy. Tapos ginaubrahan nila na sang depositohan. And then, ginatabunan. Pag-abot sang tiyempo, mga 1 year after, ginabutangan nila na sang PVC pipe. Pagkatapos, pantaron sa deposito. Pagpantan sa deposito, butangan nila na sang control. Dapat katulad man ba sa ano, ginahimo ta sa ano, LPG. And then, butangan sa sigang kag sindihan, sige ta na ang kalayo na. Problema lang galing ba si magtigang ka bala pagkatapos ang usbong sa imo sa nga tinigang bala daw higko baboyaw. Pero hindi ah. Amo na natawag dato sa nga biomass. So da mo man ini pero believed to be is a methane gas deposit. A methane actually is gas eh. Ha? It's a methane deposit dito. Pero ang idalom niya sa nga porsyon, balas-balas, kita niyo ng balas sa ilog-ilugan nga mapino, nga may mga shells. Daw nagkalapudpod niya mga shells. Amo na ang sitwasyon. So believed to be sang una ano na da part sa suba or swampy area damo sa mga shells nga ra dira nga natampukan dito si Dalo mga 150 feet down nga dito may mga believed to be amo ning methane nga nagasungaw or gas. Ipabati ta sa inyo ang ato sa ning interview with punong barangay Ronelo Mercado sa barangay Fundasyon Duanyas, Iloilo.
1: Ari kita subong sa barangay pundasyon duanyas upodta ang kapitan sa barangay may kang tanan sa gin tasok nga ang nagagwa kon sindihan mo nagakalayo. Ano giganing pangalan naton, Kap?
2: Kapitan Ronilo Culiano.
1: Kap, dari ni sa imo barangay na tabo.